0: lang kini Fainta puntos no nga muda og kini ni Neri si si Casimiro 27 anyos no naghupot kini baraha nga 35 ang daog, 5 ang pildi o usa lamang ang usa ka daro o 24 ini ang gipaundang. 37 anyos na si Casimiro samtang si Neri 31 anyos. Adunay record kining 37 ka daog, 2 ang pildi o usa ang tabla o adunay siya 98 nga gipaundang. Kanhi kini two-time division world champion samtang si Casimiro three-time division world champion. Medyo taas usab no sa kanang reach say, si Neri og taas usab ang percentage ini sa knockout rate. Apan dili pod ka kumpiyansaan si Casimiro tungod kay daghan usab ini ang gipang-ihaw nga mga maayong maayong boxer og naila kini nga world road warrior kaya midaog kini sa ubang nasod no nga siya mismo ang misulong dito sa maong away. So daghan kayo ang nagatang ining Neri kontra Casimiro karong adlaw nga Sabado dito sa Japan. Sa NBA magsugod na karong alas 8:30 ang gimwa no tali sa San Antonio Spurs og sa New York Knicks. Inilog ang Spurs tungod kay ilang gitildi ang league on kaayo nga number nga defending champion og number 1 nga team sa season sa NBA karon nga season nga mao ang Oklahoma Thunder. Ang Thunder gipildi kini mismo dito sa ilang tugkarano sa Game 7. Ang back-to-back nga MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander mipili kini sa New York Knicks nga mudaog kontra sa San Antonio Spurs sa maong best of 7 championship sa NBA. Kini nga tong balita sa sports giatod kanyo sa DPX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals murisulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Ironman.
1: Salamat kay kasama ang Edward Liga sa ato nga balita sa sports. Ari na ta sa ato mag-announce kinsa magkarawat sa atong 200 pesos nga GCash kay nakasaktog tubag. Ang tubag sa Blue Ribbon Committee. Ako ba? Nabutara dire Blue Ribbon Committee. Pwede ra gihapon. Pero ang tanawon sa datong laing dire kung naka-follow ba siya sa mechanics sa ato nga promo, DYHP Answer to Win promo, naka-like, naka-follow, naka-share sa ato mga Facebook pages. Ang DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez sa Banyuk na Facebook page, katong dunay blue nga mark check, correct gihapon, naka-share sa ato nga programa karong Attorney Rufil, ga straight to the point, correct gihapon. Busa, makarawat karon sa tong 200 pesos nga GCash. Way lain. Nya, salamat kay kasamang names ha, sa pagpili diag appeal no o pagtabang og tan-aw kun kinsay naka-follow gyud sa atong Promo Mechanics Plus nakahatag pa gyud og sakto nga tubag. Congratulations kay to ni Riza Torifalma Bone. Ayan nga, taas-taas ang nga, nanida. Riza Torifalma Bone. Una, sa iyahang Facebook page. Congratulations, Riza! Unya, palihog lang ta og chat diri sa atong Facebook page, ha? I-message lang ang imong correct nga name. O, katong yung sakto gyud, no? Para sa papadana to sa GCash o ang imong number sa GCash. Tunana lang kasayon ang pag-appeal sa ato DYHP Answer to Win na promo. At tagin ninyo kay sa munsod sa mga oras doon sa talayang hugna ni ini. Maghatag ninyo 200 pesos nga or kay gayunan makarawat sa atong 200 pesos nga GCash nga premyo. Unya agi din nato og pagpahalipay og pagpasalamat usab sa ato mga suki nga mga tigpaminaw sa DYHP ngon man sa IFM. Salamat kayo, congratulations. Tangin niyo karon taon-taon, mabalik sa Attorney Rufil para pagpadayo na sa ibang isyo o mga komentaryo o guban pa ng mga balita. Uban po na ako na control kasamang Cases Mania, Nems Quiñones o Gerald Albius. Ako sa aming Radio Mancan Galinea, salamat kayo sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako, dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya, sama anang mangomentaryo ko, kinahalan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. Easy.

0: status of Puting Power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: We will walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
2: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang bang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
11: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan!
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy Fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang handa.
22: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan!
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpabalik breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
26: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
27: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
28: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw yung bii maigmata sa bumtan.
29: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
30: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang pala ang iBerry.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbaado, bakadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
14: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
2: This time check is brought to you by Biogesic.
14: Basta lagnat, i-Biogesic agad.
2: Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
15: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamahimutang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ tinue mo!
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
0: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
23: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
23: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
26: Atong atak na las 8:24 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
26: Arita mahigala sa tunduga, mga isgutanan, robotaga, mga kaigsunan, porbida. Dako-dako gintag mga isgutanan, robotaga. Muna nga, very stressful ang mga nahitabo sa tunasod before tamo adto mahigala. Aras atas mga winners, nasakpang na minaw sa DYHP. Busa magkadawat ng mapalipay, gikan sa atong sibianan, dahil sa atong linya ron si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
25: DYHP. RMN Report.
27: Mayong buntag sa mga regimen ato ni Rufiel, mayong buntag sa tanang soaking tape amin atong stasyon DYHP. Live kita ron sa Mandawi City. Sinay nung sa pagkwerte makalawat sa kumapalipay na bugan of Perico. Isip pa salamat sa kanuna itong suporta sa atong stasyon DYHP. Sila Lorena Barriga, Lorna Sid, Mari Chris Acaron, Morina Saguban, Adriano Arellano, Rosalinda Bacol, Maria Carmen Lotes, Wilma Tinin, Ogani Posbo. O para na sa ikasingit ninyo sa DYHP.
26: Okay! Alita sa itong mga winners, mahigala, asaman sa Idol B o si kasaman Julius Balili. As kangilngiga. Ala, kumbati na! Exercise sa kabuntagon!

0: Okay, salamat Julius Balili, Idol B o mga kaubanan. Bida, dan sabol kay ni ato nga jingle mahigala boy pagkabati ni Mayor Mike Rama aniron ha. Good morning, Mayor Mike.
1: Good morning.
0: Dia, oh.
1: Good morning. GYHP kasama mo, RMN. Straight to the point. Attorney Rafael, belated happy birthday, Fernando Banyo.
0: Thank you. So, dan sabol kay na tong jingle, no?
1: Of course, nindog kayo, i-adapt.
0: So, muna, nangutanas, Mayor Mike, kinsa ko nilikumpos ko, ang atong listener, nga si Jade Paghubasan, o si Jamaica Marie Paghubasan, Cebu Best Weddings and Events Planner.
1: Congratulations. Nindot kayo, ha? Inya, kung sugot siya, parang kang Mikkel, kang dagat Mikkel pagka-mayor, ako nang i-adapt ang iyang... Yang sa jingle kay pwede mo na siya dang ta da dang dang ta da dang dang dang ta da dang Mike Miguel Rama. Katawa si Kenny. Okay, alam mo si Arby?
0: Pasgawas
1: security si Jimmy, si Ralph, the names Kay Marisa, si Boyke, si Idol Mike na dito.
0: Ah,
1: again, may buntag.

0: Stress Paul kayo. Kay ang atuwang nasod doon, stressful kay mga pagkitabo ba?
1: Kanangging ala na to releasing. Kini ako gani gani ko.
0: Ah, pero dili pa
1: panawagan, panawagan.
0: Panawagan eh. Dili pa tamo kuan ani. Dili pa tamo adto ani. Maayo ato san sayawon ning atong jingle.
1: Eh, larga. Kama si Wiki.
0: Ah, Wiki, Wiki, sa Wiki, we.
1: Wiki.
0: Ikaw le pala si Wiki kay may mam nayaw.
1: Ay, apil ko.
0: Napos Mikey.
1: Papa Pres Mikey. Sayang, sayang ning pagkanin ako niya. Kaduhan na mo nina ko kani, dinin ako diri alas. Shit eh. Pero may sad kay nakasimba sa ko sa perpetual soccer niya. Salamat ko sa Ginoom. Pero yan, ito ang mother of perpetual help. Ang magabang fiesta sa June 7 dito sa kaning Rama area. Muna mo ako ng kaning...
0: Diya, si Idol Mikey o Idol Boyke. Oh, atong station manager sa FM o si Idol Mikey, mga angkos ato ni. Nga naman, ang atong stressful mga panghintaburos, di patamuan ito sa iyo, sayo sa tagamay, pawa sa stress.
1: Go, go, go, go.
0: Kuanalal, kuanalal. Si, naman sila ilang, ilang stepping.
1: Ako sundon. Bebe. Pero inigumana ko sa iyong step, sundon mo sa kong step. Original, ako na ipakita, karon din, hini. Ah. No. Kita mo ko sa mga step niyan. Ah. Pwede mo na ito i-enhance.
0: Oh, enhance. Tanawa, tanawa ilang stepping, ha?
1: Talaga.
0: Asa, tanawa ka sa stepping niya na yun. Tanawa o... Kwan, ugma, tawa, lalga.

freestyle. Ya, calla, calla. Calla, calla. Ve. Beo sama imo stepping ya kon be. Kato sundugon talan tong stepping or mahimo kaki mo. Pwede ko buhat. Ah. Daw dali mo na kasundog buhi kay mo.

0: Salamat kay Mir Mike, kay Idol Boy kay. Idol Mike, mani ato mga
1: kuha. Oh, yeah, ngayon, mga kuha na sila, mga millennial, no?
2: Gen Z
1: na lang. Gen Z. Kanan Gen Z si MJ na. Yan si Malo, millennial. Ako, lineal. Yeah, sige, yeah, may salamat buntag.
0: May buntag. Salamat kay Mir Mike. Salamat kay Idol Boy Kay. Idol Mike Kay. Pawa sa kalaay lang.
1: Alingaw kayo. Si Ken. Alingaw. Marisa tao. Marisa.
0: Kuan mo guni, atong mga panghitabo sa nasodon, labihan ka stressful mga higala. Atong i-discuss medyo bugat-bugat bangod kaya mag-isgo tag constitution mga kagalaan o ang Senate rules, akong atong i-dive in mga kagalaan. Medyo kuan kayo, no? Stressful kayo. Ang sagulan talaga may sayo-sayaw. Yan yaman, bisita si Mayor Mike na to, mga higala. Kay doon na sa announcement, di ay, ha?

0: ayaw na paglaan. Maayaw ka mahimo gimo ko kuno yung stepping depot. O sama ka na dance gyud ka sa una sad?
1: Apa na go? Amoy idol ako.
0: Mm. Maayo gyud po sayaw gyud.
1: Maayo kayo graceful kay kung papa.
0: May buan man imo sinayaw gyud pero hinimo ang sayaw may buan.
1: Akong papa i night club.
0: Night club sayaw.
1: Night club gyud. Oh, night club gyud si papa niya. Mabuntag magsado dancing mo si papa si mama. Sobrang kaanghel si mama. Santos tos mama. Santa. Di mantik sayaw si mama si papa. So magtanaw ko sa step ni papa, mo na makaibaw ko boogie, makaibaw ko cha-cha, kanang gingan lang o ganing tango. Mo na nga, I'm very proud nga I learned the gracefulness of dancing from my father. Kanya, members ako sa amo ang dance troupe sa elementary pa ko. Kanya, at tumili tumanong sa Pardo, inipista.
0: Okay,
1: imbitahon ba may? Imbitahon may. Yeah, akong inumduman nga sayo, ako bakya dance. Wala ka din na binuang. Dancing is very important nga you should have. Kaya that will always be, kananggingan lang na ito, makarelease sa stress.
0: Makarelease sa stress. Mabitang na, si sayo, sa mga ikaroon, buktagi pa sayo, tasa mo kay stressful mga panghitabo, gahapon.
1: Diling kay stressful. It's so much of being a burden.
0: Yeah, maogyon.
1: I came over here as a concerned citizen, as a taxpayer, and most of all, a parent of my 6 years old MJ.
0: So, unsa may imong panawagan yun na karon, Mayor Mike? Unsa man yung mga kalihukan din ninyo karon?
1: Dili ni kalihukan ako ra. Namugla ra ni karon pagmata na ko. Namugla ra. Una siya panawagan, mag-abot ako ta sa Plaza Independencia, la stress. Kita lang talito tanan, baka namang mga wakasabot sa panghitabo. No? And then, let's, perhaps, kay kanagong lugar sa Plaza Independencia, mabang ka nga, lab ka na ako diha, Port San Pedro, kay pagkamayon na ko, mamon ako gitutukan. Yeah, at the same time, na diha ang lain-laing reliyon. Maglalis. Na diha, di lang ta maglalis. Sharing lang ta. Kaysa gustong mutingog, ala, tingog mo. Tingog nga, wa mo, nagsanguyo sa lang, nagsanguyo.
0: Nasagmuyo.
1: Nasagmuyo.
0: Nasagmuyo.
1: Nasagmuyo. Nasagmuyo. Kaya dili na mao. Dili na mao. Buat-buat silang interpretasyon sa konstitusyon. Kana karong minority ni Anto, pila makabukabugado niya?
0: Upat.
1: Minority?
0: Si Kiko Olas, minority.
1: Oh, si Kiko, abugado, kaysa pa?
0: Sa Picas, upat sila, sa Chiso pang Balhin. Kalunduhan na sila, Chiso si Kiko.
1: Ano, di ba siya kumutuog, si, ingong si Chiso, ni Balhin na siya?
0: Mamay, yung gahapon.
1: Ano, yung pronouncement, lahi man, ipaklarify yun na. Lahi, yung pronouncement, nga naa siya for a responsibility. So, let's see it that way. Huwag man ito makibaw at ba-ba. Lahi man ang ba-ba, lahi sa nang lihok. Pero ang naitabo gapon, perting yung batia. Perting yung luura. Perting yun. So, insanity has reigned in. Evil is already beyond imagination. The country is bleeding. Ang ipangitas mo sa itong katawan karon, Sus Mario Sip, ang dollar, senior citizen, nagsaka. Ikaduwa, ang atong kinganlan o matter about flood control, ghost project, ikaupat, the heat index, you know, ikalima, corruption beyond imagination. Malitahir, manilta na. Imagine, nganlan sila buaya. Sus Mario Sip. Pag-abot ang isyo sa presidente sa drugas, wapag yun na ma-resolve. Hair palikol, wag yapon. Sa man eh, magkuhat pag yun ta.
0: So, katong wa makauyon sa nahitabo kagahapon mo ng imong panawagan nga magtapok ta.
1: Dili lang kay kagahapon. Dili lang kay kagahapon. So, mga panghitabo, yun. Kay gatoo magunding nahitabo.
0: O sa man eh, rally na yung imong himo noon niya? O sa man eh? Pundok lang? O sa man?
1: It's a convergence. Simple. Abot na dito mga lovers of democracy. Dili ka o yun. Kasabot na ako na making debate, diskusyon lang gud. Dili lang ta debate, diskusyon lang. Kay ako, estudyante mo ko, lecturer kong parliamentary procedure.
0: Mm.
1: Graduate ko sa San Beda.
0: Mm.
1: I mean, political law, akong professor, Justice Isigani Cruz.
0: Mm.
1: Akong international law, professor, Justice Kukya.
0: Mm-mm.

0: Lita sa atong review bagamay.
1: Kisa na ang gano'n na.
0: Kudal man eh. Ang ito dito, Bernas, ako'y natsura.
1: Oh, ako'y Bernas. Oh. Na ako'y Guerrero. Na ako'y, you know, name it, Neptali Gonzalez. Oh. Na ako.
0: Ito akong libro, akong gilitanan. Okay. Yeah. Bernas, kang natsura. Yes, yes, ang kang Isagani Cruz.
1: Yes,
0: natsura. Urbina, magpugusin ng taan ng kalakyan. Ako gilili ako, gilili ako ng libro, na usap na ba ang libro?
1: Wala mo lang usap ng libro eh. Pag-awari ko na, masara ko na bago na itong konstitusyon.
0: Ako gilili ba, Article 6, Article 6, Section 16, Paragraph 1, basi na usap na ron ha?
1: Wala doon, wala doon. Mabita na yung tatawa na ko
0: dito. Ako gilili, ha? Akong libro mahiga lang ang utol si Natsura, dapoy utol si Bernas, asa kang isagan ni Cruz, akong gililiwa si
1: Nausap.
0: Nausap naman tingali ni Kay. Lahi naman yung nagawa nito.
1: Magkawala ko ba siya niya, ma? Because akong profession sa political law, abin piramidi. Di ay di ko kalimot ang mga political qualified agency. Mo ng alter ego. Maabot og mga international law, kibalotaan ang unsay mga sanction sa violations sa international law. Sa mo tagyong tinuntuhan, muna kami ni Digong ni Adto, PRRD.
0: So, sa may mong reaction gahapon?
1: Gahapon?
0: Oo.
1: Uy, pangundang mo tanan, uy. Pangundang. Kundi nagali mo makahatag sa...
0: Ikaw isip abogado o isip suwito sa parliamentary procedure considering nga dugay ko kang nag-preside ko sa...
1: No, yes. Kwan
0: so, suwito kagit anak.
1: Of course.
0: Masamay tanaw ni mo kagahapon. Katotoang pagtunga ni Jesus Cudero, niya paghaman, ingon sila nga doon na ikurom, niya ilisa nila nga doon na sa election senate pro-tempore. So, tanan, usamay mo tanaw.
1: Ila lang yung ipakita ang ilang mga aksyon nga kuwang yun sila. Kuwang. O dobleho na ito lang, kuya, okay, kuwang-kuwang. Ito, nila binuwang. Nila binuwang. You don't just prostitute and be doing an act of sacrilege of what we call our constitution. Mama na ang atong fundamental law of the land. Kanya, balik ta sa preamble. Tanawar ko ng preamble. Ala, sige. Magtanawa ita, kaya naman ko yun naman ko sa pare.
0: Oh.
1: Ika po ito sa pare na ako, Google. Sa pare lang, sa pare, sa pare. Oo, tanawa ko na, dahi, kaya ikaw kupya, dahi.
0: Gano'n, gano'n.
1: Preamble, preamble, preamble.
0: Kudal ni.
1: Kudal mo na, huwag na nadiha ang preamble, constitutional law na.
0: Naatanan na nandiyari.
1: Oo, oh, sumunin mo, civil law.
0: Kunsti.
1: Oh, basta constitutional law, tanawa, preamble. Di ba naadiha ang tao? All authorities emanate from the people.
0: Natay kudal, natay yeah, mga yeah, libro yeah. Dire, porbida.
1: Sige, ako lagi. Tane, kay, takal na sa
0: okay, kaspan. Okay, ikalibas ako.
1: Bebe. Oh. Ako. Mara may bawa sa taong tao. Marikas niya ako dito. Ken, we, the sovereign Filipino people, imagine ha, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, kana importante kana, and secure to ourselves our posterity. The blessing of independence and democracy under the rule of law, the binding of the law, ha? Under the rule of law, and the regime of truth, the lies, justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this constitution. Pagkaklaro, kinsa magihaw sa tanang haw, katawhan, we, the sovereign, wadyo mingon nga under international jurisdiction, sovereign ka na, ato na, that carries sovereign dignity. Nya, mga tao, imploring, 1987 eh, the aid of Almighty God. Nate Ginoo, uy. Pinamahimo niya, pag nakagay Ginoo, pag ulang karon dito ko simbahan sa Santo Rosario, klaro kayo ang duha ka buok. Love God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ikadwa, love your neighbor as you love yourself. So therefore, nindot kayo

0: Ari na tarapita din eh. Mm. Sus, ambot lang. Anong ko to, masakto na ila ang 12, na may mong 13.
1: Mm.
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ang senador. Kuhan ninyo, ang quorum, mag-lecture mo ko, Ana Panyero.
2: Ah.
0: Dito ko sa Dabao, lecture ko, Ana, sa kaning opisina, mga kauban ni Mayor Baste.
2: Mm.
0: Dito ko sa Kingdom of Jesus Christ.
2: Mm.
0: Nag-lecture ko sa mga...
2: Dugay ko kang presiding official ka, mayor, vice yes. Mayor niya, mayor ka. Pagka-vice mayor, pila magkaka years, years.
0: For except, mingong ka, three-term konsyal.
2: Oh.
0: Three-term vice mayor, napon ang vice mayor, opat na.
2: Mm.
0: Mayor. Two-term na mayor. Namatay si Edgar Labilian na mayor.
2: Mm.
0: Nakadaog pagka-mayor. Gipilde, awa, mapilde, kitikasan.
2: So, kung may kurom, why legitimate business?
0: Of course, wala, pero nanay emosyon.
2: Ah, sige.
0: Kung niya kumpirming buhaton, aron di mausik ang panahon na may presiding officer, kung na ay presiding officer, according to the internal rules. Buhat-buhat kang presiding officer, klaro ka na di, who are the presiding officer?
2: Sige, at ito tiwasong isigot karutong taon, ha? Niya, ang mong panawagan, ha? Yes. Basta independensya din, eh?
0: Nasa alas 3.
2: Sige, karutong taon, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdo. Alas 8:47 na.
3: This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang poduguan maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton o kung dili gyud madala maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban labi nag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema. Doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDEB254286 Series of 2026.
10: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
11: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
13: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, pinood ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
15: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pag yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Von Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Von Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Von Z Plus. If symptoms persist,

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong atak na las 8:53 na mahigala sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Atong ipong kauban noon mahigala si former Cebu City Mayor Mike Rama. Ngani akaroon sa Sibianan, kaya doon na siya panawagan, mahigala doon announcement. Unsa may mahitabo ang Plaza Independencia o niya, Mayor Mike?
4: Wala sa tanahan.
3: Oh.
4: I am appealing. Sa tanahan, no?
3: Mm.
4: Wa kasabot.
3: Mm.
4: No, kung hindi ko din as concerned citizen, taxpayer, plus amahan sa akong 6-year-old nga si MJ. Abot ako ito dito kay wa mang kasabot ang mga tao. Abot ito dito. Total.
3: Doon na may program himoon.
4: Ah, depende na. Walay managingan lang nagkuhan nga kaningken. Spur of the moment. Kabuhat mo sa una ni oy. Kalit lang may abot yes, plus sa kaniya ding Pintius Minya. There was such a problem there up there. Asa na nga istorya. Basta abot lang ta. Kay gusto mo, hindi kayo mo magpapareha at mga panahom, panapareha at mga utok. Kung istorya at parliamentary rules, aliktsura ang tamo rin to. Istorya at unsay mga amo experience sa council. Amo may experience sa council ng walkout. Bili na mo si Edgar Labella. Did to may nag-istorya sa pisina ni former ito, namatay taong si Erning Elizondo. Ito may. So, that's nothing new. But ka nang buhat-buhat lang kag dire-diretso kag hasmag. There was a time nga dito ko sa opisina as kaning mayor. Ako lang ipaadto sa opisina taon. Si Edgar o akong mga kauban. Gikuha nila ang mace. Sama, pagkuha sa mace, naisisyon. Wag ala mace, wag yung naisisyon. Naimace dito ginigapon. That's one. Pero eksaktong miro eh. Ganong gutaw na sila na himo na sa Supreme Court. Ilang ipulihan na nga kanarabang Robert Rules on Procedure will always be supplitory. Wala na gali. Kita unon diwa gali. Balik yung sa original Robert Rules on Procedure. That is
3: ang atong ikabalakan ani karon Mayor Mike, may ginainalot sa Cebu, ang dito do sa Manila ron, labi na dito mga sympathizers sa kung saba, kay si Senator Alan Peter Cayetano, of course, mo insist siya nga ang iyang liderato, siya may legitimate niya Senate President, o iyang gusto nga ipadayon yun, ang Senate Blue Ribbon Committee, nga hearing karon.
4: Lagi makapugusan na. Lagi.
3: Kunya, karon ang order po ni Senate Pro Tem pa Wing Gatchalian niya, mag-work from home ang mga personnel sa Senado. Karon daw na si Sergeant at Arms si Cayetano, doon na po si Sergeant at Arms si kinini ang Wing Gatchalian, medyo magka-kunay ba? So ang mga usaaan ni libog sa asam taminaw ani. Labi na ang mga Senate personnel, maminaw asam taan ni kalakiha, duha naman ni Mando, no?
4: Ang tao na yung mutingog. Ang tao na.
3: Diha ta magka-problema aning kalakiha.
4: Ang tao na yun. Kita pita kung gibasa na ko ninyo ang preamble. Wama mayingon diag Senado. Wama mayingon diag Presidente. We, the sovereign Filipino people, imploring aid nga naa ang Ginoo. Nga nung itong magtangon ng itong pagtanawa na itong...
3: Pero unsa may imong, realistically, unsa may natanaw ni mo karong may tabuan ito sa Senate?
4: Gubot.
3: Mo lagi?
4: Gubot.
3: Kay mo insist man, pareha sa mo insist, no?
4: Gubot, lagi gubot. Gubot. Mabita, mingong ko, kanang gubot, it has to be as it is written, as it was written, it shall be done. Kay kung dili ni mo maabot ka ng puntuhagot, tuo na niya sila, atong utok, okay lang tang tumban, okay lang tang magsumagon. Kaya na pwede lagi. Yan na ako, basketball player bi ako. Yan, basketball player gaya ka, mamangil man mi. Oh, really, uy. Yan, napatay balaon. The law is on our side. And we fight for what is right. Then God is on our side. Na sila ginuusad.
3: Naapon. Marihaman.
4: Usa klase ilang ginuo.
3: Iyahay man narathimong narrative son. Pulos man kwan. Naa nila ang law sa ilang side. Naapon ang law sa pikas nga side.
4: Bending the law.
3: Iyahay lang o kwan.
4: If they have bend the law, then they are not with God. Because the origin of the law is the divine law. Matanaw ka sa civil code, ni Paras, ni Tolentino, klaro ka na diadong. Ang tanang balaod, gikan sa balaod sa Ginoo. So Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi is Suprema Lex. The general welfare of the people is the supreme law.
3: Okay, so nya sa may mahitaboan eh, kalong hapon, kisa may mga nakuntak na nimo nga mga adto yun, yung committed niya adto?
4: O, ako mag-ingong kontak-kontak, kini-imo ako. O, kasama mo. O, reaching millions nationwide. Ala, ano mo dek, ako na dito usa.
3: Namay uban po, o, namay uban nyo niya. Sige lang, ilan tamo nga ito, pero alam ta social media.
4: Namay ayaw nga, so, sige na social media. Away mo niya, puro mo social media. Dele, oy, kinahanglan, makakita ta kay again, mga trolls. Yung kanang trolls, na true or false, trolls. O, siya may tabo niya. I mean, falsity will reign. Insanity will pervade. Righteous men do nothing. Evil triumph. It's about time.
3: Pero kasi Jesus ko diro, amigo mo, ane?
4: Kaila. Ano ni mami kaila nga, panahon na mo ni, hindi na itong misturya kay, gumbot sa radya sa City Hall, oy. I do not know kung aware ba.
3: So, sa may tanaw ni mo yung cheese niya, ito nga sa kagahapon, niya, kuhan siya dito.
4: Atong tanawon, nanaginang
3: na-pressure ni, naunsa mo ni.
4: Abangan ang susunod. Kaya listen man ang, we will become the spokesperson of cheese. Because cheese, ipaminaw ni mo yung cheese, di bilang muna istorya.
3: So, Moni, mahitabo, no? Atong kuyawan na ani, basimba og mabalik ba itong Marcos Senior sa una, unya karon basi dunay pang pick-upon, pang damputon, ba inana?
4: Kibalo ka, gala, ang akong giagian, ang mga rama gipandakop na, Napoleon rama gipriso, Governor rama house arrest, sabi ito na nga, we are not oblivious sa mga panghitabo katuigang nangagi. Ikadua, sa tanang mga concerted activities or protest nga primero nangahagbong ng mga yellow pad sa PLDT, ana nitong protesta, tuwa taong ko. Tuwa ko. Kaga-review mo ko, ana, sa bar. Ikadua, pagkamatay ni Ninoy, apil taong ko nilinya sa Santo Domingo. Kay gusto ko mutanaw sa iyang bus jacket. Huwa gigipailis ni Aurora kaning amahan ni inahan ni siya na ni Ninoy. Pagkahuman, pagkamatay ni Corey, dito sa ko, paglubong. Pagkamatay ni Ninoy, Ninoy, dito sa ko, apilapilon sa ko. Gipriso sa Estrada, Enrile, Gloria Macapagalaroyo, Zibong Revilla, karon.
3: Karon, di priso si Jinggoy, nga ito ka.
4: Bisitahan, sana na ako sila. Na priso si Kibuloy. Dito sa go. Ang wala kong manto, kaya baka kinsa.
3: Kisa man si?
4: Pagka priso ni Laila Dimiri. O, bala na mo. Kisambay na sa'yo.
3: Okay.
4: Okay na ta.
3: Sige. So, mo to. Unsa may imong
4: panawagan lang. Mga ito magdili, basta ako mo ito. Nga naman mo dahil ako na usa. Basta.
3: At least, nasulti ni mo sa Laila Dilima na mabisita ni mo.
4: Wala
3: si pa. Si Presidente Duterte, nga ito ka sa dahil.
4: Of course, wala doon, hindi ko kalarga doon, kaya naman ko. Pero, mabalik ako dito for a good news. I have a good news. Naman ko'y travel ban taon, uy.
3: Okay.
4: Nagpiano ko, magkapiano ko dito sa Digan Bayan. piano sa kudiri sa kaning
3: nakapiano sa kanisa.
4: Kudiri o.
3: RTC.
4: Magali dili ko pa at patuon mo ko dito sa. Asa ba mo patuon ko sa San Carlos City?
3: Ah. Okay, tuyo pa sa kanga kaso dito.
4: Lima ko ka oras daw sa.
3: Kapila man ka kapiano dito sa Digan Bayan?
4: Kausa na taon, sir. Kausa na taon, kausa na taon. Pagkahuman, tinuray, karong madlawa, lipay kay ko. Ang napasalamat ko siya, Mother of Perpetual Help, pray for us, Senior Santo Niño, have mercy on us. Di siya na ko na inyos kay, paparamang mga, nanakoy kupya.
3: Oh, sige, ayala sa inyos, unya
4: lang. Ayaw, yun. Ano din din eh? Ako din na ibutag, pero mag-una lang umong newspaper, wala ko saan na, oy.
3: Ah, sige lang, okay lang, basta kay, kuan lang, kami sa DWHP, careful mo sa mga, magawas yun ang mga balita.
4: Pero congratulations, yun ko na niya, congratulations, yun. Belated happy birthday. Congratulations ko ninyo dahil because kaning atong panag-uban, abot ko itong panag-uban dito sa North Cod. Liman ka nag-abot ang kaon. Sa pasabot, ana, naagito ay mga gidugtong sa ginganda na itong tadhana. Destiny according to Sal Panilo. Gods of Destiny anointed Sara Duterte to be the next president. Amen! Bye-bye.
3: Okay, salamat. Matos Mayor May Krama, mga suki yung tigpaminaw.
5: Sukbo! Andam na ba mo?
3: Okay!

0: Standby may gala at sa ato magbalik karong at atawar at umalikan ng isgutanan sa Senado mga kaigilan naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Takna alas 9:05 na.
1: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Protection?
3: Yaku!
2: With 8 billion live LCS?
3: Yaku!
2: That may reach the intestines alive!
3: Yaku!
2: Helps improve digestion and boost immunity!
3: Yaku!
2: With proper diet and exercise?
3: Yaku!
2: Kaya panalo ka chan!
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 5 meters. Turn direct.
1: Ha? Asa ko no?
2: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong di pa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
9: Carl, palihog gani sa litron.
10: Carl, palihog po ng bupis, please.
8: Oh, nga nung di man moabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
11: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
8: Ihatagan ini Carl ang bill.
10: Carl? Asa man si Carl?
11: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
12: Kada

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na Miguel sa 9:38 na sa atubon uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion na tulumanon ng Miguel sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa tulugo, makafunction sa pumayo itong mga cells, makaproduce ang mga panagang, makapatay sa mga viruses sa lipa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o mga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ng Himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
5: Straight to the point.
4: Okay, ugo niya sa pikas gabahin sa mahigala kini nga portion natong gala to may kagalan sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang pagpaligon, pagpalimpyo sa tuntina e o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw ngamoy makaingon ani mga kulon polyps unay motubo sul sa tuntina e o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaan labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamaghatag lang kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing palada karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong sagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, isay kog mayo gonya imong imnon. Mas epektibo pa gyud ko imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Alas 9:40 na. Sa atong baban-uban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, sa mga legal nga hisgutanan mahigala, si Alan Peter Cayetano dunay ligon nga kasandigan under sa constitution mga sukit di paminaw under sa balaod. Si Win Gatchalian sa iyang kabahin sa mahigala medyo nabutang og lalisunon kay mo insist man sa siya mahigala nga naa sa iyang legal basis. So sa may tabuan ni adto Supreme Court. Muadto ta sa judiciary. Now, while muadto sa judiciary, kinsa may muduma sa Senate, in the meantime, diha ang problema. In the part of Cayetano mahigala kay mo insist siya, pero ang gahom, ang power mahigala lupig man sa power ni Win Gatchalian. Nga no, naay Sergeant at Arms si Peter Cayetano, nagbutang pong Sergeant at Arms si Win Gatchalian, but ang Sergeant at Arms si Win Gatchalian back up by John Vic Remulla na, kaya sila mo i-recognize sa Malacanang. So, mahimong ilarag

0: So ang mando ni Kitano ini, manood na dito mahigala ang mga senators, pagpasood sa mga resource persons, kitag sa tagsakon man sila mga kagilaan, na may protocol ani. Mingon si Kitano, pasood la. Mingon si Win, ayaw, pasood la. Kinsa may masunod. Dili naman ni mahigala, hisgutanan niya mo ni ang balaod mo ni mauna, magblasuhay man, inigblasuhay, alkansi sa blasuhay, si Alan Peter Kitano, nga naman tungod kay si Win Gatsalian, back up siya sa Malacanang. Siya mga higala maoy giila sa Malacanang, ah, nga maoy leader karon sa Senate. So si Junbic Remulla to ana dagdag-daghang pulis karon sa Senate. Ato kauna nga report ni kasama nga Ken Galinia sa base po sa ito na monitor dito sa DZXL Manila. Mga sugit ni Pamina. Muna ko gingon, bisan pa sa balaod mahigala, naa ang balaod mo pabor ni Kitano, pero sa aktual, nganli na, may ka bendalo, biit. Kita-kita mo? But ang pag-implement na mahigala, may ka nganla ni mo, binastusay na ni. Di man sa magtagad na. So karon medyo mauni ang mga panghitabo mahigala niya, madugo ni kung dunay mo insist. Muni problema mga kagalaan, no? Magkaguliang problema ang dako, basig doon nabit tayo magkwan, ngilag kay paminaon, no? Kinihitabu ang magkala. Of course, we can understand Alan Peter Kitano nga mo insist siya. Siya man mo yung Senate President. Tungkol kay atong Constitution under Article 6, Section 16, Paragraph 1, mahigala ka ng pag-ilik kung Senate President, mga kagalaan. Majority of all members of the Senate. Si Alan Peter Kitano mo ina, adik mo bitan ang wana i-ilik kung Senate President na si Win Gatsalian, kaya ma supak sa Constitution. Pero pag-abot sa aktual na nga pagdana niya karon, kisa may nang haod doon sa Senate building na eh, si Win Gatsalian na may haod doon. Labi na naanas John Vic dito, kisa may mupanlaga na naanad itong PNP pinaghanan na ba kayo ron? No, dito sa Senado, may galat. Tukaw ng report ni Inday Ken Galania, base usab sa itong mga nakuha nga mga report gikan sa RMN Manila, may galat itong monitoring dito. Human lamang, pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9:44 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kasi tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naanamoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
8: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
12: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: Mami, makailumdum ka ba atong last kagipanuhod si

0: Baby, katong dili ni mo siya mapahilom. Kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pediaprescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
2: rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
1: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best News Newspaper columnist and Best Public Affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na alas sa 9:48 na sa manuban kanon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the
5: point. Atos ang tagad pagtagad mahigala si kasamang Ken Galinia sa monitoring na to mahigala dito sa kauluhan. So muna akong giingon mga kaigsunan, ang duha ka grupo pulos mo insist sila mo illegal. Pulos doon ay mga katarungan, ba't kung imong timbang-timbangon, maayo mahigala mas bugat ang side ni Alan Peter Caetano. Pero ang problema, pag actual implementation na sa ako nang giingon, si BBM, tua mga higala man mo dapig ni Win Getsalian, niya tua man dito ang pwersa. Inigbrasuhay ani ron, umagagubot dito ang mga pulis, nga naa mahigala arena sa Sergeant at Arms ni Win Getsalian. Muna'y problema ron mga higala, no? So, malagmit ang Senate Blue Ribbon Committee karon kung atong i-forecast mga kahigalaan, medyo doon lagi kakulian. Okay, kung i-insist ni mo nga kuan, medyo lisod, di man kasood sinit. So, magkandak sila sa gawas. Kuan yun, dakong problema yun, in the part, mahigalang Senator Alan Peter Caetano. No, lahi, og ang imong kontra, mahigala gamhanan, nga gigamit ang tanang gahom, mga sukinting paminaw. No, medyo dili, lalim. Ato, i-check sa si kasamang Ken Galinia, kay tuwa naman si Junvic Limulya, nagdagdaghang polis. Tuwa ka sa sinit. So, unsama na, og magrali sa sinit, naada yung mga polis, o musud tong mga 18 Marines, dili pasudlon. Atong taga-pagtaga. Diyas sa kasamang Ken, kumusta itong monitoring niya? Pinagi sa atong Manila, RMM Manila.
4: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
6: Attorney Rufiel, base sa nakuha na itong update dikan sa atong sister station nga DZXL RMN Manila, nga doon ay ilahang kaugalingon sa reporter nga nag-cover sa Senate of the Philippines. Pagkakaroon, Attorney Rufiel, tulo na ka mga senador nga kaalyado no, ni Senate President Alan Peter Cayetano ang nasigpatan. Nga tuwa na karoon dito sa Senate Plenary Hall para sa ilang pagabuhaton. Kay determinado magin sila, Attorney Rufiel, no, wa magito'y kausaban as of kagahapon nga paibaw ni SP Alan Peter Cayetano labot sa resumption sa hearing sa Blue Ribbon Committee nga maoy nag-imbestiga ni ining mga issue sa flood control project. So kanina
5: so ready na ang Senate Plenary Hall para na gi-arrange na ang mga lingkuranan, ang kuan arrange na para na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kasama Ken.
6: Sakto ka, Attorney Rufiel. As of ganinang alas 8, nakita na to dito, no, base sa mga videos nga ato nga nakuha gikan sa DZXL RM in Manila, nga mga bangko, nga mga green, Attorney Rufiel, gipangsud na dito sa session hall, sa Senado, o niya, katong ilahang arrangement sa mga tables nga kanabitong during sa ilang plenary session, nga giusab na, Attorney Rufiel, nga purmahon sila, nga mag-atubang silang tanan, no, kanabang timailhan, nga mauna ka to ang pag-rearrange nila sa lingkuranan o sa mga table kay para sa committee hearing sa Blue Ribbon, Attorney Rufiel, karong taod-taod. Nasigpatana dito si Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Padilla, unya karong bago, Attorney Rufiel, naana po dito ang chairperson sa Blue Ribbon Committee nga si Senator Pia Cayetano.
5: Uh-oh.
6: So masabot na to, Attorney Rufiel, nga ang pipila ka mga senador naa naman wa pa dyan kausaban, no, mudayon ba sila og sa dili, although gipaybaw na ito gaganina ni Acting SP, maglibog man tayo nila, Attorney Rufiel, kaya Acting, Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nga walay hearing karon. Ang hearing adto na mo resume sa June 8, Lunes, ubos na sa pagpango sa Blue Ribbon Committee chairperson nga si Senator Erwin Tulfo. Pastilan.
5: Mo ni problema ron nga kasamangkin. Unya, magblasuhay naman ko ni. Mo ni problema, magkagubot niya ba? Mo ni ang problema ron.
6: Mo, normally Attorney Rufil, kung wala pala inaani bitaw nga dunay mga kasika sa Senado, basta da, kuan gani hearing no sa lain-lain nga mga committee ba, mo start gina sila og 10 o'clock. Pero karon Attorney Rufil atong gitan-aw nga nalantay less than 10 minutes mag 10 o'clock, panid-an nato kung makapadayon bagyod no ang Blue Ribbon Committee nga ginuba pa ni Senator Pia sa ilang hearing. Kay giklaro ra ba sa to kaganina Attorney Rufil nga base sa ilang protocol kay kana bang ang kuan lagi kung si Senator Sherwin po na paingnon at ang kuan ang schedule adto naman sa June 8. So ang mahitabo ani karon kay ingon siya di man ko hilig magpadlak-padlak sad og kanang premises no or building. Pasudlon na dina ang mga sakop sa committee.
5: Ang mga senators pasudlon.
6: Ang mga senador pasudlon.
5: Ang problema ang resource persons may dili.
6: Tinuod na Attorney Rufil no ready na raba kay ni ato gutu tan-aon to kuan pagka-arrange sa Attorney Rufil no ati pakita din na sa to Facebook page no nga nag-live ta karon kay para makita na to nga ready na gyud. Mahimog makasud na din na ang mga senador kay naa naman dito si ang duha ka mga kayitan no, og si Senator Robin Padilla. Ang problema ana kung makasud ba ang mga resource persons. Sa gawas nga bahin sa Senate Building Attorney Rufil
5: ana mga pulis kinaghana
6: parting bagaa sa mga pulis personnel nga gipa
5: limang kana o
6: butang Attorney Rufil murajud sila kana bitong naigiatngan nga kanang dakong rally. Kini nga inani nga hulagway or kanang scenario Attorney Rufil sagad makita ni nato kana bitong magsona kana ini balik sa kanang regular session sa Congress unya ini kahapon mag state of the nation address. Mao gina siya hulagway pero karon Attorney Rufil pag layo pa itong sona next month pa inana na ang ato makita no gawas nga bahin sa Senate Building. Unang nagabot
5: na si John Vic Remulyat ona samangkin, muna ni nag sabay-sabay na ron.
6: Tinood. Before na niabot si Secretary June Vic Remulla, Attorney Rufil, unang nangabot tong daghan kay nga mga police, nanganao ka tong ilahang dagko kay nga mga truck, no? Nya, nag-formation dahin sila, na ilang mga commanders po, nga mga nag-arrange nila, unya, ready na sila, no? Kanabitang ilang mga kagamitan, nga, og na ay mga rally, nga ilahang pagabantayan, o ready na silang tanan. Murajog ka na bang wano kanang naigiatngan ba nga kanang maggubot gyud maghimo nga tensionado. Pagkatawtaw na Attorney Rufil duna day gipasud sad nga mga canine dogs no sa kanang sulod gyud sa building labi na gyud dito sa plenary hall no sa Senado para pag kabahin sa ilang mga security measures no karong adlaw Attorney Rufil sa atong gipanglantawan nga dugang pa nga mga developments din na sa Senate. Pagkatawtaod niabot dayon si DILG Secretary June Vic Remulla. Unya, nisud siya dito Attorney Rufil sa building sa Senado. Una niyang gi-visit po ang buhatan sa bagong Senate Sergeant at Arms kay gagahapon sa mga kasika sa Senado si Sherwin Senator Sherwin Gatchalian butang sa ilahang bagong Senate Sergeant at Arms Attorney Rufil. Si retired Police Major General Alfredo Soto Corpus. So una niyang gi-visit dito kay iyang gi-check ang gi-implement no nga seguridad sa Senado karong adlaw. Pagkahuman, midiretso na dayon dito siya sa area diin nagpaygayon og press briefing si Senate President pro tempore as Sherwin Gatchalian. Og naminaw ra siya dito ato nakita Attorney Rufil no nakina dito ra man po siya scaled no naminaw siya samtang ipaygayon ang briefing. So mana Attorney Rufil atong atangan karon kay dol-dol na balan pod ang tanok klakong unsa ba ni madayon bagyod maka arangkada bagining Senate Blue Ribbon Committee hearing nga dumalaon ni Chairperson Pia Cayetano Attorney Rufil or
5: daghanan pulis na dayoy
6: daghanan oy baga kay Attorney Rufil oh. Or mo pati babaw ba no ang katong gimando pod sa kampo po nila ni Senator Sherwin Gatchalian nga adto na no sa June 8 mo padayon ang hearing. Sa gawas nga bahin po na Attorney Rufil no sa Senate Building dunay mga blue ribbon nga gipanghigot kasagaran na to madunggan sa una tie a yellow ribbon round the old oak tree mo manalo
5: blue
6: nga mga ribbon sa Attorney Rufil ang ipamutang sa mga kanabitang fence nila nga mga puthaw nga bumbo lang no nga mga koral, ibutang din na mga blue ribbon. Wala kayon may maklaro kung kinsa namutang, pero atong i-presume, Attorney Rufil, agi nagpagsuporta, no, nga kanang og mga paghinaot nga madayon gyud ang Blue Ribbon Committee hearing karon kay para mahibaw-an na to. Gusto na may dugang pag mga developments, no, atong investigasyon labot sa issue
5: flood
6: sa control. Flood control projects.
5: Mm.
6: Kaya kung nahinumdum ta, Attorney Rufil, human natapos tong hearing, taon-taon naman, tipila kabuan naman ang nakalabay, under pa to ni Senator Panfilo Lacson, pa siya pa yung chairman sa mga kimitiba, nahunong man, taon-taon gin siya nga nahunong, wala na kita makadungog, unsa pa bay, angay pa nga ma-reveal adto, until naabot tong pag-change sa bago nga leadership sa Senado, under na ni Senate President Alan Peter Cayetano nga naka-decide sila, Attorney Rufil, nga ipadayon na yun ang Blue Ribbon Committee hearing under na po ni Chairperson Senator Pia Cayetano. So, mao na, Attorney Rufil, no? Atong balikon, ha? Doon na naipipila ka mga senador, pero batong pa sa ni Senator Shirin Gatchalian. Okay na, makasudra man ang mga senador, but ang ilang mga resource persons. O niya, ang labing naglibog po na ni Attorney Rufil, no, kay doon ay mga staff tingali sa Senado karon nga ni Tuman, no, kay pwede man sila option man, pwede sila maka work from home, pero sa nakita na to, Attorney Rufil, nga doon ay mga nagprepare kaganina sa plenary hall sa Senado, so naadjoy ng duty di ay nga mga Senate staff gihapon, no, katong nanguhas mga bangko, nang arrange sa mga lamesa, okay, para maandam nila ang area or venue para sa resumption sa hearing karong adlaw.
5: So mingon kay staff ka dito nga, sugot lang kong sugo, sugoon kong kay Tano, sugot lang ko. Sugoon ko nga with Gatchalian, okay lang po ko. Paita ni istasyon na day. Okay.
6: Okay, Attorney Rufil, atong itakli, Attorney Rufil, kay murag nagkasugod na dito ang mga kalihukan sa Senado po ni mga orasa.
5: Okay, sige ko no. Kamay lang kay ha, tapos ang i-monitor mahigala. Okay, sige ko no. Kani names? Okay, play. Audio. Audio.
6: Wala na gi-carry, Attorney Rufil. Pero, tanaw na to, ha? Tanaw na to ang DZXL, Attorney Rufil, no? Wala siya i-carry gyud sa official Facebook page sa Senado.
3: Before entering the discharge of their office, of their office, the duties. Section 2. The officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members.
5: Kana-ano, wala nag-i-carry, mahigalas kwan. So sila na
6: yung audio. Na Attorney Rufil, sa Facebook page ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: Okay.
3: Senate President Pro Tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, di po ako nag-resign. In the event of removal, tinong ko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death? I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the president. Siguro naman po, I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon na sunod-sunod ang kanilang manifesto pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam lang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Halal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-preston po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentleman in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, matesting natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair.
7: Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I designated Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a mutu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. Klaro po yun. Sayang lang siyang time at ang energy ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rule. Hindi na ito dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over. And then I will also be in a taxation hearing later, but I will be able to stay for a while. Thank you.

0: Okay, so manay mahigala, no? Dito nga dito mga senador, mga kagalan, si Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, labot ani mga sukit di Paminaw. Okay. So, di anani karon sa Senate plenary. Pero ang live ini mahigala sa Facebook page ni kini Senator Alan Peter Cayetano. So, muna mga kagilaan ang nahitabo, no? Mismo ang Senate mga kagilaan. Okay. Wala sa official nga Facebook page sa Senate mga sukit ni Paminaw.
1: Di asa. Umaga po sa okay. Ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yata yung mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Sal Dico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin na naimbita ko rin ang secretary ng DPWHO, ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igal ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ang kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis. Sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, magkakaroon ko po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pipilitan ang sarili namin na kami manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang dala po ng kulin ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang po ay nagtagal sapagkat iba po yung hirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo pong nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumaldumal na pagnanakaw na salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, Ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madaldag sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad, hindi sila kumulo. Nung kami po ang nakaisa para manguna uli sa Senado, nunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kagad ng paraan para mati.
0: Okay, mga kaigsunan, mauni si Senator Rodante Marcolita sa nagpadayon nila karon nga kinini ang pagpahigayon tong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero mauli gini, no, mauna na, nabrasuhay na dito mga kaigalaan, medyo dunay kakulian na nagkontrol karon mahigala sa Senado si Wynne Gatchalian o gang iyang mga kaubanan tuwa dito ang support ni Junbic Remulia. No? Kay between mauli gina, Sergeant at Arms ni Cayetano o Sergeant at Arms ni Wynne Gatchalian, mas gamhanan ang kang Wynne Gatchalian tungkol kay naay sa support gikan sa administrasyon. Naas Junbic Remulia dito, DILG 2 ang mga pulis dito. So medyo lisod. Unya, kung dunay mag-insist karon may gala, medyo madugo. No? Ato lang iampo mga kaigalaan nga unta padayon, ipatigbabaw ang kahapsay kalinaw sa atong nasod mga sukid di paminaw. Nimaula sa ato sa dawaton, kini mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Be. Ari sa tamay gilas mga winners. Das to linya karon sa kasamang Laylin Rabanes Aligadas. Awa sa ta sa stress mga higala. Unya, karong nga tuntaod. Ato lang nga hisgutan o dugang no, ang mga legal matters labot ani. Pero nag running story magun ni mo nang atong gi monitor mahigala mga panghitabo dito sa Senate. Walay libog-libog, subo paminaw, ayaw na paglangay, kasi ato ni Rufil Banyok ngayon. Ang atong Facebook pages sa DYHP o sa IFM o sa akong Facebook page o sa atong YouTube channel ato ipadayon ang atong coverage dito sa Senado mga higala. In fact sa Senate niya ko anday digital na wa na ginigikiri ang kang Alan, no? Ani sa Facebook page ni Alan Peter Cayetano mga kaigalaan. Wala nagikiri sa Senate. Nagpasabot na nga mas gamhanan ron si Wynne Gatchalian dito sa Senado as compared ni Alan Peter Cayetano. Sa balaod mga higala, doon ay ligon nga basihanan si Alan Peter Cayetano pero sa actual nga implementation, medyo sila may magsabot-sabot na dito, medyo lisod. Straight to the point, walay liku-liku, balita klaro, walay libog-libog, subo pa mi. Ato sa paminaw sa kasamang Laylin Rabanes Aligada sa limang orasa. Yes, kasamang Laylin. DYHP,
2: RMM Report. Ngayong bunta po sa kasamang regimen na Tony Rufil, balik din sa Mandawi City, din lang grupo ng sabang kanawa sa ating mga pahalipay, na bugas, okay, Rito! Salamat sa ilang kanuna kung sino sa mga programa sa DYHC, sa Minolita Rivestano, Andrea Intero, Alicia Navarti, Leslie Nablado, Marisa Manguada, Ogo Pilia Katamis, sabi na ko, sika sa mga Julius Manilugay doon sa 93.9 IFM. Kinisika sa mga Laylin Rabanes sa Arigada, DYHP sa mga RMN. Sa targetaryo, kung sayok-sayok, kung sakto-sakto,
0: mauna ang stilo nga gusto sa katawan, Yuri. Okay, salamat Laylin Rabanes Aligada sa mga report. Antod na sa ugma mahigala sa ngan sa DYHP RMN Cebu.

0: Na may greeting si Nichelle De Carlos day, alang sa pinangga kong asawa. Sa taas nga katuigan kuno silang panagtiayon. Balak noon sa kasilda. Happy birthday to Mitochelle De Carlos. Saludo siyang adlaw na tawhan noon gikan sa imong pinalanggang banang si Nichelle. Okay, sangat sekali pagang pulsa sa DYHP alam yang sebagus kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilikan nyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon dalaygo ng Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
6: Number one.
2: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
7: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
5: Sure.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapuig ayo sir. Bago akong trabaho niya, kapuig ayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Isulay mo liba. Mawala mo ko kapuig. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Sa makabuha, mayroon ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla na to ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
9: Usa?
8: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: This time check is brought to you by iBerry.
12: Zed Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
12: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
15: Hi, hello mga kasama. Kinigapon ninyong Kuya Joel Benz, ikaw ba sa kapatneran? Di tayo at magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kisunan mga kasama, awhagong ko kamo nga bugamig dito sa mga produkto sa Zed Market Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Market Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga inting. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ato magtatampo si inting.

0: Kaya ako problema bainis kong asawa. Ambot sungo, baka nang iya na ako taon. Kaya mura, pir-pir mo yung kunyang i-lockdown. Pero araw nyo masabta, no? Kanunsa ni problema na ako. E na yun ako pagsugod, sabtang nagkanta-kanta misa kong amigo, si Pedro. Ah, wala yun mo makuyog si nanik?
1: Nanik? Naman?
2: Ah, kaya, ang usan.
0: Kapuya siya glakaw?
2: Kapuya kay mugbong kay tilian manok. Mugbong kay tilian manok, pero kabiyag-biya.
0: Ano ba?
2: Kabunan ko sa kontra ko. Ako yaman yung kabihag eh.
0: Mahal na natin yung manok eh.
2: Okay.
0: Targa, manok.

0: Ole. Lawat kayo. Thank you kayo. Nyeri ka siya kusik mong disaysan niyo, ha?
1: Ha? Oo.
0: Ha? Asa ba ito nga kita?
1: Bili ba na kunin mo, pre, oy?
0: Ay, sas.
1: Nga itong mga kanta, pre, ato pre, gipin mo, anong CD, o di ba, kuan?
0: Sa ba?
1: Na plaka? Awa na, pre. Sa tanang singir kita mo, pinakadagan o kanta.
0: Ha?
1: Pinakadagan ko, may album ng kanta taron.
0: Nga pila ka, pila yung kataon, ha? O gato, yun yung umuan.
1: Yung umuan, tani?
0: Murang usaka, librarian.
1: Usaka, usaka librarian, pre. Lisura ni library. Oy, librarian, pre. Usaka librarian.
0: Librarian.
1: Oh, librarian.
0: Ah, grabe no, sa day mo, pre. Amo rin, nag-library, iso, library.
1: Ah, bilibli ko, pre. Nga itong makantag, ato pre, ngipahimuan, pre. Yung CD ba, anak?
0: Ah.
1: Puti na. Sa tanang singil kita, mo, pinakadaghan o kanta. Pinakadaghan yun. O di ba, na natin album ron, album.
0: Oh, na, yun. Album, yun. Usaka album.
2: Sugatan sa pagkarami kay bukan kay na akong da.
1: Uy, lapre. Si Marino, baby, naabot tadi ay.
0: Na, naabot gila.
1: May dahang mga kinumpapi ato, apre.
0: Oo. Ah, nanari siya.
2: Ay, nagadukogan na ako. Sugatan ko ni Riba.
0: Ah, kuskun kong mayos, ha?
1: Kuskun kong
0: mayos, ha? Bayad, ha? Dakon yun yung mayo, yung tingog. Kaya parang kabati ang mong silingan, baka nga numprati, ha? Kabugiral yun yung akong asawa, pre. Kadanghan yung bayad.
1: Ay, ihapon ang style, pre.
0: Hadi, style good town. Ay, ayaw style, ha? Pinahambugira, ha? Purbida. Awa, kuskun sa yun yung mayo, musingit, bro, na.
2: Ding! Awa. Kuyan, imuti, hindi ka masugat ako nga rin. Naglaki ko kinumpra ako sa mga.
0: Awa, dakhan ko
2: nung kasi. Paglabay ko nung kasi.
0: Pre, panlabay gili. Ito sa, ito sa.
1: Pre, aso nga, pre.
0: Paminaw sa nako. Ipanlabay gili sa kong asawa. Pamunitan na sa inyo.
1: Kung dakog sa ko, yata kong nanay.
2: Ipagandit ka mo gawa, sunday. Ipaglabay.
1: Pre, kayo na high blood. Ang tao na, pre.
0: Hindi na sa kusa, pre.
2: Balik 10,000 akong gikumpra. 10,000 eh.
0: Hindi 10,000 ko, pre. Wow, wow. Kabugira.
2: Gira, gira kong sawa.
0: Oh, lala, oh, lala! Sabaan, pre, Hanoy. Kajong pre, akong katon.
1: Ba, pre?
3: Kadugan ni mo magawas ay pasagit mo mantag maayo ni mo mapagaw manta ni mo
0: binar go ba ano sagit pasagit ka pwede ra mo gabiyaan ni mo dinay mo sulkas to
3: ah kawaton palang noon
0: pakisutoy mo kawat ha kisip kawat ari kawat tadi sa to nga ato ra ni ikaw imulo yung sagit ang imong pagpagumpra aron ba makadang magpaibo kas tong silingan ba
3: oh nga naman magbuot sila ila day na nga ato man ah
0: oh lagay pero di mistil ka musikit sagit pa ka niya pero may baho ng mga tao diyan kumpra ka no unsab tao ka
3: bayan sige yaw yaw day kapoy bayan ni mo kisa man itong bisita ni mo
0: Pedro oh katakantaro mo rin may baho ka nga pirmi na si Pedro rin eh magbanding-banding nindo
3: wala sa dama house ila
0: no sa
3: unsa naman sad naman dama house eh was ila
0: oh mamanay
3: aw lagi abin ako ginin na sad dama house ato
0: kami bitang dungan na gariya.
3: Kay diri gud ay namahaw di ay.
0: Kami lagi duhan mahaw lagi.
3: Awa lagi daon pala gigit ko. Wa lagi di pamahaw sa ila. Mo nang muan higit na siya dinis ato.
0: Ay porbida ikaw baby. Kano batasan ni mo nang badaw? Batian ang batasan. Ibutang na to kun ikaw ay pamahaw niya. Di ka pagkanon blipay ka.
3: Saingan?
0: Oh, pananglit kun ikaw ay pamahaw. Unya di ka pakanon. Ako rin mukaon ha? Unya di ka pakanon. Batanaw ka blipay ka.
3: Oh, ay, swerte, og di ka kaon.
0: Amo, na'y bati ng batasan na, bida. Ayaw, anong ba, ha? Kailingin kita pagkasihan ng kalakihan ni mo. Nung sab tao
3: ay, nasa giyaw, yaw, dati ngayon, kapuyan ni mo. Ay, dati, mga kumay, kinumpra sa sorbe. Kay, di ko na kaya. Bukat kay stanan, ikay da.
0: Ay, sa kining, bida, kibaw ka nga. Tapulan kay kamualsa. Daghan ka na yung kumpra ni mo.
3: Pag-isog ka. Sabo, oh, baya ni mo. Og di ka ganahan, ipaglabay na. Bisit baya ni mo, ipaglabay na sa basura.
0: Ako na, ino'y bisit. Ikaw tingnan yung busit, di ba? Baby, ka, baby!
3: Oh,
0: sorry,
3: oh,
0: na, tabi!

0: Dong Inting! Dong! Dong! Ay, asa mangguding tawhana? Dong!
1: Ya ako si Aroy, di Aroy ako na rin sa ganahan ka, Buson.
0: Oh, ay, kasuko. Kaya na huwag nilakaw ka. Oh, yeah, cellphone. Kanina raman na naka-charge? Puno na tingali niyo. Ay, ganina raman ni. Eh. Uy! Yawards! Kinsagun ni ba yan na? Agay! Murag may milagrong gibuhat ni si Inting da. Hmm. Pabay nga nagtupis lang? Oh, dili. Dili. Animal gi ka, Inting. Mapatay ti ka! Inting!

0: Salamat sa biotrooper, Balcapsules. Kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotrooper. Herbal Capsules, kay mi ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay mi kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroof Herbal Capsules,
5: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Biotroop Herbal Capsules, kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotroop Herbal Capsules, kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroop Herbal Capsules, kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroop Herbal Capsules, kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroof Herbal Capsules,
5: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotroof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: manguta na pa ka. Back out!
1: Kita na rin.
0: Sakit? Asa may sakit mong gibuhat na rin ako, ha?
1: Kaya yung sa mga!
0: Di unsa? Kani unsa man eh? Unsa man eh pinuanga? Kinsa ni bayala, tanawa?
1: Oh.
0: Kinsa ni babae nga nagtupis lang, ha? Kinsa ni!
1: Kukukuan maraday ka
0: na. Kung kinsa na bayala, huwag ikonsenis imong kinabuhi, sulte!
1: Huwag ikonsa kong kinabuhi. Wala na kong ikonsa, oy! Kuan lagi na, kanang noon sa metawon kayo, kahibilan ba ni mo?
0: Kinsa lagi ni! Kinsa ni!
1: Ay, pasabto niya.
0: Ikonsa ni ni mo!
1: Ah, paminaw, ha? Nangita mo kung unsa irigalo na ko ni mo sa Valentine's Day, ba? Ya na mo kanang gisulob ka panti ubra nindot kayo gidahan ko ang Corolla, ha? Mao nga nag-order ko ara para nimo paliton ko na
0: sa ato pa di ay palitan ko nimo panti ubra aning color kalara
1: o Corolla.
0: di ko kay bao
1: sakit ko ni
0: Corolla. Corolla.
1: Yes, ako ni irgalo ni Valentine's Day. Happy daw ya. Siyam lang kabuan, Valentine's Day na po.
2: Huh?
0: Siyam pa kabuan, inting. Kanya, muna'y hapit ni mo.
1: Hapit na, wala mo kabut sa tuwig.
2: Huh? O
0: ba? Okay. Kanya, kani, ako sa scroll o gamay, ha?
1: Bebe.
0: Kani, unsa man ni? Di ba maugi hapon ni Bayana?
1: Aha.
0: Maugi hapon ni Bayana, inting, kato nagpanti o bra. Karun, wala malagi ni panti o wala sa ibra. Unsa man ni? Nga nung wala man ni panti, bra?
1: Basing nahali na.
0: Nahalin ka, Kidron.
1: Pak! Ay!
0: Pak!
1: Ay!
0: Pak!
1: Ay! Ay! Ay!

0: ng mga lucky yans. Kana sila magpakalalaki mang yun na.
1: O lagi, pero uminyo na ka, muli kay na ka ng bisyo, ha? Kag masakpan ta ka piti, yun ka.
0: Ay, ayos pala, Biyans. Uy, kay kasigaran na ba sa mga banan, no? Nga mubiya o asawa, tungod na po na sa asawa nga dili ka maang muda. Kay halos kada adlaw, awayo nila ilang bana. Parehas among silingan, ay.
1: Kinsa man?
0: Tribble. Sobra ka selosa.
1: Natural magselos, oy. Kay mahal ko nimo ang tao, di ba? Magselos jud ka.
0: Normal lagi. Pero og sobra sa dili na sad maayo, musampot jud na sa dili maayo nga relasyon.
1: Yats.
0: Amol kay silingan si Toribia, gibyaan sa iyang bana. Kay nganong man, kay wa naman kasabot ang iyang bana. Mulakaw yang bana nga dili mananghed, ha? Musuko dayon ang asawa. Unya og mananghed dili sad tugtan nya kasab-an pa, awayon pa. Oh, di na masabot. Aw, oh, wa man kasabot ang bana, gilayasan siya. Karon, imbis igor siyang mudawat sa halin sa tuba, karon siya na'y mananggot.
2: Huh?
1: Ano man?
0: Wa naman mananggot. Gibiya naman siya siyang bana. Mauro nga, diligid maayo nga maghinubra sa iyang silos ang asawa. Kay siguro yun na nga mulupad imong banag dili oras, die.
1: Ay, ambot na akong bana ba yun? Eh, usahay maglagot ko.
0: Hmm. Ano, kurtaon? Unsa may saan niya nga maglagot man ka?
1: Ambot, eh. Basta makakita ko sa iyang naong lamikin kumutun.
0: Pagtsoro, eh. Basit, mapdus ka.
1: Nabdus?
0: Basit nabdus ka. Nara ba yung saing kung ana ang kuan sitwasyon sa magtiayon niya di ay to, nagsabak dito si iyang asawa. Basit mauna di. Mabdus siguro kayans.
1: Tempa, oy, ang saan na ako pagka-mabdus. Eh, nga tagsara may magdug sa kumpana.
0: Nga naman taon.
1: Sige, mamig-away.
0: Na, mauna na, Ron. Laruan na ninyo, eh. Ha? Patik up. Basin o positive ka. Wan makakaikuan ka ng... Wan naman kakait nakita mga katingad-an di ha.
1: Katingad-an?
0: Hmm. Wa ba kay namatik na dan basi mong lawas ka mga kausaban sa mapananglit nga wa na kadug-a. O sa mga katigwangan pa sa mong bukid, wa na'y barkong lidunggo. O sa manas di mailahan nga nagsabak ka, day.
1: Na, bago pa ko nag-ilis o napkin.
0: Uy, patik up na lang para siguro, uy, kung unsa gani. Ha? Obserba, hisad. Unya, kontrolaha ang imong kaaglingon nga dili ka magsilos.
1: Ha?

0: Beda lembing, ha, berbeda. Waksud ke dool, menghargai deh kah? Saya lebayur bukan sekali roh, apakun kah? Sebelum minggu anak.
1: Ayun sam ka pre, ay, kinanggilan imo sa nantay minggu, tad. Tanaw gini mo sa mood. Awa, ayun lang sa surang-surang nga. Distansya lang sa, aron di mahugnawan ba?
0: Ha?
1: Hugnawan. Ngawan god.
0: Di ako hingawan.
1: Oh, para di ka mau ngawan ba? Lige. Pero og tan-aw nimo nga murag maayo na yang mood. Ah, oh, medyo malipayo na. Aw oh, kan nagitika diyon. Lambingag maayo.
0: Baba? Hmm. Mabot ka pre, saw di ko sabot pre, ka pa Italy ba na? Mabot lang.
1: Ah, kunta hala sana pre. Total na may ginaingon nga ang tanan may katapusan.
0: Huh?
1: May kausaban.
0: Uh-huh.
1: Ako ba, siyempre mo usap yung masawa.
0: Pre! Hey!

0: bisa gyon sa ko pasabot ko kupare bais ko kasawa. Pero balisol gyud sabot. Bida. Unya sa kadlaw niya sa tarto ko.
1: Hoy. Enting. Enting. Enting. Mata sa ba?
0: Dai. Oh, sa man ta. Unsa?
1: Bangon sa. Tumara sa tambal sige na.
0: Ah?
1: Asi pangutan no, oy. Bangon sa diha, tumara yung tambal. Oh, dito big oh. Sige na.
0: Oh, so down.
1: Da.
0: Oh.
1: Nino no tubig dala pang tambal. Unahan yung tambal oh dala oh. Kaparaw gid mo oh.
0: Wa man utas kung ba binulan na. Okay na. Unsa ni tambala di?
1: Oh, kapahong ni mo. Ala pa utan na diya. Sige na. Dara. Ah, mana di ay? Mana?
0: Puri.
1: Puri, daghan ang tubig kong inom.
0: Ay, ang tambal, puri.
1: Ha? Sakto na to ay. Ang tubig mo ay daghan ang inom.
0: Ah, sige, sige. Daghan nun ako.
1: Daghan nun di ay?
0: Ano?
1: Kana. Good. Ah, sige, balik ng higda.
0: Yawat.
1: Balik na gigda. Pahuway na di ha.
0: Nanindot di. Kahit nang gagigis ko asawa. Salamat, day.
1: Sige, way sa paya. Pahuway na di ha, ha?
0: Iyon na, day.
1: Ha, nga naman.
0: Nga nung ipainom ko ng tambal, wang mga sakit.
1: Ay, ako na lang ipatiwas ni mo. Kay Ugma, expire naman to. Sayang kayo.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid niya nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagbinitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabi na bis ka.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
4: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
3: Super Fiber.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pilak adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
13: Kapoy kayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya nga, maninda ko diha, may asaan sa bugat, na, dahil palingke. Oo, maligi ako diha.
14: Ano ang maligi ako diha?
13: Mais.
14: Yung sa bawang mo sa kano isa naminaw karon na isa yung isbunya sa yung ibat na mawala yung mga kapi sa panawas din sa tong doktor mo.
13: Katong wapa maka sulay ane sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po di ang inom mo gamit niya ka nang gikas sa trabaho padong sa trabaho mo inom siya ane siya makawa man yun ni ka kapoy ma mo gini na pilit permi na kapalitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom.
12: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
16: Paragis Bilabila
15: Paragis Bilabila

0: pahita sa wala. Hindi ko kasabutan niya. Limbang nagipatiwas kay Happy to Mix Fire. Ako lang siya din siya ipandayunan. O niya?
1: Ano mang kating? Mura mo kag napusan.
0: But ano hindi eh. Or hindi na ako kasabutan ko. Lain mo pamati kung lawas. Niya ako namatayan. Samtang lain ako pambinaw. Lain mo sir kung nao.
2: Huh?
1: Tanibo, pamangkaan na. Uy, kaniat to pamaginang lain. Usahay ganding magtanaw ko na yung mong nao. Mura kong kabuhiun.
0: Huh? Ito, grabe mo sa nagibo.
1: Ting, ayay ka lain, ting. Kay mura, maong mong ginatinood. Tinood, gina. Masao nga, ang tinood, sakit man. Sakit ang kamatuuran, di ba?
0: Sige na, kabawas ako, di ba?
1: Naya, pag anong mabawas ka na ako, eh. Ikaw raw ba yung gasultian, ha? Igo ra kong mag-second emotion ni mo. Ikaw may unang misulti nga lain imong paminaw, unya lain po't imong naong, ni segunda ra ko. May mang kumusigunda kay with evidence man.
0: Asa yung may evidence?
1: Tara, oh.
0: Ang sabi niya?
1: Ebidensya.
0: O sa mga ebidensya?
1: Sa amin!
0: Huh? Sige lang, okay lang. Nadambre kay ebidensya, okay lang.
1: Suko ka?
0: Why? Why?
1: Luod ka.
0: Wah!
1: Ay, luod-luod di ha. Kay luod di kantan aw.
0: Dugdaor yun yun. Injustisya na niyo mo. Ano ba? Mula ka ako eh!
1: Oy, oy, oy! Asa ka? Asa ka, oy!
0: Ikos gawas! Ha? Nandung ko kapo eh!
1: Ha? Pagpuyo, oy! Disqualified na kang daan!
0: Ha? Para disqualified! Nandung ko!
1: Oy, nalang patugatugating, oy! Bahuwa!

0: Paiso ko ni mo tingano ka. Ang sinay tabo ni mo, oy.
1: Lakot ka. Bukil-bukilan ko sa mga tao na tiyawas. Tidus, baskitan, gisagitan ko.
0: Diyan may gisagit nila di ay.
1: Gisagitan ko. Gwapo ko na ko. Gisag, gwapo, gwapo. Dito sa Villaret, gisagitan sa mga patanon. Ingo sila, gwapo, gwapo. Pag-angin ako sa mga perlon, ingo sa mga bayot. Gwapo, gwapo. Ani may mga tawa na. Pa!
0: Ay, kasi po, tama. Ang importante, dili na tinuod.
1: Pati yun ka ba yan?
0: Ano pati yun ko eh?
1: Huwag kaya yun naman. Huwag kaya yun!
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

Mane ko bulim maron. Kini ako asawa, mura mag way pakialam sa buhay. Labi na nako nga iyang bana, murag way pakialam. Ay kung mabagkataon ni na kong bayhana, no? Kaya murag, wak mo yun siya, pagdapig na rin ako. Wak mo ka rin siya ilain, no? Siya yung tanawa na, bam. Kung may inano babae, wak ka rin ilain. May gugma, bakit niya ako akong asawa? O saban, di ka ako ilisa na ni? Si bakutahon, guwapa na ba ni? O saban, kung kamoy pasultihon, inting.

0: morning sa tanan na ito mga namati na ito karon. Good morning na ito tanan. Labi na yun sa mga namati sa programa ni Attorney Will Banyuk. Straight to the point. Morning edition. Thank you kayo. Unang radyo, unang balita ni Ate Ken o ni Sir Arnold Bustamante. Thank you kayo. Salamat kayo tanan. O sa hapon po sa da programa ni Ma'am Aida, kaning subunganan nga na diha ang tanan na ito mga tabang-tabang o ihatag sa ato ang mga tao nga rikinanan. Thank you kayo ninyong tanan ha sa subunganan ni Ma'am Aida tapos. O paggagabi, straight to the point, evening edition ni Sir Vinci Tangian, Lunes, Gatos, Birnes, Inig Sabado, si Attorney Buen Alguno na may mo handle ini niya on siya pangalan. Sa tanda na itong mga drama sa RMNDYH PCBO. Salamat kayo dyan sa paghimo niyo. Number one, nagpabiling number one ang ato ang programa o ato ang stasyon RMNDYH PCBO. At
1: yun, Kuya Alan, mga mama, thank you kayo. Pasalamat kita, pirmi nila Kuya Alan, no? Kay pirmi ko silang nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy!
0: Happy!
1: Muna kung ganahan mo, update kay ka kay taas ng energy! Happy! Unya sa mga dagko, happy food! Kay naapoy Don Pepe Dark Chocolate! Unya, ugum-ugum sa layamon yema! OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch.
0: Yes, thank you kayo. Paulitos Macaroni Crunch, ha? Mga dagko, ha? Mao na itong usap-usapon samtang nagsyat-syata di, ha? Nagligaw-lingaw ta, katakanta. Hala, Paulitos Macaroni Crunch. O di ba, Tasty Fish Cracker. May ato ang kanon-kanon, isumsum niya mag-ugum-ugum sa tal. OBM Special o Diamond Yema Special kay para dili kay luod ang atong imnon nga tuba. Tuba, lami mo kayo ng imno, tuba. Buntag sa'yo nga, taas pa kaya itong kinabuhi. Kundi lang itong palabihan, ha? Ay, isang palabi, eh, kay grabe naman kayo na. Unya, kabong mga bata, kinahanglan mo inong ginubog Don Pepe Tablia. Kada adlaw yun na, para kondisyon kayo nga itong lawas mga bata. Labi na hapit-hapit na saan ang klase, inom na itong Don Pepe Tablia. Happy yun kayo mo mga bata! Sama sa mga ginikanan, happy sargayo kung wanto sa happy mart, walo na kulot na bulok kong magtan. Kay na atay mga barato kayong palalito dito ng mga sinina, saput sa kabataan, blau, sukot sa panaya. Back to school sale mo, umaabot sa ba? Sa happy mart ha, mga bata. Sige, ang inyong mama, ingnan lang na daan. Unya, salamat kayo. Duna pagi donuts are as kilid sa happy mart, magtan. O dunay donuts are as diha sa Banilad. Tanawala na ninyo. Unya sa mga tao ni former Kapitan June Ramos na nagbuat sa iyang Miguel Fulyar Fertilizer. Salamat kayo ni Muria Kap. Thank you so much kayo ni mo sa imuhang mga tao. Sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito. Basta tulino Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito o ingon ma Ma'am Chen Pipito sa iyang Bromits PH nga naadiyan sa Facebook. Tanawala ninyo sa Facebook kung unsay gusto ninyo nga buhaton sa inyong panibay. Limpyo ha, tanan. Kung wa mo'y higayon sa paglimpyo sa inyong panimay building, kanong mga mansion niyo diya, tawagan niyo ang Bromits PH kay naar na sa Facebook. I-type lang, Bromits PH. Makita niyo numero niya. Tawagan na niya. O sa tarang mga tao ni Vice Mayor Choy Aznar, Sir Ricky Aznar, Sir Ryan Ganki, Ma'am Casper Araraw, o gingon man, ta Lister Dan, Kunsyal Lister Daan, Kunsyal Danny Caballero, Kunsyal Ferdy Rabaya, labi na yun sa tanan na itong mga amigos diri sa siyudad sa tumo si Kunsyal Francis Paris o si Kunsyal Joel Garganira nga ang ilahang mga tao diha sa ilang opisina ang gipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sen Panyawan Coffee Mix kay mo gumugunay pagkondisyon sa itong mga trabaho mahuman yun atong trabaho ligoon paglawa sa ito paning ton patagbaayo kung doon na tayo ginom nga Sen Panyawan Coffee Mix para sa ito ang paghuman sa mga gibuhan ito na ito sa opisina kondisyon ka di ka magduka sa ito ang Sen Panyawan Coffee Mix. Ate Chris?
2: Ay, hello! I'm my God, Laura, kanyang tanan. O, ako sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon o Sen Panyawan Herbal Capsule, Sen Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sen Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotas o sugar, ingon man kay ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato na imlan og Sen Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom, sa buntag una kamukaon sa imong pamahaw. Inumdaan ko sa kakapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule. Ini pa diunto ni mo maghapon sa gihapon kakapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule imong imunon una kamukaon sa imong paniunto. Mausab gihapon ini kagabi sa imong pagpanihapon, inum na po kadaan ko sa kakapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule. Ugalang nito na problema aning kidney o UTI. Di na mo angay mahadlok. Tungod kay doon na niya makatambal, ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usana lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Salamat kay Ate Presong sa tanang mga kaisunan na to. Salamat kayo tanang sa paghibog number one sa tuang Sedlin Metuel na tinuon mo ang tagatong panuhot, pamaol, panagin sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutong sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi, kung mga plasta sa tuang Sedlin Metuel, dapi-dapi ang mga sakit. Bikugan nga to nga kining bagtak na bikugan. Ah, plasta rin na to sa tuang Sedlin Metuel. Kaning mga kagid-kagid na to, kining mga paso-paso sa tuang pagtrabaho niya sa construction kada mga welding na to niya, welding rod nga malagpot, mapaso ta, ato na nakaplasan sa tuang Sedlin Metuel. Pero sabot ta, ano harta palit sa butika, di ba Neil?
3: Sinuna sa butika na kita makapalit, pero naagyo yung Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawa Herbal. Ilalay tayo pang Panyawa Herbal, yun niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawa Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sedlin Metuel, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawa Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Okay, Shopee lang tayo, ihatod pa sa itong panimay. Tawagun pa ka, parcel, diba? Ah, Shopee lang tayo, bam!
4: Good morning, lungsod sa Argao!
0: Oh, Argao.
4: Labi na kanin mo diya, Ma'am Brenda Ballesteros sa Bureau of Lands. Thank you, si mo pag-abi-abi. At Tony Atan Villegas and Ma'am Rose Villegas. Nagumusta ninyo? Ito ninyong paisano nga taga Colorado, USA. O sa nurse sa Army Hospital na si Miss Tyrell, no?
0: Ma'am, ato sa napasalamatan si Sir Max Andrino. Ato pasalamatan si Sir Max. Na, mas Argao.
4: Murag ni Bale naman siguro.
0: Na, dito.
4: Ato asya sa Argao.
0: Ato asya dito po yung siyang anak. O sa ato ang suod nga higala diha sa Libaong Paglao Bohol nga si Kapitan Fabian. Fabian Aranaido o si Ma'am Alice Anisa Aranaido. Thank you kaninyong tanan. Okay, pa rin ba?
5: No, regards to si Dudong Kaskiho ni bro.
0: Si Dudong Kaskiho sa ato ang...
5: O si Gali Kaskiho.
0: O Gali Kaskiho. Salamat kayo.
4: Kasi nga lang ito, amigo ni mong Mayor Gulyat.
5: Amigo ni Mayor nung...
0: Sige, kisang mayor ha?
4: Patubin ko ni mong...
0: Ma'am Ninin Moreno? Ay,
4: lihat ba? Mayor bito. Ma'am Nila? Ilang ba at ma'am bito sa ilang bayan ay Gamayng Lake?
0: Ma'am Nila?
4: Pilar?
0: Ay, si Kuan, si Mayor...
4: Ano bang ilamanog ito sa...
0: Johnson, Mayor...
4: Ba, bulal ho sa Tepelino?
0: Adili, ay. Ato. Daarato sa Kuan?
4: Kanang naang... Tungod ko nung init, katukunong lake nga kantong nasi lang at pang brok nung reaksyon nung hubas karon kahit ting init. Hello, kumusta di ay? Ayoko makalimot, ha? Sa Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Alamin na sa ato mga listeners sa tungkol ako'y pasultihon, pero sa Facebook lang, Junard Aguirre Canetalio, Roldan Francisco, Lisa Araneta Kido, Janos Monticelio, og ingon man sab, Honorable Bobby Ralios, Tabunok Ilongos Leyte, ang ato ang Celebrity Kojic Beauty Soap sa ato ko, oh, may klase ron. Sa iyo mga liko, uy, kumusta man salog diha sa Ilongos, Kapitan Bobby, kanang lang po bang tubig, ting init naman ron. Oh, mga ligos, larbun-bun dito. Dado rin, huwag kairo niyo. Buhian dito, maglangoy-langoy. Ayaw kalimot, ha? Pwede rin dado dito sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Uy, maputol di ako istorya lang na among kamutana nga. Dito silang butika, wala ka sila... Wala yung stock ang Celebrity. Dito na pwede sa mga Glanelia.
0: Ah, diba?
4: Sabi lang ko, ito bago. Punta na ko sa kalahing nga butik. Kamasik na, wala na nga imang gado. No? Kanyang mga tanga, sa celebrity ko, Jiggy Beauty Soap, mo inquire lo mga tanaw lang sa butika. Ha? O kayo kalimot kay kini, magpabilin kita ng batan o younger looking, kutis artista, kutis porcelana. O doon lang ganyan i-offer, nga ingot, sa butika, norot, na ikasugat ni Mus Dan, o muhatang limo, ayaw, usag, sanong, kay basin o niya, o imitation ka na, no, dili original. Ilhanin mo, gano'n na sa isilyo, nakabutang sa iyang kilid sa sudlanan, Seed Marketing, S-C-A-D. Seed Celebrity Contact Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam, niya. Salamat. Papa G, litsundi ay, ako nga ang pagumangkod si Dung, Jimbo o si Inda Insect. Thank you kayo. Onya, what a ring. Onya, mga kaisulan, kita na sayon kita, kanin toxin, grabig yun, kanin mo daot sa blood cells sa to ang kalawasan. Onya, kanin mag blood cells, ikadaot sa to ang blood cells, no, tungod sa toxin, mustiki, mulapot, atong dugo, mauna nga daghan kita, major ng mga sakit. Ang kargado mo takbo yun na to, grabe, daghan kayo kanin, ay, kanin ha, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian. Maugyod na, maoy number one. Labinag yun ang atong constipated ka o gingon man. Kining ato ang kidney problem. Maugyod na ituksin mo, imudaan ang mga sakita nga mo. Grabe ang atong pamati sa itong lawas mo. Nang, if lang sa out na ito, ang atong toksin nga ni Pundo, din na pinaagit sa pag-inom. Na ito sa GD Talks Plus Herbal Capsule, kaya ang GD Talks, usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligoon sa itong vital organs. Ang atong pag-inom, usar yung kapsula, murang mintinan sa nato, usa ka oras sa di pa kamukaon, pero duna na kay balatian. Kinalang katulog yung kainom para dali walibiyos ato ang kalawasan ang atong giinom nga G-detox. Buntag o to hapon. Unya, imnan yun na itong walong ato sa dusi kabasong tubig matang adlaw. G-detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Kay number one, kinimutang-tang sa toxin sa to ang kalawasan. Ati Pres?
2: Okay, ang sendo na ito karong adlaw.
0: Si Dudong Inting, Ati Pres.
2: Inting.
0: Okay, ni si Dudong Inting, Ati Pres. Nang nakaasawa nga muragwa lang bitaw siya Ati Pres nya murag baliwa lang taon siya nga isip ba na ba ay bueno anang hambog mo senteng kuan ka nang nisuroy ko dito sa baskitan gitawa kila gwapo nisuroy ko dito sa bilyaran gwapo gwapo pag agi niya dito sa kuan dito sa padok, pag agi niya ito sa parlon, ang mga babae, ang mga babae ko ng mga bayo dito, siya ito, guwapo. Ay nga, dito bang isawa, okay rin na. Ay lang paglagot. Ang importante, nga din na tinuod. Di ka tinuod nga guwapo. Kanya, mao niya yung problema, ati Pres nga. Baliwa, ano man ang taon siya ng asawa. Murag, nanguta na siya, og doon na baka taon ni siya, anapa ba kung paghigugma ang asawa ni ati Pres. Saan man niya. Di ka siya ilisan, Bam? Iyan pangutan na, Bam, di ka ko ilisan ni sa kong asawa? Ate Pres, be.
5: Si Inting ba? Di ba ko no ilisan, Bam? Mabasa so, mo na ni Mudia, Bam?
0: Masay. Para na ako sa dogting, tadawa lang na, ba? Sige, binuangan na ka si mga asawa. Kay doon na ba asawa mga kubidyante ba? Sugsugan ba? Inana. Ah, sus. Ay lang, tuo. Basta hindi ka nang magdog mo, maglabing-labing mo. Pahilabot lang siya ni mo. Okay, di na tinuod.
5: Kinalang nga kay reaction doon. Oo. Murag ko pagtagad na.
0: Gawas o di na na siya mapahilabot ni mo, dog, inting. Mauna, murag pagduda kita. Kay, naningguman siya nga, wapak kinilain akong asawa, no?
4: At ako minahon ang tingog sa mga asawa. Ate Pres, kung siya mga ikasunsay.
0: Ay mo ka, Ate Pres?
2: Kisa mga asawa?
4: Okay, ano yung kitang mga asawa? Sa mga ikasunsay.
2: Kitang mga asawa? Ay, kumidya raman tingali na, uy.
4: Bitaw, uy. Bitaw kay...
2: Iya lang ti Alin ang kuan ba? Isakyan ba? Kay nga lang yung mga... Agi ko dito ginun sila guwapo ko. Oh, kumidyar po ti Alin
5: siya. Guwapo ko siya. Guwapo ko. Ay, putati, huwag siya tawag bati.
4: Oh, pero... Murag, kini akong basahon, murag nasumpay na sa gingong gulyat. Katong gingong niya nga... Katong gingong niya, sa tong gingong ni mo... Sa tong gingon ni mo gulyat?
5: Isang gingon ni gulyat?
4: Sa. Kaya ako masawan ba murag nasumpay sa mga katong yung mga basta magpahilabot sa tong ingon.
0: Basta mo pahilabot gali, way problema pero di na gali pahilabot pa mao na.
2: Correct. Oh, kana ilam
4: da. Oo ba, sa ako paambitan. Ari ta muling sa daang kasuwatan no, Genesis. Chapter 3 verse 11 to 12. Ningon ang Ginoo, kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Diyos, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo?
0: Uh-huh.
4: Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, may naghatag kanako sa bunga sa mang kahoy og mikaon ako niini. Kani si Adan og si Eva. Og moingon kag naabay gugma silang duha, sa ilang panahon gulyat, hubo kun sila, nagtapis lang sa mga daos kahoy, mga daos kahoy. Pero nangamatay na lang sila, wag sila magisgot nga nag-away nga nagbuwag, wag yun.
0: Bitaw,
4: wag yun.
0: Pero inana good bam kada inana bitaw ini ingon ni ani nga sitwasyon ba si Inting ana na niya may bawuan kun napabaygog nga yung asawa sa sayang panahon magdog sila kada inigduso di ba busoka ni duso ba lunun ba
4: di arang paambit ay hindi arang paambit ay
0: paambit pe
4: kani og maingon kag napabaygog ma ayto yung pungutan ating, ningon ka nga, kining akosawa, murawa na yung pagkialam na ako, nahigugma pa ba kanya ang akosawa na ako? Daray, kani, mauna yung way gugma. Kining parehas na mo ba, nga laki yung bayot? Daray, usa ka kadlaon, gulyat, uy, isa ka ko kadlaon?
0: Uy,
4: ano na yung gulyat? Ano na yung, ato ni Dalion. Ato ni Dalion. Ay, kung ano ni Ani, mali ka nga magdali, mandi ka. Kasi ako, chins oil ko. Chins oil ko. Ha? Mag-chins oil ka. Okay, pinanglag-chins oil akong motor.
2: Motor man. Ay, motor di ay.
0: Para motor ni, nabag?
4: Muna yung way gugma.
0: Ha, di ba?
4: Unang linya.
0: Pero katungos, ha?
4: Unang linya.
0: Yeah.
4: Ato ni Dalion. Ana? Oo. Ikaduang linya. Ano niya si pamangka nga magdali man di ikang aspart para basukad lang ngayon hukaw ko
0: nang change oil ko
4: nang lang kong change oil ko nang change oil ka okay dugan ako kong change oil akong motor ko eh patimbang lang salamat ka muna ngayon ko lupan na
2: good ako ang pasultihan
6: ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero uno. Tatak RMN.
7: Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw! Ayaw, maluhay daw din ako, sir!
8: Nayaba ka, Angel? Wari mo tingin lang, tiha? Ang bibalans makadungog, giunsa di ka?
7: Maupit ako kong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, og ira kang gulatahon!
8: Sir!
9: Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo diman eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di ibong iampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natungduha.
7: Unsa?
10: Angel. Dukay na kay kung na in love ni mo. Will you?
7: Hoy. Attorney Mervin? ako unang self ang akong atimanon. Dili la

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
8: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
9: Problema ba nimo pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
14: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
15: ACS. Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
16: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
17: Og karon mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
16: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
18: Oh, may tao. Karon ka lang ha. Inigsuot ni mo ron. Puspusan da yung tika ni ining brass nga istatwa. Pahala, nag-unsay sunod nga mahitabo.
19: Angel!
18: Oh, no, sorry! Sorry! Sorry!
19: Angel! Angel! Guys! Gulitin ka naman kay Hannah! Gulitin!
18: Ay! Sorry! Iwan ako tayo! Sorry! Ipo kong ipuspusa! Duhan na mo tayo, ah! Buhiin ko, Marvin! Buhiin ko kay Tokon
19: ko na! Angel! Kinuha ko! Ang uban ninyo, kuyog na ako sa ospital. Ang uban, dada sa pulis ka na mapayhana. Magdali! Dali! Kisay mo, kuyog na ako sa ospital! Dali!

0: God, God, ayaw lang itong, please. Ayaw lang itugot nga may daw tamay tabo ni Angel. Please. Okay lang unta siya. Okay lang unta siya. Ikaw sa doktor. Dok, kumusta ang pasyente?
1: Inahalan pa ganyan kong i-admit. Barang okay naman ko.
0: Mga gidangat, ikaw mismo dili ka sigurado.
1: Asa naman itong kanahan nga ron.
0: Preso na. Pero ayan na paghunahuna niya. Importante ang imong kagalingon mo ihunahuna.
1: Pwede dahil dili na ako siya hunahunaon. Gusto may nakaingon inin ako. May na-amnesia ko. Pero waman.
0: Okay, okay. Dili ko mulalis. Pero ang ako lang ba? Ayaw ipadasi mong gibati. Kanya, maunsa ka simba ko lang.
1: Madahan. Iya kong gipuspusan. Di ko padas akong gibati. Kaya ko namatay pa ko.
0: Okay, okay. Dili na ko mulalis.
1: Attempted murder atong i-file niya. Di ko musugot nga physical injuries lang.
0: Ha? Attempted murder?
1: Oo! Oh, kay hapit ko kumamatay.
0: Okay, okay, okay. Sige, sige, relax na. Ayaw naghasula pang imong hula-huna.

0: Oh my God! Kumusta man si Angel Attorney? Okay ra siya?
1: So far, okay ra. Pero, oya na gid ang final diagnosis. Inigawa sa result sa CT scan.
0: Muna dayon ko sa hospital, attorney. Magdali-dali lang kong ilis.
1: May hangyo pa rin ko ni mo, Irene.
0: Oh. Unsa man na, attorney? Unsa imong hangyo?

Niresign na din siya kitrabaho once si Irene. Kung gitingali ang hinungdan, wala na eh. Pero, di ko mo surrender. Sa mansyon. Daming siguro nga naaarag siya sa mansyon. Upark na lang ko din eh. O maglakaw na lang ko pa yun sa mansyon. Mas maayo nga ano lang kumupark karon. Di dayong nila mapantayin. Oh, uy. Si Erin tulog sa hero sa motor. Ah, ako siya sundan.

0: Наше го носа хоспитал. Кица ми е на хоспитал. Сеятърника на мисугатия. Се Инджел Калан на хоспитал?
1: Okay, attorney. Nakasabot ako sa buhati mo ipasabot.
2: Salamat, Irene. Di lang ko gusto nga mas stress kay siya. O di lang dapita. Nagginahalan ko siyang tabang.
1: Okay, attorney. Ako na'y bahala kang Angela.
2: Sige. Atuan na siya.
1: Okay, attorney.
2: Lord. Okay lang kita ang result sa CT scan. Okay lang kita.
3: Attorney!
2: Ryan!
3: Attorney! Kinsa rin na hospital? Attorney!
2: Ha? Huh?

0: Sulab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Angel, huwag ka makailan ako. Abi na kukukira ka. Ano huwag ka makailan ako?
6: Joke, oy.
5: Ikaw ba? Ikuyawa na bagyo kong tinuod na.
6: Sorry, oy. Ako na kong gitanaon sa imong reaksyon. Okay, ragid bitaw ko. Medyo sakit pagyod noon ang pinuspusan kinabunog man. Pero okay ra gyud ko.
5: Dili pa ta makakumpiyansa, uy. Wa pa ang result sa CT scan.
6: Okay ra lagi to. Ako na gud ni.
5: Ayaw ko pag ingon ana, good.
6: Ay noon, peligro sa bitong nahitapo na ako. Posible man ko mamatay ato ko, nagrabihan pa ko.
5: Mao gani.
6: Mao nga digyo ko kapasaylo atong runaha to. Ipapriso ko gyud to.
5: Huh. Angay lang.

0: dili na kong hilak. Kaya way ikatabang na ko ang pagsigi og hilak. Sanay tabo, posibleng mapriso na giko hangtod sa hangtod. May lang unta kung dili to mamatay ang salbahis nga Angel. Kinahalam mo sukol na gyud ko. Ila kong giditain o kapinduha kabuan. Kung ila kong kasuhan o murder, kasuhan sab nako sila kidnapping o illegal detention.
1: Luna!
0: Rin! Rin, salamat! Salamat! Salamat sa napakita ko! Ryan, yan! Wa ko saya! Tabangi ko! Hawa na ko tayo ah! Ila kong giditain dito narpita! Nya! Gusto na ako mo iskapo! Abin ako ka ng gwardiya na ito ni Sod! Wa mo ko ideya yung tanoy nga si Angel ba dito? Akong mapuspusan? Yan! Tuhoy ko yan! Wa ko mamakak yan!
1: Dito lang o niya na isultis husgado, Runa.
0: Oh.
1: Magpasalamat ka nga way da utang na hitabo kang Angel. Huh? Eh, kuduna ba? Di ka gudlong nga ni Atorne.
0: Ano, unsa naman ka, uy? Ngayon to, ano mga kabudapig nila? Eh, di ba nga, kita may angay magtinabangay? Kaaway man to na to sila. Bisan si Atorne, dili man to na dapig na to, di ba?
1: Si Atorne ang dako kayo gikatabang na ko, Runa. Si Atorne ang mitabang og abli sa akong mga mata aron makakita ko sa sakto.

0: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Negative ra gid ang result sa CT scan. Oh. Nabunog ra gid ay ka.
1: Murag na ibtang og tunog kang akong dughan, oy.
2: Ingon bitaw ko ninyo nga okay ra ko. Di man mumutuo.
1: Naniguro lang mi.
0: Bitaw. Mas maayo man sad gid nga sigurado gid ta.
2: So, pwede na ko mo discharge?
1: Ugma na lang gid. Ugma na lang. Ahoy lang sa mga usa ka adlaw.
0: Bitaw, Angel.
2: Sara ka adlaw ha?
1: Mm.
2: Hasol ka na magsigit ang tigda, oy. Imbis wala tayo sakit, masakit na lang noon ta.
1: Okay. Usara ka adlaw. No more, no less.

0: nakaulay na ganyan taon ko sa mansyon.
1: Murag yun, nagpila siya kaadlaw sa ospital, uy.
0: Na, para na ako, ang usar kaadlaw, murag nagyug, usa ka tuig.
1: Ha, grabe, sad.
2: Linggo na, tingalig, mabughat ka.
0: Hala, uy, lano ng anak ko?
2: Di ra magulas ba pagpanganak ang bughat yun?
0: Pero nung someday ko, layo ra kayo ni Stinae, uy.
1: Patuo lang sa gud ni Attorney Angel. Concern na kanina siya ni mo?
0: Katusro na at iman na ay. Sakain na dahil itong kaso. Eh gusto na ko mapriso dahil itong babaya na.
2: Ato din ang istoryahan ka ng butanga.
0: Sa may ato istoryahan.
2: Kung ipadayo na ito ang pagkihan niya, dili sa ringo na nagkadali o kasayon.
0: Hmm? Ngano good? Nganong dili sayon o dili-dali? Ha, Mervyn?
2: Angang. Pwede man niyang ipanguntra na to ang atong pagdetain niya.
1: Mausad.
0: Di ba milyonarya man ko? Di ba di ay makapasayon sa kaso ang akong milyones? Ha, Mervyn?
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Bayril! Bay! Limpan mo ito ko na! Tiwasan ko na!
2: Igo na! Igo na!
3: Abel!
2: Sorry, Dick!
3: Salamat! Salamat ka! Huwag ka nila mapatay!
2: Di kakus ka na ako!
3: Unsa?
2: Bay, ang ako mga napusilan, bay.
1: Wah, mamatay ang kipatay ni?
2: Mo ba?
1: Oh, wah, mga matay. Og, ang kuya para sila. Og, gawa na ko ang ilang mga armor, bay.
2: Og, ang gidulis.
1: Padung din niya eh.
2: Oh.
4: Saludo ko ka ni mo, unso.
2: Sir?
4: Ipakita mo ang imong talagsaong kaisog.
2: Abel ko, sir. Abel.
4: Bueno, may ganti kagikan ka na.
2: Sir?
4: Ako si Don Rafael. Don Rafael Florento.
2: Salamat nga nagkaila to, sir.

0: Paso. Paso mo ito, Rizan. Pamatsira ko sila!
1: Wa na, Federico. Gipanggapos na.
0: Unsay, gipanggapos?
1: Nadakpan na mga tulisan.
0: Ha? Huh? Unsa?
1: Unya, pulos mga samaran.
0: Kinsay nakakaw?
1: Kanang pampoy. Mo'y nakigaway sa mga tulisan.
0: Uy, si Abel!
1: Siya ang nakigaway sa mga tulisan.
0: Animal! Tigpantay ka! Asa ang mga tulisan?

0: animal! Animal mo!
1: Federico.
0: Inyuming tuloy-son, Tom!
1: Federico, ayaw.
0: Pamatyon ko ka mo!
1: Ayaw, Federico.
0: Pasagdi ko dali. Pasagdi ko. Pamatyon ko na sila.
1: Ayaw lagi. Patuo ka na ako.
0: Pero, ngano man, Dad? Ngano? Ha? Dili ang imbuhi o ng mga badlungos katalingban. Kabantay ka na. Pamatyon na sila. Mga animal eh. Ha? Nabunog ko tungod ninyo. Inyo kong gikulata.
1: Pasagdi lagi, Federico. Patuo ka rin. Ha? Ha? Niyaan ang mga polis.
0: Uy, kamo. Mga samaran ka mo sa kamutog pa! Kinsay nagpusil kanila, dari?
1: Kano si Abel?
0: Siya?
1: Talagsaon ang iyang kaisog. Ingon man ang iyang pagpakigaway.
0: Onsa?
2: Nakoy video sa iyang pagpakigaway.
0: Onsa?
1: Murabag si Coco Martin.
0: Huh? Onsa?
2: Kundili ko na siya si Coco Martin. Mura sa siya si Keanu Reeves.
0: Onsa?
1: Sige, sir. Dadaanin niyo ko ng mga tulisan.
3: Kinsa na kanakob kanila?
4: May Abel, sir. Ang amo kauban!
3: Siya, Gapon. Congrats, Abel. Angay kang atagan o ka-ward sa imong nabuhat.
0: Sir.

0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guanta pa.
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na anamoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kasayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabli. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kay nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
13: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng uwa ko kalibang.
14: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karahuman og kaon.
15: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
17: Super Fiber.
18: Super Fiber.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Protection?
21: Yaku!
20: With 8 billion live LCS?
21: Yaku!
20: That may reach the intestines alive!
21: Yaku!
20: Helps improve digestion and boost immunity!
21: Yaku!
20: With proper diet and exercise?
21: Yaku!
20: Kaya panalo ka dyan!
22: It's a belly.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Buhata na! Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
3: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige kagaw, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Patulo niya sa mong flag racing karong Monday. Wadto ka sa mong kampo, kaya tagan ka na mong pasidungog. Mao ba, sir?
16: Kata, hero ka, bebel, hero ka. Higan ay.
15: Tagan ka na mong Black Hawk Award and Recognition. O, say ka imong kibuhat nga way ko kahadlog. At tagan ka na mong ugante. Ang imong pagdahan sa imong kinabuhi. Aron pagluwas sa mga gitulis o pagdakop sa mga tulisan.
17: Oh, gawas usab ni anak, Jeff. May ganti usab ako may hatag alang ganiya. Cash award, 100,000 pesos.
18: Huh. May award ka, Abel.
15: Oh, okay. Ni ada ang ambulansi nga bukarga sa mga sumaron. Yun, kinsa manunta ang mahimong biktima sa mga tulisan?
17: Ako, Jeff.
15: Oh, my God. Kamu, Don Rafael? Salamat, Lord, na luwas pa ka mo.
17: Oh, yes, Chef. Oh, tugod ni Ning Abel.
15: Oh, Abel. Abel, mag-imo kami incident report. Uman kaniyo ni Sir Rafael.
17: Oh, yes, Chef. Okay, okay.
15: Sige, ikarga lang, mga samaron. Yes, sir.

0: Hukto ana kapulisan.
1: Oh, hukto ana. Og si Federico. Oy, Federico, dadoon ka na mo sa ospital. May bunog ka.
2: Di na ginanglan, dari. Di na ginanglan.
1: Apan.
2: Itse, animal.
1: Federico, kuan.
2: Tiwasan lang dito ni mong animal yung mga tulisan. Dipugnan pagkakunin mo ako nang itong tiwasan ba?
1: Dili lagi. Eh, kay gusto na ko sa gamahibawan. Kinsag yun ang ilang pango.
2: Daddy.
1: Og, ikaw. Kinsagan ito ipangani mo?
0: Darling, kadali mo mamalimot. Siya si Abel.
1: Abel. Oh, Abel. Ano yung akong calling card? Dawata kin Abel.
3: Sir?
1: Good. Dawata ka na. Og, atuan niya ko sa bahay, ha?
3: Unsa, sir?
1: Atuan niya ko sa kong panimay. May mahinungdanon akong pakigsultihan kanimo.
3: Oh, sige, sir. Mato ko.
1: Og, ang gwardya. Samaran ang gwardya, dili ba?
3: Oo, tuwa, sir. Gidali pagda sa ospital. At bang naman ang ospital, sir?
1: Good. Very good. Ako'y mubayan sa mga galastuhan sa ospital. Niyad tong gwardya. Ako'y bahala.
3: Oh, salamat kay sir. Oh.
1: Kamu, kisa to'y panganin niyo?
3: Kana siya, sir, si Charity?
4: Ako si Charity, sir.
1: Oh. Mao ba?
5: Sir, ako sir. Inting sa ko, sir. Salamat kay Sir Paila. Salamat kayo.
1: Unsa ka man diri undo?
5: Kuhaan ko, sir. Kadang,
3: Aka ng babae, sir.
4: Si, cashier ko diri, sir.
3: Cashier, sir.
1: Og ikaw, kisir pangani mo?
5: Inting butikol, sir. Daging na ito tikadaan.
1: Okay. Automatic. May premium kagikan kan ako.
5: Ano?

0: Muchacha.
1: Ay, calma lang. Ay, calma lang, Federico. Ay, calma lang, Yurito.
0: O sige, calma. Ha? Huwag kang kikita na ko. Nabunog ko. Tarawag ko, tarawag. Huwag kang kamantay.
1: Bitan, ang imuha ka, no?
0: Ah, imuhas ka, garal mo.
1: Pero ko...
0: Ay, mangga, ikaw, okay lang nga. Kaya huwag kang bulog.
1: Uy, pasilon ba yung takot yung lisan? May ganit kaya Santa atong Abel.
0: Ah, kaletsa! Bilib kayo nga itong Abel, bilib mo ato.
1: Ang aman nyo rito, ha? Saktos ka isog. Mayong mga mot. Mayong mugod itong armas. Og ang igo bitos mga tulisan, Sir Federico, no? Huwag ilang mga kamot. Puro sud... Puro sud ang naho. May ganit kawa patya. Papatay mo. Inutil, inutil yan!
0: Og sinari, muhatag pagganti kang Abel.
1: Oh, angoy lang nyo rito, ay. Og ikaw, huwag makakapurma, ay. Igo man lang kang gidapog sa tulisan. Huh? Da, kuya, padayon ka.
0: Unsa?

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante mantika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: pagsultis, Kapitan Good?
1: Naanad naman sa lolo na ko, Good. Yung anak mami magsultihan na, Good, natural na na mo.
2: Hindi. Kaya, yango, day.
0: Kap?
2: Mahimo bang matanya?
0: Unsa na, Kap?
2: Mahimo bang giyahan mo pag-usap kining akong apo? Balik sa eskwilaan?
1: Unsa, lo? Paskwilahan ko na magbalik? Shit! Di, boy! Bisa groyon pa ko ninyo! Dili lang ko mabalik ng eskwila! Period!
0: Wa, di ka matiwas sa eskwila?
1: Wa.
0: Uy, kaano kun? Pila na lang kuwang ni mo?
1: 1 year.
0: Kagamay na lang kuwang ni mo, no? Wa na lang gini matiwas sa angon sa katuig aron makagraduate ka sa college?
2: Ay, dugay pa niya magkagraduate kolehiyo, ay. Pila pa sa tuig, kung mapadayon man.
0: Unsa man dayang kurso, Kap?
2: Wa.
0: Ha?
2: Kabantay ka na.
0: Usa naman ang kakatuig ang iyang kuwang?
2: Ha?
1: Usa katuig aron mo graduate og high school ba?
0: Unsa?
2: Mao man gani. Nga. Ano kung tayo? Bisan, magkagraduan mo lang untag high school.
1: Graduate ba, Oroy? Oy? Nga, ginungagan magpila katuig. Una pa mo graduate? Kaya na may senior, hay. Kapoy magani sa una nga. O patakatuig ang high school? Sa mo tarangan, nadungagal paglaing duha katuig? O hindi ko. Baong di yug ko. May magmaglisod ko kun. Di ko ka-graduate nga dili man.
2: Eh, mag-usya mayang unya ka. Kung wala na unya ko, kabantay ka na.
1: Oo, kabantay kayo. Siyempre, ako na gawin mo sunod sa mga negosyo, di ba lo? Unsa man di ay. Bugto man ko na mong apo. Maako, galing tanan.
2: Nagkasiguro ka?
1: Siguro mo lang? Kung naaman ko'y laing kaliwat, wa na ko'y labot ala nilang tanan. Basta kay kung mamatay na kalo, bugtong ako lang ang mupahimos ning tanan.
2: Taano kung taunya sa akong mga hinaguan? Kung imo lang unyang iwaldas, kabantay ka na?
1: Ha, kabantay kay lo? Maong dili yun alo, di yun na manugon. Kaya kung mawa na unya ka, ha? Mas palambuon pa na ko ang imong mga negosyo. Padakon ba ko na? Kailang ubat ni mo ka, jeep, himuon na na kong napo ang imong apartment ng 5 kador. Himuon ko nag 15 kador. Ha? Unya ka ng imong shop? Ha? Mas padakan ko pa na. Unya, magdungag ba unya kong mga taxi? O kining bahay na itong karaang gini? Akong ipapungkaglo. Kipulihan ako mas modern o mas dako. Arwa na kay laing buhaton, Denise, kundi ang magsigirag panganak.
0: Unsa? Ngano ako man?
1: Kay pangasawon mga inyata ka.
0: Unsa?
2: Oye, oye, mo ang mga asawa ka man.
1: Dili.
2: Ah, taman kay ko, anak. Di man kay ay?
1: Oh. Dili pa. Ha? Dili pa, lo. Pero hapit na. Ugsultihan, di ka, lo. Wa pa'y nakabaliban na kulo kung akong magustuhan. Kay gawas ka, gwapo ning apo mo. Kwartahan pa yun.
2: May trabaho di ka.
1: Ha, kabantay ka?
2: Ay.
1: Ikaw di ay. Dato man ka. Ako, dato ang sabko.
2: Hey. Ang kwenta dong, dali na ba kayong mahurot? Ha? Di ka lang unya magkabantay. Ada, tanawa, kabantay ha? Ha? Na. Nahurot na na. Mao nga nakahunya-hunya ko.
1: Ah, kabantay ka, lo?
2: Ah, ha? Kabantay ko, ay.
1: Nakalahun na ba sa kagtarong lo, no, nga? Ang-anguho naman ka?
0: Potensya, no?
2: Nakahunya-hunya ko. Kabantay ka na. Nakinin tanan nga na anak ko. Maangkong lang unya ni mo. Kung makatapos ka sa pag-eskwela.
1: Unsa, lo? Kana numero 1 yung kabantay na!
2: Da.
1: Kabilisura sa limong kondisyon na!
2: Da.
1: Apo mong kunin mo niya, imo kong lisur-lisuron? Asang justisya ang napita? Mong di kong sagot mo. Dire!
2: May mahimo ka ba? Kung maunay akong gusto, kabantay ka na.
1: Sa muka ni mo, Louie! Tiguhang naman taka. O mang dihapon kay batasan si mong apo?
2: Kung buot kang mataan ko na yung tanan, pagpa-enroll ang balik karong ablis klase. Kay kung dila, e donate to kining tanan sa simbahan.
1: Di jo ko makapantay ani lo paita mi ani.
2: Takdan na kun ta kitchenan.
1: Kun mao na lo. Wa na gyud mo mao.
2: Ha?
1: This is unfair.
2: Ha?
1: Mas may pag muingon ka nga maako ni tanan kung maminyo na ko lo. Kay masayon na na. Bisan karon pa dayon. Magpakasal mi ni Dennis. Oh. Ali Dennis.
2: Oy.
1: Adto ta sa sibahan. Magpakasal na ta.
0: Unsa?
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib! This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mahimo ba potensya no buhi iragod ko?
6: Nga naman.
5: Dili ko mapakasal nimo?
6: Dili ka? Ah, grabe. Balibaran ko nimo. Mubalibad ka ining nyaw nga.
5: Bisan ikaw pa ang pinakagwapo nga lalaki ining kalibutan na. Balibaran paghihapon ti ka kay irresponsible ka.
6: Ako irresponsible? Ha? Awo, muangkon ko ana. Pero karon na kay ulitaw pa man ko. Kinanglan ako unang pahimusla ng akong pagkaulitaw. Aron sa higayon nga maminyo na unya ko, dili na akong maglaglag eh. Natagbaw naman ko.
5: Bisa na. Dili paghihapon ko kay musukol kag apuhan. Wa kay batasan.
6: Namon ko'y batasan, God. Walang kakauyon. Pero ang atong kasing-kasing, siguraduhon ako nga magkauyon, God.
5: Kap, kamo nalang pagsulti una sa imong apo, Kap. Manilig sa kong sayo sa silong.
7: Ay, sabi, di ka bukaon?
5: O niya na, Kap. Busog pa ko.
7: Ay, wako ka bantaya, daga.
6: Dennis, mga uno na ta. Mas mugan na nga kung kaon kung magdungan, maguta. Oy!
7: Nahanglan, respetuhon mo ang apo ni Dura. Kahigala ko ang iyang apuhan. Kabantay ka na.
6: Oh! Respeto, bitaw. Ha? Ikaw ay wakabantay, lo?
7: Ha?
6: Kigyonsam din ako, lo, ha?
7: Ha?
6: Pakaslam ka rin ako.
7: Ha?
6: Ikaw, lo? Ikaw ang may respeto na ako, lo? Kay imo kong pugson sa butang na wa ako'y gusto.

0: Kinahala mo biyan ako gikan din hi. Dili mahimo mag-uban pa misa usa ka palimay. Dili ko gusto makig-uban pa sa apo ni Kapitan.
1: Miss?
0: Ay!
1: Aga! Aga! Aga! Mamunaw magana na silig tukog, Miss. Kikita.
0: Imo nang sa, kay kalit ka nagtunga diha sa kuluyo.
1: Sa din ako, kunuha ka magkadungog sa akong tunob. Nga may paingon ni mo. Sikita, oi. Pagsuri, ha? Pagsuri, ha? Pagsuri, gyud.
0: Sorry. Nagunsa man sa dekad din, he? Pahawa, be. Dili ba, matod ko nga dili na ko gusto makakita pa si Mundagway?
1: Kining, Miss.
0: Oh. Unsa man?
1: Nakalay ka na ako.
0: Unsa?
1: Tigduda na mahinoon ko nga, nakagusto ka na ako. Kaya ingon na pa sa nanay. The more you hit, the more you love ko, no?
0: Never. Kung kanang naong nga malang gihapon na nga akong kainlaban, mas maayo pag magpabilin kong berhin hangtod na sa kamatayan.
1: Virgin pa ka? Yes!
0: Unsa?
1: Virgin pa siya. Wow, nituta ko.
0: Unsa man? May toyo ka pa?
1: Yes, miss.
0: Pwesta
1: yes,
0: ka na. Nag-usap mo mga dinisilong? Tuwa sa taas si Kapitan. Saka na dito?
1: Dili mas Kapitan ang akong toyo.
0: Kinsa man di ay? Si Potensiano? Tuwa sa taas. Nangaon sila.
1: Dili sab sila.
0: Ay, kung ina nga ako. Hoy, lalaki.
1: Piulo ko, miss. Piulo. Ikaw, wapata magkaila. Huwag kita magkailahan na igtarong. Giaway na ko ni mo. Pero, huwag kita magkailag tarong.
0: Dili na kinahala makaila ka pa na ako. Diha ka na.
1: Miss, kadit lang.
0: Ang saba!
1: Huwag ka kapuya.
0: Unsa? Nga naman?
1: Gabi ipamago ka na dagandagan sa kumunahuna. Maungani ako. Aron nga kung kuyapan ka, na ako makatabang ni mo.
0: Kung tinuod man yun nga dili ikaw si Paolo, o sari ako ikasulti, ang sama ninyo kitsura, way kaayuhan nga ikahatag na ako. Maunga palayo na nako og ayaw nagpakita aron magmalinaw na nga akong kinabuhi. Please lang, muhangyo ko ni mo. Hunungin ako.
1: O kung dili ko?
0: Pwes ako ang mulihay ni mo. Mibiya na ko sa among dapit. Mubiya na sa kuya ni dapita.
1: O, unsa? Ayaw. Di na kinalang mubiya ka pa. Ako ang mulikay ni mo. Pero usa lang akong hangyo.
0: Unsa ka na?
1: Mahimo mailan ako imong pangan? Pakapin nila na sa picture, aron akong unlanan.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
7: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: This time check is brought to you by Senmig Light. Live light. Drink light. Senmig Light.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
14: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Ang husay!
17: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
12: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
14: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget. So

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS. Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
2: I

bahay. Kaigalaan, ayos ay pasabog paminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos ng direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa ato mga balita, dakbayan sa Cebu mi-establish star na og usa ka programa pagtabang o pagproteher sa mga cancer patients dinhi sa syudad. Samtang dito sa Kaluan, business by bow ni Senator Shurin Gatchalian, gawin may tabo nga hearing sa Senate Maribon Committee, apan ang komitibang gipanguluhan ni Senator Pia Cayetano, nakadayon gyud sa ilang hearing o nagpadayon pa ni ining mga orasa. Samtang mga ex-Marines nga appeal sa giimbitar sa hearing karon sa Blue Ribbon Committee, nibutyag sa pipila ka mga personalidad nga ilang nahakdan og kwarta, apila niini ang mga kongresista o kanhi kongresista. Samtang Senador Robin Padilla o DILG Secretary Junvic Rimulya nagka-duot-duot atol sa pagsulod sa mga resource persons sa session hall kaganina nga buntag. Samtang sa balita sa sports, Knicks daog batok sa Spurs sa Game 1 sa NBA Finals. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonder Food Supplement.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaet Surigao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
6: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: ginagawa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
8: Bisan kapoy na,
7: kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon,
9: ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog
9: with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
13: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino may isang salita.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, dito ako, believe.
18: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629, Series of 2026.
19: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
20: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumakabloom sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS!
24: Balik-balik na lang ang sudan.
25: Pongshi!
24: Angeline!
25: Sulayi!
24: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: At oras karon, alas 12:44 na. Makasama mo yung hapon at lauta karon nga Huwebes, Huni 4, tuwing 2026. Ako ang inyong Radio Mankan Galinea. Atong hiyato ng ato mga balita ni ining mga orasa. Apang sa dili pa sa detalye sa ato nga mga balita.

Karon taon-taon, mapadangat na sa Santa sa laing sa ato DYHP Answer to Win na promo para makatag-taglain nga 200 pesos nga GCash alang ato sa atong mga listeners. Og sa samang higayon, nag-view pa sa atong Facebook Live. Ang pamaagi lang ni ini, kinanglan nga matubag nimo ang ato nga simple kayo nga pagutana. Nga ito nang gikuha din sa atong mga balita. Muna ako maminaw ka sa ato mga balita sa tanang mga oras nga mupadangan taong mga balita. Makatubag ka rin yun ni ini. Kaya mo lang gikinanglan, tubago nimo correct answer. Unya ang pagka-follow pod sa ato mga pamaagi sa ato DYHP Answer to Win na promo. Kinahanglan nga naka-like ka, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages sa DYHP, DYHP Arimen Cebu, kag Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kunya siguraduhan ang imong na-follow, na-like o na-share. Katungin doon ay blue nga mark check. Doon ay blue nga check din sa kilid sa pangan, ha? Kaya mo, nag-ituyo na nato para official Facebook page ni Attorney Rufil. Plus, ala, i-share ang atong programa karong unduha nga Metro Ratsyada para naghantang mga makapaminaw, makakita sa atong mga balita o mas dali usa na itong paglilion niya, no? Kung nasakto ba imo pag-follow sa atong mga promo mechanics. So i-share ang atong balita karon, ha? Metro Ratsyada. Para yung mga friends makakita sa, no? Unya, maka-join po sila sa atong DYHP Answer to Win na promo. Basta mo na, ha? Karong taon-taon, mapadangat taong question. Atangin na ninyo. Pero siguraduhan, daan din na nga naka-follow na mo daan sa ato nga promo mechanics. Parang inyong buhato nun niya ang pagtubag na lang. Ang tubag, ibutang din na sa comment section sa naka-live na ito nga programa karon ang Metro Ratsyada. At oras karon alas 12:47 na. Unya, doon na tayo dugang pang reminders, ha? Para adlaw-adlaw sa tanga na sa maayo nga panlawas. Kay karong panahon na, lisod kayo magpasakit-sakit, ha? Nagi na healthy kita, no? Kay kining pagpanabaho na ito, magkinanglan sa liog, kanunay nga maayo nga lawas. Mauna nga, kung nga makapagutano mo sa inyong kaugalingon, dili ba ka ko ni ini taas og presyon sa ako nga dugo o kaha, hypertensive ka. Kay basta gani mao kanay mahitabo kun taas sige mo sugar, do na kay diabetes, unya wara ka ana may balo, no? Kay wala ray mga sintoma nya, mo kalit lang og lain na nimo pamati sa imong lawas. Kay ang taas nga level sa blood sugar o kining glucose, mao ka na ang mapagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. Nga usa ra ka rason nga magka-hypertension sa kaog, mosaka ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pa nga mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mo grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 na kini charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni si imong katog. Makapagumpagin sa hyperacidity, GERD, fatty,

0: Liver, skin wrinkles, alopecia, uguwan pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Magbisita sa Magklinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimim mo tang ni Smedia, Kosalem Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Naminaw na to karon, nag-view sa itong Facebook Live si Michael Bentoy, Chacha Boyles, Nanay Airy, Vanessa, Amari, Nicolette, Ola Boyles, Boyles sa Ubay Bohol, o si Wilson Manata din sa may Barangay Atabay, Hilungos, Leyte. Alas 12:49 na karos detalye na sa atong mga balita. Andak bayan sa Sugbo may establisar na usa ka programa pagtabang sa pagproteher sa mga cancer patients dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatong ato sa Life Extension Vitamin D3 i-establisar na unya sa Dakbayan Sugbo ang usa ka programa pagtabang og pagproteher sa mga cancer patients sa syudad. Nakaypta nini ang mga cancer survivor ingon man ang ilang pamilya. Kinuman ang pormahin sa konseho ang City of Cebu Integrated Cancer Control Ordinance ng kapalabang ni Konsehal Jose Avellanosa. Alang sa konsehal, ang sakit ni cancer usa ka social economic burden sa mga hinungdan. O kini ang ayan lang tabangan sa kagamhanan. Ubos sa nadutang ordinansa, silutan usab ang mood discriminate sa mga cancer patient, lakip na sa mga cancer survivors sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bansa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, Dolza, Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
4: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: to serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samosa, charantine, gagapang mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Babalik sa pinakadulog ang patigis sa yunggan.
5: DTX 500
7: ako dahil si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500!
6: Pabali sa mga butika.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
11: At oras karon, alas 12:57 na.

0: Sa dilipata mo adto sa dugang detalye sa ato mga balita, nari na ta ha, muhatag na ta og question niya, unya ni maunin yung tubagon para makabutang mo din na sa iyo mga answers sa comment section sa nag-live na itong programa ng Metro Ratsyada. Okay, sa atong headline kaganina, doon na ito yung duha ka mga tao nga nagka-dinut-dutay sila kaganinang sayo sa buntag. Katong manood pa lang ang mga resource persons nga giimbitar. Subay nini nagpadayon nga hearing sa Senate Ribbon Committee, gipanguluhan ni Senator Pia Cayetano, mga kaubanan nga mga senador. Yeah, doon naman kung ito'y matod pa ingon nga gialihan o dili pasudlon ang mga resource persons. O niya, diha sa... Gusto sila musunod sa session hall sa Senado. Nakaroon, doon ay duha ka mga personalidad nga nagtudod basis na nanggawas ng mga kwan, video, no? Yang uban galing nga video ang nagikan mismo sa office ni Senator Pia Cayetano kay igiskortan to niyang mga ex-Marines nga ilahang mga bisita sa ilang hearing. Doon ay duha dito ka mga personalidad nga nagdoot-doot, no? Nagdoot-doot. Kinsa man tong duha, pwede kompleto nga pangan, pwede sad o mga apelyado lang nila. Na ha? Hala, sige. Ibutangan ninyo mga tubag din sa atong comment section. Kaya ito nang anamanamon sa pagli-li kung nakatuman ba mo sa sakto nga pamaagi pag-join sa DYHP Answer to Win na promo o kung sakto ba ang inyong tubag sa atong simple kaing nga question. Alas 12:59 na, unya dugang sa nato nga pahibaw, ha? Kay, kantong gustong mga pinini mga orasa, gikang nakapaniudto mo, relax ka dali. Nya, tanaw-tanaw sa niining nagpadayon nga hearing karon sa Blue Ribbon Committee. Gikan tampa dito, lami si kayong ipangapi. Mga pi kagani ang imna mao gid ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kas kalami, ingon man naghumot sa aroma ning maong kape, makakuha pag ikaw og dugang ang mga health benefit gumikan sa iyang mga sagol. Matag sa Shane ning Vita D Plus Coffee Mix duna kanay 200 ayo nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract kaduri baga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kining mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag kini og mangosteen na fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kining dali nga pagkadaot sa mga cellula. Gumikan na sa sobrang nga free radical sa atong lawas. Mo na mga pigani ka, Vita D Plus Coffee Mix mo'y imna. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing na mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa itong mga balita, kay ni ay taga Danao. Dadakpan kini sa Bypass Operation sa PDEA 7. Nakuhaan kinig pinutos sa illegal na drogas. Nga, kuhaan niya siya taga Bourbon. Unya dito sa na taga Danao pero dito na dakpan sa Bourbon. Okay. Ato paminaw ng detalye ning maong report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN report.
2: Di ay lalaki nga taga Dakbayan sa Danao, human ang iyahan nga lead-in partner nga nabutang sa PDEA of 20 regional target list ang nalakpan kini sa gitaygayon nga bypass operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency o man sa Bourbon Municipal Police Station na alas 9 kagabi dito sa sityo Galaban, barangay poblasyon, lungsod sa Bourbon. Si PDEA Regional Director Joel Plaza, may ila sa mga suspect ka. Na mga nabutang sa regional target list mao sila si alias Mervin, 22 anyos, farm handler o ganyang living partner nga mao'y akumplis niya sa pagtawag sa legal ng drugas nga mao si alias Gladys, 32 anyos, usa ka katabang pulos lumulupyo sa may parangay Masaba, Dakbayan sa Danao. Nasakbit ni Kagarila at ang sikipayan nga bypass operation ang 5 ka pakiti sa gituang Cebu nga matimbang sa 25 gramos kada na average market o estimated average market value nga 170,000 pesos lagip sa nasakbit ang bypass money o gusa ka motorsiklo. Ang kamawag ng mga ebidensya ginusun na kining ato sa 37 Regional Office Laboratory anang sa imuon nga chemical analysis sa Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga kapin sa usakat tuig nila nga ipaubos sa case build up ang gamaong nga mga suspect. Matataria nga magbalhin-balhin o tuyo kining gamaong nga mga suspect. Kuman nga niya ka mga contact sa usakat FIP ang gamanagpan sa mga gibarabana nga makabaligya kini o gabayin 5 nga tonas sa 50 gramos nga shabu matag simana. Ianda na ang kaso nga kanpasan sa Republika ka 965 magpasaka sa 37 pag sa mga suspitsado. sama ko sa PDSN, radyo manahon mo sa 3YHT, tataka rin.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gratay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX 500.
8: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya pong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
7: DTX 500. Mapali sa mga butika.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Zed Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman kung ibatay niya kahantog karo lang din din ako kahantog karo na ayaw na ko humikan sa kogo ng panyawan Pablito Simudlan amon isay sinta na kapin sabay na bista
5: sukad pa sa una kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon karun anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit, mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tablet para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
8: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: At oras karon, alauna siya tina. Ang masunod na balita atong kanato sa Vita D Plus sa kuna Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapalig-on nato ang atong immune system. Kay kung taas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kini og maayo, maka-produce kini og mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlaw ka na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Kaya recommended usab kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, ang number one kini nga tatak na Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic, kay muhatan kini o galibre nga consultation. Kada adlaw, Lunes ng Tunsalo, ka Sabado, open ang mga Life Extension Medical Clinic. Unya, pwede po ninyo makontak, ha? Para sa inyong dugang pag mga inquiries or katong gusto mapadeliver ang Life Extension Vitamin D3, din na sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber sa inyo po kayo ni nga andamon. Magkulang kagos sa kabaso nga tubig niya o sa kasasay ni ini imong imix dito. Pwede kag mainom ani ko nari sa buntag kana before ka mamahaw. Kunari sa gabi before ka matulog. Og para mas nindot pag inang resultas pag take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Okay, padayon lang sa buli nagtubag ha, mintas dili pa ta maka-announce sa atong winner karon. Kinsa man toy nagkaduot-duot dito sa pagsud sa Senado kaganina. Pagsawa pa makasugod ning hearing sa Blue Ribbon Committee. Kuhaan og video nga nagkaduot-duot gid sila. Oh, ang pwede, ang inyong ibutang din na pwede kumpleto nga pangalan sa duha ka mga personalidad o pwede sa gangila lang apelyado. Rayo lang ang ngan ha, ang apelyado lang or complete name. La, padayon lang mo din na og chat sa inyohang mga tubag. Padayon ta sa ito mga balita. Launa, Jess, na bisan sa paibaw ni Senator Sherwin Gatchalian, gawalay ba itabong ang hearing karawadlawa sa Senate Blue Ribbon Committee, apan ang komitibang ipangaluhan ni Senator Pia Cayetano, nakapadayon gil sa hearing sukad pa kagarin ang buntag, hangtod ni ining mga orasa. Si Senator Pia may escort sa 18 ka mga ex-Marines para makasulod sila sa session hall, ingon man ang uban pag mga resource person sama ni Attorney Levy Baligod o Attorney Roy Rondain, nga abogado ni Kani Kongresista Zaldico o uban pag mga dinapit. Samtang ipag-imakak usab sa mga kani Marines, ang akusasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga gisubornohan sila og tag 5 milyones ka pesos ni kani Kongresista Mike Defensor aron sila motestigo sa Senate Burn Ribbon Committee hearing. Samtang ang mga ex-Marines mi pasangil og mi ila sa mga personalidad nga ingo gagiingon nga nahatna nilag kwarta. Nga sulod adtong mga maleta-maleta nga nagkwarta to lang gingon. Nga mga dimaleta nga kwarta. Kini mao ang kani kongresista nga si Franz Castro, kongresista Laila De Lima, kongresista Sandro Marcos, kongresista Terry Ridon, Gerville Wistro, kanhi kongresista Arlene Brosas, kongresista Benny Abante, Zia Adyong, Jose Alvarez o kani kongresista Ace Barbers. Igumano sab si kongresista Joel Chua, kani kongresista Dan Fernandez, kongresista Janet Garin, kanhi kongresista Raul Manuel, kani kongresista Stella Kimbo. Uy naman lagi ni pare. Matod pa si Father Flavi Villanueva. Wani pipila ka mga personalidad nga ginganlan kaganina, ginganlan sa mga ex-Marines na matod pa na appeal sa nahatda nila og kuwarta. Samtang sa pikas nga bahin si Senador Robin Padilla og Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla nagkaduot-duot sa sulod sa Senate Building kaganinang buntag. Nahitabo kini dihang ang 18 ka mga ex-Marines nga nisod sa Senate premises, isip mga resource persons sa Blue Ribbon Committee hearing, nga gipreside ni Senator Pia Cayetano. Base sa nakuha nga video, sila si Padilla o Remulla nakita nga nagka-komprontasi yun. Huwag ka nagka-duot-duot pa. Si Padilla, kauban sa grupo sa giingon nga mga kanhi Marines, ingon man si Senador Cayetano. Araw di lang yapon mo katubag sa atong mga tanan. Samtang sa atong balita sa sports. Arita sa atong balita sa sports kay daghansad ang nag-atang ni ini sa mga duwa no sa NBA Finals. Ang New York Knicks mi iwagtang sa double digit ni ini nga labaw. Ipapas ang double digit nga labaw og ni sorpresa sa San Antonio Spurs. Pinagi sa 105-95 nga final score ni ini og mao ni daog sa game 1 sa 2026 NBA Finals. Gabi ini gipaygayon Miyerkules dito sa Amerika apan nakaganina ang pasada alas 8 buntag nitabo dinhi sa atos Pilipinas sa Frostbank Center sa San Antonio. Ang San Antonio determinado unta nga mo depensa diha sa ilaga home court. Human na ang ilahang nakakuha kini komportable na nga lead pinagi sa lang franchise star nga si Victor Wembanyama. Og ingon man usab na energize sila pag-ayo gimikan sa grabe nga abiba sa ilahang mga fans. Apan na ang New York Knicks wasad magpalupig. Ni inanay kining mi papa sa labaw sa Spurs og ipakita nila ang ilahang disiplinado kaayo nga depensa og timely kaayo nga pag-shoot sa ilahang mga bola. Si Jalen Brunson sa Knicks nakakuwag 30 puntos samtang si Wembanyama adunay 26 ka puntos alang sa Spurs. Ang Knicks may paugot pa sa ilahang duwa hangtod na sa third quarter. Ingo maro sab ni pahugot sa ilaga scoring hangtod na pagkahuman sa final period. Ang ilang balanse nga offensive attack o defensive nga pressure maoy niguba sa plastada sa Spurs. Aro pag-angkon sa game 1 sa best of 7 championship series sa NBA. Mana 1-0 na ang lead pabor sa Knicks. So sila may unang midaog sa final sa NBA. Nagisugdan kaganina nga buntag. Ato oras karon, alauna 15 na. Ato pabinaon ang atong balita gikan sa abroad.
2: TYHP Abroad ngayon.
11: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga pa pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. By the ono ka mga tao nga naglakip og 12 ka mga foreign nationals ang nakala sa miulbo nga sunog sa usa ka hotel sa New Delhi, India. Ang maong insidente gikonsidera na nga usa sa worst incident sa maong kapital nga syudad sa India sa kaniadtong tuig 2022. Ning pagkutlo sa balita, wala pa masuta ang nationality sa mga biktima. Nipaabot na usab si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pahasubo nini ngadto sa pamilya sa mga nakala sa maong panghitabo. Kasama mo sa abroad ngayon gineyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP tataka Arimen. Kadtong maong balita ang hatod ka na ito sa Sed Marketing, ang tigamauti ka po na po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ng kayong epektibo ng liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ang mga chikiting og Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: At oras karon alauna 17 na. Ay saha kay murag ni anay kuan karon. Ana tay ma-announce diri nga winner. Kay sakto ang iyahang tubag. Katunduhan nga nagkadutay gud ka ganina. Laina tanaw na din taas kay si Rimulya. Asa di aning kuan sa Secretary Junvic Rimulya. Tag-as na gud sila si Robin pero murag mutawir pa gid siya. Ala, ang nagkadinutay ka ganina kay medyo natensyonado to no katong gikuha nila tao ng 18 ka mga ex-Marines kay para makasud dito kay ngumangod to ang mga resource persons dili kasud. Morang gi-escorta ni Senator Pia Cayetano ug Robin Padilla unya sa ilahang paghimo ana nagkadinutdutay to si Robin og si Junvic Rimulya. Secretary Junvic Rimulya ug Senator Robin Padilla. So mana sakto na ang tubag ha? Ato na lang lilion karon bi kung nakatuman ba ni siya sa atong promo mechanics aron maka mo qualify sa pag-join ani. Correct, naka-follow, naka-like, naka-share sa atong mga Facebook pages unya. Nakit na sad, naka-share sa atong programa karon na Metro Ratchada. Congratulations ngadto ni Geraldine Pasigado. Geraldine Pasigado, congratulations. Ikaw mo'y makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Ayog lang tao, chatog balik na diri sa itong Facebook page para masendi mo dito ang imong correct nga ngan o lakip na sab ang GCash number. Ito na ito dito mapadangat. Ang premyo nga 200 pesos. So congratulations. Nana lang ka sa iyo na pag-join sa itong DYHP Answer to Win na promo. Nya, tangin na po ninyo ang laing hugna ni ini sa musunod nga mga oras para doon na kay chance sa makarawa itong 200 pesos nga ipagi na ito sa GCash. Inibay na usap atun ka na ito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan niya ikaw, doon ay daghan toksin simulawas, mandili ka regular, magpagwasi mong hugar, doon ka mahilisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo, parakit sa kalawasan ng glutahan, dili pag inhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ngaman ang pagkaluya sa imong timog lawas. Busa, wag tanga ka na matoksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika. Pero sub din na sa... O din sa Sugbo, ingumano sub sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Ato na ipibaw sub ang mga pariente o mga higala. Si RG Maria Escabas Cañete del Castillo, Mitaliwa ni siya kagahapon. Namatay kagahapon. Gihaya diri sa kapilya dool sa Alegria Pam 1, Barangay Alegria, lungsod sa Cordova. Yawag iya mga pariente, mga kadugo, mga higala, nga mag-ampo para sa iyahang kalag, kapahuayan sa iyang kalag. Napahibaw ni ini? Si Joel Del Castillo ang bana sa namatay, pero pa man ipahibaw din hino kung kano sa ang lubong. Basig sa musunod nga mga adlaw. Wala naman taigo nga oras. Uban ako din sa control. Kasabag Nestor Homicilio, Namskin Yonas o Gerald Albius. Ako sabag inyong Radio Mankan Galinea. Salamat kay sinyohang pagpaminaw. Mayong hapon. Unya, tagipod kay musunodang aton drama. Kini ang akong suliran.
2: Radyo mo nationwide.
10: At oras karon alauna, 21 na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini
12: sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
18: This newscast is brought to you by iBerry.
19: Dr. Limuel Estridang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Diyan din lang siya sa tiyan. Di siya acidic. Diginahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
20: May buhay sa makabuhay!
21: In 5 meters, turn direct.
22: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
23: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
24: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta.
23: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
0: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkase, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.

0: ang Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakakarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Mura dark spots siya, ana.
9: Mm-hmm.
8: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na magpunti ah.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
13: Biotroph Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
13: Biotroph Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Biotroph Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
13: Biotroph Herbal Capsule.
15: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy man gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
15: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Maayong adlaw kini yung tanan nga nagpaminaw karon. Ning tuluman nun kini ang akong suliran. Ilabay na kaninyo, Doktora ni Oprah o Doktora ni Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suhat suliran. Ako si Lenny, 58 anyos. Ninyo, ug dunay tulo ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong paglisod o kato. O kanang gitawag nila nga insomnia. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga pag

0: Han, nagunsa ka.
1: Good morning, Han. Ano yan, ang hapnig ko sa akong mga gamit. Doon naman good me gig karong gabi eh.
0: Gig? Ang kanas ah?
1: Karong gabi eh, good. Ako lang nga giandam daan.
0: Oh, okay, Han. Asa mo din yung gig karong gabi eh, ha?
1: Kwan, ato Miss Buhol. Mga usabi kasi mana dito, Han.
0: Oh, sige, sige. Mag-andam mo na ako sa itong pamahaw.
1: Sige, okay, Han. Ako sa nitiwason.

0: Hana, ito na ko. Basta panglak, ha? Pirmigi mo manglak din hisabay. Ugig na mga bata nga, dili pala agon basta gabi na. Kay wako.
1: Okay, okay. Tingnan ako sila.
0: Okay, Han. Nga, ito na ko. Tawag na ko yung nagabot ako dito sa buhol.
1: Okay, Han. Amping dito, ha? Ayaw biya agad pagutom.
0: Thank you, Han.

0: manawag si Doming na kusukat paghahapon. Wa siguro yung signal silang gantuan. Akong suyak tawag eh.
1: The number you have dialed is either unattended or out of
0: your cellphone.
1: Please try your call meter.
0: Oh, pangunta na ako sa Ardal Bay kung wa ba manawag niyang iyang papa. Dong! Dong, Arnel! Dong!
2: Ma! Oh, ano sa man?
0: Kaya nung matubag,
2: eh.
0: Wa ba manawag sa papa ni mo?
2: Wa, ma. Ano de?
0: Ay, wa manggod manawag na ako sukat paghahapon.
2: Aw, ba siya wa to signal silang gantuan, ma? Kaya ba, obi, ka ni papa nga manawag mong gudayo na ni mo kung maabot na sila silang gantuan?
0: Maman gani. Nasige lang. Ako lang huwaton. Basig manawag na to ron.

Piin ina malangkyod. Huwag mong gets doming. Unang ki kayo ni nga huwag siya manawag na ako nga. Tuwa siya sa kidney. Ay, matuog na lang ko eh. Basig ugma pati manawag na ako.

Tras 4 naman lang, uy, buntag. O pa man gid ko makatug. Sige, magkukuna-huna ni Domingo. Kung nga nuwag gid siya manawag. Ay, mo na lang kuskusina, uy. Mag-andam na lang ko para pamahaw.

0: ma. Sa iyo ako magluto. Alasing ko mo sa buntag.
1: Na, wak ko makatog, Neloy. Sige ra ko guna ko nas imong amahan. Kung nga nung wakit siya, manawak.
0: Oh, unsa ba? O ayaw mo kontak mo sa papahangtod ron?
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpatulong. Check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500! Mapali ang mga butika.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me! Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas!
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Zed Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
7: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
13: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, barangay Iban sa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
14: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
15: Put na bigmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis bila-bila.
14: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
7: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
16: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
17: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kay mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong hiyahay.
22: Ah, pwede lang. Makakas. Bilay mo ito.
21: Doon ako. Ano, binta na ko.
20: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
23: Seth Health Testimonies.
24: Health Testimonies.
25: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
16: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
25: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
26: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
27: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
29: Tunay Natural at Original.
28: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
32: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
33: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
32: Mas klaro na ba bisan gabi?
33: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
34: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
0: buol nimo. Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sa...
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: ako makatog kay nagsigik ko huna-huna sa kumbana tungod kay una usab nga higayon nga wa kini manawag uwa mo kontak nako. Basta gutuan ni siya sa layo mugig siya mo kontak magyud ni siya nako. Usukad adto wagit ko'y tarong katog hangtod nga naabot na lang ang akumbana gikan siyang gig sa Bohol ug unya
1: ayan naabot na ko. Nganong nasiris mga naong nimo? Luya lagi ka.
0: Nganong humagit ka mo kontak na ko? Kahibaw ka ba? Gagrabe nga kong kabalaka nimo?
1: Sorry kayo, Han. Kung magod, uy signal dito kay bukid mga among giyaduan ko.
0: Sa sunod sa ba, pahibaw daan kung bukid ang inyong aduan. Pero kung di ka makakontak na ko, at least man lang akong hunahunaon nga uy signal ka. Ako'y tarong katog, baya...
1: Sorry kayo, Han. O lagi, di na mo sab.
0: Bantay bitaw, ha?
1: Lagi, di na.
0: Sige, Han. Sudo na sa kwarto para makapahuway ka.
1: Salamat, Han.

0: kinabuhan? Nakabantay ko ni mo ba? Pila na kaadlaw nga, wa kay tarong tuhog. Sama niya na makatuhog kag usa ka oras, ngadto sa duha ka oras. Humalaan na, di na ka makatuhog.
1: Abot lagi, Hanoy. Nagsugod yun ni Anton dito kag Bohol, nga wa ka makontak na ako.
0: Ang pasensya na gigayo. Bitaw sukad nga nabot ko gikan sa Bohol, nakabantay na ko ni mo nga. Gamay ra nga oras imo pagkatuhog. Wala na kumusulti ni mo kay gi-obserbaran lang ka.
1: Bitaw? Ay, unsa ka kung muinom na lang kong sleeping pills?
0: Ha? Unsa? Di pa delikado mo na?
1: Ambot lang. Pero para makasiguro ta ba, magpa-check up lang tag-doktor para mahatagan ko niya insaktong tambal para sa akong pagkatuhog.
0: Oh, sige, Han. Atong suwayan.

0: Ni Alagimilo, kay pila namagot ko kaadlaw nga wa ko'y tarong katog. Mga 1 to 2 hours ra kyo na akong katog permi.
1: Mau pa, kano sa lang kini nagsugod?
0: Mga 2 kasimana na, Dok.
1: Okay, sige. Resitahan di kagtambal. Pero kanang mild lang una. Pero makatog na kaana.
0: Sige, Dok. Salamat kaayo.

gihapon ko makatukoy. Nakainom naman ang takos tampal nga gihatag ni doktor nako. Pangpakato. Pero nga naman ka niya. Alas dos na alas katlaw, nagsigara gihapon ang akong mga mata. Ay, pait ba yan ni?

0: Good morning, Han. Sa iyo, agaw ni Muni Mata.
1: Todi, kumusay mong to gabi eh, na nakainom kasi mong sleeping pill?
2: Walang gihapon ko makatugan eh. Hayag na lang. Nagsigara gihapon na ako mga mata.
1: Unsahan?

0: Doon na ba'y scientific explanation kung anong dili makatog ang usa ka tawo bisag hago kay siya? Ako nabantayan nga nagsugod ni niya tong puno kos kabalaka nga wa mo kontak na kung akong bana nga mibiyahe og layo. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko sa doktor o gihatagan ko niya tambal para pangkatog. Pero nga nung wakman gapon siya ipikto na ako, need na bagit ko o pinakaisog na sleeping pills para makatog ko? Ikatulong pangutana, giingnan ko sa akong mga kaila nga maong dili ko na kumakatog kay gi-insomnia ko. Klase ba na siya sa sakit ang insomnia? Unsa may tambal para ana? Ikaw patog katapos ang pangutana. Hangtod karon, huwag dito ko'y tarong katog. Doon na pa ba'y chance nga mabalik ang akong pagkatog sa naandan? Nagikapoy nagit ko sa akong kahimtang. Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong soliran, Lani.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa akong programa, kini ang akong soliran. Once again, aniyan na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, mga psychological, emotional, behavioral, mga problema kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Katungo pamuhunong diagithit, hunong na intoon mo dong, maluoy mo sa inyong mga ginikanan nga nagantos taon, dili lang ikaw nagantos. So klase-klase pamaagi sa pagpadalas yung mga sulat sulat Andri ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong Suliran Official Writer's Page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Usiminya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema na si Attorney Eileen Batan nga anda mog tagada nga mo sulbad niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what you do in the dark, that puts you in the light. Maugyan, no? Nauban nga, kinanglan yun o kanang mag-antos, no? It will take time before ma-realize ang atong mga gustong maitabo na yun yung kinabuhi, ah. So, di apata sa mga pag-antos, nga atin na tunnel ko no, namo ko no'y bidlisew sa kahayag. Alright, so nga itong magtatampo ko ng adlawa, si Lini, 58 years old, minyo ni siya, may tulog ang mga anak. Wa man niya gibutang ang iyang address nga punto medical of course no so kinsa may akong i-greet ani nga wa may address ning atong sender no kung iyang yo nga kung naalang moy address maayon ta kay para nga kuan anyway akong ipaibalo ngadto sa mga taga Sugod Southern Leyte and Sugod Bay Area nga this coming June 6 natay pagkahimuon nga medical dental medical mission, no? Diya sa Urumpido Hospital, di na sa Sugod, Southern Leyte. Natay mga doctors coming from North Carolina, USA, United States of America, o some local volunteers ng mga doctors mo pahigayon ng medical mission, no? Kinilibre, no? Na yung mga imported ng mga tambal from America, ka-avail tanani. Katong na yung mga minor surgery ng mga panginanglan natay mga surgeon nga gikan gyud ni sa Amerika. Katong mga OB cases natay OB gynecologist, murug pap smear and other OB gyn concern, no? Duha o tulo ang atong dentist. Tugyan nyo na para ko, encourage na ko ang atong mga kaigsunan dang napita sa Sugod Bay Area, Sugod Southern Leyte, Sugod, Libagon, nga ripaingon sa North Pacific Town, Panaon Island, maplag pwede, maasin, bato pwede, no? Basta kay naka-appeal lang mo sa listing. Ang listing na to na kay Dr. Mark Mato sa Municipal Health Center. Magpalista mo dito kay panapot tayo control sa number of patients to be attended to kay usar bayani ka adlaw, no? So may pagpaminaw diyan ni Dr. Leo Blanco da sa Carigara o mga Didasi family da sa Inupaka, no? Mga Rubli, mga ang sabat na di na ko kayo numlum sa tanan, no? Basta kay mga taga Inupakan o mga taga Ormoc City, mga Rucha family, thank you very much sa kasabakik ngayon gipada, sir. Lamay kayo. Okay, so going back to our sender si Lini. Punto medical ang problema ni Lini. Sumasa na bati na ito kayo sa drama, no? Unang pangutana ni Lini, unang pangutana niya, nganong maglisod mang ko sa pagkatulog, bisan og hago kayo ko. Akong nabantayan nga nagsugod ni adtong puno ko sa kabalaka nga wala makontak na ko ang akong bana nga nibiyahe og layo. Yes, daghang kayong mga rason nga nung dilita katulog. O sa akin, di mga media ko sa kong pasinti, nang way so na itong pitaka nun, dito sa nakatulog. So sa akin nga rason nga nung di man nakatulog, no? And, ang katulog mo na something to do with the level of melatonin sa itong lawas, no? So, kung stress ka, anxious ka, kaya wa makontak mo yung mong bana, siyempre, mahigwaos ka, di ka katulog. Another reason sa dili makatulog, kaya mga practical thing, comfortable ka sa imong higdaan, ang imong lugar, Saba, na karaoke bar dool, na Pinbarug Highway, nga magbuntag ng mga truck mulabay. Another reason nga dito kakatulog is, anong, one, kining shifting sa work, like mga security guard, nurses, doctors, katong mo abroad, kining mga kusog mo inom mo kape, coffee, because coffee has caffeine. Nga, dili ka makatulog kung taas ka o caffeine content sa imong blood, no? Depress ka o katong mga naay mga psychological problems. So these are generally the reasons kanong dili man ta makatulog. So ang rason sa imo is because stress ka, anxious ka, nga wa mauli ang mong bana as expected or wala makontak, no? So mo nay rason. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko og usa ka doktor og gihatagan kunyag tambal nga para pangatulog ko. Pero nganong wala man gyud epekto nako. Need na ba gyud ko og pinaka-isog nga sleeping pills para makatulog? Maybe, yes, in my clinic, usan is mga concern ako kay psychiatrist sa Giko, no? Daghang kayo mga pasyente na kung ngadto sa kong clinic ay di makatulog, I prescribe mga sedative hypnotic medications, no? Unsa may akong paborito? Kung paborito, kining Zolpidem or Stelnox na apoy kanang melatonin. Ma okay na siya, no? Kanya, kining mga benzodiazepines na, pero sad to say nga, kinalang ko nag- prescription kay regulated medicines man eh, no? Nang lanig doctor's prescription, dili ka makapalit na ni og walay bisita gikan sa doktor. By the way, kining ngayong kagili ka katulog, di kan mag unig klase. Nagay mga tao nga, di gawin makatulog, no? Maglimbag na lang gawin makatulog. Napoy uban nga, maglisod o stay nga matulog sa the whole night, magmata-mata. Kanya nagmata, di na makabalik og tulog. So, mauna. So, we need to sleep because we need to balance our homeostasis, ang atong ma-replenish, ma-repair, ma-recuperate ang atong energy or at mga spent for the rest of the day nga atong himo, no? Sa Amerika, ang ila dito, Ambien, Benadryl is very effective. Muna yung pinaka the best diphenhydramine hydrochloride, 50 milligrams. Muna yung the best hypnotic drug sa mga elderly na. Mga benzodiazepines like mangingan ako mapipila ba? Atiban, Librium, Valium, Zanor or Alprazolam or even high antihistamine, makapaduka ning mga antihistamine. Pagbitaw ng kausa na kanang mga naminom og mga nasal decongestant na ning mga antihistamine component, makaduka ba ana no? Dikado kayo ni tabuan ako na. Nagdrive ko bupiyog ng kong mata, pasumangil kog tubel da sa gasoline station, kubay mo tubel kog gasolina pero pay mo bag matulog sa kudre kay kuyo, unsa kayo mo katulog sa highway ha? Eh, ma-hold up mo. Likado, wa tayo ikahatag na. Lisod na kayo. Ikado, mga tala. Magpa-check up ko og usa ka other motor, no? Ano nga di ko na siya makatulog, no? Maybe kulang ang imong tambal nga ginom. Or maybe sige lang yan po kaginom og coffee. Ikatulong pa ko tala. Gingnan ko sa akong mga kailang mao dili ko makatulog kay gi-insomnia kuno ko. Klase ba ni sa sakit ang insomnia? Unsa may taba? Dili ni diagnosis ni sa ang insomnia. Dili ni siya usa sa among diagnosis sa pag-practice sa pagka-doktor. Kundi usa ni siya sa mga tilimadon or simptoma nga ang usa ka tao is suffering from katugingon ako anxiety, stress, nay mga drug related, alcohol, caffeine, depressed, o mao na ang mga kuan, ang insomnia. So ako ay kasugyot nga para nga dili ka magka-problema aning tulog, iubos ang imong caffeine content o minimize stress. So may mga imnonon nga taas og caffeine. Siyempre, coffee. Kining energy drink. Nang Sting, Cobra, Lipobitan, Red Bull, sa panag-ubanda. Taas ka nag-caffeine content. Kung inom ka na, the more kang dili makatulog. Avoid stress kung mahimo lang. Stay in the cool, dark place. Exercise po ka. Herbal tea is effective, no? Cocoa water, ha? Coconut water, no? Inom-dom na rin ko ni Rose Horos dahil pinamungahan. Sige rin itong text na ko nga magkikita ko siya na ko. O, oh, luwak man na. Bebeisi kayo taros, no? So, cocoa water, pwede na. No? Or kaning mga green tea. Ah, kaning, nabitaw, namali baligya sa mga department store, kanang green tea. Effective na siya. Sunod nga pang utana, Hangtod karon wala pag koy tarong tulog. Do na ba by chance nga mabalik ang akong pagkatulog sa naandan kay gikapoy na gyud ko sa akong kahimtang. Palihog tambagi ang akong sulod. Sa makong tambag nimo lini, no? Avoid stress, reduce caffeine, onya kina comfortable kasi imong katre, no? Basig init kayo, basig saba ana. Nya kining do something about the root cause. Kaya ngong ka katungwa makuntak imong bana, may inungdan nga din ka makatulog mayo. So, exercise. Inom ka herbal tea. Cocoa water. Na? O mga sakay mga tea, makakuha niya siya. Ayaw, ang coffee, ayaw. Okay, exercise. Nga, you chat or contact your husband as soon as often as possible para na kay peace of mind. Okay, hinaw ta kasabot ka sa kong gispikan ni Molini yung ato sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Batan. Mapasalmaton kay me sa makanunayon yung pagpaminaw sa mga arimento ba. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat o mayon.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atong kanato sa SED Marketing, ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, posibleng magpadayon ang giatuwang problema sa Visayas Grid sa sunod usang at sa duha katuig. Kini taliwa sa bagong mga power plant o transmission facilities pag-apas sa nagkataas nga demand sa kuryente. Nasutang ang Energy Department tinguhang mo secure o temporary supply alang sa rehiyon o mangipatuman ng mga yellow o red alerts sa nang labay ng mga semana nga nagpakita sa nakanipis ng reserba sa maong grid. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong naon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awen. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mokining sa kalalaki ng taga Cebu City. Ang atumatatampo, digdasa ngayon nga, Gary. Gary.

0: sirve nga pangihi,
1: hanap nga paranaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
9: Advanced formulated, ginawa based on true science.
8: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mabibili sa mga butika.
5: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Igala, nakakape na ka?
11: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract.
10: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo.
11: Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
14: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.

0: Έλα. Όχι να με ρησίσουν οι μόμπα, έτσι έχουν κυσούλ την ημό.
1: Μπήσε και τα τον απράντο ενώ.
0: Ακουάν, γκώστε να κουγα μαϊμπάω σε μόν του μπαγκτούν.
1: Σίγη.
0: Σίγη.
1: Όχι είναι, είσαι κοτ να χω.
0: Γκίσου κοτ εκονή μου. Κοίτανα, ο Ιαμπλετά.
1: Ω, ο Ιαμπλετά.
0: Yes!
2: Mau ba? Gisugot na ka? May noon.
0: Mabito nga alipay kay Kupart. Ug tungod sa kong kalipay ron, itrate ka.
2: Ha?
0: Tara, pagilis kay magkautas gawas.
1: Oh, mau ba? Kamu din na kuyog sa mong best friend? Wa man lang ka mangagdan ako.
0: Babe, ano lang kong pangigigod?
1: Babae na iyong best friend. Kisa may dili mangigi, anak.
0: Oh, babae siya, pero promise. Di ka ang ibagsilos niya.
1: O ganun na kayong makaana.
0: Basta. May bawar lagi ka. Inigpilailan ako ninyo. Part, si Ila. Babe, si Part Missy. Akong best friend.
1: Tumboy day ka?
3: Ano day? Nagay problema sa mga tumboy?
1: Uwa man. Nagtuumagod ko babae, gid nga pure ang best friend di gali.
3: Bisan pa o pure ko nga babae, di ka naman bahala. Kay loyal ko sa kong amigo, di ba Part?
0: Natural.
3: Part, marag, di mo na ko feeling mo, Iyab?
0: Ha? Nga naman, Part?
3: Basta, marag mag-laig taras ba yan, ha?
0: Part, wapamugog ka makailan niya. Pero once nga makailan ka niya, promise, sure ko nga ganahan ka niya.
3: Pero, Part...
0: Part, please. O sorry, gusto na ako. Nga magkasinabot mundo, ha? Okay?
3: Sige, good.

0: Nindot na siya. Unya, nindot siya ng usa.
1: Hmm, gari. Uso ba nang gikabisihan ni mo?
0: Nananaw ka ng sing-sing gisihin sa kong kaila pa?
1: Magpalit ka?
0: Oo, kay mag-propose ko na ila. Ella, will you marry me?
2: Babe, sigurado na kita? Uwa na ba ni Atrasay?
0: Oo, uwa na ni Atrasay. Sigurado na ko.
2: Kung mo na, yes, I will marry you.
0: Oh, thank you. I love you.
2: I love you too.
3: Unsa'y magpakasal?
0: Managpropose nila. Mga magpakasal mi.
3: Mga ba? Sige. Good luck na lang inyo.
0: Part.

0: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
1: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Hinta na gyud akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
4: Max alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS. Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag life extension vitamin D3 na mo. Recommendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
13: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatian. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Mo isa sinta na kapin sa buhay na bisita.
4: Good luck na lang inyo.
5: Nalo sige magbalik-balik sa kuna huna gisulti ni Missy. Nakalitan rin ko siya. O ganda pangigi. Kaya ba sinugan ito siya nga na imausap ko ng magninyo na Manila. Pero dili ka na may tabo. Siya rin akong best friend o gisaligan. Mga way mo sab na mo.
6: Babe, okay na ka nga ikaw lang sa'yo mag-historya sa coordinator?
7: Laina sa babe, uy. Uy, makatabang na ako decide.
6: Sige lang, good. Anin lang. Tawagan ako si Macy. Para matabangan ka niya.
5: Oh, di man makuntak na ko si Macy. Pila na sa sakadlaw nga. Wala magparamdam na ako. Ano sa magkaigikabisihan niya? Di ko na siya tunako sa mukon.

0: Babe, mga tayo natawag ng station guard. Babe?
1: Ha? Unsa to?
0: Busy kayo kasi mong phone.
1: Nag-follow up ko sa kung mga igagaw nga gi-invite ako sa kasal. O sa'yo natin gisulti ni mo?
0: Ingon ko nga maghatag na batas sa mga invitation card.
1: Nakontakt na din mo si Macy.
0: Nagkadol lang nga mong kasal. Pero, huwag na ko siya makontak. At tuwan ako siya sa ila.
2: Huwag na ba na siya mag-abag na redong?
0: Mau ba? Kano saan lang siya ni Hawati?
2: Taon-taon naman to.
0: Mau ba? Sige, salamat eh.

0: Di ko makatawag ka. Di ko mahimutan kung dili mi mag-istorya ni Maisy. Ay naman ikaw, Bart. Ganun di naman di ka makuntak. Ganun kalitra mong kawa.
1: Oh. Ganun nga ba mo ka matawag?
0: Oh, pa. Di ko makatawag magunaw na ni Maisy.
1: Dark. Nagkasabot ko nga nabalag ka kaniya. Eh, suod kayo mo. Pero, anak, sa imong gipakitang lihok ning nangaging mga adlaw, murawag permi kang wa sa imong huna-huna. Kabala ka na ba gina ang imong gibate o kamingaw?
0: Ha?
1: Basig na kagusto ka ni Maisy.
0: Karoon na lang pa? Kadugay na mong amigo? Kung magkagusto pa ko, saan na punta?
1: Basig sa una pa ng pagbati, ah. Pero karoon lang ni mo na-realize nga huwa na

0: sakto kas papa. Dugay na kong nakagusto ni Messi. Pero walang kong makarealize kay Permira siyang na... Anong mas nagsigi magkugunahuna ni Messi kaysa among umabot ka kasal nila. Hello, babe.
1: Babe, sorry.
0: Ha? Ngano nagsuri mo ka?
1: Bilin ako kayo padayo din ang kasal.
0: Unsa? Ngano man?
1: Bilin ako kayong itago ni mo. Ilaan ako ilain.
0: Unsa?
2: Unya, nag-uul ka?
0: Pa, gimahal sad ako sa ila.
2: O mahal sad ni mo si Misay, di ba?
0: Oo, oh, pero wala na siya pa. Mga ako nalang si Kalimtan.

0: Kisamaron. Ganit lang, Nana.
1: Hi.
0: Missy?
1: Mangutan na po ang tako niyo kung giminahoba ka na ako, pero muraga, klaro naman ang imong tubag.
0: Diin man ka. Anong karam lang ka nibalik? Oh, nagbinabay na lagi ka?
1: Nagpalayo ko. Kaya akong ipangita ang akong kaugalingon. Kaysa tinuot lang. Naka-question ko sa akong kaugalingon sugad nga disulti ka nga magpakasal na ka. Huwag ko kasabot sa akong dibati.
0: Mahal ko ni mo. Sultihin ko. Mahal ba sa ko ni mo, Missy?
1: Oh, Gary. Mong pagkahibaw na ko nga huwag madayon ang imong kasal. Nibalik ko.
0: Mahal sa tika, Missy. Please, ayaw na kong biyaing balik.
1: Dili na. Kanina kumusugot nga naapay laing makaangkon ni mo.
0: I love you, Park.
1: I love you too, Park.

Sa kadugay na mong mag-best friend, huwag yun ko mag-expect nga pauli rin mi sa usagusa. Karun, kasado na mi. Kontento kay mi sa among relasyon, kay suhito na mi sa batasan sa usagusa. Dinila ko kutob, ug daghan kang salamat sa pagtagad niya kong tampo. More power, amen.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, yes, wala nga akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jun, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Magkita mga higalan kaagi ni Gary nga taga Cebu City uban sa awit nga yagi pangayo awit nga dekalohan say the

Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabus sa direksyon na pasila na ganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaw. Iadres lang na ninto lumanon, handumanan sa usakaw with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubagkaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0
4: 841. Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay! Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
3: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kumadunlan, ilgaon. Magpa-check up na ko. Mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karon dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Nalimot man di ko sa pag-ingon imong ipada ang imong inahan. Celebration kini alang sa kadaogan nimo sa imong kaso.
2: Maikog na sa gay ko nimo, sir, eh.
1: Uy, kung sagoy maikog, ayaw ana, Misael.
3: Dad, dili ra ko magdugay. Ipadayon na inyong panagsulti din ni Misael.
1: Oh, di ka na bagyo di ay kapugnan, ihali ha.
3: Daddy, nasab ko importante kayong lakaw. Igot na nga nakaselebrate ko kaoban na ining Misael sa iyang kagawasan, Dad.
1: Okay, sige, iha. Padayon lang.
2: Usbo na ako, ma'am. Daghan gigi salamat. Dili gid kalimod nga anak kag ni Sir Mart Oknis. Tungod kay sama niya, buutan kasab.
3: Salamat ha.

0: My sword.
1: Sir.
0: May gagituman ninyo nga kong gimando. Yakinahanglan niya wa yu'y usaka ninyo ang mutambong sa korte. Atol sa promulgation of judgment.
1: Sir, Midor.
0: Kung nahitabo pa nga doon ay usaka ninyo ang isupag, magkatilaw ginunta sa akong kabangis.
1: Sir, Midor. Kaming tanan na ibaw kung unsa kang masuko.
0: Kina. Na, araman din na.
1: Kutob sa among mahimo, likayan lang yun na mo ang pagsupak ni mo aron di may mamaliglo ang kinabuhi na mo, Sir Midor.
0: Huwag dili kay inyo ang kinabuhi, kung dili apil na ang tibuok ninyong pamilya.
1: Sir Midor.
0: Ikaw ang mas labaw na kailan ako kaysa uman. Nasayod ka ginana kaysa uban ninyong mga kasanggap by sides. Ang tampagi ka itong minus pagkaibaw, pahir ako. Aron dili og dili gyud ko nila supakon.

0: Salamat ni maong pabor. Nadadoon mo ako din hinin yung sikretong dapit ni atong panahon. Nga usa ka pagka-vigilante sa panahon sa EJK.
1: Sir Mark, dili ko makahimo sa pagbalibal ni mo, sir.
0: Duha ka tuig kapin kang dito sa city jail. Apa, nganong limpyo kining maong Pinoyanan? Murag inatiman kayo kini.
1: Na ako'y higala nga mo'y nagatiman ini, sir. Si Noy Magno. Ang tiguang nga buta.
0: Magno? Og, usa pagyud siya kabuta.
1: O, sir. Buta siya apan dili malabuan ang iyang abilidad sa bata-bata pa.
0: Imong parente?
1: Dili. Apan giisip ko na sab siya nga akong kaliwat.
0: Mao ba di ay ni Sael?
1: Nakaila katingali niya, sir. Kay matod pa niya. Kanhi siyang sagbot sa katilingban sa bata-bata pa siya. Gani, nahimo man kuno siyang public enemy number 1 itong dekada 80.
0: Unsa? Nakaila ba ko na niya?
1: Siya si Magno Bugto.
0: Magno Bugto? Ang banggiitang kriminal?
1: Oh, sir. Siya, Sir Mark. Siya.
0: Misael. Lisod kang pukanon kung makaangkon ka ususamang abilidad niya ng Magno Bugto. Abdik nga way sama daw ilaga.
2: Way, namisik siya kung mga nabati.
1: Eh, Magno! Mayo kay niya ka lano'y.
2: Niya na yudeka. Nigawas na kikan sa bilangguan ang buutan akong tinubuan.
0: Kumusta ka naman, Magno Bugto?
2: Kinsa magiging kauban ni Bodo, Michelle? Kinsaro?
1: Ang mitabang nako, Noy. Aron ko maabsulto sa kaso nga gipasangil batok nako. Ako higala.
2: Ha? Kinsa ba?
1: Si retired General Mark Oknis.

0: 아, 그래?
1: 비산 paman sa imong apan. Nga usa ka na di iron kabuta apan. Ait ka lang di ay gihapon magnubog to.
0: Oh, agila. Apan wa na gamit. Nagpaabot na lang siya kamatayon.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho niya, kapuig ayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuig. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapuig ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na al iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bii maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
12: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Gipamalitan ko in taon sa iya mga gamit si Misael, iha.
1: Maayo hinaon, Dad. Kay naluoy kito niya ay.
0: Gipalitan ko pa man ganito og cellphone aron na ay magamit. O garon sa mahimong sayo na lang alang kaniya ang pagkontak.
1: Maugit unta nang i-offer na ako niya nga mahatag, Dad. Kay gamit kayong cellphone, dili pa?
0: Salamat kung mao ka na. Nagamit na niya. Ato di ay, niya ang iyang numero sa cellphone niya.
2: Dako giking ako pasalamat ninyong amahan o anak, ma'am. Kay naamoy kasing-kasing sa pagtabang sasama na kung walang-wala yun.
3: Basta ha, ipadayon na yun ang imong pagkamatarong. Ayaw gidog padasa kasilag o katumot. Human sa miserable ni mong kidangatan ba yan?
2: Salamat yun kasi mohang mga tambag, ma'am. Dili ko nakalimtan.
3: Sige na, Miss L. Maura na akong payo ni mo. O kung naakay problema, sampi pa lang ko or si Daddy, ha pa?
2: Salamat yun kayo, ma'am Aliyah.
3: Ma'am,
2: nasab? Aliyah di ay.
3: Okay na, sige na. Bye.
2: Bye, Aliyah. Huwag siya kalainan ni Sir Mark. Kopyagid ka ni Aliyah ang kamayong gawit ni Sir Mark Oknis.

0: wizards. Ipaabot niya, Misael. Kaya kanunay ko ginigilimpiyuhan ang akong armas. Para niya.
1: Sir Major.
0: Naibaw ka ba kung nga nung naglungot-lungot kung nga mutipi niya?
1: Nga naman dahil, Sir Major.
0: Tarungan ang tingog niyo.
1: Nadlokok, imubog na imugyatubang.
0: Tungod kay dito sa city jail. Sadihang nibisita ko niya. Grabe ang iyang pag-insulto na ko. Gidumtan ko siya pag-ayo, by Sarge.
1: Ha?
0: Kilas ka siya. Murag si Kinsang Manulti. Bangag sa ilong. Talimot siya nga iya kong agaon.
1: Sir Major Gaspar.
0: Tabaghak siyang tawana siya. May adlaw raw niya siya na ko. Ipanumpa kong gamahug siya sa akong mga kamot.

0: Akong hangyo ni mo, Misael. Ayaw taon pagsun o kompromiso, nak.
1: Ma, naglikay ko kutub sa kumahi mo, Malibi.
0: Salamat in taon, anak. Di in taon lalim nga mabilanggo ka. Samtang ako, bisan pagduaw man lang imo, halos di gid makahimo kay lisod mas kwarta.
1: Nakasabot ko, ma. Usayo di ka nga wa usa. Biktima lang ko sa pasangil.
0: Numero uno mong likayan. Mao ang kanhi nimong agawon nga pulis.

0: Deliman, Madam Cheng.
1: Oh, okay, okay. Mayok, sige. Kita, ita. Ako ka na natuyo sa imo ni John Gaspalbang. Importante kayo. Okay?
0: Asa? Og kanusa, Madam.
1: Kalundayon. Kana ako dili gusto ang dugay-dugay ba? Kalundayon. Ito ka nato si Paus ng Milto ba?
0: Na ano ba sa'y traidor niya ang ngayong hukman, Madam?
1: Ang
0: hudgayang safe house number 2, ihawanan sa mga traidor.

Kabisado ko na kayo ang pasikot-sikot paingon si kaduhang safe house sa inside. Maong mas komportable ko na magmotorsiklo kaysa magsakinan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipanalipda ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang Executive Order ni Presidente Bongbong Marcos Jr. bayon sa pagpataas sa minimum access volume kon MAV alang sa pork imports. Gilagdaan sa Presidente na dumayaging simana Executive Order No. 116 nga mupaisa sa MAV sa angkaton nga karning baboy nga ito sa kapin 204,000 kametrikong tonelada gikan sa kapin 54,000 kametrik tons. Kinayaron mapalambo pa ang supply o matabangan nga ma-stabilize ang retail price sa maong mga produkto taliwas pa dayong giatubang sa nasod nga may epekto sa African Swine Fever kon ASF sa local swine industry. Katong maong malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient alang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga nailang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock nako.
4: Di lagi. Kaon mong kungo.
5: Johnny, ano ka sukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
10: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
0: Said. Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom ko aning SED Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko usog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain SED Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
12: Ay,
5: sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
12: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Ermac.
13: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
14: Karon minus na.
13: So, wala na ngayon?
14: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
13: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
14: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa tuyad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor kay putlon mo dito kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya ako nga lang, Life Extension D3. Kay, mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Sumpayan na itong kinabuhi.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Anggin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anwin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Tapos, pamungutan ako. Ngalong kontra ba ni Mus Jani?
2: Ang angahambukiro man ataw ka na, mga nagplano ni si T. Alicia na palayason si Jani ining dapita.
1: Mau ba?
2: Boss, may katawa ka bang gudi, ha?
1: Oo, agmuhila ko. Nalipay kong naghuna-huna nga ikaw nangapply dyan kang trabaho din sa amo. Kaya doon ako'y kasabot sa pagpapasal ng Jani sa akong daan.
2: Iyay, dumot yun din inyo, boss.
1: Mula? Daan ba sa una? Mga bata pa mi? Lagot ko na niya. Lagot ko ng tawahan na.
2: Bitaw, no? Nahinomdaman ko ninyo sa una. Dali kayo mong makasinok magay.
1: Mau! Tuntay hilas kaming ulti ng umok, may dako!

0: unsa may gana ng katapusang nitso nga imong nakuhaan og picture, abay?
1: Tulo man ni sila, abay. Ang duha, bag-ubag-o pa nga nalubong.
0: Oh, mo ba? Unsa may gana nila?
1: Kining duha nga bag-ubag-o pa? Kilyo?
0: Magkuhaan ang tulo ang nawa nga picture, no?
1: Wa ka katimaan sa nawa.
0: Wa, oy. Mura mo nagpaparehas na naong ang tulo ka mo sa liyo.
2: Hello, guys!
0: Oh. Uy!
1: Uy, guwapa! Ikaw ang gaday na! Sakang timing nga sa imang pagtunga din sa sementeryo, oy!
2: Og nga ng timing man?
1: Tungod kay doon na may kipangita nga picture.
2: Jenny, mauna nga akong gibalik din, hey. Kay niyaman ako sa ka-picture.
0: Daan, ba't po na, di mo? Hain, hain man.
2: Niara, oh. Dato mo dito ayon na sa picture? Si Doña Cleofe Alquera?
1: Doña Cleofe Alquera?
2: Oh. Niya ang gipad ako na ko ang picture niya, oh.
0: Ha? Imong gipad ako? Ambi ko nung. Klaro natuod ko yung yung nong din yung.
2: Imo na lang na.
1: Oh, ang bilig pa na ako din mo, Milchi, eh. Tawas na gwapa ka na. Buutan pag ito. Sexy pa, cute.
2: Thank you, Mig.
1: Miga na ta, ha?
2: Sure. Hoy, Johnny. Seryoso naging kagtutok ng pictures patay.
0: Ha? Akoan ka nang ang akong lulupilo, ang akong gitutukan. Lipay mo good kay siya og naong sayang mga picture. Nawa.
2: Unsay huna-una ninyo ang mga pictures?
1: Doon ay buot ipasabot si Lolo sa iyang pagpakuhag picture ining mga patay.
2: Pampak! Parehas na guna ako na, Mikmik. Doon na birason kung nga nung napapicture si Lolo ni mo ang mga patay, Johnny Boy.
0: Mm-hmm. Bitaw, no?
2: Unsa man, gusto mong tabangan tamog solbadan ng inyong mga pangutana? Maayaw biya kayo ng mga mystery, sure ba?
0: Sure ba? Ay na lang, oy, Milchi.
2: Nga naman!

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: si Dina Masuhay ni Ag-

0: Gi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang lamig!
4: Dika, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Aww.
5: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: Zen, health testimonies. Health testimonies.
7: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagagian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
15: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Amo lang ni Milche. Salamat na lang. Abay, Mimik, dali. Ato na mi Milche.
2: Ayaw na mapaglakaw. Uy, masulti-sulti una to. Nirap yung isang bayan din sa minteryo. Okay, Mingaw.
1: Oh, namin yung among pinuyanan. Di namin mabaguhan. Ikaw na lang mag-enjoy sa Kamingaw din eh, ha?
2: Johnny, ayaw una.
1: Uy, Milche. Ay lang pagunit.
2: Unsa man ka? Gusto kang bayaran na sa tikas pagunit na ako ni mo?
1: Kanaray din ako pabayaran, Milche. Ato na mi, ha? Bye-bye.
3: Milche, ako na lang mangayo pa sa ilo sa kasnab sa kong abay, Johnny, ha?
2: Ano mo na siya, uy? Mura mo na siya mapasok kung akong gunitan. Unsa man? Doon na siya, uyab din yung sementeryo?
3: Buto. Basig na, ah.
2: O saan ang mga patay?
3: Pabitaw ko kahibao ba yun?
2: Suod magid mo anong Johnny. O, unsa man? Doon na siya, uyab?
3: Wa na siya, uyab.
2: Oh, wa maka din na siya, uyab? Ngano yung stricto man siya? Ngano dili man siya magpagunit sa bokton? Aon sa men, bayot na siya?
3: Oh, doon lang. Di lang itingali siya ganahan nga hikapon.
2: Sa ato pa, huwag hindi ka makahikap, anak niya?
3: Wow, good. Nung mahikap, nasag ko. Parehas maming lucky.
2: Feeling lucky, hindi ay ka?
3: Mao. Mao nga, ayaw sab kayo og sikit na ako kay mainlove niya ko ni mo.
2: Onsa?
3: Ang tawa man ka. Seryoso ba ako? Papagod ka. Sexy. Kuya, kaayo ko. Ma-inlove ko ni mo, Milch.
2: Ay, laka-inlove na ko, uy. Dili na ko type ang mga tumboy.
3: Oh, mau ba? Diday, sige. Mauna na lang kong lakaw, eh.
2: Uy, ayaw ko biyain.
3: Ulay-lay, matagbay. Pwede git ka na kong biyaan, day.
2: Ganahan pa mo kong makiksultinin mo.
3: Sa pa may gusto mong pakiksultihan ako ba?
2: Onsa man, uwa pa ka makabantay nga na himong ungo si Johnny?
3: Ha? Kuan? Dahi ka usa nga. Kakit-kiton siya tao.
2: Mao ba?
3: May nalang gani kay nakataga ng iyang iyaan nga si tiya ni Alicia o ang iyang ikagaw nga si Puldo.
2: Mao ba?
3: Unya, nagsigi siya og singgit nga dunay gustong mugawas sa iyang baba.
2: Onsa man?
3: Lungkaw man kuno.
2: Kun mauna, naungo na ganyan na si Johnny.
3: Ambot lang ka ha.
2: Uy niyo, waka madlock niya.
3: Oo man. Kay, di man lang mangunay og silingan og higala ang ungo.
2: Si Poldong yang, ugang yang iyaan. Ang ano iya mga tagit-kiton?
3: Oh, ambot lang. May nalang gani kay nakadagan pa sila.

0: O sabay, imong gisulyan si Milje anak.
1: Oh, proud man ka nga nganlan ka kumo.
0: Aw. Oh. Ano niya? Wa si madlok.
1: Mulusag na kurat bay.
0: Maayo noon nga magtuo siya nga ungo na gid ko. Aron di na siya pagpaduol na koy. Kay usahay ba? Sumuka na man kuniya bay. Magsige magpangutan na bahin sa akong kinabuhi.
1: Ang-ang, naghimo man na siya dokumentaryo bahin sa imong pagkaungo.
2: Dingdo! Wala, oh! Ilis ko na-disturbahan bahin ni Johnny.
3: Umsa na sa daa?
2: Nagasulti ni og ang tumboy niyang amigo. Kato ganing nickname.
3: Oh.
2: Og siya ang isulti na ako bahin tong Johnny. May piso na silang gamang intutunlan.
3: Unsa?
2: Lucky! May salty si Mikmik na ako. Naganahan na mo kitkit og tao si Johnny.
3: Oh.
2: Og si Poldo og ang niyang iyan ang gustong kitkiton ini.
3: Dali! Ang tuon to si Poldo!

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
2: Uh-huh.
1: Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. Mahay na, hinsong na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolano. So, ganyan itong balita ng orasa sa kapunan. Dito na ito sa Koy Herbal Capsule. Hingusgan pa sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang paghawan sa kadalanan sa dakbayan. Partikular na gikan sa mga ambulance tender nakabalda sa mga sakyanan o sa mulabang sa nga pedestrian. Ang CCTO dalang hihatag o pitagad sa reklamo batok sa mga manlahay na dibutang sila mga barigya. Sa eskina sa mga daan magalyanis, ipadayag sa labaw sa CCTO ng Circle RC, kaya kundi patindahan ang ubang mga sidewalk sa syudad, samut na ang daplin sa kadalanan. Auhag ni RC sa mga ambulance vendor, nalikayan ang maangkuhat, dilimsakbit ang mga banigya ni ini. Mga kasama, matasana pag-inong kanunay sa original Koy Herbal Capsule Matagadlaw, araw manikay at yung kalawasan sa rayang sakit. Kini makatabang usap paghatag og alibyo sa dakang balatian sama sa blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mayoma, migraine, ulcer, almohana, cirrhosis, diarrhea, biliary dysmenorrhea, skin infections, ug man pa. Kredito ko tigang original Koy Herbal Capsule, dunay sigur nga palia, kamunggay, luya, ahaus, ug ginseng. Gabas nini, ang original Koy Herbal Capsule, isang kapan usap organic vitamins og minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong imnon katulos sa kadlaw, usaw kawara sa tunga, sa dipamukaon, samtang tag-usak ka kapsula usap sa kabataan. Sa tag-250 lang matag-kapsula, kini garantisadong katabang palikay sa mga sakit o paghupay sa kambinin yung mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, nagilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong kiparapod sa Pedyan Marketing. Usapin yung kipahabot.
3: Halit na! RMN Newsbreak. Newsbreak.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years ka kan karon. Pabutan gihapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon. Sama sa usag ka ni mga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: BM Extraordinary with MX3.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na ibukol man.
5: Wala na yun. Wala na kami pamati. Nakan kaing salamat sa koi nga. Salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, nanggulay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Mabalik na ko sa syudad. Adto na ko dito mangita og kasudlan nga trabaho.
1: Biyaan mi nimo?
0: Dave.
1: Biyaan mi nimo si Inday Elin og nanay?
0: Dave.
1: Ano man?
0: Oh.
1: Abi ba na kong sa'yo marakang trabaho gikapoy? Laki pa ba din ang mausap ni Inday o ni nanay?
0: Dave, dili mo na.
1: Kun mao, ayaw migbiyay. Ayaw ko biyay, Chine.
0: Dave.
1: Pabilin din yung uban na mo. Naku. Ayaw ko biyay, Chine. Please. Dinilang ka.
0: Dave. Kalisod sa'yo mong ipangayo.
1: Ano?
0: Kay...
1: Ano, Chine? Ano?
0: Kay naglisod na ko.
1: Kay naglisod ka? Ano man? Gilisod-lisod di ka? Ika po'y nagkakatiman ni Inday? Ug tabang ni nanay?
0: Dili.
1: Kung maong ano? Unsay hinungdan nga mubiya ka man? Huwag ka balik kalainan ni Amy? Misaad nga dili mibiyaan pero sa gihapon, iya migibiyaan? Parehas ka pa di usap niya? Musaad apang dili tumanon?
0: Dave!
1: Abi ko, diha ko niyo makita ang forever. Nga akong suod nga higala. Karon mo tuon ako. Nga wa gid ay forever. Kay laki pa ang suod ako higala. Mahimong tarikdan ka.
0: Ha? Suod ka higala. Best friend. Karindot pamatiun. Best friend. Ha? Pang best friend na kiday ko. Ni ano sa ding sakit?
1: Sa, may sakit ka? Ano mo ba ka musulti? Mo ba ni hinungdan? Nga mapalayo ka? Biyaan mi nimo karon nga mas nagkinahanglan ka nga doon ni muunong nimo? Kami lang ang pamilya nga naa ka, Jean. Unya mo biya ka? Dili. Dili ko musugot na mo biya ka na mo. Dili. Dili karon nga kami lang ang naa ka. Ano may katawa ka? Ayaw ko, ina, na binuang nasab ka.
0: Binuang? May tanong. Binuang na ninggibati na ako. May punta. Pero dili, Dave. Kay Leche. Pilakatuig na kong nag-antos ini. Labaw pa niya sa cancer.
1: Jenny, huwag ko makasabot.
0: Huwag magiging ka makasabot. Kaya kung nakasabot ka pa, dugay ka na unta na sayon. Pero, huwag.
1: Kusay.
0: Sige. Pustlan mga nagsulti na taron. Ug mahimong katapusan na nato ning panagsulti. Pustlan man, iyagyag ko na lang yun yung nakahuot sa kundukan.
1: Ha? Kusay. Kumao, sige. Pasabda ko. May gita ko kapalina na ako, nga dugay na? Ug karon ka lang magkahuna-huna sa pagsulti? Huh. Abi pa na kong suod tang managhigala. Ug wa tay sikreto sa usag-usa. Jini, wa ko'y gitago ni mo bisan gamay nga detalye sa paghitabo sa akong kinabuhi. Unya ikaw.
0: Oh, Dave. Oh.
1: Ganong kikuptan ni mo nga akong naong?
0: Gusto kang matubag ang imong pangutan. Tubag.
1: Gusto. Jenny. Giyakan ko na imo.
0: gyapon. Biskot pa yun eh. Bright man ta ka. Honor ka kani adto sa classmate pa ta. Unya sa hawk na akong tubag sa imong pangutana, dili ka makasabot. Oh, Dave! Mahal ta ka! Dugay na! Mga bata pala ta, mahal na ta ka. Buti pa sabot ka dugay na kung nag-anto si Dimpag Pati, ha? Kung nasakit pa ni dugay na kung nahagba o namatay, Dave! Karon, nakasabot na ka kung ano ginahanglan na umupalayo gikan mo, ha?
1: Jenny.
0: Jenny, unsa? Jenny, sorry kay wa ko may ibaw. Jenny, sorry kay may lain kong gimahal. Jenny, sorry kay kutob lang sa paghiniga lang akong gibati pala ni mo. Jenny, Jenny, Jenny, unsa? Unsa?
1: Jen.
0: Giantos na ako, Dave. Diyan nagkalagyo ta. Gisawayan ako kalimtan ka. Gisawayan ako makauyab ang laing lalaki pero makalagkot ka ayo. Kailangan lang kong makigbuwag niya. Kinahimok kong unfair nga to sa kong uyab tungod ni mo. Oh, Dave. Tungod ni mo. Bisan gibuhat pa niya ang tanan aron ma-in love ko niya pero wa. Dili ko magahimo. Diba ako kagano? Ay dili siya. Ikaw. Ikaw. Ayoko kagsa. Ayoko kagsa. Ay lagi kong kagsa. Kaya masamot lang ang maglisod ko sa pagbuhi ni mo. Bisag dili pa matuntang kita.
1: Sorry.
0: Asa ka napita nag-sorry, Dave. Kaya dilik ka makasukli sa kong pagmahal ni mo. Oh, sorry. Kaya naluoy ka sa kong katanga nga nagpaabot ko kanusa ni mo mahalon labaw pa sa usa ka igsukon. Labaw pa sa usa ka sukon kay higala. Sorry, sana. Sorry. Kay dili na ako barugan ang akong saan nga dili ko mubiya ni mo bisan kanusa. Kay kinahanglan ako mubiya, Dave. Aron ang akong kaugalingon na sa nag-akong mahalon.
1: Jin.
0: Kay kibati na ko hinahinay na kong nahurot. Kay nahatag na ako ni mo ang tanan.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: ta na.
1: Jen. Jen.
0: Nangupo ta sa't kagamot. Naibaw ka ba? Naibaw ka gagining simple ni mong pagkupot sa akong kamot. Mura na akong kuryentihan.
1: Jen eh. Best friend paghihapon ta, di ba?
0: Muna yung nakasakit. Kay putlo na ako ang akong pagbati para nimo, pero din ako mahimong putlo na ang atong panakikala. Ikaw ko na ko'y kwenta ko nun saon, be. Ayaw lagi ang akos ba? Seryoso na ba ako, ha?
1: Naibaw ko.
0: Anya, nga namang akos pa man ka na ako.
1: Tungod kay, nahibaw sab ko, nga bisan pa sa tanan, magpabili na nga itong panakikala, Jenny.
0: Dave.
1: Kung dili naman di ka magpugnan, may mo bang... Shit. Ay, sura na mabuhi ang Jenny, eh.
0: Kaya nga naman.
1: Kay...
0: Kaya suod ko ni mong higala. Ug naanad na ka nga na ako kanunay uban ninyo. Nahibaw na ko nga mo na imong tubag. Pero okay lang. Ay, kabala ka. Dili ko mubiya o kalit ni mo, Dave. Dili ko mubiyag kalit-kalit. Nasayod ka yun. Nga mahal ko kayo ang bata.
1: Salamat, Jenny. Salamat.

ang terminal na kinindapita. Niya ako masangko sa akong pagbihagi kan sa akong kiyabangan. Ganun ni amang ko din ipaingon. Nang ako mga tiil na bagyod, amiguroy na ako. Bali ka ni mo, Dave. Mapasaylo pa ba ko ni mo? Human sa tanan ako na buhat nga sa adihan ni mo. Human sa kong pagtalikod o pag-BIBI ni mo. Madawat pa ka ako ni mo. Sorry. Pero wala na ko ilaing kapaingnan. Sorry. Abi kong mulampus ko nga wa ka ubal na ako, Dave.

0: anak.
1: Anong kay malagi mong duhas pagpauli? Kinibataaw, agad mo ito. Bisagi unsa, anak, mas pagpakato. Kay magpaabot kuno siya ni nanay niya.
2: Pasado alas 6 na sa gabi eh. Uwa pa ka matuog, di ay? Diba matod ko nga matuog kagitag sa'yo aron mas dali kang matupo? Ha?
0: Wait, mangkunyi mo nanay kay suglayan pa mangkunyi mo.
2: Adi ba, matod ni nanay nga mag-anad-anad ka na nga ikaw na mismo ang musudlay sa imong buhok? Hmm?
0: Pwede, pero dili man may imong pikpikon ako nga kong self.
2: Ikaw, good.
3: Ay, iyan ako. Ako na imong pikpik mo.
0: Ay, nanay ako. Oh, nanay.
1: Ako na imong pikpik anak niya. Mamili gid kay si nanay ko no niya ang iyang gusto.
0: Kanan man ko ni nanay bikay pikpik ya kanta pa chuy.
1: Oh, ako di ay. Ako di ay ha. Kanindo tagtingog ni Lola. Oh, ah.
0: Ay, nanay lang. Nanay lang. Sige na, nanay.
2: Ana, sige, alit na. Pakatugon na, taka. Dali na.
0: Yay!
1: Ay, wapan na kaon, tigalis na, nanay ni mo, ay.
2: Busap na ko, nay, oy. Pakatugon ko sa ning bataas ilang kwarto. Dali na, dali na.
0: Kukas ko, nanay, please.
1: Uy, santisim ba, kabugat na ni mo in town, oy.
2: Sige, okay, alit, dali. Kabugat na niya kong baby, oy. Matug na, ha.
0: Yes, nanay. Sleep na ako, nanay.
1: Ay, kinig yung bata. Ah, pagkaparay ko naman lang yun ni Jenny. Babe?
3: Nasayod ka na ba?
1: Sa unsa man?
3: Nga mo biya na si Jenny. Si Elena lang di ang masayod. Naglibog ko. Ay, sa angin akong baton. Huwag ko masayod kung nung saon ako sa pagpasabutan akong anak. Gagkinala na sabi siyang bihaan sa gila niyang inahan.
1: Dave.
3: Sakita na sabi siyintay. Nakabangon na siya sa pagbiha ni Amy. Sa pagbiha ni Amy niya sa una tungod kay diya si Jenny. Pero karon mubiya na sab siya. Masakita na sa mga akong anak na eh.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
3: Yun ilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Mayog hapon ako si Radyo Banda Joseph Paul sa JQ Ganos to Gajos. Pagkara po natin ito sa Data X 503. Pwede mo mapatanong ang nanayad mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 ang superior. At is lang sa mga kapit na sa masilo lapin na skin solos batok sa nalamit sa free radical sa gipunabi sa prosyong da yung mabisyo sa mas pinong salkol o gang pagpanabago. Sa itong gabi ta live ang Director Andre Maykala sa Plaza de Bilincia sa Cebu City. Labot ning tapok-tapok o rally sa mga Duterte supporter ang DRT ang Duterte riders ni Asap Carmona sa kuluhan ni Mr. and Mrs. Garcia de Parini o ang former mayor sa Cebu City former mayor Mike Rama o ni Asap ang maisog no nagi kuluhan ni John Abines pero si John Abines ug mamut Carmona sa ang mga supporter sa Duterte nagkatapok ron rin no, niya sa kumbana-bana dul atri sa gatos ka mga individual no gatos ka mga tao mga supporter ang ni aron rin sa may Plaza de Bilincia ilang may ngo ilang mga dunay mamulong nga tag 3 minutes lang ang pigpulong o ang ilang sa mga tuyog tumong ang ilang padayon nga pagsuporta sa mga Duterte o sa natabukaron sa itong nasod, no? Labi na sa Senado, kaganin na buntag, o sa mga isyo nga nagawas ka sa itong nasod, no? Mauni ang ipulong o ipanulit ka ron sa pila ka mga nangu, nini mauga tapok-tapok dari sa Plaza Independencia. Patulong Diyos, muli ka ka po na, hindi ka to sa DTX 500, ang DTX 500 campaign na fiksyon, and I want po yung 3 million na rakyat sa artisan, sa team ni Pontra sa free radical sugar oxidation. Sa DTX 500, narupan ito mataon, internal organ na yun. Ang DTX 500 ni Paris Diabetes, Fatal Diabetes, Glaucoma, Cataract, Cardiac Disease, DTX 500, ang sekreto sa magagwapo.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with biogenic.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige ka gout, imnanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
19: Carl! Palihog gani sa litron!
20: Carl! Palihog po ng bupis, please!
18: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
21: Kung barkadahay, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
18: Ihatagan ni Carl ang bill.
20: Carl? Asa man si Carl?
21: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alcores. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yung kasama mag-uwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wakay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay visa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.

0: Jack, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butiki sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
2: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
13: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: sakit. Oy, concerned ra ko. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
19: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
22: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agamit. Aguanta pa!
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexidol Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubo!

0: yung mag-exulti mo.
1: Bayan, sa usama na.
2: Nganong si Claire man ang imong gikuhang mapuli sa mong trabahanting ang resign?
1: Pagkakang dili man siya. Utokan siya. Haom siya sa maong posisyon.
2: Pero,
1: kinahang lang magbalik mo si Claire.
2: Unsa?
1: Si Claire ang gusto ko nga mahimo mong asawa, Kent.
2: Kuya!
1: Nakabati ka ba sa akong gisulti, Kent?
2: Pero dili na mahimo, kuya!
1: Huwag nung dili man mahimo.
2: Tungkol ka nagbuwag naman si Claire!
1: Mao nga baliki siya.
2: Dili na ko makikbalik ang Claire, kuya. Dili taong magkasinabot ang bayhana, uy! Huwag gawas pa! Dili siya ang babae na gusto ko ikaubas ni Bukong kinabuhi.
1: Wa ko mangutana ni mo kung unsay gusto ni mo sa babae. Gisultihan talang ka na si Claire ang imong pangasawon kung ganahan ka na mag-minyo, Kent.
2: Dili, kuya.
1: Di ba, sawa pa mamatay ang atong amahan? Hugot niya, gitugon na ako nga ako ang pahiluna ni mo, Kent. Kung mo pili sa babae nga angay ni mong ikauban sa tibok ni mong kinabuhi. Huwag si Claire ka na.
2: Dili ko may mong bitahan kung kinsa akong pangasawon, kuya. Ako ni kasing-kasing. Busa ako ang mabuot kung kinsa akong pakaslansa.

0: Yao, la usted es mental.
1: Ah.
0: ¿Qué tawa de agunga nuka?
1: Lahimut lang ko na kunauna sa mga nahitabo. Pero it.
0: Usap ka, naglibog ko.
1: Ano ko to, naglibog man ka?
0: Kalit mga nagkatabos kumpanya ni Hans.
1: O ganang maglibog man ka, anak James?
0: Di ba? Di mo ang tanaga na sa Hans ni mo? Pero karun, ikaw na may ang gikuha.
1: Bahala siya kung unsa yung rason sa pagpatrabaho na ako. Ang importante, nga kabahin gihapon ko sa ilang pamilya. O dool ko ni Kent.
0: Ako sagaw, doon lang may ngayi siya. Pero, headshot lang.
1: Ano na, badshot man?
0: May uyam na siya, iyi siya gaw.
1: We,
0: kaya
1: siya masay uyam alang maid.
0: Secret!
1: Gago!

0: Nganu na kadahuna naman si Kuya Hans sa pagkuntol sa kinabuhi. Nganu man. Dili mahimo nga siya magbuot sa babae nga akong pagkaslan. Si Ayesa. Si Ayesa ang akong gusto. Siya ra.
1: Hoy!
0: Ayesa, nagmata pa ka?
1: Nakatuog naman ko, pero... hindi na sa ko makatuog o balik. Ngano niya makatilis kawas? O, balik ka makatuog?
0: Nagulaw na ako sa gisulti ni Kuya Hans.
1: Ha? Huh? Ngano man din, samtang yung gisulti. Naglalis na sad mo? Kent, ayaw na lang katuog sukol sa imong magkawanggod. Sundan na lang siya sa yung tanang gusto.
0: Dili mahimo.
1: O, si dili mahimo?
0: Dili mahimo nga sundon ko ang iyang gusto nga balikan si Claire.
1: Ha? Mauni gusto ni Sir Hans? Imong balikan si Miga Claire?
0: Oh, ug kana ang dili na ko masunod. Igsuon man mi, pero nailain mi kasing-kasing. Dili mahimo nga si Claire ang akong pangasawon.
1: Paminiyoon na ka ni Sir Hans?
0: Oh, ug si Claire ang iyang gusto nga akong pakaslan. Anong niabot mo na siya ng una-una, ha? Wasi yung pagtagad na ko sukat pa sa una. Dili na ganun siya hapit mo tanaw na ko kay kuno busy sa trabaho. Dagan siya gibuhat. Sukat sa bata, mami. Wa, dugo mahinumdum nga makigduwa siya na ko. Tungkol kay dili siya ganahan na ko.

0: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: Bong's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa.
11: Mmm, smells good.
12: Tikman natin.
11: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
11: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
12: Of course! Yung ginawa natin together.
13: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
14: Dili kani siya gusto nga wake up ko sa mga duwaan. Dili siya ganahan ako, Ayesa. Lahit siya sa ubang mga maguwang. Siyang klase tao nga, dili gusto og manghud. Gusto siya nga sulong anak lang yun siya.
15: Oo, oh, adi siya pasabda sa inyong mama.
14: Pero may siya magkasapan sa una. Pero, dili siya magtagad.
15: Daan pa rin mo sa una nga dili gid suod?
14: Ang amurang ginikanan ng among koreksyon, Ayesa. Si mama, ang among komunikasyon.
15: Kala, unsa ko ti ay?
14: Dili gani siya gusto mo, tanaw na ko. Nga karon, kalit lang nga suguon ko niya nga pakaslan si Claire. Huh? Sa mga utukaw eh.
15: Nga lang dili naman kaganahan, Miga Claire.
14: Basta lang. Nawa lang ang akong gugma niya sa pagsigi niya buwag na ko. Nadawatan na ako nga. Dilikyod kami.
15: Kapila na may kabuwagian ng Claire di ay?
14: Kadaghana. Kadaway, buwag na yun.
15: Mao ba?
14: Lain pa ato ba? Dili ba ka ingon ana sa mong uyab?
15: Wa pa mong kuko makasuway nga dunay uyab, good?
14: Ha?
15: Wa mo ko'y suod nga lalaki. Ikaw pa.
14: Ako pa?
15: Haulaki. Ikaw pa ang unang lalaki nga na amigo na ako nga suod gud kaayos akong kasing-kasing.

0: Duna gyud ay mga panahon nga museryoso ta.
1: Pero bitaw, ikaw nga kong BFF.
0: Ha?
1: Best friend forever. Kana! Kana! Mas may good ka. Singgit ang Darnabi.
0: Di ko eh, mauwaw ko.
1: Mm? Anong mauwaw man ka? Kabiin naman.
0: Mau gani. Batuon pa lang ta.
1: Kaysa may makaabot o bato na ito ning atong nahimutangan ron, uy. Niagot as rooftop. Unya, pang-pang ang ubos. Niya, magiting duha sa rooftop. Mga wak-wak na magiting aling makabati na ito kung musinggit ta. Si Kent ang akong gwapong BFF! Best friend forever! Ikaw na saan?
0: Unsa? Ako?
1: Ako, oh good. Ikaw, sige na. Mao na ning atong pagpanumpa. Ipadungog na to sa langit ang atong mga saad. Sige na.
0: Sige, sige. Si Ayesa ang akong BFF! Og only love forever!
1: Yay! Og karon sa atong kinuptanan.
0: Unsa? Doon na ba yun ay kinuptanan?
1: Kung unsa inaani mo karon, og kung unsa inaana ko.
0: Sige, sige. Kinsa may unang muhatag?
1: Ako. Ako yung unang muhatag. Ano sa may akong ihatag, ha? Ay, kibawan ako.
0: Unsa? Anong giubo mo na nimo yung pungong sa buhok?
1: Mano yung ihatag nimo. Kent, dawata ka nga akong pugong sa buhok nga dyan ay butterfly. Isip timaan sa kong saad nga ako mahimo ni mong best friend. Best alalay forever.
0: Thank you, Ayesa. Kini, dawata ka nga akong kwintas. Isip timaan sa akong pagmahal nimo.
1: Oh, uy. Ha? Huh?
0: Akong best friend. Alalay. Tigpakatawa, inspirasyon o guban pa. Best friend forever.
1: Uy, tempa. Ayaw na imong kwentas, uy.
0: Ayaw pagliyo. Ayaw pagbuot ko noong siya kung ihatag di mo. Mas angayan siya, diha si mong liyog.
1: Ili sila ni Ugma Ugtag 100. Okay ra ko.
0: Best friend ta ka, Ayesa. Busa, best food ang akong ihatag ni mo.
1: Dawi, mahadlok mas kumusul ob ini.
0: Ayaw na gubua. Monit imaan kung unsa ti kakapinangga.
2: Sorry, Kent. Dili na ko madawat ka ng imong kwintas.
0: Kara. Seryoso ko sa gibat aran ni mo.
2: Higala lang ta ka, Kent. Dili ko makahimo og sulob sa mga butang nga imong giampingan.
0: Kara.
2: O gawas pa. Gibauran ko ni Kuya Hans nimo nga dili mo dawat og mga regalo gikan nimo.
1: Pastilan. Unsaon na lang kung mawagtang ni.
0: Okay ra. Basta wala ni mo tuyo agubo.
1: Okay ra ka ng akong pugong?
0: Oo. Og tungod kay pugong sa buhok man nga, dunay butterfly ang imong gihatag nako. Magpataas na ko sa buhok.
1: Unsa?
0: I love you.
1: Unsa?
0: Best friend.

og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.

Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood cholesterol.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
6: TTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
19: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
21: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Kung muingon si mama nga,
4: sige ka, gaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor. It's a Melee Friends.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP, alas 5.11 sa kahapunon. Headlines. Ulohan karon sa ato mga balita, mga kasama. Ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kabahin sa flood control na hinayon yun subay sa pagduma ni Senador Pia Cayetano isip chairman sa mga komitiba o Senador Rodante Marcoleta sa subcommittee. So wala pa magsugod ang hearing na himong tensionado humang gibabagat ng 18 Marines nga katong niingon nga mo'y nag-deliver sa mga maleta-maletang kwarta aron dili makasood sa session hall. Sa nakita sa video si DILG Secretary June Vic Ribulia ang nibabag sa 18 Marines uban sa escort nila si Senador Pia Cayetano o si Senador Robin Padilla. Samtang paghakot sa mga basura din sa South Road Properties kon SRP, paspasan ni Cebu City Mayor, Nestor Archival. Samtang development project, gilauman nga masugdan isip abag sa mga residente sa labihang naapektuhan sa Katalagman sa Northern Cebu. Magkat ang mga headline. Sugbo ka Bisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News update, ano karong Huwebes mga kasama, Hunyo 4, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon ning oras? Nasa kahaponon diri sa Cebu City, baka sa Metro Cebu area, dagom naman sa. Ato isa karong taon-taon haon sa may lakaw sa panahon. Sa musunod pang 24 oras, kumusta man ang low pressure area? Kumusta yung nahimutangan kagahapon raban labihan sa pagbunok sa uwan diri sa Cebu City area o sa Mandawi? Apan ang area sa Talisay, o man din mag-uwan kagahapon ang pagbunok? Nakaduhagid nakabunok diri sa Cebu City o sa Mandawi City area? Naminaw sila mga radio karon 612, mayong hapon niyong tanan. Huwag yun man, naminaw sa ato ang digital platform, DYHP, Remensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa mga kamunahimuta mga kasama, naglanog-lanog kanunay ang DYHP, mayong adlaw kaninyong tanan. Karon sa detalye na sa ato mga balita mga kasama, atong unahon ang mga updates gikan sa kauluhan gumikan kay gagahapong adlaw ug sayo kag ganinang buntag nahimong pangutana kon pasudlon ba o dili ang mga senador nga kabahin sa komitiba sa Senate Blue Ribbon aron sa pagpahigayon sa naandan nga schedule alang sa hearing sa flood control anomaly. Busa kaganina, mga alas 10 sa buntag, nahimong tensionado ang Senado human sa dihang paingona musulod sa session hall ang 18 ka mga Marines na giingong mo testify tumikan kay sila niingon nga maoy nag-deliver sa mga daghang maleta ngadto sa pipila ka mga politiko o mga kongresista sa miaging tuig sa nakalabay mga tuig mga kasama na imong tensyonado gumikan kay nakita man no, nga nibabag si DILG Secretary John Vic Rimulya yang gibabagan ang panon sa mga US sa 18 ka mga Marines o gingon man si Senador Pia Cayetano o si Senador Robin Padilla ang duha ka mga senador maoy ni escort or ni sundo sa 18 Marines nga wala pa sudla dili pa sudlon dito sa session hall aron mapahigayon ang session karong hapon. Ato ning paminawon no, ang tipik sa mga panghitabo kagarinang buntag o tanawa diri sa ato ang video ang pagtinukmuray ug nakalingkawas gyud no, sa dihang na limbasog ang mga Marines o Senador Robin Padilla aron maka episode. Maka-proceed gato sa session hall. Mapahigayon gyud ang session sa Senate Bill Ribbon Committee. Ato ning tan-awon o ato ning paminawon? Mato de Senador Pia Cayetano nga sa wapak. Okay, ato ning paminawon.
3: Paraanin lang po.
4: Ngayon, they're asking us to ang kausap ko kahapon si Director Parlade. Ang parang super management system. Pero kahapon, ang usapan, talagang dapat, nandun lang sila sa guest list. Eh, nasa guest list natin sila.
5: Yeah, they're my guests. They're my guests. You have their names.
2: So, di ara nakita na no ang pagtinukmura ni Senador Ruben Padilla o Secretary Rebulla hangtod nga nakalighot gyud og nakalingkawas og wala gyud mapugni ang puwersa sa 18 Marines og nakaproceed nakasud na sa session hall alang sa pagsugod sa hearing sa flood control. Way na himo si Secretary Rimulya. Yan na lang gitanaw nga nakasood na sa session hall ang resource person. Kaban sila si Senador Pia Cayetano o Senador Robin Padilla. Magkasama ang labing init nga bahin sa hearing mao ang pag-atubang sa 18 Marines o kanhi mga Marines nga giimbitar isip mga resource person aron motestigo bahin sa giingong pagdala og mga maleta nga puno sa kwarta nga konektado sa giimbestigahang flood control fund. Pangulungan ng hearing ni Senador Pia Cayetano, aktibo usab nga ni participate si Senador Dante Marcoleta sa mga pangutana ngadto sa 18 ka mga resource person. Namitambong sa mong hearing karon nihatag ang ilang testimonya kabahin sa giingong paghatod og dagkong kantidad sa kwarta gamit ang mga maleta ngadto sa pipila ka mga influential nga personalidad o mga opisyal. Sa miaging adlaw, mahimong controversial kaya dunay mga balita nga ang ilang imbitasyon sa hearing o na nang gibawi og dayon gipasalig nga mapahigayon ang hearing nga nakadugang hinuon sa tensyon sa Senado kaganina. Ang sentro sa mong tensyon o ang sentro sa mga pagisa ganihak sa 18 na Marines kung asa dapita gi-deliver o gihatod ang mao mga maleta o sa ilang opening statements mga kasama gihatagan kanigigayon nga maka-explicar o sa ilang katuyuan sa pag-testimony o sa ilang katuyuan sa paghatag o pamahayag o sa ilang katuyuan sa pag-come out taliwa sa risgo nila nga seguridad o taliwa sa sitwasyon nila karon. Matod pa ni Senate President Alan Peter Cayetano nga present sa maong hearing nga iyang gidaig ang pagrisgo sa kinabuhi sa 18 Marines. Gumikan kay... Doon na may posibilidad. Kung sa may mga hulga, kailang giatubang yung mga 18 Marines karon apan nagmaisugon. Matod pa sa paghulagway ni Senator Alan Peter Cayetano nga mo gawas o musulti sa ilahang mga nahibawan kabahin sa pag-deliver. Matod pa sa mga maleta nga to sa mga inila na personalidad o influential nga mga politiko.

0: oras alas 5.23 na sa kahapunon samtang nipalag ang Malacañang sa ligasyon sa 18X Marines nga gingong naghatod sila og kwarta sa balay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Ilocos Norte. Kani ang pamahayag pinaagi ni Press Officer Claire Castro. Dugang pa sa mga press secretary ang iyahang di pa niyag maunga umayos kayo pagtarong mo. O ni iyahang mensahe nga to sa mga ni-testify ng mga former Marines. Pinanggi mo kata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kalabot sa nagpadayon kaganina o sa napahigayon kaganina nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee may kalamigitan sa flood control. Pagingon man ang giingong pag-deliver sa maleta-maletang kwarta. Mato ni Castro nga dili kini konsentihon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pananglit nga magpadayon ang maong sitwasyon sa dili pa ang State of the Nation Address konsona sa Pangulo na ipahigayon karong buwan sa Hulyo. At oras alas 5.25 sa kahapunan mga kasama. Samtang sa dugang pang mga balita dinhi sa balitang lokal, ang paghakot sa mga basura sa Southward Properties kun SRP papaspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Paspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paghakot sa mga basura sa gibong transfer station diha sa South Road Properties kun SRP. Kinisukan ibalik paglabay ang kagamhanan sa puyan sa mga basura sa syudad gadto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Dili gusto ang mayor ng kalawat pa og mga reklamo labot sa kabaho nini diha sa reclaimed property. Ipadayag ni Archival gamas gamay ra karon ang pundo ng mga basura diha sa SRP. Itandi siya nitipon og kanadto diha sa maong transfer station.
3: Gamay ra ba na di man pareha sa una mga 120,000 kana karon makaabot nag 18 gumaira kay na siya.
2: Si Mayor Nestor Archival una na hinuna ngayon sa Mayor Kinsey ngadto sa Tantag Adlaw Department of Public Services kun DPS sa City Hall paghawan sa mga basura diha sa SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyo Radyo Man Eli Balanos DYHP Tatak RMN.
1: DYHP Radyo Mo Nationwide.
0: At oras alas 5.26 sa kahaponon, mga kasama. Naka-like na ba mo sa DYH Pernambuco Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo? Hala, like na o follow na. Dumikan kay diyan ang ato ang DYHP Answer to Win promo o siguraduhag yun nga inyuhang na-share atong live program karon sa DYHP News Updates o makatubag mo sa atong pangutana karong hapuna. Aron makaangkon mo og 200 pesos atong suwerteng mananaog mga kasama. Ang ato pangutana, ayun ra kaayo. Unsa may pangalan sa komitiba or committee? No nga ni resume or ipahigayon gyud sa ilahang Senate hearing kaganina. Kabahin, may kalamigitan to sa flood control controversy diin na ni hatag sa ilang mga testimonies, resource persons katong kanhi 18 ka mga Marines. Itay pag inyo ang tubag sa ato ang comment box, comment section sa itong live program karon na diri sa DYHP. News updates mga kasama, tubag na alang sa inyohang answers. I-type na, isuwat na diri sa ito ang comment section. I-comment na diri sa comment section sa DYHP News Updates. Aron na, namo'y chance makadaog og 200 pesos GCash sa yun rakayo kay tuplok lang, pag-type lang. Galing sakto ay inyohang tubag o naka-follow sa mechanics, naswertihan, sabno nga. Pili ang inyong mga pangalan. Asigurado, 200 pesos. O sa mahingan sa komitiba nga ni-resume sa ilahang hearing kaganina sa Senado, diin ang 18 ka mga kanhi Marine ni-testify ni Bulgar kabayan sa ilang matod pag-iingong pag-deliver nila sa malita-malitang kwarta. At oras alas 5.27 sa kahapunon samtang sa dugang pang balita. Development project, gilauman nga masugdan isip bag-o sa mga residente, isip abag sa mga residente na labihang naapektuhan sa katalagman sa Northern Cebu. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Usa ka airport, coastal road, gikan sa Amihanan, paingon sa Bagatan, ingon man, usa ka world-class sports complex ang gilaraw ni Cebu 4th District Congressman San Shimura o Cebu Governor Pamela Barikuatro alang kini sa 4th District sa Sugbo. Kini na sayran atol sa pagkikidabi sa gobernador, ngadto sa kongresista, atol sa pagapudapud usabo gayuda, ngadto sa mga nabiktimang residente sa magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo. Matud ni Barikuatro, nga ang maong plano at gitinguha kini isip pagpalambo sa ekonomiya sa lalawigan, pag-generate sa bugdugang mga trabaho o pag-abag usab sa mga lokalidad nga makabangon gikan sa katalagman nga naagian. Gitinguha usab sa kagamhanan nga pagpatukod usab og labing dako nga sports complex nga may butan sa dakbayan sa Bugo susama sa Clark Sports Hub sa Pampanga. Nasayran nga una na kining gi-propose sa dakbayan sa Naga apan gipaubos pa kini sa feasibility assessment. Gihimug-atan ni Barikuatro nga usa sa kinahanglang paniguruhon sa pagtukod sa mauma edipisyo ang pagsiguro nga makalahutay kini taliwa sa kahadlok sa nagugubang pang kalamidad. Subay ni ini tingwa usab ni Shimura nga mahinayon na ang north to south nga coastal road isip pagpaloog usab sa sitwasyon sa trapiko og paghatag usab og masayon nga access sa mga investors og negosyante sa Subo. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman RV Velocity Way HP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab o mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay buok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
1: Radyo mo nationwide!
0: At oras sa 5:30 sa kahaponon, gisugdan na sa Cebu City Police Office ang Proficiency Firing Program aron mahimong bansay o hanas nga magamit sa ilang mga armas ang mga tanang personnel sa kapulisan sa dakbayan. Giuna sa pagbansay ang mga ranggo o police patrolman. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Gisugdan na yun sa Cebu City Police Office ang Proficiency Firing Program habang gibuksan na itong Lunes sa firing range sa sunod sa Camp Sotero Cabahog sa Dalang Gurudo sa Dakbayan Sugbo sa ikatulong adlaw dulaan sa 50 ka mga bagong police personnel nga nagranggo ang mga patrolman ang unang gipaubos sa pagbansay-bansay sa ilang armas. Mato ni Christopher Panis o sa retired police officer sa CCPO nga mo ay nagbansay sa mga bagitong police. Mahinungdanon kaayo nga mapaubos sa training sa pagkahupot sa ilang armas ang matag police personnel. Tumong nini nga masayod ang matag usa karila sa disiplinado nga paagi o kung unsay husto nga pagkupot sa armas alang sa siguridad sa kaugalingon o sa publiko nga naa silang palibot.
6: Yeah, because anak yung importante, no? Lisod man kayo magdata sa field, then di kita kaibaw mo protect sa itong self and mga tao. So, kinanglan yun sila mo kanta ko basic. We go undergo basic. Kaya hindi sa familiar silang pusilgan.
5: Gipasabot ni Padis ka dito sa training center, tag-as ka kalibre sa armas, ang gagibansay kanila, sukuhay kini sa giisyo nga short firearms gobyerno. Tungod ani, kinahanglan niya ipasinati sa mga bagong pulis ang mga mugmong kalibre sa armas sama sa 9mm nga mo'y isyo sa gobyerno kanila.
6: Naigitod lo, but they are using another firearm. So then say, pag-abot din rin, laing issued firearm, so they have to familiar their guns.
5: Si Christopher Panis, awhag niya sa tanang pulis sa Dakbayan sa Sugbo, bisan paman sa gidugayon na nila sa serbisyo. Kinahanglan paghihapon sila nga magbansay sa ilang mga armas. Una na nga gitinguha sa kadagkuan sa CCPO nga mabalik ang kahingigo sa tanang pulis sa sunod nga miila kanila kaniadto nga si Bus Finest. Si Police Colonel George Ilana, ng hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, may pahibaw nga ang kagamhanan sa sunod ang mihatag sa mga bala alang sa mga programa. Tinguhan ini nga ang tanang personnel magpabiling nga sangkap sa kahibaw ug kahanas sa paggamit sa ilang mga armas aron epektibo sa trabaho, paghatag proteksyon sa publiko. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Rajuman Arbo sa 3YHP, Tata Carmen.
1: Rajumo, TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: At oras sa 5:33 sa kahaponan na ito karoon sa taon ng report ni Rajuman Joseph Osquijano diya sa downtown area o diya sa Plaza Independencia ba kani dunay assembly o dire pa nagtapok-tapok karon sa mga supporters ni kani presidente Rodrigo Duterte. Ato i-check unsa nang activity ha. Radyo man Joseph Foskihano kasama JQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
7: Wala ba sa mga radyo ba na Aida, mga 1 hour yun, no, na human ang tapok-tapok o rally sa mga the supporter ni kani Presidente Tatay Digong diri sa Plaza de Brisa kasama ng radyo na Aida. Malas 4:30 natapos nilang tapok-tapok diri sa tunga-tunga bahin no, sa Plaza de Brisa. Doon ay mamulong gani, diri sa si kani Mayor no, sa Cebu City, kani Mayor Mike Rama ang nangu sa DTR no, Duterte Riders ang maisog ngibuluhan ni June Abines diri sa kagadina. Mga 3 minutes ang ilang pakigpulong may kabuta lang sa pangitabog karon sa nasod labi na sa development karon no, sa Senado og mga isyu na gawas para ilang gipamulong kasama ga Radyo Ngayon na ang hugot ka suporta sa mga Duterte na agyapon no. Ilaga po di ingon ganina nga wagya po matandog og ugot ka po ng suporta sa mga Duterte din sa ato ganasod kasabaga Radyo Manayda. Mga kapinal sa katos ka mga supporter, no? Ka mga individual nga mitambong sa mga ongarali din sa Maya Plaza and Ibinisa. No? Malapuson, way kisaw, way mga kagulihang, malapuson o mabungahon ang ilang gihimo nga tapok-tapok din sa Plaza and Ibinisa kasabaga Radyo Manayda. Samtang sanatan sa trapiko at unahon rin sa downtown sa kunimutangan karon ang Colon area Uray Cudao, moderate ang dagat sa mga sekante sa mga iskina sa Mia Boulevard, ikas pangadiban balong rin sa may iskina Pilais, moderate ang dagat sa mga sekanan, samtang gikan rin sa may Abiliana, balong rin sa may downtown area sa may Colon Street, iskina sa Mia Boulevard, moderate balong rin sa may Basilica Minor del Santo Niño, ang Mabini, Pilais, ingon man ang Hakosalim, Ligaspi, moderate sa karamang rasa sa kahaponon. Samtang ang abig sa may Plaza de Vidincia, moderate sa bandagan sa mga sekan at Andrila Masango na nahanggamay sa subtunnel ikan sa may Isos Minya mo gawas diri sa may talisay o musubay kaning subtunnel ikan sa Isos Minya ikan diri sa may Robinson's Galleria naka sinapin sa mga kaon silaga sa mga sekan na nagkaroga baga orasa. Samtang ang Pinti ikan sa may Pinti Isos Minya padungin sa may Mango Avenue moderate to heavy traffic padong sa may General Maslama Avenue, iskina sa may Chavis, no? O padong rin sa may iskina MG Quinto Avenue. Ang Gorondo, gikan rin sa may iskina Escario, is lumoving ang mga second and padong rin sa may Chavis. Samtang ang Escario, gikan rin sa may Cebu Provincial Capital sa may iskina Osminia Boulevard, padong rin sa may Escario, iskina Eframos o sa Juana Osminia, is lumoving sa mga second and padong rin sa may iskina Gordo Avenue. Samtang ang ubos ng bahin sa flyover subay sa Escario Extension, ikan rin sa may iskina Gordo Avenue, nakasinati sa Miscons Dagan sa Masakanan, padong rin sa may Bantal Road, no? Padong rin sa may da, padong sa may Cebu Business Park. Samtang ang Objan Polisikan, sumubing sa Masakanan, ikan rin sa may Gordo, o ikan rin sa may Mabulo Church, padong rin sa may IT Park. Samtang ang Bantal Road, Garmaurasa, slow-moving, no? Bunito heavy traffic padong sa may Foodland, is Fortuna na piktuan sa ni Garbaga Orasa. Ang Highway Sino, ika sa may Sumangdako o Tipolo, nakasinati sa ni sa Kahoot, sa laga sa masakan padong rin sa may flyover Magikay, Laos rin sa Konsolasyon o Basak, Mandawi. Samtang ang South Gabayan, ang Inbag Castle na Garbaga Orasa, may digid angay agon karo padong rin sa may South nga bahin sa Bagasak Pardo Highway, Bulacan, Cebu City, Bulacan, Talisay, ikan rin sa may South Bus Terminal, nakasinati sa abni sa Kaot, sa dagat sa Masakanan, padong rin sa may SRP, padong sa may SMC side, o glahos rin sa may Bulacan, Talisay. Ang SRP, both side, ang right lane o left lane, Waray Cudao, ikan sa plus, ikan sa may plaza, o padong rin sa may Talisay, ikan sa Talisay, padong rin sa plaza, Independencia. May napilang kasi atasun karon sa kalambuan sa tungi gubiran niya pagtapitapong urali sa mga supporter sa mga Duterte. Ika na rin sa Plaza Independencia. Ako yung Radyo Man, Joseph Foscano, DYHP, Tataka RMN.
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Inga salamat Radyo Man Joseph Foscano sa report. Samtang di ay bagong lifestyle destination mall sa Dakbayan sa Mandawi, buksan sa Dilipang Pasko sa kaning dapitan. Kasama mo sa Balita Radyo Man Ken Galinea.
1: TYHP Tatak RMN Report.
8: Dugang trabaho ang mahatag dili lang sa mga mandawihanon kundi nga doon usab sa uban pang nangitag mga oportunidad sa pagpaginabuhi sa gayon nga mabuksan na unya ang Ayala Malls Gatewalk sa Bagaray Subang Dako sa dili pa ang Pasko. Ang maong nga mall dunay modernong industrial nga disenyo alas pamatigayon ug bagong lifestyle destination sa Dakbayan nga dunay lain-laing nga mga establishments nga mahimong suruyan alang sa matag pamilya o kaha mga batan-on sama sa mga boutique, mga kananan, gaming zones ug uban pa. Subay nini sa Mandawi City Mayor Jokey Iwano na mahayag nga andam ang lokal nga kagamhanan sa syudad pagtabang sa business sector nga may kaabag usab niini alas kalambuan sa syudad. Ang kadaguan sa Ayala Group nga may developer sa malls midua sa Botani Iwano sa City Hall aron i-update sa development project ug ipadagat usab niini ang gikinahanglan nga tabang og suporta gikan sa syudad sa higayon nga magsugod ang ilang operasyon. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:39 sa kahapon samtang sa dugang pang balita. Mga residente sa Basak sa Lapu-Lapu City na kabinipisyo sa libreng services sa lokal na kagamhanan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP Tatak RMN Report.
9: Kini nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nakabenepisyo sa libreng serbisyo program sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga residente sa Barangay Basak Lapu-Lapu City karong adlawa. Lakip sa mga serbisyong gihatod ngadto sa mga basakanon ang medical ug dental check-up, free medicines, nutrition counseling, legal consultation, civil registration assistance ug registration alang sa mga solo parents, senior citizens, persons with disabilities, SSS ug BPI membership. Gawas niini nakabenepisyo sab ang mga residente sa libreng vet service, services, insurance assistance, seedlings and livelihood training, ug nagkadaiyang wellness services. Kasama mo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtunga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ubang kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: At oras sa 5:41 na sa kahaponon. Samtalugang pa mga balita, mga kasama, ikan sa ato ang Senyo Com Intern sa DYHP Sumbonganan Updates kuman sa mga pahinomdom.
1: Radyo mo, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This newscast is brought to you by iBerry.
16: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
17: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
16: DTX 500. DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
19: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
18: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
19: tulo pod ka capsules sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit.
19: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat?

Karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw, gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una, pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oh shucks! Oh shucks!

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: TYXP, una sa lahat, weather update.
2: At karon nga i-check ang sitwasyon sa panahon. Sa musulod pang tak na gikan karon, magkas natin ibatag mga pag-on-on karong gabi una. Weather specialist taan na dumdum sa pag-asa magtan. Ma'am Ana, maayong hapon.
3: Yes, may hapon, Ma'am Aida. May hapon sa tanang tigpaminaw. Mga kitang weather update. Doon na tayo gina-monitor nga LPA na kinig karon sa outside or gawa sa par, but naana siya sa may boundary. And possibly ni siya musod sa itong area of responsibility in the coming days and taas ang chance nga ma-develop sa Usakang Pagyo. Ang nahimutang kanini naa sa 355 kilometers west sa Kalayan, Cagayan dito sa Luzon. And sa Laimbahin, ang hanging habagat panayin sa nag-apektar sa northern of central Luzon. Kinibuha ka weather system ng isbutan, wala kinidirect effect diri sa Kabisayaan. Mga makasin natin kita upanag sa mga panganurun na ito sa managumong kalangitan. But doon natin chance ni mga localized thunderstorms. And sa hangin o sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan na hangin ang mga pasulabi o ang kadagatan, malinawon sa kasarangan ang pagbalut. O dali sa Sugbo, kadagatan na ipagtaob alas 8-8 sa gabi. Naipaghunas alas 8-8 sa gabi and mutaob alas 2:43 sa buntag ugma. And ang adlaw mo salop alas 5:30 sa hapon. Maka na itong weather update, kinisana dumdum, maayong gabi, amang hapon, dagang salamat.
2: Mga salamat, Ma'am Ana.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
2: Weather specialist, taan na dumdum sa pag-asa magtan. At oras alas 5:53 na sa kahapunan, alitas maayong balita.

0: tinuod, inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami man good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. At oras sa 5:54 na sa kahapunan, samtang mga balita gikan sa ato mga CNU.com interns, dahil team of nurses sa sugod miluwas o gabagong himugso nga bata sud sa usa ka bus. Kasama mo sa balita CNU.com intern Rob Mosqueda.
1: TYHP Tabak RMN Report.
2: Gidayeg ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan ang team of nurses sa lungsod sa sugod. Human man lang po sa nilang luluwas ang bagong gimugso nga batang babae sud sa usa ka bus kagahapong adlawa. Ang gidayeg nga team of nurses nga gikan sa Juan B. Dosado Memorial Hospital sa sugod, naglangkob nila Marjorie Joy Casinilio, John Paulo de Dios, ug Lo Dominic de Dios. Nagkanayon si Dr. Catalan nga paspas ang pagtubag sa mga nurse human makadawat og tawag nga nagpatabang sa pagluwas sa usa kay nahan sa nanganak sud sa usa ka bus. Alan sa health consultant sa Kapitolyo gilagway niini ang naitabong insidente, nagpakita lang sa dedikasyon sa mga health workers pagatod og serbisyo alang sa mga nanahanglan bisan gawas pa sa tambalanan. Kasama mo sa Cebu Provincial Capital, Rob Mosqueda, CNU.com intern, DYHP Tatak, RMN.
0: At oras alas 5:55 sa kahapunan, samtang usa ka lalaki gipusil patay sa riding in tandem. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Olive Diguero.
1: TYHP Tabak RMN Report.
3: Patay ang usa ka 20 anyos nga lalaki human kini gipusil sa wala mailing riding in tandem sa sitio Power Gun Club, Barangay Guadalupe ning siyudad sa Sugbo. Nailhan ang biktima sa alias lang nga Stone, kinsa gideklarar nga dead on arrival human siya gisuway pagdala sa dul nga tambalanan human makaangkon og dagang samad pinusilan sa iyang lawas. Sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, gikataho nga magkaila na ang biktima og duha ka mga suspect ug gituohang giagmi pa si Stone sa mga suspect sa wala pa kini gipusil. Usa ka alias Jatli ang gikustudiya karon sa Guadalupe Police Station alang sa dugang imbestigasyon sa nahitabong insidente human giingong aduna kini koneksyon sa riding in tandem nga mga suspect sa panghitabo. Kasama mo sa Guadalupe Police Station, Olive Diguero, CNU.com intern DYHP Tatak RMN.
1: DYHP Tatak.
0: At oras alas 5:56 sa kahaponon, Bohol Olympics 2026 gibuksan na. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Delphine Lidon.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Opisyal nang gibuksan sa lalawigan sa Bohol ang Bohol Olympics 2026 sa Bohol Cultural Center kagahapong adlawa. Ang maong paugnat sa kusog nga suportado sa kagamhanan sa probinsya, mga barangay, DepEd Bohol o gubang stakeholders, gisalmutan kini o 2,482 ka mga atleta gikan sa 43 ka mga lungsod sa naasuing lalawigan. Pinaagi sa maong kalihukan, maghatag kini o kahigayunan sa mga batang atleta nga mapalambo pa ang ilang abilidad o maghatag og chance sa usab nga makasalmot sa mas taas nga sporting events sama sa provincial o regional level games nga magrepresentar sa Bohol. Kasama mo sa balita, Delphine Junior Lidot, CNU.com intern, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa alas 5:56 sa kahapon ng DYHP Answer to Win Promo, mga kasama sa itong pangutana karon. Unsa man ngan sa komitiba nga nag-imbestiga ngatong masumpay gihapon sa flood control controversy diin karong adlaw kaganina buntag kanhi 18 ka mga marine ang nitambong sa mong hearing. So, watay niyo ang tubag sa ato ang live program karon sa DYHP News Update. At oras, alas 6:59 na. Dugang pang mga balita og sa DYHP sumbunganan human sa mga pahinumdo.
1: Radyo Mo Nationwide.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma. Mamangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
9: Hi! Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wapa ka! Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Wala si Mom!
12: Don't worry, Dad's got this.
11: Wow! Fries with dip! Egg sandwich and mac salad.
13: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
5: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
14: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
15: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
16: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Ladies' Choice ham spread.
17: Ladies' Choice ham spread.
16: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
15: Mmm!
17: Wow!
15: Omega siglaw sandwich with Ladies' Choice ham spread. 66 omega 3 and 6.
16: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
5: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
18: The angel of the Lord declared unto Mary.
19: And she conceived by the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
18: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done to me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh.
19: And dwelt amongst us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
18: O Holy Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: Oras sa DYHP, alasay sa 2 sa kagabion. Magkasama sa DYHP, sumbungan ang update ni atong gitabangan kagabi. Katong usa ka inahan nga si Jelen Pasos. Na sila karoon na gapuyo o sa barangay Pasil sa Dakbayan sa Sugbo apan lumadto nga taga President Carlos P. Garcia Bohol. Ang sitwasyon ng taon ni ato na kinahanglan o gatabang ang usa ka tuig kapin nga bata. Gumika ni ato iyahang ni Bukol nga ilaw mo sa iyahang suwang niya ni hubag po ang dila sa mong bata. Atong may joma in the tongue. Ito yung problema in town nga ang shot nga i-inject. Kung alis sa private hospital, 40 mil matang injection. Apan sa public hospital, 4,000 pesos. Apan bisan og medyo minus-minus. Apan dako ragid gihapon para in town sa pamilya o para sa ginikanan nga pagpanagat ang panginabuhi dito sa Bohol sa Papa. Unya ang inahan nga may nanawagan kagapon nga si Jelen. May nagatiman siya mga anak. Apan sa iyong generosity, naka-turn over ta kagabi og 8,500 pesos. Unya, malipayon tang napahibaw, mupahibaw og at usan nga gi-appreciate ang dugang tabang na ato na dawat nga doon na pa'y dugang na 2,000 pesos, no? Alang sa bata, no? Alang sa panawagan ni Jelen, nga ugma ato lang po ning ipaabot, ay put an over nga to ni Jelen. So, di ay 8,500 pesos, nga ito na turn over kaga BE, unya additional nga 2,000 pesos sa ni paapas og tabang. Dikan kayong salamat. Ato na yung paminawon, no? Si Jelen sa iyong pagpasalamat.
1: Salamat. Kaya kong pasalamat sa DYHP sa tabang na natigong karon ako na kaining tabang para sa mua, para sa tamba sa akong anak. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan o labi na sa mga kuan sa radio. Daghan kayong salamat.
0: So, 8,500
1: ako na kaining tabang para sa tamba sa akong anak.
0: Oo, so injection para niya ang may sumang, no?
1: Salamat kayo sa tanan-tanan na naghatag ani. Kasi sa kalisod karong panahuna na andihapon ni tabang namo. Salamat.
0: Kasama si Jelen, paso sa iyang panawagan o sa itong pag-turnover kagabi sa maong kantidad. Pakausapa, daghan kaing salamat. Ngayon kay kinabuhi sa usaka tuig nga bata ang ato ang natabangan na usab. Hopefully, sa maong kantidad, makapalit nagduha ka injection kasama ni Sir, itong tag 4 mil manggaling. Kapag sobra-sobra gamay, mayon ta, no, sa usa o duha ka tira sa injection, makapus na in town at mabalik sa normal ang kinabuhi sa 1 year and 4 month old baby, mga kasama nga si Kalex. Salamat! Dahil kayong salamat mga suking tigpaminaw. Samtang sa pikasbahin karong gabi una, dispensa kayo gamikan kay natailain nga pataling hugan. Nasunod-sunod man nga mga bata in town ang ato ang natabangan. Atong nilabay nga adlaw, 4-month-old baby. Ang kagahapon, 1 year and 4 months old. Nga karon 7 years old bata. Batang babay na igo manis motor, liksan man ni unya. Kinahalan nga maoperahan. Nasud ni sa usa ka government hospital na operahan na apan ni kinahanglan gapon og tamba labi na kay gabi imogi pag discharge sa maong bata nga nakaron sa Toledo gidala unta dalhon dinhi ang maong pasyente mao in taw ni ang picture o luya pud oy ulo man skull man ang apektado sa maong bata ang giflash karon ato sa tong screen ang kining picture in town, no, sa mga bata nga human sa pag-undergo og operation. Sa dahil kayong salamat, no, nga luwas og successful ang operation pero maulagi ang pag-recover og ang dugang tambal nga panginahanglan sa mga tabang. Unya, makaluloy po kayo ang istorya ang mga bata. Gumikan kayang iyahang porsoso nga inahan namatay naman. Naa siya giatiman sa iyahang apuhan. Nga pobresad kaayo dito sa Toledo samtang ang amahan aning baong bata wala pa man awa mailihi nga kaning bata ay wa sad gipaila ngadto sa iyang amahan nga namatay na baya ang mama in town sa maong bata.

0: 7 years old, no? Secret Alia Ayla Pahayahay. 7 years old in town. So, may nalang nakagawa sa ospital pero maulagi na problema karon ang apuhan para sa asaman manguha. Asaman in town ipalit og tambal para sa medication og sa hingpit na kaayuhan sa maong bata. Dili sa tong sibianan karon gitahasan nga manawagan ang suod kaing higala sa maong apuhan sa maong bata. Kunya gani ang iyang sitwasyon karon mao nga ang paghatag lang pod sa iyang time isip suporta nga to sa iyang suod nga higala. Unya sa dihang ato ning gi-assess o gi-evaluate gipahibaw tang daan nga ang atong bisita karon nga si Flora May maoy manawagan hulip sa iyaha kay siya may nagda, ang katong apuhan, manggid mo, nagda, pabalik sa ilaha, dito sa Toledo, mo nang yahang close friend, mo ay naakaroon din sa itong sibiyaanan para manawagan. Nagbit-bit ang taon ng anak po, pero bisan pa maningon, ana, ang sakripisyo sa pobre, mga kasama, pag malasakit, ana agyon, taliwa sa kapobrehon. Ato ning paminawon, ang atong i-welcome sa atong ang studio, mayong gabi ini mo, ang pangalan palihog, paduol sa microphone.
1: Mayang gabi sa tanan.
0: Ang pangalan ni mo?
1: Ako dahil si Flora May Gabotero.
0: Gabotero. Oo, pila'y pangidaron?
1: 40.
0: 40. O, asa magod inyo ha?
1: Sa Toledo. Ma.
0: Toledo, silingan, ragyod sad mo.
1: Pero kanang buhol ko.
0: At lumad sa kang buhol, pero na kas Toledo na po. Yung asa man sa Toledo?
1: Dap-dap.
0: Sa dap-dap, Toledo. Oo, so sa imuhang gisugilon ka ganina, so patamaga, on air, karon sa atong interview, mayo kay nagagawas la di ay ang bata. Oo, niya. Unta to, dalhon din pero sa, okay na sad, nga, bisag wala lang dada kay nakakita man ko sa picture sa hulagway nga tabangunon kaayo, aro in town makapahuway-huway ang maong bata. So karon sa may pung sa lola sa apuhan nga imong suod nga higala, o sa paidugang pangapanginahanglan?
1: Kanang, kuan lagi ma'am kanang, sa panganan na ka ng matambal ba o financial kay napod sila utang.
0: So, gumikan kay sa pagpa-ospital. Paita po, no? ang katong 75,000 para to sa titanium sa katong sa pag-opera no, sa iyahang ulo. Mo na nagkautang-utang yun.
1: Ipadali pa sa doktor kay kinahanglan o di ko na tumadali mo dako pag maayong ulo.
0: Suslustilan. May kayo, maayo na lang kay naoperahan na.
1: Hila ko pag siya rito kay kanang ang uban biya ko no, na ang operahan wala pa nakamata pero yung apo siya. So siya ang nagsigid ko kampo sa Ginoo nga kanang makuan jud ko no ang bata ba. Kay maon lagi iyang paglaom sad.
0: Suslustilan po no. Oo, sa ito pa, ikaw may kasuginlan po niya. O sa may mga updates, o sa problema, ikaw iyang masumbungan. Inanak, kasulan niya pa naghigala?
1: Ako. Nga, kanang usay maluoy mong gug ko niya. Kay, kanang, ako rin iyang madali-dali ba?
0: So, imuhan ni anak, ang imuhan dala po doon. Ikapila man ni mong anak?
1: Ikalima.
0: Ikalima. O, pero bisan pa magnaakay lima ka mga anak, pero nagkugi lang po sa taon ka.
1: Kaya maluoy masad ko.
0: So karon ang posibilidad na may nang gituro nimo kay ang schedule malinyo karon sa pagpanawagan. Oo. Asila. No? So nagdanin og mga reseta diri ang atong bisita nga si Flora May. Siya may nanawagan hulip sa iyahang suod nga higala nga mao'y apuhan ni atong 7 year old. Siti anyos nga batang babae nga naoperahan sa iyang ulo, sa iyahang skull, gumikan kay naigo or naligsan ni siya og motorsiklo. Unya gali sa gate. Palit nga titanium, nakautang yun. No? Ang apuhan in town, mauna nga sa kakuwang sa pinansyal, mudangop gadiris DYHP, yawat na lang, bisan ginagmay, matabang-tabangan, atong kaigsuunan nga mudangop diri. Unta ito, kasama ni sir, katong malita-malitang kwarta, no? Gibuhos na lang ta ito. Unta ito sa usa kaadlaw, ang DYHP o IFM, daghan nito tagig matabangan. Apan, sayod ba mo nga, ang atong ka-tugbang kanunay, ang atong sigyo mga sukintig na minaw nga, na ang pagbati, no? Na ang kaluoy kanunay, bisan sa kapubrihon, pero mo sell out good gihapon, mo paambit good gihapon, bisan unsa man ka pigado sa budget, apan gumikan kay ni ay tabangunon, mo tabang good gihapon, way kakapoy-kapoy sa pagtabang. Mo nang kami dinis DYHP, maminaw man ta sa mga problema, matag-adlaw nga tanan, tuod man, daghan at atimaninon, left and right, pero, wasa tayo ingon nga, ta maminaw kay balido man kaayo ang mga rason sa ilang pag-anhi diri sa DYHP. Pero galing atong siran atong pultahan para ani asa man taon sila sad mudangop. Nga limitado man kaayo ang tabang pod sa government offices kay sa kadaghan pong mga ayo og tabang or assistance sa inani nga sitwasyon nga sayod gyud ta. Wa katigumi wa pangandami labi nang inani nga mga disgrasya. Sumo na nga didangop diri sa atong sibyaanan ang ato nanawagan karon si Flora May para sa 7-year-old nga bata nga naoperahan unya gaming hangyo in tawo no sa apuhan nga matabangan sa tambal taon po no luisa kay ang bata nga sa iyang pagdako wala na biya sa iyang mama unya sa iyang pagdako wa siya kakita og wa siya kaila sa iyang amahan kundili ang gugma sa apuhan no sa iyang lola mao iyang natagamtaman mao nang ang lola naningkamot nga mahatag ang gugma o ang suporta para sa iyang apo nga mao ni gidangatan karon. Sa inyo ang tabang mga kasama, bigyan kay Nadri sa tong sibyaanan ang atong bisita muli pa kag Toledo ron. Muli pa biya ni Toledo, layo-layo para bagyod. Pero sa inyo ang tabang, ato ang gibuksan ng ato ang GCash number diri para sa yung kasing-kasing nga matampo para sa tambal alang sa kaayuhan nining 7 years old nga bata nga bago lang naoperahan. Nakita ninyo diri karon sa ato ang screen ang naong in town sa bata, ang hitsura sa bata sa mahuman sa operation nga gisend kay di man intawon personal nga magkaanhi. Dahil kay sa lamat sa kini atong bisita karon nga nihatag po no sa iyang sakripisyo para sad sa bata nga sa hirap papabud. Niya siya sa daling masangpit sa iyang suod nga higala nga apuhan sa bata. Aton GCash number nga inyong kapadalan diri sa DYHP under Ida Tampo 0918-554-2071. Ato balikon 0918-554-2071 or sa lain pa nga number 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880. Mga kasama pala sa inyuhan tabang. Loy po ba yan? Amo ang bata nga ma-process ba na siyang huna-huna nga wa siya'y mama, kunya wa siya'y papa, pero at least maman lang ipatagamtam sa iyang apuhan ang pagpangga kaniya ug tanang suporta nga mahatag sa apuhan no nga gihimo karon. Mo na nga apil diri sa DYHP nga kita giduon aron makapag og tambal, mga palitunon, kaning reseta karon no nga gisend iyang bisita, atong bisita karon nga mo isod nga higala sa apuhan aron sa ingon sa pag-uli ni ini palit po itong gikinahang lang reseta. Paminaw man karon sila o sa may imuhang mensahe sa mga naminaw karon sa bata o sa imong higala nga si Marites. Sige, o sa imuhang greetings nila kay nadunggan na magyog ka karon. Go ahead. Sige, unsa to yung imuhang nagpaminaw man ka. Karoon nga, naakadaris di YHP.
1: Wala ko kita ni mo, ma'am. Sa una, gamay pa kasi siko panginaw na
0: oh, pero ang imong greetings dito. Salamat kasi yung pagpaminaw.
1: Sa bata, madyo ko, di YHP dun may sa Bohol.
0: Mm.
1: So, mo ginamong matan. Muntag o kanang hapon. Bisa naa sa mag-uma, ala, di ba, it's big hapon.
0: Oh, salamat ka,
1: ayo. Kanang kuan ba, kanang radio nga, katong battery.
0: Oh, so realidad, good hapon. Hangtod ka ron, baumang hapon na sa atong mga mag-uuma, mga mananagat, always hapon nga kauban ang DYHP, no? Sa mga panikaysikay, sa mga paningkamot.
1: Yeah, ibuwad na lang itong battery nga karaan. Mm.
0: So karon at least nagpaminaw gihapon sa DYHP bisag naas Toledo o nya labi na kining imong amiga ron nga kay Bautong naa ka. So at least nadungog ka sa DYHP karon sayod to nga ayawat na lang no nga ma kapag og tabang bisag ginagmay. Oo. Sige, medyo mauwawo ni atong bisita karon pero sige lang. No, sa iyang pagpangurso nga makatabang, bahalag mauwawon, usahay, isalikway na lang ang kauwaw, basta makatabang lang yun. Para sa inyohang tabang, karong gabiyong na mga kasama, pwede walk-in donation samtang naapan ni diri ato ang bisita karon. Or kung nagaling ipaagi sa GCash, 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. katuangan. Gitabangan karon kining 7-year-old nga bata giflash karon sa screen, may undergo in town ni no og operation sa iyang ulo human kini maligsi in town sa Pastilan. Unya nakasubo pa gyud kay wala na ni inahan ang maong 7-year-old nga bata nga uwasa sa ipailang ato sa iyang amahan. Munang ang iyahang bugtong naa ang iyang apuhan nga mo'y nag-atiman niya. Iyang apuhan na iamiga nga mo'y ninawagan na ito. Karama, iyang gitahasan nga mangayo og tabang. Inani nga suporta, inani nga pinaghigala ay rare apod kaayo. No, nga naagyod, naagyod ang pag-inunungay. No, sakto ba na pag-inunungay? Dugay na mong amiga, ani. Dugay na. Mm. Sige, para sa iyong tabang mga kasama, alam sa tambal o guban pa nga paginahanglan ining maong bata na 7-year-old, pwede ninyo ipadala ato balikon ni flash po diri sa itong screen ato mga numero 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Pasensya kaayo kay na kadaadlaw ato ang panawagan. Gumikan po sa mga panginahanglan, liman kag ingon-ani nga sitwasyon nga dinalian nga tabang ang kinahanglan, mura mo sa kumuton ang ato ang kasing-kasing unya. Ang ato ang balibaran mura og dili nato ma huna-huna or di nato matugad kung balibaran ang inaning panginahanglan. Munang kami always nga muhangad sa ato labaw makagagahom unya mosulti diha kaninyo sa mga nagpaminaw karon nga magani realidad. Ang kamo diha wa magali mo ka puya or pulisa pagtabang o pagpaminaw sa DYHP matagigayon nga manawagan ta how much more na usab kami diri sa DYHP nga ang amo ang gihimo ang among part lang sa no nga maka reach out diha kaninyo isip bridge nganhi sa mga nanawagan nga budangop diri sa DYHP. Para sa yung tabang mga kasama, ma 10 pesos mana, ma 20 pesos mana, ma 50 pesos mana, alang sa 7-year-old nga bata nga, wa na inahan, wa na way amahan, apa na iapuhan, niya maupagili ang gidangatan nga na disgrasya. Naoperahan niya, kagabi ilang yun, no? Igawa sa ospital, may nalang yun in town, glory to God, gihapon. Matod pa in town nga ni uban nga mga ni undergo operation nga unconscious pa pero main lang gali ni karon nga ni kamot in town ang bata no bisan pa man sa ilahang mga pagsuway karon manang God is good gihapon sa yung pagpaambit sa yung grasya mga kasama dili lang pinansyal ang atong natubag kun dili padayon nga naghatag og paglaom ingon man kusog sa atong mga mobisita diri inani nga kaapiki sa ilang kinabuhi pero narigapoy daghan nga mubati sa kawadon naghatag nila og mensahe nga bahalag pobre pero mutabang ta unya mga instrumento nga gihatag ang Ginoo para pod sa kalig-on sa matag kaigsuonan nato nga nakahiagom o mga challenges o kalisdanan sa kinabuhi. Para sa inyong hantabang, ato balikon ha, 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Sa inyong kasing-kasing nga tabang, dako na kainig ikatabang no, sa atong nanawagan karon labi na sa tambal, alang sa 7 years old nga bata. Ika salamat ikan sa 7810-100 pesos, 500 pesos, ikan sa 0385-500 pesos, ikan sa 6359, dekan kain salamat, ma'am.

50 pesos gikan sa 7568. 50 pesos gikan sa 2802. Daghan kaayong salamat. And 2558, 50 pesos. Thank you. Dili sa itong numero 0918-554-2071. 50 pesos, 2558. Yes, na-receive na ni nato. Dihan kayong salamat. Atong itabangan karon kining 7 years old nga bata, no, nga na baguhay lang in town, kagabi ilang ginagawa sa ospital, human sa operasyon ni ini. Di asa iyahang skull, di asa iyahang ulo, human kini madisgrasya og motorsiklo. Wala biya ni mama niya, ang buwasay papa, ang maong bata. 150 pesos, ikan sa 6072. 100 pesos, ikan sa 6775. Dahan kayong salamat. And 100 pesos, ikan sa 3165. Dahan salamat. Aha, 500 pesos, ikan sa 2853. Thank you, kaayo ninyo, sir, ma'am. Dihin kayo salamat sa iyong kinasingkasing nga tabang. Sa ako mga numero karon ha, 0918-554-2071 sa itong GCash number or sa 0991-207-9880 under Aida Tampos, mga kasama. $100, 3647, dagang salamat.

galing og inyong ipasupot ang inyong tabang kung galing pinagi po sa grocery. O pinagi sad sa cash or in kind man nga inyo ang mapaabot. Pwede sad no niya o galing mahatod din nyo. Napadiri ito ang bisita niya. Ako na galing pinagi sa GCash. Ang mga numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Yung salamat, 100 pesos, ikan sa 9826. Thank you. 150 pesos, 4486. Salamat. Ang hindi pa'y 150 pesos, 0994. 5 pesos ikan sa 41448 from Isa Marie. Salamat ka, Isa. Cinco pesos ikan sa 2087. Salamat kaayo ha. Tanan nga tabang nga inyo ang ipaambit diri. Dako gigapon kaayo ni Gmining. Dako gihapon kaayo ni ikatabang. Iling tanan, nag-generate ni. O mensahe nga to sa atong gitabangan nga bisag sa kalisdanan na atay magkaigsuunan nga anda mo tabang ginagmay-ginagmay yung paagi man apan sa panaghiusa diha sa pagsabot sa problema na atay mapaambit karong gabi una. Ato nga balikon GCash number 0991-207-9880 or sa 0991-207-9880 mga kasama. ₱100, ikan sa 1026, ikan sa Ragasa Store sa Tuyan City of Naga. O sa kagatos ka peso, 0885. Dekan kayo salamat. E ₱1,000, dekan kayo salamat ni mo sir or ma'am. 2137, dekan kayo salamat. ₱100, 2039, thank you.

0: Okay, salamat ha sa pagpaambit ninyo sa inyohang tabang. Dako yung kaayo ni na tabang sa panginahanglan karon sa mag-apuhan in town. 100 pesos, gikan sa 3294. Dengan kayong salamat. 20 pesos, gikan sa 7452. Thank you. Atong tulumanon karong gabi una, mga kasama, mapupusma na pan. Hindi pa mo paapas ha, sa inyohang tabang. Samtang napakaroon sa itong sibianan. No? Sa toang panag-uban karon. Pupusman ato ang program. Palihan kayong salamat sa mga nipaambit na sa inyohang tabang karong gabi una, mga kasama. Okay, as of alas 6:29 karong gabi una, Flora May, nakatigong ta karon sa DYHP sumbonganan sa atong program sa kantidad. Natakaroy natigom nga 4,700 pesos. So 4,700 pesos. Dako na sa ding mapalit, no? Lagandagan na sa ding mapalit nga tambal. Karong gabi una sa atong panawagan, natay almost nga 5,000 pesos. Nakabot ang 4,700 pesos karon sa atong panawagan. Flora May, unsa may imong mensahe o gikasulti sa tanang mga nitabang nimo karong gabi una?
1: Salamat kay dako ninyo nga kanang sa pagtabang sa ako anak akong sa apo sa akong amiga ang Ginoo na imong bawas ninyo. Thank you very much.

0: At oras na pupus na uyalita malimod sa paggamit na itong pagpanghaplas magali labinagod ang pakiga kontra batok sa dengue EXL All-in-One Skincare Oil ano ba nanutbangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang kinibasa skincare massage oil. Ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot na mga natural and sacripilant property tabang nga proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasuguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil makasama samtang sa atong pagpangape. Pido na to ang kape nga healthy alang sa mga healthy coffee lovers. Pido na to ang kape nga naghatag na to immune function, blood sugar control, brain health ug ang importante ang energy gyud labi na sa atong pagpaningkamot matag adlaw. EXL Coffee Mix 17-in-1 makasama. Lamian na, masustansya pa sa affordable kayong presyo. Available na sa mga butika dool ka ninyo. Inyong ma-order sa BNI sa TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ang imong i-type o add to cart EXL Coffee Mix 17-in-1. Apan sa mga butika diha ninyo, paitaan eh. Ano iingon sa pharmacist o baka sa tindera na EXL Coffee Mix 17-in-1 na i-try good aninyo. Huwag yung matagamtaman. Huwag mainom ang balanse kayong lasa sa kape. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sari pa tama limot ato ang answer sa DYHP answer to win promo magkasama. Makaangkon og 200 pesos ang ato ang winner karon nga naka-follow DYHP Arimensibo Facebook page at Rudy Rufil Fernandez Facebook page og naka-answer sa ato ang tubag. Sa atong pangutana, unsa man itong komitiba sa Senado nga ipahigayon o Senate hearing kaganina. May kalamigitan gihapon sa flood control controversies or anomalies diin kanhi mga Marines. 18 ka mga Marines ang ni-testify o nihatag sa ilahang habit. Ang atubag, Senate Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee, mga kasama and congratulations nga ni Mela Tik-ing Hentero Lizo. Congratulations, Mela Tik-ing Hentero Lizo. Ikaw itong winner sa DYHP Answer to Win promo. I-message lang ang imuhang complete name o imong GCash number o i-send i-message DYHP Alimensibo Facebook page. Kanyato sa nga mag-greet o mayong pagpaminaw o sa may panihapon niyo din ha. No, nagpaminaw karon sila si Inday Urbano. Ingon man nila ni Teroy Biliganyo Flores Urbano. Iya sa Mahuak Medellin Cebu ang Urbano family. Joseph Urbano and family nga naglanog-lanog ang DYH pilimang kagtrumpa gid magibutang ang Cebu Oak City o gid makadungog kasog kaayo. Ingon kayong salamat kumusta man ang ato ang kadagatan niya sa Mahuak Medellin na ipanuloy ron or wala. Ayan ko kami na diya ha nila ni Teroy and Urbano family. Ganyan kay salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw. Congratulations sa atong winner. Ang atong oras napupos na. Atong partner sa Master Control kasamang Nestor Homestilio, DYHP Digital kasamang Nimble James Quinones, Gerald Albios sa transmitter site Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Unya ka sa mga Aida, naglanog-lanog ha, kanunay, ang DYHP. Uy, di asa barangay na yung one. Tik Jang Dong, special food. Pinagi na ni kasamang OJ Kumpok Rakasa. Salamat kayo niyo, di sir and family. Sa kanunay nga pagpaminaw sa DYHP, labi na gitiga sa taga barangay Inayawan. Usok kayo na maminaw sa DYHP. Mga balita, mga komentaryo, drama, o sa atong serbisyo publiko. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masundan og lango ang iyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Gulyat.
2: Sige, lingkod mo paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
4: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhod o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

Bata!

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang hapla sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Wars.
1: Sikreto sa maayong pamilawas.
2: Zed Panyawan Coffee Mix ug Zed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, dili gahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo ata. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month
6: na ayo na
4: DTX 500 mabalik sa mga butika.
7: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at orihinal.
17: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
18: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Andi, akita sumpay sa kung aso ninyo mga bata, sa turnoro, di dala kita berasulti. Ani ang sumpay sa kung aso ikaninyo.
1: Husto ang mga tao sa ilang mga pagduda. Ngadili ka na mo anak ni aning tatay ni mo, Makoy.
2: Unsa?
1: Kalit ka lang nga miabot sa mong kinabuhi. Nga giputo sa lampin nga may burda kini. May burda na kining daan sa imong pangan nga Saturno Oro.
2: Nanay Imelda.
1: Pasaylo ako Saturno, anak. Og pasaylo asab mi ni aning tatay ni mo, Makoy.
2: Wa ka mo makasa na ko, nay. Hinuon, dako kayong akong pasalamat ninyo. Kay inyo kong iatiman og iisip nga matuod gyud ninyong anak.
1: Dung sa turno, anak.
2: Nay, Imelda.
1: Dili gyud mahanaw ang akong pagkainahan. Bisan pa man og nasayod ka na sa kamatuoran. Ni apagihapon ko para nimo. Ako pagihapon ang imong nanay Imelda nga nagpanggaog nagmahal ka nimo.
2: Salamat na Imelda. Salamat ug ayo.
1: Wa kami tugahi og anak si tatay mo, Makoy. Mo nga sa dihang niabot ka sa among kinabuhi. Kalit ka na kumpleto ang gipangandoy na mong pamilya.
2: Nay, kinsa gyud kang ako mga ginikanan?
1: Dali, kay may kuhaon kita sa karaang kaban nga kinandaduhan.

0: kanindot ini niyang pagkapanapton. Nay, karampag ko sukad makakita usama na ini.
1: Humana mo iso ni aning tatay mo kani Adto kanang maong mga gamit sa masuso ka pa. Namatay na lang taon to. Nga, uwa yun na mo kini maablihi. Karun pa lang yun.
0: Nanay Imelda.
1: Tungod kay gikinahanglan na yun sa higa yun, aron imong masayran ang tinaguan sa imong pagkatao.
0: Kinsagi ka di ay ang matuod na kong ginikanan?
1: Tung sa turno. Dili ka ordinaryong tao sama kan amo.
0: Sa?
1: Sa diyang nakaplagan ka na mo ni aning tatay ni mo. O gihipos na mo kining lampin nga gipusta ni mo. Daan na nga may katingalahan kaming namatikdan ni mo.
0: Unsa man panalit na
1: ang imong lampin nga may nakaburda nga mga litra sa pangan nga Saturno Oro. Dunay talagsaon nga kahayag nga mikidlap-kidlap.
0: Naimigda.
1: Sumapa ni anhing tatay mo makuidong nga na ako nui talagsaong teknolohiya nga maoy nagkontrolar ning maong butang.
0: Unsa ka day nga kung kaliwat? Ilyan ka ko nay?
1: Ah, dili. Apan suma sa usa ka albularyo nga maoy naghiling kanimo ni adto masusuka pa. May gisulti si anhing Titi Macario.
2: Dili ordinaryo kining bata. Anak siya o royal blood ng mga engkantong puti. Buot ipasabot ng mga maayong klaseng pagkaengkanto. Mga buutan o dili dautan. Usa ka prinsipe kining bata sa ilang gingharian.
0: Unsa? Ako anak o buutan ng mga engkanto? Usa ko ka prinsipe sa among gingharian?
1: Mao kanay po ni anhing Titi Macario ang banggiitang albularyo ni adtong panahona.
0: Kung mao ka nanay, unsa man kay nahitabo sa kong mga ginikanan ni adtong panahona?
3: Paidungdung sa taki importante kay ni.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Oro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umulto akong igunod nga, ginuotundoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot-dangot sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
6: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: tapad. Mao na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa itong kabinet. Tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga doon ay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo.

0: tingali, kung dakong buhi man ang prinsipe karong panahona, dito sa kalibutan sa mga mortal, makaingon kit siya, o nganong gisalikway siya, o kung nganong wa man ka siya pangitaas sa matuod niyang ginikanan.
1: Oh, kadugay na sa panahon nga nangita kita kaniya. Apan, ang location tracker nga gibutang nato sa yang lampin, mao'y na-distract. Nakiniso sa kalugar nga zero ang signal.
0: Bisan sa ka-advance atong state-of-the-art equipments ning gingharian, apan, huwag yun kininahimo sa pag-locate sa nahimutangan sa matang prinsipe. Haring Edwidis.
1: Dili pagyapunta, magpakawas paglao, mahal kong Reina Harwana.
0: Oh, mahal kong Haring Edwidis. Ang kwitas di mo nga, diamanting tapul sa imong liog, nilihok o nagkitap-kitlap.
1: Oh, mahal nga batala. Pagkadugay ko ng ipangandoy, kining mahitabo.
0: May signal na sa nahimutagan sa lampin ni Saturno Oro, ang prinsipe ng atong gingharian.
1: Oh, lana sa napit na may signal ang lampin sa bata pa ang prinsipe. Kinahanglan ko kining matultulan.
0: Muban ko di mo. Gusto ko nang makita ang atong anak.

0: Diyos ko in town, nikidlap-kidlap ang lampindong sa torno. Hingusab ni ini ang amo nakita ka ni ato ni anhing tatay mo makoy. Nga no mang kakini.
1: Isurog balik ka ng maumbutang sa kabanay.
0: Oo, udong sa turno.

0: Kita mong bugasan ito ba? Ipapagaling itong tikjangdong special foods.
1: Oo, oh, oo. Oh.
0: Kabantay itong bugasan ito.
1: Oh.
0: Nanawag na itong mga tao.
1: Ngayon sa'yo balita, Rodrigo.
0: Tasigbatan ko na nila dito ang itong dipangita.
1: Si Saturno Oro!
0: Opa! Lamian mo tao gagdari. Oh, Dad! Bida. Ang tao nga nipakauaw na ito pinagay siyang abilidad sa barang.
1: Ning higayo na. Wanay barang! Pabisal unsang matang sa paktol. Ang makaduot na ko itong dining akong diamanting kwintas nga dunay birtod.
0: Ha? Adunay birtod ka ng maong diamante, Daddy?
1: Roderick. Busa, sige, tana. Tana! At doon tanayon ang hinganan ng Saturno Oro, nga anak ni Milda Rodante.

0: Pastilan sa daning bayagaw na ko sa turno, eh. Kibong nasuko niya ang negosyanteng si Sir Calixto?
1: Kibati ko kabalaka. Busa, tanang ato sa merkado, Risi. Uban ni ko. Apaso na to si Do sa turno dito sa merkado.

0: Não sei, gostaria o bato o guarda, guarda, busclisto.
1: Anisito, irisirba sa lain ang imong kamal dito. Kay Camila si Iho na ko, Roderick, ang bahala nilang kauhana.
2: Bitaw! Bitaw, Anisito! Camila si Dagi Calixto, ini!
1: Anisito! Kita ka, ini? Kita ka?
0: Ay, mas.
1: Kining ni sa kong kwintas.
0: Uy! Jumanting pindang ka na, kanay mamayang gatwal, gagi kulit.
1: Aduna kini Bertod. Ugmao kini ang akong pang-alkontra sa agon-agon nga barang na lang sa Torno Oro.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
3: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang inyo uba mga bata, ang supay sa kung aso ninyo ni Simonaw na nga nagluwag sa Torno Oro. Dinilang sa mga aso ni Kuy Guliat, kinita na dalit ka na to sa Arimen Drama.
1: Bata ni tatay mo tuman, ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadyes. Ito ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipanlantawan nga sugdan sa Department of Agriculture kung DA ang pagtukod og Major Farm to Market Roads kung FMR sa buwan sa Agosto ning tuiga. Naganayon si DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Nangahen siya mihupot karon sa bidding alang sa FMRs. Ipaabot ngay award sa DA ang mga kontrata ngadto sa budaog ang mga bidder tali sa Hunyo ug Hulyo. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagdari.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tinigong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandal.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting awa.
14: Isip ko
13: sa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
17: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Protection?
19: Yaku!
18: With 8 billion live LCS?
19: Yaku!
18: That may reach the intestines alive!
19: Yaku!
18: Helps improve digestion and boost immunity!
19: Yaku!
18: With proper diet and exercise?
19: Yaku!
18: Kaya panalo ka chan!
20: Kung moingon si mama nga,
21: sige ka, gaw. Inanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
23: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
27: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: dong.
1: Adi Sara.
0: Ikaw malaki din na. Ha'y mo disko yung nurse ni mo.
1: Ay, may kasong bagete.
0: Unsa?
1: Kapitong ipog nganti. Di man magpapugong. Ikura mag-itunong na cellphone ako.
0: Kinuo ko.
1: Eh, unsa may buhatin ako nito.
0: Ingna dong. Dili ko magpadaog para pagkaon ninyo kung dili siya muundang siyang kabuang diha.
1: Sige, tiyo.

0: Ano? Walang gihapon.
1: Ensa? Doble na akong trabaho, unya din imapunan akong sweldo?
0: Ana, gina... Day! Manis na sa mga kabaniya din is Korea? O what a choice kundi musugot na lang?
1: Oo. Kaya huwag mo ko ilaing trabaho. Ay, kung naapa siguro ko sa Pinas, mangita na kong laing trabaho, uy.
0: Actually, pwede man.
1: Ha? On saan man?

0: si signo to bang si sorro
1: wong ko kibo kun
0: marahayo lagi ka sa imong amo ana oi lakas ko kasi imong amo
1: ang pangutana ko na interesado ba si Sarah?
2: Interesado ko, Francis. Kana kung tabangan ko nimo.
1: Oh, sige. Atagi ko sa mong contact number. Aron tawagan lang niya tika kung sa balita.
2: Salamat kaayo, Francis.

0: Aha. Mag-welder ko?
1: Oo, oh, kanag kung okay ra ni mo.
0: Okay ra.
1: Pero, Sara, kinahanglan nga magpahibaw ka sa mong amo, ha?
0: Bili na kinahanglan. Naibaw ko nga dili sila masugot. Mamupahawa na lang kung dili ko mananghit. Makapasood ka na ko?
1: Actually, naasa yung mga illegal nga mga workers sa among kumpanya. Maong, sige. Pagkita na lang pagi para magkasugod ka na yun.
0: Salamat kayo, Francis.

0: Kapsul.
1: Nanet, Karolasan, Idad, si Tintay Tris, Tulido. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidni. Pagkabati na ko aning kuy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay doon kong suwayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara doon kuy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original kuy, Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Lumbi, puding San Miguel True. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl! Palihog gani sa litron!
5: Carl! Palihog po ng bupis, please!
3: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

Na iba ako. Nga sa'yo pang akong gibuhat, Pasela. Ug delikado. Pero kinahanglan kong mo sakripisyo. Ug dili ko gustong mapungan ko sa kong unang employer.

0: So, inigabot ni mo dito sa trabahoan. Tugluan pa man ka. Mag-observe sa ka. Kaya sabta lang ginugmayo ang trabaho para tilig ka masayip sa'yo.
1: Salamat kayo si Mong Tabang Francis. Uwa ko kayo baon saan ako pagbayad si Mong Kaayon na ako.
0: Away problema. Usa ka date lang. Sugot ako na.
1: Date?

0: Salamat kay nasagot ka, ha?
1: Salamat at sa iyong invitation. Nalingaw ko.
0: Sarah, may gusto ta kong isulti ni mo?
1: Ansa man na?
0: Ganahan ko ni mo. Ambot, karon pa man ko na ingon ani. Sakad nga nakakita ko ni mo, magsige na kong gunahuna ni mo.
1: Francis, sultihan ti kastinoon. Abiyodan ako. Basin uklainan ka
0: nga. Bili, digyo ko lainan. Ang gusto lang akong mahibawan kung nakagusto ba sa kanako.
1: Francis...

0: Sara, unsa ka kung mag-ipon lang tagpuyo?
1: Ha? Mag-ipon ka dayon?
0: Oo. Mas makasave magsanta sa abangan kung mag-ipon ta. At least, magkakuha na nga itong gustuhan.
1: Mausad. Sige, mag-ipon tagpuyo.

0: may kaipo na ka di, anak?
1: Oma, paspas kay mga panghitabo, good.
0: Oh, dili man hinoon kumukunra, anak. Kay imo man ang kagustuhan. O kung mausad ay makalipay ni mo, suportahan na ka.
1: Salamat, ma. Ma, tuo di ay, nakaunahon ako ba? Unsa ka kung hatagan na akong dakong responsibilidad ang duha, no? Para makatun ba?
0: Kinsa man, si Nelson o si Clyde?
1: Oma.
0: Unsa may plano ni mo?
1: Magpadaon niya ako o kwarta nila. Gusto na akong padakan ang bayan ako di Espinas, good. O sila may palihukon na ako bahin, ana.
0: Oh, dali raman hinuuna.
1: O, mausi gusto na ako, mga, magnegosyo o internetan. Total, magbakasyon naman. Sila akong pabantayon para dili magsigiglaag.
0: Maayon ang hatagan ni mo sila o responsibilidad, anak. Pero ang pangutana, kung makatun ba ka, ha? Dili ka, ha? Opposite ang mahitabo.
1: Ma.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan, New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Naibaw ko, nga dako ning responsibilidad ang ako isangon ni Nurson o ni Clyde Pesela. Pero murisgo ko. Gusto na kong makatun sila nga sila rin duha. Bisa na ako'y pagduha-duha. Pero kinahanglan nga musalig ko nila. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Sara dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorta. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigil man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap manen.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Bang imo blood sugar? Ato na kapay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Sa pinakadulga patigis sa yung gar.
1: DTX 500
3: Kuday si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DJX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
12: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Don't worry, Dad's got this.
3: Wow, fries with dip!
4: Egg sandwich! And mac salad!
5: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Sir, health testimonies.
10: Health testimonies.
9: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kalusan Diyos nawala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
12: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila katuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dokumentado. Yasato pa, nagdepindi ka na sa diskresyon. Nako mismo, gamaoy ni apaning kinabuya.
1: Sir Maynard.
0: Kaya ang mga pung kinahanglang ubanhan ka na sa buhat. Sa Latinong pinulungan, Actus Kratos. Nan, unsaon pag-uban sa buhat, kuna ang namong patay na, mitaliwa naman siya. Ugun saon ko sa pagtuman sa iyang kabubuton, kung sa buhi pa siya, way direktang mando gikan ka niya nga bisag mag-ingon man lang. Buhata yun unya ka na, Maynard. So, gayon nga wa na unya ako ning kinabuhi ah.
1: Supremo.
0: Wah! Sembergwinsa! Tawa sa kong atumangan, Tarsila!
1: Oo, Senyor Supremo.
0: Wa ko'y gitugutan nga basta nalang musulti o mga pung nga makapainsulto ka rin ko. Huwag labaw ng wa ko'y gitugutan nga muuting kaibahin sa kahimtang karon namong amahan ug anak. Sembergwinsa! Sembergwinsa!

0: sa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
1: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
6: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
9: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
8: Lady's Choice Chicken Spread.
9: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm-fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimong to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
13: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan na akong kabuhi.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Luya ka ba?
15: Aduna ko'y gibati.
14: Way gana ug masakiton?
15: Kalisod na ko.
14: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
15: Maraming salamat po.
14: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: 18, karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imong skin nga. Musmuti ya, tapos basta mag-lugid ang imong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Pakamatyad ko nga akong pagka-Kristiyano, Padre Ferde.
5: Salamat, Jumari Buenavides.

0: Maar onankie sult nie padre vir die.
1: Oh, gosh.
0: John, kun mama ulit sa karaang bahay sa mga benefites. Okay na ka si Tito Menard? Huwag ka siya masuko?
1: Andam na ko niya ng bahina, gosh.
0: John, sige na. Manghipos na taan yung gimontar na tong tent. Mama ulit mga pa.
1: Sige.
0: Oh.
1: Liuyog ang yuta.
0: Jomali! My God! Ah. Nag-iinog!
1: Dali! Gunid ako!
0: Jom, nahadlok ko! Tingaling mga unsa ta din eh! Nairamag yung tayo ng takong bukid nga ang ibabaw may bukwa kong puwaw na aso!
1: Padre! Padre! Padre!
0: Padre!
1: Oh, padre! Padre!
0: Ano yung nag-itingali ta din eh matapos, Jomali?
1: Oh! Oh! Oh my God! Ibuto ang vulkan!
0: Jomali! Dilit ako gustong mamatay!
1: Pwede utang mahitabo na ito, Krish! Mubaya tayo ni Dapita!
2: Nibuto na ang vulkan! Kinahanglan ka magkabiyata! Kaysa pigas kabahin, nagbaha na o nagkayong lava ang ikan si Babaw! Dali na ka mo, Krishya! Jomali!
1: Oh, Padre!
2: Diyos ko! Ang imong pangbuot mo ngayon ang batuman! Isali ko kani mo kinigtanan.
3: Ah!
2: Ikinuo ko. Unsa ba kini tabo ni Krisya?
4: Mamatay sila. Nauna na ang pagtayog sa yuta. Aman ang bulkan, madayon nga nag-alboroto.
5: Oh God, look. Kakauban ko rin mo. Dili ta ka pasagdan, anak. Rina.
4: Pero nibaha na og nagkayo na ang mga lava gikan sa bulkan nga ni anang kasapaan sa latsyera, ma.
5: Buwas ni atong nahimutan nga dahil kabalaka. Gipasalig ka na ni Sir Maynard. Apa nagkikabalakan ko para mo si Miss Krisya.
4: Gusto na ituod, ma. Sila si Miss Krisya og Jomari. Tuaro ba sila paigun sa nakumbukin sa Olympus kauban ang pari?
5: May resulta na yun ang pagkamasinupako ni Jomari Benavides sa iyang amahan. Ugi angin-angin pag-inaya si Miss Krisya.

0: Parayon ang pag-alboroto sa nabuhi nga bulkan sa Olympus.
1: Wa ka ba na imo balaka sa imong uli ko iho, Senyor Supremo? Minard Benavides?
0: Kung kabalaka lang ang hisgutan, way kabutangan! Kay bisan ug masinupakon ka na ko si iho Jo Marie. Apan pinangga ko kay siya, bugtong siyang handumanan sa akong gugma kan anhing digna nga akong asawa.
1: Sakitan ko nakabati niya ng mga puwa mo karon, Senior Maynard.
0: Huh? Paghikog kung gusto katar sila. Paghikog!
1: Unsa?

0: Ingrasya, nibuto na ang nabuhi nga bulkan nga Olympus dito sa La Tierra.
1: Rolaida, mao ka na agi kabalak-an ko pag-ayo para sa akong alaga na si Dudong Jomari.
0: Kauban ni Jomari si iha, Krisha, ug tuas na na ng bukira.
1: Rolaida,
0: wa ko'y access of communication dito kay blackout.
1: Gusto ko mo siyagit sa tumag kagool. Apan mas kinahanglan ako karong magpakalingon alang sa akong alaga. Idangup ko na lang sa Dios ang tanan.
0: Ah, Dios ba, Uroy? Naanasag ka ng pagkabiyata ni mong kinaiya.
1: Sa panahon nga ikaw din, bugtong ang gahom sa Dios na lang mao ang angay natong saligan o sandikan, Rolaida. Kaniya kita angay nga mukuhag kaligon o kusog.
0: Ingrasya.
1: Nganong niya ka man dangup na ako, Uroy? Ang inyo di ay kapatiran sa espirituan.
0: Wa na ko'y pakinya na ingrasya.
1: Tungod ba kay mas bugat pa ang dugo kaysa tubig?
0: Ingrasya!

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasan ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ach! Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samok nga ubo! Undangin na! Tosiran

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, obo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang drama What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Saging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
2: that portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by ang nailanimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
13: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gisiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
14: Paragis Bila-Bila.
13: O Paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila,

0: Charlotte, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
1: Dili.
0: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
2: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
0: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
3: Paidigo! No. Banda!
0: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tagay mo!
3: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba'y jigaw?
0: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
3: Dugo! Dugo!
0: Silang ko.
1: Di mo nakacheko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
0: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
1: Bunsa!
0: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
4: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
0: O, Takla. Maunay tinood. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang sugod ato. Hindi na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabina sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
5: Asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, usan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: kala kumusta? Mayong adlaw na sad kana tong tanan. Niya na sa adang atong laing makalingaw nga sugilanon. Okay? Buino mga igala kini inyo higala sa kalingin na Ray Arellano uban sa kong partner while si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Di na to, permi kalimtan ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Okay. Ayaw sa ninyong kalimti po kung ganahan mong muhigop ug init ng kape, why lain ayaw si Piyata paggamit ang Paragis Bilabila Herbal Coffee kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay. Bueno mga ikala, shout out time. Shout out nga to sa atong mga suking tigpaminaw, si Sir Joshua Gaway diya sa Mindanao, si Giseline Nakwa, Anferne Brupas, Judith Niri o Marvel Villacorta diya sa Cebuana, Lulier Orhilio, si Captain Ramil Tata Aro and Councilors diya sa Buagsong, Cordoba, o sa Chapel President Mrs. Teresita Tabanas o Chapel Advisor Brad June Aro diya sa Purok Datag, Buagsong, Cordoba, Cebu, si Real Sulput Kutiangko, si Lucina Malaran Dasig, Jerick Parilla, Larsley Ann Gomez, Zarb Idab, Eva Drabaya, o nyuman ni Ginny Rose Kire Kire. Okay, Kire Kire hapon. Bueno, mga ikala, gigikan niya ito ni BSI founder Bangon sa ilong wala ng atong writer-director OG Kumpok Rakasa. Unya lang shout out to sab diha sa Toledo City, si Raul Tolentino, Ernie Binting, si Odo Tuguktok, si Boy Prahinog, Arnold Galisti, Redin Cabrera gikan ni Pedro Pungasi. Okay, so dita maglangan din mga igala ato ng hinumduman ang nangagi nga daotang damgo raday ang nahitabo ni Diego. Samtang si Arturo nagkadawat og tawag gikan Hercules, nagpahibaw nga tuwala siya sa probinsya sa Davao uban ni Tukoy. Kalit lang nga nagpaninggit sa pagpanawag si Takla ni Gian kay nawa na day ang bata. Uy, gipangita nila kiniyo ni Diego. Kunya sila yung bayan usap dito sa rimutanga ni Takla, ingon ni ini ang nahitabo. Niyada nila yung sumpay ni Gatong Sugilanon, Bodbodog Bibingka.

0: Kinsa yung bintana ni Maria? Ha? Sa bintana, lala? Kinsa yung bintana ni Maria?
1: Nawa ko na ang batang abnormal nga si Gian.
0: Onsa?
1: Motoy akong nabatian. Hinungdan nga nang lakaw sila o nangita sa batang abnormal.
0: Bawa.
1: Onsa man? Muapiltas pagpangita sa batang abnormal?
0: Ah, pasagdi sila eh.
1: Bakit?
0: Wat hilabot kung mawa ang batang abnormal. Mas may pag manawag ka. Pag-order o mga lamiang pagkaon. Aron magmukbang ta din eh sa kwarto. Ning Mountain View Resort.
1: Okay!

0: 지연!
1: 지연!
0: 지연!
1: 지연!
2: 나리가 또로! 범이 뭐야, 삐깟?
3: 아!
1: 어, 야, 그 뭐?
3: 나 기다려버린 년 봤다?
1: 아, 와겨울 닦라. 이거 지고 와겨울.
4: 와겨울 다운. 바다겨울 범인은 있다.
5: 알라? 와서 한 대만 막 기다리지, 지연!
2: 아! 와만 가이 가오반, 바이노노이! 미운 간 나무 가와 막 가이 가오반!
5: 나지 바빠오! 아이!
4: 오이! 안 랑감 잡히안 만나!
2: 랑감 잡히안 간 하트 와기노!
5: 알라! 야우야우 사고 좀 메로 아이! 6-6-1! 알라 포츠로노! 딜딜라 뿌스뿌리 또 하네론! 알라!
1: 지연!
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinombro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Siyempre, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko ka ng maayong natambal kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5-7.
7: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bilabila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko, labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
7: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og luya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
0: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan mo kasi natiyan ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, saan naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid ro. Gano'y ay. Nag...
0: Bukid sa kulian?
3: O kato kaneng ama nga mo rin na.
0: Bukid sa...
3: Kaneng.
0: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
0: Taka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
0: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
3: Makakatkat ko ba?
0: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yung doon itong mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ika nang, tiguwang naman ka ika. Ay, salamat.
0: Sige pa ka na ni Mulay.
3: Sion.
0: Pilido.
3: Alberto.
0: Pilay mo idad.
3: Ay, kung ano ka, nobinta na ka.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Sumpay sa itong sugilanon.
11: Siya ka na misakay sa mini-ferris wheel sa unahan.
2: Kauban ka ng resort gihapon sa ubos. Ang naas ubos.
5: Saan na, Mountain View Resort gihapon na.
1: Oh, tara sa ubos.
4: At doon na to si Gian.
1: Oh.
2: Ay. Lingaw kay Gian, oh.
11: Ay, ingon og sahan na ibtan ng tawag-tunok ang akong dughan. Salamat, Lord, nga way daw tang naitabos akong manghod.
2: Tara! Tara! Tara! Tara! Tara!
1: Tara!

0: ay, Kuya Pogay! Miss Lalat! Ingat siya, dalawang kaayo mo!
1: Uy! Naakrili diha, abnormal!
0: Gipangita na ba kang abnormal ka?
2: Diyan! Bangot ko! Ay.
0: Ati tak na, Kuya Checo!
3: Diyan!
0: Ana, Sir Arturo!
1: Diyan!
0: Ma Maria Picat o Kuya Nonoy, ingat diyan!
4: Hi, Ninyong Tanay!
2: Uy, ni asab di mo?
5: Ay, ala! Ni asab di ang mga jis panas di ay!
0: Ikaw baktin!
2: Nanong ni aman mo din, he?
1: Natural! Gusto sa namang mag-enjoy ba? Malingaw! So, liton ang kinabuhin dato. Di ka pantay mo, ana.
0: You're right.
2: Sa makainungdan, kalit mangilinog, mag-amping kitang tanang!

0: puting duwendes! May hunong na sa paglinog!
1: Kakusog sa linog, mahal na rin na Tara!
2: Mayon!
0: Tili! Tili, kiniwahi mo!

0: Ogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, magkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit imong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, yun.
2: Ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung ninduta, 100% yun sa akong ibati yun, wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612.
5: Konsultahan, apan wala limpyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong pang...
6: Para sa libreng konsultasyon o check-up, anamay na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch
8: karong May 10 to 15, 2026.

0: 0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
2: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
3: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
2: Amo ba?
3: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
2: Gusto.
3: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
2: Mm-hmm.
3: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
2: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
3: Mm.
2: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
3: Mm.
2: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
3: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po ni nga ang pag-exercise nagkinahanglan pulog saktong breathing technique.
2: Oo.
3: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan pud og oxygen ang imong mga muscles.
2: Mm.
3: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas pud nga level sa oxidative stress.
2: Maulagi.
3: Dere na mosulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
2: Mm.
3: Ug nganong mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
3: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
2: Palakit lawas,
3: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
2: Ang DTX 500, adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano na to aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
3: Sakto yun na, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back-up nga good nutrition.
2: Correct.
3: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
2: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
3: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
2: Maudyo, Doc. Pero dili dyan na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom dyan og MITC. Gibos na ini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag-unsang impeksyon.
3: So, simple lang, Sir GP, ang tumong nato inini. Maadto man ka atag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang dyan tinudon. Inom na yun tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
2: Absolutely, Doc.
1: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mabali ang mga butika.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
7: karong May 10 to 15, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City.

0: telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Pag-isgutan na to, Dr. Mil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
3: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
2: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Mil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
3: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
2: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
4: DTX 500.
5: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
6: Mabali ang mga butika.
3: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir GP.
2: Correct.
3: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyan ay mga tao ngayon na na, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usarapod ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili, tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
2: Correct.
3: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
2: Pagkataasan na, Doc.
3: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
2: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
3: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
2: Wow. Mao
3: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
2: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
7: Ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
3: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinirajod ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
2: Ay, perfect.
3: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
2: Mm.
3: Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud naay side effects doc. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hello? Tay, pwede ka na.
2: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
3: Mm.
2: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
3: Mm-hmm.
2: Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
2: Aha.
3: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
2: Kalami.
3: Unya, inom pug kag Extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy.
2: Mm.
3: Lahi ra jud kung makakape ka.
2: Mm-hmm.
3: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
3: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
4: Victory Bio!
0: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: Victory Bio! Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory. Kapalit sa mga butika.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 10 to 15, 2026.
10: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kusab si Dr. Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
2: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
3: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura nagtrack nga mao'y tighatod sa imong glucose sa cells. Aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
2: Oh.
3: Diabetes type 1,
2: mm-hmm.
3: Ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
2: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
3: Mm.
2: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
3: Mm.
2: Ang ugat mao ni dalan.
3: Mm.
2: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan, kay wa may muhatod nga track.
3: Mausad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Hmm. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells, apan dili pod mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
2: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
3: Buot pasabot, Sir GP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
2: Ah, ug ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paikayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
3: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
4: D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct, Sir JP. Kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying, Sir JP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: Warning na. So, Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
3: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
2: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
2: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins sa mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mauni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog o pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
4: D3 Bio!
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
2: So pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka
2: of
3: pa.
2: Of course.
4: DTX coffee mix.
12: Si Cherry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX coffee mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX coffee mix.
1: Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Pero dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
4: DTX Coffee Mix!
13: Eric, litis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! O mga butika, kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo! Kontra sa diabetes, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio, ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Akong unahan dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
2: Correct, Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
2: Nga naman, Dok?
3: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran jud sa ga-diet,
2: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imuog instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayog ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
4: D3 Bio!
14: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga D3
4: D3 Bio!
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
2: Dikulikta, dahi ka, Dok?
3: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3. Bisag unsara nga brand, na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin Sir GP, wa na nako gipang gamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio,
2: meaning ni upgrade ka dok ha. Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Nganong man Sir GP?
2: Kay usay manggudok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
2: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agad yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
2: oh,
3: inom kag ditribayo. Moni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
2: Maghimo kag desisyon.
3: Ay balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unta man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, nga wala sa plain ditri.
3: Karang ditribayo, Sir GP, na ay kitons ug wala na sa plain ditri. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
2: Kampiyon.
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from ditribayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
2: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
15: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
17: Karong May 10 to 15, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumple

0: uban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abigala, kumusta gmayeng gabi kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Niya ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 4, 2026. Lais watang puno sa mga itong paghatagag-pagtagad and this time, mga itong letter sender o sa kanag-ngalan o Bell. Bueno, standby Bell, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, non-scorn coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: And thank you so much sa mga mitambong sa atong medical mission karong adlaw di sa Barangay Hall, Barangay Solinog, Kalamba, Misamis Occidental. Thank you kaayo. So pa na kaadto Habol and ugma di atas Oroqueta sa may Lumanta Riverside Garden for Octres, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan kita kids. Usbong ko yung standby, alas sa suwatampong atong paghatagag pagtagad. Ang atong letter sender, usa ka nagngalan o Bell. When you standby Bell, alang sa imong suwat. Din siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

Tawagan lamang ko sa pangalang Belle. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Misamis Occidental. Tinood giday ating usahay lisod kalimtan ang past. Usahay nagtuota nga nakamove on na ta. Apan sa ulahi, ma-realize nato nga sugo lang kini sa una-una o dili sa tong kasing-kasing. Kini ako suwatampo nga akong ipaambit sa kahanginan, manghinaot ko nga dili ko husgahan sa mga suking tigpaminaw. Kay lagi, tao lamang ko ate. Dili ko perpekto o nahigugma lamang. Sugdan ako sa pagsaysay gikan sa sinugdanan. Nagdako ko sa kong uyuan o sa iyang asawa ate. Sila na nga akong namat-an nga ginikanan. Pagkabato na akong buot, wa man lang nako na sila yan ang akong biological parents ate. Wa gid ko makaila sa kong mama isip o sa kainahan. Sa kong mga handumanan o sa rasyaka, hulagway, nakupas na ang color, nakapahiyom samtang gikugos ko niya sa usa ka daang litrato na nakatago sa kong drawer sa kwarto. Kini ang naginusarang kabili na ko gikan sa kong inahan. Kada makita na ko kini, dili na ko malikayan nga mangutana sa kong kaugalingon. Nganong iya na kaya ang pagbiya ka na ko? Dili tanang ginikanan anda mahimong amahan o inahan, maonay tubag per me. Sa kong uyuan, matag mangutana ko bahin sa kong inahan ate. Bata pa ko sa dihang gibiyaan ko sa kong mama. Anak ko niya sa pagadalaga, wa ko kaila sa kong amahan, ug wa pod ko'y kasayuran kung buhi pa ba siya or patay na. Ang nasayran ako o sa kagabi, gidala ko sa kong mama sa balay sa kong uyuan ate, ug wa na ko niya balike. Sukad adto sila na sa iyang asawa ang nagpadako nako. Nindot ang akong kinabuhi sa ilang kiliran, gitrato ko nila sama sa tinuod ng anak. Naningkamot ko sa pag-eskwela hangtod nakagraduate ko. Dili sa pagpaghambog, cum laude ate. Dili lang akong yuan ang nalipay sa kong nakabuot nga kalampusan, kundi akip usab ang akong boyfriend nga si Jason. Matod niya kung mahimo lang kuno nga magpakasal lami dayon, iyan ang gibuhat. Apan, iya ko nasabtan nga gusto pa nako nga i-enjoy ang akong nakabuot ate. Ug matod ni Jason makahulat kuno siya sa kasal. Nakatrabaho ko sa usa ka bangko ate. Apan sabay niini ang kalit nga assignment ni Jason sa Mindanao. Nabiyaan ko nga nag-inusara na lang. Sa sinugdanan, kaya pa. Kada gabi, mag-video call me. Kada buntag dun ay good morning message. Hangtod nga nahimong kada duha kaadlaw na. Kada simana, hangtod nga, wa nagyud ate. Wa mi nagbulag apan naputol ang among relasyon. Siguro nang inahanglan lang mig-break. Usahay matanaw ko sa among mga pictures ng mga daan, ang among mga konvo, akong basahon. Mangutan ako sa kong kaugalingon kung asa nagsugod ang pagkawala sa mo ang gugma. Wa ko'y tubag nga makit-an hangtod sa kaadlaw. Nasayran ako nga naminyo na si Jason. Dinhin ako nasuta sa kong kaugalingon nga nahigugma pa daig hapon ko niya. Mali akong pagtuo nga, wa na. Wa ko masayod unsa akong angayang batiyon, masuko ba ko? Masakitan? Or magmahay? Dugay na akong gihilak ate. Lisod kalimtan si Jason. Kay siya ang una na akong seryoso nga relasyon. Daghan pa naman mi og mga damgo. Daghan pa naman mig mga plano. Apan ang tanan, wa na'y mga pulos. Ug ang nahibilin ka na ako mo na lamang ang malipayong handumanan uban kaniya. Ang amo na lang mga good memories. Gipugos ko akong kaugalingon nga mag-move on na. Wa ako'y laing mahimo. Ug dinhi misulod si Vincent sa akong kinabuhi. Bag-o siya nga empleyado sa among branch. Dili siya pareho ni Jason nga astig ug kusgan tan-awon. Kalma lamang si Vincent. Hilumon, apan doon na siya'y personalidad nga makapakomportable sa dughan ate. Hangtod karon makahinumdum gihapon ko sa iyang pahiyom, simple apan tinuod. Dali rami nga nagka-close ni Vincent ate. Naanad ko nga siya, akong kauban ka na padiudto. Usay manihapon Miss Gawas, humas trabaho. Wala na ko na malayan nga hinahinay na diay niyang gitaplan ang mga parte sa kong kasing-kasing. Nagigisi ni Jason.
Sa unang higayon, humasadugay nga panahon, nakakatawa na pod ko. Apan agihapon, ang kahadlok nga, mahigugma pag-usag. Nasabdan kini ni Vincent ate, ingon niya andam siya maghulat. Ugihulat gid ko niya. Pila ra may sugilano naging kami ni Vincent. Simple apan puno sa kalipay ang among relasyon. Walay komplikasyon, walay paghulat sa tawag, nga usahay dili mo abot. Kada adlaw na ko siya makita, kada adlaw na ko siyang gipabati sa kong gugma. Og siya usab nga rikan ako. Nagtuo ko nga mauna ni ang second chance nga gihatag kanako sa Ginoo. Habang sa kaadlaw, may balik sa akong kinabuhi ang usa ka tawo nga gituhuan kong past na ate. May balik si Jason. May abot siya sa balay. Nagdalag regalo og bulak. Wa ko magtuo nga kaya pa ko niyang atubangon. Wa pod ko magtuo nga ako pa siyang hatagag pagtagat. Apan kini ang sugo sa akong kasing-kasing, murag may balik ang tanan nga akong gisuwayan nga kalimtan. Ug mo kin hinungdan ate. Ang pagkahugno. Ate R. Abi mo, aduna kami mga secret meetings. Mga tawag sa gabi eh. Mga pahinomdom sa among kagahapon nga wag gidi ay namatay sa kundugan. Wa ko na happy sa kung kami niyoon. Matunya ka na ako. Ate, kabalo ko nga sayo. Kabalo ko nga dunay masakitan. Iyang asawa o si Vincent. Apanhoyang ko pag-abot kang Jason. Hangtod nga nagka-relasyon, kamig balik sa tago nga paagi. Samtang kami ni Jason, nabugnaw ko kang Vincent. Makita na ko ang kasakit sa ihang mga mata. Kada magkuyag mi apanhilom lang si Vincent ate. Nanguta na siya kung naabay mi problema. Nabati ko nun niya nga nausab na ko. Wa ko ikatubag, kay tinuod man. Hangtod ate, wa ko magdahom. O sa kabuntag, nagsuka ko sa CR sa bangko. Abi kong tugod lang sa stress. Apan sa diyang nag-pregnancy test ko, may kurog ang ako makamot. Positibo. Mabdos ko ate. Og si Jason, ang amahan. Murag natumpag akong kalibutan sa usa ka pagpamilok. Ate, why na sayod? Nahadlo ko nga nabalaka. Mas may samot pa ang ako problema. Wapagani ko kabalo unsaon pagsulti kang Jason, nauna nang nasayran sa iyang asawa ang among relasyon. Nakipagkita siya nako, iya kong gibaharan. Na kung dili na ko putlo ng among relasyon ni Jason, iya kong pakaulawan sa social media. Huwag mag-iskandalo siya sa akong gitrabahuan o sa balay. Gusto na akong matunaw na ito higayuna. Huwag ko nakatingog. Samtang gimura-mura ko niya ate. Sakto siya. Ako ang sayop. Pagkahuman ato nakikita si Jason kanako. Nag-sorry siya. Gignan ako siya nga buntis ko. Gigakos ko niya ate. Iya ko nung panindigan ang among anak. Apan ako ang nagdumili. Sakit man apan giputol ko na ang among relasyon. Matud ko dili na namo ipadayon kay naay masakitan. Amo na lang dawaton nga dili gid mi pwede. Matud niya kanako ate gigugma kuno kuniya. Abi mo ate R. May dugang pa siya. Gihigugma ba na ako si Vincent? Sama sa kong paghigugma kaniya. Nakalitan ko ate kay wa man kay gisulti niya about kang Vincent. Apan mas nakurat ko sa dihang. Miingon siya nako. Manghod niya si Vincent. Murag ko gibubuan og bugno nga tubig ate, murag mihunong pagtuyok akong kalibutan. Halos mahugno ko sa akong giningkuran. Nahinumdum ko sa dihang nangutana ko kang Vincent months ago. Nga doon na ba siya'y kaila nga Jason kay pariha man silag apelyedo, basig pariente sila. May katawa lang si Vincent o miingon. Ang adagan siya kapariyang apelyedo, dala yaga-yaga ate. Huwagid sa misulti. Maigsuon sila. Kaywa siya idea. Nga naging kami.
ni Jason. Ati R. Pati si Jason nakurat. Wa ko na siya masayod. Sadya may kumpisal si Vincent sa ilang pamilya. Ngauyab ko nami. Ate, nagdesisyon kong isuryahon si Vincent. Giingnan ko siya nga buntis ko. Ug dili siyang amahan. Matod yan, higugma ba daw kuno ko sa amahan sa bata? Ako siyang ingan nga wa. Andam ko na siyang mga asawa na ako. Kay mahal ko niya. Apan ate, wa siya masayod iyang magulang ang amahan sa kong gisabak. Unsay angay kong pagabuhaton. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Bell.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong gibatig yun ko ng usahay, ang akong BP mo, tata, di mo ko gusto nga mag-minsin ko ka mga para sa hardag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong gi-minsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelianos, pagkayo ko din sa Purok Do, Lies, Poblasin, Tidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubatid yun o kaluya sa lawas, tungod sa dagang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nance Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko o Nance Liniment Oil. O tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
4: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, dinaman ko'y kuhan sa una ka ng nakuhan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluhi sa Ginoo. Pagpotro na ugad ko sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: thank you so much, Bell. OMG, Bell, Bell, Bell. Makaing dyan ka, Bell, Bell. Grabe, no? Sa kadaghang tao o lalaki sa kalibutan sa magsuon pag natunong unya, ay, pasilan. Managingan sa iyang sulat sa sinugdanan, mga hinaot ka di ko niyo husgahan na higugma lamang ko. Pastilan. Anyway, sige. Of course, Deginova ba niya?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjuno sa tanan natong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ito URP Professor Derig, kinahanglan ni mo mga mabugat ng opinion. Capjun Jun di ako.
2: Yes, maswerte ng adlaw Deginova an Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Belle, buntis ka, willing mapakasal ni mo si Vincent, pero wa siya kabaw nga iya magulang. Ang amahan sa imong gisabak. Grabe no? Yes, did you know?
1: Makapanghinuktok ang sa tumong. Talagsa, oh, narinigin. Weird kaayo ang plot twist sa yahang kuan, sa yang story. But,
0: sa panahon nga nag-eskwela pa siya, naa si Jason sa yang kinabuhi. Yes. Nawala ilang komunikasyon, kaya na-assign mas sa layo si
1: Jason.
0: Jason.
1: So, kung ako si Belle, ma'am, dili siguro nako dawaton kay maskin pagon sa kabutan si Vincent pero sa ngalan nga
0: igsuon
1: sila ni Jason
0: and ang asawa ang na asawa kabalo. Kabalo
1: so murag mas dako siya nga kuan problema and may, mas mapadul na tendency mapadulong sa iskandalo gyud kung
0: pero do na gyud mga inana no nga kumuto na ni asawa ulahi na ka ni abot
1: yes
0: igo lang mo nakasal pero kami ang una. Wa may nagbulag sa imong bana.
1: Pero mo lagi. Siya may gipakaslan. So, pildi ragi hapon. Maskin pag ikaw ang gigugma, o ikaw ang nauna.
0: Ako ang pinakasalan.
1: O, diba?
2: Dili mong pasabot nga nagpakasal sila, nakatali ng kasing-kasing.
0: Adi ay?
1: Pero mo lagi.
2: Dili mong good na, ma.
0: O, paminaw mo,
1: ha? Kanisa ning mga klase sa Jason ba, nga, nahigugma pa man dahil ka, nga naman nga nagpakasal ka sa lain.
0: Yes, yes.
2: Napikot man.
1: Kung naningkamot na lang dito siya nga makabalik siya, mabalik ilahang relasyon, ilahang komunikasyon.
0: Kaya kung iba ba itong tanawon, di ba nakalimot na si Belle?
1: Yes, nimove on na siya eh.
0: Niabot, nagdalag bulak, nagdalag chocolates. Usaon na lang.
1: Si Jason yung saan ani, kay Minyo na siya, nibalik pagi siya sa kinabuhi ni Belle.
2: Gugma man gud na.
1: Mo lagi. Mo lagi. Gugma, pero mo lagi.
0: Ang gugma, way buot ba?
1: Kanig yung mga lalaki.
2: Mamang ganyan sa English
1: mga
2: na
1: minyo
2: love
1: naman
2: is blind. Buta ba? Buta.
1: Mm-hmm.
2: Buta. Buta sa katotohanan. Alam mo nang sinasaktan ka, eh, pinipilit mo pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Agoy, maraglahig. Agoy.
1: Maragyan. Maglahig
0: itong term. Maglahig ito. Ina, alam mo na.
2: Inaalipin ka na.
0: Pinapatuloy mo pa rin.
2: Pero martir ka pa rin.
1: Mo lagi na.
2: Tagalog na, yun hindi.
1: Pero sa inga niya, problema ni Belle, mama, oh. Mas maayos siguro. Marag lesser ang pain kung dili na lang niya dawaton si Vincent.
0: And,
1: kanang
0: the truth will set you free.
1: Yes. O, kanabang, ayaw na lang. Kay, loy kay si Vincent, inosintik ayaw, wala siya, kung ano, wala siya sala sa ilahang relasyon niya. Kanang kung iyahang ipasalo ang iyahang gisabak niya, kanang I mean ugian dawaton ang kanabito mga mahan si Vincent din makabalo si Vincent nga anak dayto ni Jason imagine unsa ka kuan damaging na
0: ba?
1: For Vincent nga wala siya sala
0: and digid pwede kay mapakasal sila of course naagid ang
1: yes
0: soon naagid
1: so, so makita ra gyapon sila pirmi so what if tintalo na pud gyapon siya ni Jason kay kanira ba
0: Miska, murag mo siya. Miska, dalo
1: ba yung...
0: Maghibog senaryo ang asawa ni
1: asawa. Oh, so, lisod na kayo. So, kung ihang dawaton si Vincent, tuod man, biskan unsa pakawiling si Vincent nga, mga mahan sa iyahang gisabak karon. Pero sa ngalan nga ison sila ni Jason, mapadulong siya sa kagubot kung ihang dawaton si Vincent.
0: Correct.
1: So, ang iyahan na lang diha, no, maningkamot na lang siya iya, total lang siya trabaho. For sure, kaya na niya buhiyon ang iyang mga anak.
0: Niya, kay kauban na ba sila?
1: I mean, yung anak.
0: Niya, kauban sila sa bank o trabaho. O niya.
1: Yes.
0: Kanang, of course, ang mga kauban, kabalo nga sila ang uyam.
1: Yes.
0: Dili sila magdayon. Listen, biyapod, no?
1: Nga nung gitkaning gugma, ma'am, no? Nga nung mabugo manggitaaning nga.
0: Tanang mga kuan, tanang mga kauban sa trabaho na kabalo nga sila ang uyam. Yabunti siya. May bawas mga kauban. Dili siya kamahan.
1: Diba?
0: Murisay na po tingali siya. O sabah? So, magkita siya ng katrabahuan pati sila magkita perting, si Vincent.
1: Perting lisura ang iyahang sitwasyon. Murag na kuan gid siya, naipit gid siya ani. So,
0: grabe.
1: Again, another reminder na po ni sa tanang mga babae diya.
0: Pangutana gidaan, mga pangido diya.
1: Pangutana gid mo, kisa ni mo, background check. Oh, kisa mo, iksoon siya ngalan sa iksoon, asa katrabaho, interview gid kay basin niya.
0: Ang ex ni mo, iya iksoon.
1: Oh, grabe no, grabe yes. Ka kuan.
0: Murag lang ka ng, nadulaan siya sa kahigayunan ba?
1: Grabe.
0: Actually, nangutan na siya kang kuan kang Vincent, pero wala sa huna-huna ni Vincent. Ah, naghamagapalihang apelido. Ano lang po na tubag ba?
1: Kaya syempre, common man sa dangalan nga Jason Gold.
0: Yes, yes, yes, yes. Lagay na. Pasilan. Okay, so, ang pinaka-best niya buhaton ko,
1: para
0: ikaw.
1: Para na ko. Dili na lang. No? Dili na lang niya dawaton. Oh. And para na ko, murag, kung di mang galing niya kaya isulti kang Vincent at tinod, at least mulayo na lang siya kang Vincent para wala na lang siya ikanang yes. Kuan kagubo.
0: Dili na lang niya sultihan si Vincent. Mm.
1: Ingani ang nahitabo.
0: O nahitabo niya. Igno na lang niya nga.
1: Kibulan na lang siya. Yes. Dili na lang niya dawaton. Kaya ron, lisod na. Lisod kayo magkagubot. Mas dako siya
2: magkagubot. Pwede igno niya, abi na ako ikaw to.
1: Kabuang.
0: Ngit-ngit pang God, ano lugar?
1: Pwede day na.
2: Isa pa, dugot laman.
0: O sige, imuha ng term.
1: Sige, ikaw na ka. Nanggigil na ka.
2: O sige. Ang kuna na. Dawata na ginabil. Ang kuna ng kamotoran, isara kag test.
0: Usara kag
2: taste magsuon ra. Taste pero nakita na to no. Boys, isa na pud ni ka kining aton bantayan no. Tanawan ni kining sulatan po ni Bill. Luoy kay kita mga lalaki.
1: Ay wow.
2: Dulaan ug dulaan ra gyud atong kasing-kasing sa mga kababayen-an.
1: Ay wow.
2: Ang ending kita ra kay pumaluoy sa ilaha.
0: Ngano man? Ngano gidulaan man ka nga siya kaya naburos.
2: Imagine si Bill. Oh. Dua ka lalaki at the same time. Di kita nga malalaki, dili man taganhan ana. Kita bitaw kung naigugma ta ning bayana, mao ra gini focus sa kita.
1: Tawag di mo kan Jason.
2: Pero kini si Bill.
0: Tungso. Mo gani ni siya naigugma lang ko.
2: Ya nganong nagduwa do, duwa man ka pastilan. Boys.
1: Na ina mo gani basa ang kaning lalaki nga ganahan gyud nga tintalon ka maning kamot gyud na.
2: Nabi mga babae nga man. Dai actually ang gitin ang natintala ni si Jason.
1: Ay wow, bakit?
2: Oh. Nag-offer lang si Jason og kanang flower.
1: Sakto ba na, Kap? Minyon. Sakto ni Kap. Sakto ba na ang minyon na ka? Mubalik yes. Pa ka sa balay si mong ex. Magdala kag bulak ko. Sakto ba day na?
2: Dili man tungod kay minyo na ta. Aha. Mga boys ha, dili man tungod kay minyo na kita ng mga lalaki.
0: Dili na pwede mo bisita.
2: Dili na ta pwede mo bisita.
0: Pero unsay mo motive?
1: Oh, unsay intention ni mo? Oh, ngano man?
0: Ngano mo pakita sa ka? Ngano?
1: Hi, friendship with benefits. Friendship. Oh, nga kabalo kang minyo na ka.
0: Ako di ko mo sugot.
2: Friendship.
1: Kabuang.
0: Kaya amigo ka sa imong ex?
1: Dili gyud. Mo na ginaingon nila nga, dili gyud okay nga maki-friend ka sa imong ex.
2: Dili kami mga mga lalaki. Dili mi gusto bawad adog mga friend nga mga babae. Mapagmahal ba ya?
0: Ah, mo lagi mo na diha disgrasya. Ang mga babae, the moment ga minyo na ang lalaki, bahalag dad-an pa ka bisag unsa ay na pada.
1: True.
0: Kay mo na siya isaga nga kahitabo.
2: Daga na ba ikaw gidadaan og flower? Pero nga nung wala may naitabo tanan.
0: O di ay basag tuon, no?
2: Actually,
0: basag tuon, no?
2: Bill, ikaw ragid ang nagbinuang ani sa tanan. Gaba ragid ni mo ni, ano naitabo sa imo ha? Pero kay na may lalaki, nga gusto mga mahan.
0: Dili lagi pwede.
2: Sa imong anak, nganong di ba ni mo dawaton? Nganong gusto ba gini mo i-cargo ng problema sa tibok ni mong kinabuhi?
1: Unya, sa lugar ng asawa ni Jason, nga kabalo man to.
2: Masugot ka sa dili, mabungkag na maging ang istorya.
0: Sa muto na lang niya si Vincent nga, ang kunang ngayong anak.
2: Ingno ni mo si Vincent nga, ang dugo ni Jason, dugo man ni mo. Isa na mag-yap, pag-amangkon mag-yap.
1: Oorag yap. Lakalain, no?
2: Ano magmahay, magkagisir na ako sa imo igsoon?
0: Dili, eh. Kung gusto gid ni Bell, no, duha man yung option. Una gid ang pinaka best option is dili siya magpakasal both ano, kang Vincent kay minyo na mas Jason. So di gid siya kay delikado og may bawa ni Vincent. Nya napagid ang kasawa ko makabalo
2: nga. Ano delikado man ko magbinyo sa si Vincent?
0: Dili gid, dili gid.
2: Ang delikado si Vincent talaga si Bill.
0: Unless kung dawaton ni Vince ang kamatuoran nga bisan og kanang yung amahan sa bata iya igsuon.
1: So, oh, kana
2: exactly. No. Dapat before magbinyo iyang sultian. Kay magbinyo magkasakuha mao ning tinuod. Oh, ang amahan na ni imong igsoon. Nganong igsoon man ako, abin ako ikaw man to.
1: Oh. Nga naon ra day pagrason ka.
2: O sabay, gusto pa ka dili.
0: Siya pa imong isog.
2: Oh.
1: Ay, nako.
2: O sabay mo magsuon mo, gipulipulihan mo ko ninyo. O karong isa yung nakaburos na ako. Mga amahan ka na ako, dili.
1: Ay, kabuang.
2: Pag mga amahan, oh, larga. Pabalaye. Oh.
1: Mo gini siya kuan ma'am no. Kana murag ang lesson gid kanunay nato sa ingani nga sitwasyon ba kay kita gyud mga babae we should not settle for less.
2: So, yeah. Kita nga mga babae
1: ka nga minyo na.
2: Kamo man nga mga babae ang duwa. Kini si Bill man ang duwa ka buhok ang lalaki.
0: Nahigugma.
2: Maglagot lagi ko ba?
1: Kay sa ngalan nga si Bell nahigugma gid siya kan Jason.
2: Murag kabalo ka nga
1: kubi. Wala pa lang nagparamdam si Jason og wala pa lang niadto sa balay. Dili na maokay ang yamagi pang bati.
2: Ang tarong nga babae.
1: So, sa intensyon ni Jason nga nga bagyo miadto man gyud nga na naman siya asawa. So sa lagyod, dili ka mo ingon nga ang babae maninintal, mga lalaki gyud ang maninintal.
0: Correct.
2: Ang sakto nga babae, kaya ang babae, sa tintal,
0: di magpatintal.
2: Di magpatintal.
1: Ay, sus, di
0: ang
1: yun.
0: Babae, kung dili na ugoy-ugoyon sa, kanausa na, ugoy-ugoyon sa mga lalaki, kung dili na pangulitawan, kung dili
1: yes.
0: na sunod-sunuron, di na matintal.
1: Oh yes, tinuod. Yes. Kaya ang mga lalaki, baya ang muad ko, ano, kanang magnitagid o kanang paagi, ang lalaki ang magpursuso.
0: Correct.
1: Kung wala niya gipursu si Belle, so wala untay na hitabo. Kaya si Belle, nakamove on na gani, no, nagkuana na, nagbuhat na iyang kinabuhi.
0: Correct.
1: O niya, nagdisturbo, kanig yung mga ex-gyud nga, mga disturbo kay satanan. Magpuyo yes. na lang gidunta kay labi nagnaminyo.
2: Hindi naman kita matingalan, no? Kay sa karaang kasulatan, si Iba Bitaw, natintal gyapon. Mauni nga, history repeat yun.
0: Mo lagi, kani mga lalaki.
2: Tintal gyapon si
0: Bill. Minyo na gani mo, ay na mo si padilindugi
1: sa iyo mga ex. O, diba? Nga no, mo, ginakong question ka
2: nila. Salatay lang mo hatag ng flower.
1: Ay, salat, mang yun.
2: Salatay lang mo hatag taog kanang gift.
1: Ay, hanak ka mo hatag ng flower sa imong ex. Kung patay na to imong ex, dili kay buhi pa ga. Ga, sige pa kang panuding na to, may tagpatay ni mong ex yata ka ng bulak.
2: Dan, dan. Pila ka buo flower na palit ni mo, dan. Nga, anong sige magkagpaghatag kung ingana, dan. Kining mga babae, mangkot, mamisinterpret nila ate ba?
1: Ang
2: mga boys, buhatag lang o flower sa babae, buhatag
0: ah,
2: o kuwan.
0: Ah, mo, sa ato pa.
2: Mamisinterpret ba?
0: Kung makadawat nita mga flowers or chocolates, no?
1: Oh.
0: Dita magpadala ay sa atik na po ni Ana. Oh,
1: may rin mga atik.
2: A friendship na siya.
1: Hi, friendship ba?
2: Oh, friendship na siya. Kaya kami nga mga lalaki, manggod.
0: Friendship lagi, yung pagkahuman, dili mo balibad.
2: Malipay me kung ang babae, malipay po. No, malipay me, pwede yara taman. Karon, after ka natagaan o ka ng regalo, gift, or unsa diya, niya, ikaw ang nihangyo sa lalaki, unsa ano karon? Insulto mo na siya magbalibaran sa bin.
1: Ala ka no.
2: Mono na itabo, Bel.
1: Ala ka no.
2: Itagaan na kag-flower. Gusto lang sa imong ex nga malipay ka. Gitintal na nimo si
0: gipasalila na karon si Bel.
1: Oh, si Bel hay nang sala no.
2: Karon na ilalaki nga gusto mga mahan sa imong anak. Nga igsoon sa imong
1: paita gid.
2: Nakapabuntis nimo imong balibaran another lalaki na pod na pasakitan mo.
1: Wow.
2: Duha na. Ang imong sakto mo.
0: Duha na gid yon na pasakitan ang magsuon na gid.
2: Ang sakto nimo nimo isa lang ka lalaki pait na nga papasakitan nimo isa. Ayon out na ang igsoon nga pasakitan tanan.
1: Mm-hmm.
2: Ang ginikaran sakit kayo pamalandugong nga duwa ka anak niya nasakitan niya.
0: Wow. Ngano siya unang-unang minyo si Jason niya pag kumalang pakita-kita.
1: Mogyun.
0: Yan lang gidungis-dungisan ang maayo yes. nga kinabuhi.
1: Yan rin gidisturbo. Kani mga lalaki, yes. maayo rin ginimang disturbo. Pero yung ikapos problema, wa na.
0: Gani.
1: Ang babae ang magkargo sa kuan resulta.
2: Normal magod nga kanang atimanon mo.
0: Grabe ka, unfair.
2: No?
1: Unfair.
0: Kaka ang babae, gukod-gukuron. Mm. Kunya sige ni kagat na minyo siya. Eh, ang babae, nga bigaon ka.
1: Oh, ang babae ang mapasanginlan. No?
0: Grabe ka, way hustisya.
2: Hindi man ingon niya bigaon ka. Lain man ang term.
0: Asawa may niingon.
2: Oh. Lami ka nga pagkababae.
0: Asawa may niingon.
1: Pero usually, ang blame ang gudgidani kay sa babae ba? Bisan ang dapat nga blame isa lalaki.
2: Kaya ako nga babae. Katong asawa babae, magkapunto. Kaya inyo, amo na nga.
1: Ang lalaki may nagkuan, nagsamok-samok. So pasabot, siya'y nag-initiate. Siya'y nag-intention nga something.
0: Nadalag.
1: Nadalag. Siyempre, kaming mga babae, mga humok kay mig mga ilong ka.
0: Labi na pakita kita ang mga flowers.
1: Oh, daghan kay mga babae, no. Aminin natin dito pa kay pokrit mga humog tani agita na mga stages nga mga humog tani.
2: Flower lang day katapat ninyo ha.
0: Oh, kay ex baya.
1: Ex baya. Syempre na kanang nasa lang history. Oh, maayo ilang memory. Kami maayo lang.
2: Kami mga gud mga lalaki at DJ Nova. Once na naging girlfriend namin noon.
1: Ha?
2: Taga, amo ginang gusto nga malipay sa kanunay. Bisan ex na, amo ginang tagag flower.
1: So, tanang mga minyo karon sa mga asawa karon bantayin inyong mga bana basin naghatag-hatag
2: pero,
1: ka ng flower sa ex.
2: Diyara gitaman.
1: Uh-huh.
2: Diyara gitaman. Galing lang, kini si Bill, after nga gitagaan o flower.
0: Nikagat.
2: Gitintal naman.
0: Manilintal yun na lalaki. O siya kayo buhato ni Bill. Balita man lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan na nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bayo na balitapan siyempre ato sa tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Juan Benson, maka-addict yun inyong programa kadaod to Ate Arlene. Bisag usahay late na ko makatanaw sa inyong live. Regards ko kakap June. Idol jud na ko podcap. Stay guapo watching from Misamis Occidental.
1: From Gaspar ayan. Fernandez, Ate Arlene, ganahan gid ko minaw imong tingog nindot paminawon kun magbasa ka sa mga sulat ug mutambag. Tanaw ko sa YouTube kamong tulo from Cebu.
0: Ayan. From Jennifer Lumungoy, maayong hapon sa inyong tanan diha. Watching from Abu Dhabi. God bless sa inyong programa.
1: Pa-shout out mi Ate Arlene si Texon Yorin Lasponia, Bangka Intespianyar. O sa imo din Ate Arlene na nagpa-shout out Andrea Texon from San Fernando Bukinon. Salamat sa pagbasa.
0: Proud OFW Hong Kong. Hi Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Bisag busy diri sa HK. Padingkamutan jud ako maminaw sa inyong replay kay mawala akong kamingaw sa Pinas. God bless always.
1: From Erich Pacquiao, hi Ate Arlene, guapa jud kayo kaugnay ang tingog bagay si mong hulagway. Watching from Iligan City, solid tig paminawan jud gold nimo sa una pa Ate Arlene.
0: Ayan, from Jenny Rose Escaso Lago, hi Ate Arlene, sa una pagid ko nagapaminaw sa imong pa pero karon pa ko kita nimo. Hihi, sa radio ragid ko makadungog nimo for me. Dugay ko mahuman sa encoding nako sa una kay maminaw pa ko sa imong drama. Ayan.
1: From Jane Cantarona Fongtong, hello, shout out to the people from Zone 12 Upper Carmen CDO, shout out to Fongtong family.
0: Azil Zelminyosa, shout out ko sa Tagum City Banana Q Vendors Association. Ayan. Walay adlaw nga dili may maminaw kada adlaw sa inyong programa. Hi, hello. Ayan, sa taga Kuan, taga Tagum, mga Banana Q Vendors Association.
1: From SPH Medical Records, good afternoon, Ate Arlene. Always me, maminaw sa Medical Records Office. Shout out ko ni Ayan Abtik, maminaw aning programaha.
0: Ayan, from Jen Rabina Sustento. Good afternoon, Ma'am Arlene, watching from Bakusanon, Pangantukan.
1: From Loloy ko, Ate Arlene, Ayan Kadugayan. Kita na dyan ko sa imo sa FB. Shout out always watching from Butuan City. Thank you. And from Jenny Lou Kasiple, hala si Kapjo nasad kontra nasad sa duha. Pero tinuod lingaw gid kaayo kay dili monotonous ang programa tungod sa imo.
0: Yes. Okay. Imong final nga tambag para kang Bell.
1: Again, Bell, para nako, dili na lang nimo dawaton si Vincent. Mm. Kay again, kung imo siyang dawaton, dili na gid nimo malikay ang imong kaugalingon nga posibleng mga bulabog gid ang tanan. Mm. Mas dako pa hinuon nga gubot. Problema. So, isa pa, kung imo dawaton si Vincent, imagine magsige kana murag isa na mug family ni Jason, si Jason nga naghatag sa imuha aning problema ha. So para nako dili na nimo i-allow ang imong kaugalingon nga musulod pa sa another na pud problem. Okay. For sure kanang kaya na nimo no, ayaw na na sure murag mo many common good worries sa mga babae nga mabuntisan man ba nga kaya baka ni nako or unsa baka ako ang ugmaan ni kana daghan tag mga kanabitang ginapang overthink kay dili lalim nga na kay anak. So dili, as in mo ni pinaka bugat nga trabaho gyud sa kalibutan kanang mga buros ka mga anak ka magatiman kag anak dili lalim. So para nako ayaw na kadluki no, ayaw kadluki nga kanabitang maingon ta basin wala na yung budawat ni mo or di ba ka basin wa na yung kanang wa na kay makita or yan na ba so daghan pa kay posible nga
0: professional ka
1: yes mapa daghan pa kay posible nga mudawat ni mo mudawat yes. Si mong anak ayaw lang kang Vincent kay again iksuon manggod sila maskin pag unsa ka buutan yun si Vincent maskin pag mayunta grabe ka ka-secure kang Vincent persangalan kay iksuon sila ni Jason mapadulong gid gyapon ka sa gubot dili ka magmalinawon and always ka ma-remind kay nasakita na biya ka niya, nasakita na kaniya sa una nga na nagkawala yung komunikasyon, nagpakasala siya sa lain niya. Again, nasakita na po kaniya kay nakirelasyon siya sa imuha nga.
0: Mas butan pagdating siya, si Vincent kay kang Jason.
1: Yes, sinood na. No? Mas butan si Vincent pero mo lagi. Dili po deserve ni Vincent nga iyang angkunon ang bata sa kanang iyaigsuon. So, grabe nakasakit. So, para nako, likay na lang ka. No? Sa karon focus na lang sa imong kaugalingon. For sure, one day, naagin na mo dawat sa imuha nga lalaki nga. Dili na makahatag o kagubot sa imuha. Mura na i-focus imong kaugalingon sa kanabitang imong pagburos, pagpanganak. Ayaw na huna na agnabay mo dawat sa imo dili. Ayaw na huna ka ng... As ka ng... Again, no, namo yung mauban nga, ayaw na na siya kanang buhi, kay basi hindi na kamakita, or kanang tungod kay buutan si Vincent. But again, lisod ka ayaw nga, isulod niyo yung mong kaugalingon sa kanabitong, murakag ka ng, lupig pa yung naghikog ba? Murakag, anak ko ang murakag ka ng pananawaning nga sitwasyon kung iyahang dawaton si Vincent. Kaya maskin pag, again, maskin pag unsa siya katarong nga lalaki, sa ngalan niya, iksuon siya ni Jason, gubot o gubot, tragya po'y dalaan ng sitwasyon na. Sa kanuna, kinain yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Okay. Ang imuhang nga finale para kang Bell Cup, June.
2: Yes, Bell. Actually, naluoy ko sa imuha, Bell. Gibati yun ako, no? Ang imong gibati sa pagkakaroon. Pero, minaw ka, Bella. Talagsa lang yun ang opportunity ka kanang nailalaki nga mo-offer sa imuha nga minyuan ka. Nganong balibaran man mo na nga... Una nga rason, nganong dili ni mo balibaran si Vincent, nanay mga mahan sa imong anak. Ikadawa nga rason, nanay kay Bana. Ikatulong nga rason,
0: masave lugar iyang dungo.
2: Kapoy biya kayo mag-inusara lang. Kung nanay si Vincent, nanay tigkalot sa imong likod.
0: Hindi ay.
2: Nanay tigbit-bit sa imong bag. No? Pag mahal ba kayong sisaryan ka rin, Bill?
1: Yung biyaso mo na nimong sisaryan mo pag
2: at least like kay kaabag. Pasag din ang mga istorya nila nga... anak sa igso o...
0: Wa man kabalo ako ba? Sila ramay
2: pasag na kabalo. Kung may makabalo pamilya, pasag din na. Ang importante nga imong kalipay. Ang imong kagulingon ang siguro.
1: Malipay
2: kung ganyan to, ikaw ang namili, at least karon, ikaw ang kipili. Happy kayo. Ipili pang ka ni Vincent. Nga, buotan mo kayo na si Vincent, sakti na si Jason.
1: Sorry mo, pagka malipay yun, nga igsoon.
2: Sakti na. Sakti na. Ang importante nga, ingnulan mo si Vincent, nga... kanang ayo ka bala ka Vincent kay ang dugo ni
1: kadugo ra gyapon nimo
2: bata kadugo ra gyapon nimo
1: kabu
2: dili ka manugon nga pagatiman ani kay anak ra gyapon sa imo
1: way siguro no nga muliwat pa kang Vincent kay pareher mag DNA
0: oh okay na may mga sakto instance gina. Nga ana uyuan mo
1: uyuan muliwat
2: sakto gina importante ingno nimo si Vincent nga kung dili man ikaw nakatudok ani posible ang tiil ang abag ikaw man po nagsimpa be practical na lang ta Bill sa pagkakaroon kay
0: dawatan niya si Vincent
2: dawatan kay pasiyan. Ang akong punto nganong ihatag pa man nimo imong kaugalingon sa ubang tao nga na mag-iigsuon nga mo ang kun sa ibuha nga makigunong din sa ibuha di ba sa gihapon kini si Kuya Cap mo ingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ako ba siguro mapagmahal ako.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sir panghi sige panghi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inagi sa alibio kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya purok 11A bagong taas.
8: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
10: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limta
11: Kinahanglanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
12: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
14: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa timbok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
13: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
11: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kay Genova. Thank you so much, Cap June. Thank you, Bill. Sa mga papadangat, imo swa tampo ni atong tulumanon. Actually, the truth will set you free. Tug-ani si Vincent sa tanang nahitabo. Ing na siya, nga sa wa pa naminyo si Jason, uyab mo. Wa mo nagkabulag. Kalit siya ni abot. And while nagkauyab mo, wa ka nag-expect nga mabalik pa si Jason kay nasayra ni mo na minyo. Wa ka kabaw nga igsuon mo. Tug-ani siya sa tanan gyud kanang wa kay itago nga to kaniya para masabtan ni Vincent. Kung pananglitan, andam siya mga sawa ni mo. At least, kabaw siya sa tanan o wa kay itago. Mas maayo magyud ng tanan iyang nasayran. Pero kung tanaw ni mo, dili iya kayong dawaton, importante, nitugan ka sa tinuod. Aro sa ingon ni Ana, dili siya tanto masakitan nga kalit kang nabuntisan sa lain, unya ni kalit ka nakigbulag niya sa so igong rason, maayon nang ang tanan imo isulti para nga masabtan niyang nganong nahitabo na. Nga ang amahan sa iyang anak imong igsuon, nga wa siya kabalo nga igsuon mo. E nagkataon lang nga nahigugma pa siya sa imong igsuon sa dihang nibalik ni. Thank you so much sa imong pagpadangat, Bell. Again, the truth will set you free. Ihatag tanan ug unsa may desisyon ni Vincent kana diya magsuod ang imuhang desisyon usab. Kung andam ka ba, makiguban ka niya o dili. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all. Ikaw ang
1: huling ini. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailitsyon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda!
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
11: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:31 na sa gabi.

0: usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natan sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palimot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagmanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabil.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang masalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Nanasab ni gayon sa atong pagpadayon, tatua nga pagpanikay sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Pizza 4 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta tua nga mga sukindig paminaw at tua nga mga pinanggandig paminaw? Nga naminaw karong nga mga orasa tagtagsa ka mga radio nagtanaw sa Facebook Live sa tuang nga YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: At tuang nga mga kaigsunan sad ha kasamang nisto address na kaya Sugbo may gabiin ninyo o niya sa gihapon na kunyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos ng Hian ang makiguban kay ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan diri sa Dakbaya, Sugbo, probinsya sa Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, ato makigsunan sa Negros Occidental na diya sa Sikihon, ato makigsunan usab diya sa Bohol, ato mga Bulano na makigsunan sa Samar, sa Leyte, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab dito sa gawas sa nasod, ang mga overseas sa Filipino workers ang namati sa kanunay no diri sa tuang programa mayong pagpaminaw ninyo diyan tanan ha tuang mga sukindig paminaw nga mga OFWs nga kanunay nga maminaw sa programa kanunay nga mag-atang kasamang nisto tuang mga tatay og nanay pon nga samtang naminaw karo mga orasa nagtanday-tanday pon sila ginagmay. Anya ato ang mga kaigsunan sab ganda ni kay Sikay ya karong orasa maayong pag panikay Sikay katong dunay mga gipan trabaho dunay mga agasikaso samtang padayon silang trabaho na minaw sad nato karong orasa mga sukindig paminaw anya ato ang mga kaigsunan nga og sa kuan pa og matod pa ni Dr. Pantadoreng kasamang niso dunay gikuri-kuri ha. Ikaw diha to'y mal na kay gikuri-kuri diha. Ubansad na to naminaw samtang naminaw kasama nga Nestor nag-uban karon nga palitag adto kag probinsya nag-add-add og money nagtago to og ganang naang lawas sa kanang palwa sa butig or kanang palwas bisol kay ipasaw bigal. Kanang naang anay o kanang naang anay man din ang kanang nang kanang sa kwano kanang sa mua kanang anay nga baboy diri anay dito sa mua bigal man. Anya sa magabi eh muna mag adlip og balani na sa amo diri sa wa na may el bani naman. So muna ang magabi eh nya samtang mag adad samtang maguban ang lubok daag kanang naang inadad nga bani ana minaw sa maminaw sa radio ha. Salamat kay ninyo ha. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad garong gabi una. Ato ang isgutan mga sukindig paminaw kining mga isyo nga dunay labot ang lungsod og katawhan.
2: Straight to the point.
1: Arita sa tuang mga isgutanan sad garong kay si Senador Irwin Tulfo og si Senador Tito Soto. Lakip matod pa nga gihatdan og mali-malita nga kwarta. Sumala pa sa mga ex-Marines nga nitambong sa Blue Ribbon Committee hearing kaganiha.
2: Straight to the point.
1: Nakaingon mga sukindig paminaw nga tuang nga mga kasamang Nestor. Nakaingon nga tuang nga mga listeners, no? Mga comment nila, pagpadayag diha sa tuang nga Facebook page. Sige, post man sa tuang DYHP pages or page na to sa Katonilo Phil, sa DYHP page yun na to. Pag-adere sa uman na to nga mga page at sa Yukakwan, na ngayon yun sila nga mao di ay ha, nagdudang uban nga mao di ay nga kanang na ang gusto yun ni Irwin Tulfo nga pare Sinons Alan Peter Caetano. nakaingon ang mga tao kasamang Nestor, ha? Nakaingon ang mga tao, mao di ay modeng hadlok kayo ang mga Tulfo, modeng hadlok kay Tito Soto og si Lacson nga mo patawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kadton sila pa'y nagdumala sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Ano man di, mao di ay nga wag yun nila gipatawag, ha? Wag yun nila gipatawag ni Ping Lacson ang kaning ex-marines, ha? Diha mga sukindig paminos Blue Ribbon Committee nga sila pa'y naglingko diha, ha? Diha sa Senado sa kanang naang sa committee sa Blue Ribbon Committee. Pwede nga nila gipatawag nga naman. Ay, gipang appeal man di sila. Matod pa nga si Senador Irwin Tulfo nakadawat siya mali-malitang kwarta ni adtong congressman pa siya kasamang Nestor sa ilahang party list.
2: Straight to the point.
1: So mo na ito hatagag pagtagad ha, mao di ay ka Irwin, ha? Pero matod pa ni Irwin Tulfo mga sukindig paminaw nga dili man kinitinoon iyahang gihimakak ang maong aligasyon. Hasta ni Tito Soto, iyahang gihimakak ang mong aligasyon na matod pa wa kuno sila makadawat og kanang naang mali-malitang kwarta. Natural, kana bitang banog makadagit og piso. makadagit na kasamang Nestor, di naman ni mo na igkita, layo naman kay naglupan. Sama sa nasuwak mga sukindig pamina, bisag nakatangag pa, may ngon na, wak. sumalapas mga atuang mga listener des kilid-kilid kasamang Nestor nga, ha? Doon na ba'y kawatan mo, angkon? Tanawa ni resulta ragyod tinuod kasamang Jimmy Wood ni resulta ragyod nga nanuman nga wa man gyud nila na ipatawag pila ka bulan nga lingkod ni Ping Lacson diha sa Blue Ribbon Committee og pila ka bulan nga lingkod ni Tito Soto diha, ila ba nga na padayon ang investigation sa flood control nahunong ambot og kinsay nagpa hunong nila. O niya, nga nung wak mangyod gipatawag ang mga ex-marines, si kanyo Speaker Martin Romualdez, wak yod gipatawag.
2: Straight to the point.
1: Mao di ay kay, ha? Mao di ay kay, matod pa sa mga ex-marines, ha? Paldo di ay po sila. Mauna nga mga tao, nisamot ang pagdudas mga tao. Ha? Ang mga tao nisamot ang pagduda, nga naman nga wak mangyod. Ha? Tingali nakadawat sila. So karon di ana ang mga ex-marines. Ha? Di ana ang mga ex-marines ingon nga oy naka-deliver gyud. Abdong Irwin. Regala Irwin Tulfo padala babae kan. Matod pa sa mga ex-marines nga dili lang kuno malita-malitang kwarta kasamang Nestor ang girequest ni ini. Appeal di kuno mga babaeng hamis. Oy, ha? Asato pa, igsuon gid sila sa rapitol po. Kung mauhon na kasamang Nestor, tinuod gini silang igsuon. Pariho gini ang mga dugo nga naglatay silang dagkong ugat na isti hasta gamay ugat. Kinumdum ka tong Irwin Tulfo? Kanang Raffy Tulfo? Kinumdum ka Raffy Tulfo nga ga-request po, doon na po. Katuntuan nga Katon dancer ka sa mang Nestor nga ang pasayaon niya di sa tubangan, tagaan og pila to, 200,000 to 300,000 nga tip ko, no? Basta maayo lang og performance. Kani ba kung pananglitan tinuod manggaling ning mga aligasyon? Kung tinuod kining mga aligasyon batok sa mga tulfo, sato pa di ay nagtakuban din sila. Ha? Maayo kayo nga, murag makaingon kan di makabuak og baso, atubangan sa kamera. Ha? Atubangan sa kamera, mga sukindig paminaw. Apa nagpakarniro-karniro, mga lubo manindag ko. Kana ha, kung tinuod ka na, pero, nagduda man sa mga tao nga, tinuod ka tingali, no? Kaya nga magilag ipatawa, kanya ka ni mga tulfo, og ari ka sa ilang programa sa radio sa una, ni sikat na sa Rafi Tulfo kay,
2: straight to
1: wa na igi, kana wa igi kahadlukan, ha? Wa igi kahadlukan mo, laban gyud sa, unsay kamatuuran, ipatigbabaw gyud, pero karon hilom pa mang manang, ha? Hilom pa man titi umeng, ha?

0: Ato ni hatagag pagtagad ha kay kanang naang kuanis siya. Medyo aligre mga sukin dig paminaw. Kining ni ang maong nahitabo na karon dito sinado. Okay lang na, importante nga walay mga madugoon nga panghitabo. Okay na magsinumbagay mo diya basa. Ayaw lang paggamit og kutsilyo, ayaw lang paggamit og armas ha. Karon dito sinado nagbrasuhay na magyog maayo. Nagbrasuhay na mga sukin dig paminaw. Samtang lakip usab matur pa nga gideliveran sa malita malitang kwarta si Congressman Sandro Marcos nga anak ni Presidente Marcos og si Presidente Marcos mismo og si kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Onya lakip mga sukin dig paminaw ang nakadawat pod kaning uban nga mga congressman. Pagkadaghana ni mga congressman ato ning atuan ning hinahinayog basa karon unya nakadawat pod ay kadtong pare mga sukin dig paminaw nga mupiyong-piyong og mumisa ha mupiyong-piyong inig guwas na sa sibot magpiyong-piyong. Kato basta mo gawas na gani ang sibot kasamang nisor. Amo ka mo gawas na gani ang sibot papiyong-piyong na itong pari ah. Pero kadtong malita ni bukalat ang mata pag abot sa malita. Apil na ikon nakadawat ang pari oy. O na itong pari ah mga sukin di paminaw nga grabik agresibo o niya lakip matod pa nga nakadawat si kani Senador Antonio Trillanes.
1: Straight to the point.
0: Si Trillanes mga sukin di paminaw duda sad ang adaan ng gaduda ang mga taong Trillanes nga nganuman unsa may role gyud ha unsa may role ni Trillanes diha sa gobyerno nganuman nga grabe magyug ayo siya nga nakagukod sa mga Duterte unsa may iyang role ha kasamang nistor nga wa na gud siya dili na sa senador dili congressman wa nay daog-daog di gani kadaog og mayor sa ila apan grabe man og makagukod sa mga Duterte unya nganuman nga ang si Trillanes ang iyang focus puro romang yun ang kaning niang sa extrajudicial killing ni Duterte. Ngano nga ang flood control wa mang yun siya maka kanang naang maka hisgot ana ha ay unsa bago di ay nga nakadawat mang kunog malita po di Onya karon gidinay nila tanan. Ni-deny ang Malacañang, ni-deny si kaniyang kani daan namang ni-deny si kaniyang Speaker Martin Romualdez nga wa gyud kuno say labot ana kanang ka corruption, kanang na makickbacks wa gyud kuno siya. Iyaha gyud ang pagserbisyo, ang paghatag og kaayuhan sa atoang nga nasod. Trillanes, ni-deny po Trillanes. Ni-deny po Trillanes nga wa siya kadawat. Niya nga namang isog mangyog ka Trillanes kung tinuod pang wa kadawat, ha? Hilom man sa flood control. Hilom sa flood control, pero isog kayo sa mga Duterte. Apil mga sukindig paminaw, kaning mga senador nga, mga aktivista nga mga senador, ha? Kaning ni ang congressman. Ang mga congressman nga mga nagpaila nga mga limpyo, ang mga congressman nga mga mimbros aktivista nga nagpaila nga mga mimbro nga kuno limpyo sila unsa bagod ay nag malita-malita man pong kwarta. Kani sumala pa sa mga ex-marine sa gipatawag gaganiha dito sa Blue Ribbon Committee.
1: Straight to the point.
0: Samtang si DILG Secretary John V. Krimulya ni liquid yun og nangatarungan nga wala yun kuno niya harangi or atangi. Awa gikon niya harangi, wala niya alihi, wala niya kanampugni ang pagsulod sa Senado sa mga ex-marines o kauban sila si Senador Ruben Padilla o si Senadora Pia Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Di ibidin sa Rimulya o ikaw na takdan pagkas malaki niyan pagkabaka ko. Ayag pamaka Krimulya, tiguang ka na, giuban ka na, unya baka kun pagyuga. Ayag pamaka, kinagtanaw ni mo ang kapulisan, nagtanaw ni mo ang mga mayors, nga kanang imuhang gi, mo imong gi, kanang supervisan, ha? Akani, siya man, under man sa DILG ang LGO, kanang na ang ato ang kapulisan under na dagang mga pulis nga nagtanaw ayaw pakaulaw ayaw pamutbot ayaw pamaka kay sala kana Remulya. Matod niya wala kuno ni harangi siya pagani kunoy di gidumugan og igo rasang ni dipinsa pakabutbuto. Ato ni hatagag pagtagad garon dire sa to ang pagkulo kabildo mga sukin di na may video ana may video ana nga kuno ni kwanda siya siya noon kuno gidumugan mo na indupi di dipinsa rapod siya kay pananglitag di sa mo dispinsa amo dipinsa pasin og matumba hinon sag may takyatakan siya ha ingon po taon si kuan ingon po taon si ninang tisay mirisi unta to. Ano unsa may giabot ni Remulya nito Senado? Unsa may giabot ni Remulya sud sa Senado nga dili man iyahang kanang naang appeal sa iyang responsibility sa Senado? Ha? Unsa may giabot niya dito nga kanang mga senador dili man DILG kanang na, under sa DILG? Ang under niya ang mga pulis. Ang mga pulis dili makasud sa Senado. Ha? Dili makasulod sa premise sa Senado kay wala may dakponon dito. Ha? Wa may dakponon ka sa mga nisuron sa may sudlos polis. Motong nga si Remulya mo ni Adol Gang, dili mo mo kuyog nako ang mga polis. Posible to giingnan tong Remulya nga dili sulod ta ni kuyog ta ni kay tong alihan para dili sila makasulod. Ha? Yo sa o mga polis nga dili lang ta mo na kay kami mo ma kuan ana madaot ana yung Remulya og dili mo ako na lang. So tuod man dunay mga pulis gawas sa premises sa Senado. Ha? Naay mga pulis dito. So muna nga kanang naa nga mga pulis di mo na ma

0: Ato kasi mang alan tangkawan kita bangan ng rimulya rin. Asamtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad guys. Ang congressman or kanang naang congressman sa 1st district sa lalawigan sa Negros Occidental na si Negros Occidental 1st district congressman Julio Jules Ledesma IV ni butiag siya na iya kunong hangyoon ang mga lokal na kagamhanan diha sa 1st district sa Negros Occidental na ideklarar nga persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Adito kuno sa 1st district sa lawigan sa Negros Oriental ideklarar ipaiyang hangyoon ang mga lokal government units sa Negros Occidental nga ideklarar nga Senate President Alan Peter Cayetano persona non grata dito sa kuan. Apil-apil po si Ledesma. Apuyo diha dong, Ledesma. Apuyo diha, sulbara sa naang-naang kuan. Sulbara ng naang mga presinsa diha sa kuan. Samtang sa laing bahin itong hatagag pagtagad kay Sabina sa National Bureau of Investigation kon NBI kang kanhi Congressman Mike Defensor kalabot sa giingon nga pagsuhol kaniya og taga 5 milyones pesos ngadto sa 18 ka mga ex-marines aron mo testigo kalabot sa flood control nga iskandal.
1: Straight to the point.
0: Adya na mga sukindig paminaw gipadad-an matod pag Sabina si kanhi Congressman Mike Defensor sa NBI tungod kay dunay report nga nadawat sa NBI nga kani kunong mga ex-marines nga 18 kabuok gisuhulan kuno ni Mike Defensor og tag 5 milyones pesos para lang nga motestigo. Para lang nga musulti o kinsa ginilibira nila sa kwarta. Aso kani kuno mga ex-marines, mga sukindig paminaw, gisuhulan kuno di ay ni og 5 milyones, ha? Doon na kuno'y 5 milyones kada usa, ha? Kada usa mga sukindig paminaw nila para mutistigo. Matod pa sa nadawat nga report sa NBI. So, ugmauhuna mga sukindig paminaw nga tag 5 milyones o niya i-times ni mo og 18 kabuok. So, man sila kabuok. So, naas mga dool 100 million. So, naas mga 90 million. 90 milyones. O niya, kay dili naman congressman si Mike Defensor. Asam sa kwartang 90 milyones nga isuhol ni ini mga ex-marines. Gitubag gaga niya sa mga ex-marines, nakahilak ganitong usa kay iya ba itong kwantong namatay? Iyang anak? Iksuon. Ningon siya, kung nakadawat pa may anang kwarta, ha? Akong iksuon, dili mamatay karong adlaw. Kung nakadawat pa may, kung tinuod pa may gisuhulan, anak, nga tag 5 milyones, may kada usa na mo, akong iksuon, dili unta mamatay karong adlaw, kay dunay sakit nga tumor sa utok. Muna nga, pero NBI, okay, mas mayo man sana nga, at least kanang naang masuta, yun ba, kay, dagang po nagduda, grabe, no? Ang kani mga ex-marines nga, no, yung kani testigo man sila nga, so nakakakuyaw sa kinabuhi. Kuyaw na sa part silang kinabuhi, unya ang ilahapod yung mga pamilya. Nga nung isog man kay silang ni Barog, anak, unya kanang ilang pasangil, mayo, og gamay ra ng ilang pasangil nga, si kuan, kanana nga mauna, okay lang pasangil o gamay ra, nga si Laila Dilima, kuan na, o tinuod na nangawat o bungaan, nangawat o sunod. O tinuod na nga si Rickmar, kawatag mano. O, ingon ana nga mga aligasyon nila, ingon ta nga, gamay kayo ng aligasyon na. So nga, ang ilaha nga gipasangin lan, purtindag ko, presidente, gipasangin lan, mga congressman gipasangin lan, ha? Sumuna nga kinahanglan nga kani mga ex-marines, ha? Ug mingon kang gipangbayra ni sila, okay, ug dunay mga ebidensya. Dunay mga ebidensya.

0: makuha ang inibi ay mas maayo. Kay panlita gipambayaran sila 5 milyones, ha? Ay, ang tagasamang nistor nga, 5 milyones, dako-dako na po ginoon na 5 milyones. Aso gipangbayaran manok. Aso gipangbayaran. Okay, so ang NBI inyong trabaho para mo imbestigar ana unsa ka tinuod nang dunay 5 million pero ningon na sab ang mga ex-Marines nga dili na tinuod. Ha, dili na tinuod. Oh, imbestigar ana onya. Natural kon man sa NBI sad ilang imbestigaron. Ha, og tinuod bag dili nga kanang na ang ilang nakuha nga report nga adunay taga 5 milyones nga dawat ni mga ex-Marines, mao di ay kuno nga iso gaayo nga ni atubang sa imbestigasyon. Samtang sa laing bahin, kanhi House Speaker Martin Romualdez og mga ex-Marines ipatawag usab matod pa ni Senador Irwin Tulfo sa iyahang nga hearing sa Blue Ribbon Committee unya sa Lunes.
1: Straight to the point.
0: Kani mas maayo at least makaingon ta nga kanang na ang patas, na at least patawag sad si kay karon gipatawag man ta si kanhi Speaker Martin Romualdez onya murag wa man ito nga na wa man ito nga dito sa kanang na ang Blue Ribbon Committee. So at least si Irwin Tulfo mo yung patawag sa Lunes kasamang nistor onya ipatawag sad niya ang ex-Marines kana, ha? Kana maoy mayo nganong karon naman nagitawag si Lacson sa unang nganong wa magipatawag ni Lacson. Ipatawag pa ng Lacson dili unta ni magubot rong ingon ani. Ang asunan ka mura na magduha mo oy. Duha na ka ang Senado ba? Ha aron nga di tingali mo magubot duhaan na putula pikasa na lang Senado na lang. Ka duha ka. Mura mag na nabutang ron og duha na ka Senate President. Bisan og si Senador Win Gatsilian acting Senate President siya pero siya maoy mo kaman. Ha gihapon diha sa Senate ari sa iyang side. Si Senate President Alan Peter Cayetano, doon na po sa iyan side. Ah, so doon na. So naka-investigasyon, doon na kabuk investigasyon, ha? Investigasyon, dire sa... So naka nang investigasyon, dire speakers, investigasyon po dire speakers. Ah, tabok-tabok mga sukindig pa minang. Ah, kana, nindot na kay at least siya... Ha, pero muna, nga muna itong timanan nga ang chairman sa PICAS nga paksyon, si Senador Irwin Tulfo, unya ba si og Iben Dalo na niya ba? Samtang itong hatagan sa pagtagad doon, mga sukindig pamino, kay doon ay grupo na, no, nga gi-assign ni Cebu Governor Pambari 4. Aron nga muhandol sa mga dokumento sa 93-1 nga lute nga gipanagiya sa probinsya sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: So gikuan ni Governor Pambari 4 no ang aduna nay mudumala sa tanang dokumento sa legal at technical nga aspeto sa 93-1 nga lute diri sa probinsya Sugbo uban pang Yutas probinsya. So muna nga kanto nga mga naa sa 93-1 usab galute, no? Dugay na ni nga nakuan mga sukindig paminaw niya tungod kay ilis-ilis lagi ang leadership sa Cebu City o sa Cebu Province, muna nga medyo nalangan-langan. Karon doon na nai kanang naang unsa kahay resulta ani, unsa kahay mahitabo na mga nagpuyo mga sukindig paminaw sa 93-1. Pero katong si kanil Governor Gwen Garcia, kaniadto ilaman tong pabayran. No, pabayran dito sa pag-ibig, ipasitol ang mga yuta nga ilang giokupar.
1: Straight to the point.
0: Samtang emergency room o OPD sa lungsod sa Tuburan, Tuburan District Hospital, fully air conditioned na.
1: Straight to the point.
0: Porti ninduta day kasamang alat. Kay ang District Hospital sa Tuburan nga gipadagan sa probinsya Sugbo duna na kunoy giinstalar nga aircon. Ha, at least dili na pare sa una nga katong hospital sa Tuburan mura og gibugnuan swakwak. Okay, nom-dom ka ito ni kasamang uka. Batok siya ito bang uka si Rico Sminia. No, sila ito ni Addo dito. Doon na sila video nga katong wa batong mahuman. Unsa ito dito nga kisami na nga haghag ang kisami. Stuburan tao. O niya, way mga bintana. Nga, mura lagi yung Murag gi bugno aswa ko. Des karon gi paayo na ginahinay ni Governor Pambari 4. Panyamatod pa do na nay aircon mga sukin dig paminaw dito. At least ang uban sab nga mga lungsod gov ha. Ang uban nga mga lungsod ga dunay mga hospitals at least mahatagan pud og pagtagad bisan og dili tangingon nga wa ta nagdali at least nga inahinay lang at least taas pa man kayo sad ang panahon.
1: Straight to the point.
0: Para sa tuang nga mga pasyente sa town diha sa probinsya sa Sugbo kay ang uban kuan gyud lisod in town ang ilahang kahimtang sad kay taga probinsya Sugbo unya moari pa diri sa Cebu City para dadon lang mga pasyente medyo hassle or layo na no ang pag biyahe. Okay. Akin imbahin na magkasama tud ganito sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama. Ay ni sa to makigsunan nga dunay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ato may sunan nga dali rang maluya, dali nga kapuyon. O niya ato makigsunan sad nga adunay hubak, dali nga makutasan. O doon na mo'y kailad yung adunay hubak ha, kanin mo'y painom. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. May sab ni alang sumakaigsunan ha nga kay makapagana ni sa kaon, makapanindot sa tulog, kaya puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuwang lawas. Para nga tuwang panglawas, ha? Puno sa vitamina, sumulagsik ta, muligon, dili ta, dali nga takbuyan sa mga sakit, ug balatian kung ligon ang itong panglawas. Muna nga makanunayon ang pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Pwede ra og usa nga to sa duha no kada adlaw kon pang maintenance lang pero na sakit pwede og tulo duha nga to tulo ha 30 minutos mga sukin dig paminaw sumagkaon ang pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Mapalit ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o guban pang mga butika at farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, balik na karon tutaod magkasamahan niya sa itong pagbalik at itong basahon ang inyuhang mga kanang naang mga greetings, ha? Inyuhang mga reaction sad no, nga gipaabot diri sa atoang programa sad karong gabi una. Standby lang kadiot ha? Alas 11:02 na sa gabi.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult S-News is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by iBerry.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Kinibahin na mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

Okay, nya kanin bahin asad makasamatod ganito sa DTX 500. Agato ang DTX 500. May ni makasama alas sa magsuna nga dunay high blood, tasog dugo, tasog kolesterol, tasog blood sugar. Ayaw na mo o kabalaka ni Ana. Kaya doon na tayo makatabang arong alibyuhan ang mga sakit nga ito ang gisgutan. Ang aton DTX 500 mga kasama. Maunay doon ay mga sangkap o sagol nga kaya kayo nga pamabon o ibutang sa regular ang imuhang dugo. Onya alang sa magsunan usab nga tuwa nga DTX 500 kampyon nga protection kag dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo ning pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 maayo sa alang sa magsunan nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases ato makaigsuonan ha nga adunay problema sa kidney. Kidney disease, gallstone sa formation, hyper acidity, insomnia. Ato magsunang nga doon na insomnia, dili makatulog, ugtarong makatulog, mangaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na mo ha. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa mga butika o farmasya or sa ilahang clinic, yun mismo, na mao ang Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga namimutang sa Unit 102 Marjorie Building, Hakosalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Newspaper Building Ogloyo sa Gaisa Nomain, baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500, mapalit usab ninyo ha. Sa uban nga mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar.

0: Okay, onya si kasamang oy si nagamatod pa kasamang Jimmy Wood ha. Kanang Tulpo family sa una pa na ilang purpose kasama kwarta-kwarta ragyod ha. Ikaw nag-ingon anak kasamang Jimmy Wood ha. Pero kana mga aligasyon pa man hinuuna wa pa man ay wala pa ay kamatuuran gyud ba. Ang mga aligasyon panantanan kasamang Jimmy Wood. Mga pasangil ba. Ang pare nga si Father Plavi kuno nakadawat sad batod pa ni ninang Tisay ha og ninong Tisoy ha na mention ganiya o mga katutanan sa mga ex-marines ganina mga aligasyon to nila tanan no aw kana na pamatud-an gyud nila basis mga ebidensyang ilang gikuptan unya na inig asa padulong ang investigasyon. O ginig padulong sa ilang investigasyon, muna i-recommendar nga ito sa ombudsman. Unya muna itong tanahon, o gato sa ombudsman, o dritso ba dito sa kanan ang pagpasaka mga sukintig paminaw. Maodi ay kung makatip ang mga Tulpok Brothers, sir. Paldo kaayo taga Viva Max ha. Motos Rapi Tulfo man to no. Tanay tag 250 ba to? 1000 no. Oh. Tanda kuwa. Amones ka sa mang alan tang kawan ganahan jud kay isang mahimong bagman ni Rapi Tulfo. Okay, sanbay lang sa makasama ha kay balik ta karon to tao duman sa mga importante kayo. Alas 11.35 na sa gabi. Standby!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang!
2: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo Sasaya Plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita?
12: Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
24: Ato ang attack na alas 11:47 na sa kagabion. Maligtang magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabiona.
25: Straight to the
24: ato ning isgutan og gamay tong lakbit-lakbita gamay. Kanip manghitabo didto mga sukindig paminaw sinado kaganiha. Kay nadayon mangyod ang Blue Ribbon Committee hearing nga gipanguluhan sa kanang naang chairwoman na nga si Pia Cayetano o niyang iyang vice chair mao si Senador Dante Marcolita. Apan nadayon man tinuod pero murapog na ha pangkulba-kulbaan sa sila dito nga gipangkuyaw-kuyawan sa sila lugpad sa ilang espiritu mga sukindig paminaw kay ni Adto man Junvic Rimuli. O niya, gawas dito sa Senado, doon na may mga pulis nga daghan kayo. Ha? Doon ay mga pulis daghan kayo gawas. Moto nga may gani kay Senado Rubén Padilla dito, wala mo agis entrance, diri agis sa loyo sa Senado. Naunsa puting kadaghan ng pulis gud sa gawas. O niya, gaduda ang mga kato mga dumadapig sa mga Duterte, nagduda sila nga dili gyud pasudlon kaning mga 18 ka mga ex-marines, dili pasudlon dito sa hearing. Again, naisahan man sila kay dito mas loyo agi. Apan ani sa mga buhi sa gamay, ha? Akin nga bahin magkasama hatod sa kanato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumayso na mga naminaw na to, ha? Ang mga sukintig paminaw nga naminaw na to karon nga tuang nga Life Extension Vitamin D3. Ay ni alang sumagso na mga sukintig paminaw nga dunay type 2 nga diabetes. Kung doon na mo yung diabetes o diabetikon mo, atong imnon Life Extension Vitamin D3. Ayag pasagdi ang diabetes, ha? Kay delikado na makaguba sa inyong kidney, delikado ma-stroke, ug muguba na sa ubang organ sa lawas. Ang atua makasama nga Life Extension, ang pag-inom ani, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, o niya pwede ra og tulo, o sa humagpamahaus, duhapod sumagpanihapon. O niya kunwa kay gibati, pang maintenance lang para mapritahan ang lawas, gikan sa mga sakit, o batok sa mga sakit, pwede ra og duha, o sa buntag sa mangnistor, o sa gabi'y kada humagkaon, ha? O niya ang Life Extension Vitamin D3, mapalit silang clinic na din himutang sa Cebu Dock Building, Boyon sa Osminia Boulevard, Cebu City. Dito sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion, padong kasood sa merkado, dito sa Negros Oriental, as Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Basta diabetes, ha? I-Life Extension Vitamin D3 na. Anya may gabi isa ni kasamang Carl Omega. Kwan sa karon kanang absent sa karon kasama. Amorag dunay gilakaw sa samansira.

0: Ay, ngayon taon si Kwan, kasamang Nestor, nasamang hasi. Ah, kasamang Mali taon, pwede ba 5 minutes ng ads, oy? Ahay, mas ginawa na mong in na taon din, mas ginawa kong pakilo, oy, taon nga, ay, balik taon ta. Apure buyag, muna siya ka nang naang, muna siya good problem, no? Okay, aris atas sa tuang mga kwan sa ito'y padayon. Ito na, wag ganiha. Aka ganiha, mga sukindig paminaw. Aka nang naang nahinayon tuod ang hearing sa Senado, pero mura o sunang ka ang mga pulis, grabe kadaghanas gawas, oy. Ha? Ang mga pulis sa gawas, mura giyod o ganang, ha? Sige, example, ganiha ni Attorney Rufil sa programa, ganiha manimbuntag, ha, tanawa o, mura giyod. Ah, murabag ka ng padulong suna ka sa Mangnistor nga dunay dako kayong rally giyod nga mahitabo. Grabe ang mga pulis nga gipakatap sa gawasa Senado sa mga agianan nga halos di na makaagi mga sakyanan. Ha? So muna nga base og mauni ang ilang paagi para dili makaagi ang mga sakyanan nga gisakyan sa ex-Marines. Kay niingo na daan gahapon si Senador Irwin Tulfo, kay siya naman ang giingo nila nga kung ilang grupo mo'y pasultion, siya na mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee. Matod pa niya nga dili nila pasudlon ang mga guest or mga resource persons sa investigasyon karon ang lawa. O niya kay Senador Rubin Padilla, kwan goni. Kanang na ang action star goni. Ha? Dito ay nagkinamangay sila dito sa Luyo Senado agi kasamang al... dito sa Luyo Senado! Ha? Mura, huwag mo nang gaduda ang uban. Ayay, murag dito man tingali pa agias Bato de la Rosa, Senador Bato. Ha, si Rubin, Senador Rubin Padilla, mo'y nag-guide sa 18 kamang ex-Marines, o niya gitagbo sa Senador Pia Caetano or murag nagkuyog sila dito. Ha? Di, pagkasulod nila sa Senado, lipay na sila kay nakalingkawa sila sa mga pulis. Jesus, di Domres John Bicri Mulia Solo. Ha, si John Bicri Mulia, hala dito maday sa sulod. Ha? Maoy ni sulod. Ha? Paminaw na ko murag gidala niya ang mga pulis dito pero wa mo sugot ang mga pulis kay mag-unsa man ta diha nga wa man tay warrant nga i-serve. Unya kanang na ang Senado dili man na under sa DILG. Kay under sa DILG kana mang LGU o kanang ato ang police department kana sa BFP nato. Ha o ganing niyang sa ato ang kana sa GMP ana. Ha di man na under Senado. Gusto ni Rimulya nga kanang naanga mo, kuhan gyud sa dito? Ha? Adto sa dito? Ah, sige, og dili mo mukuyog na ako, ako ra dito. Pag-abot dito ron, ha? Pag-abot dito, mga sukintig paminaw, kay si John Vic Rimulya, gaatang mas gamay ang gawang. Doon ay gawang dito nga, giatang. Gaatang sa dito niya, na hinagbo nila ang si Senador Rubin Padilla, Senador Pia, o gato mga ex-marin sa hinagbo niya. Pagka hinagbo niya dito, ha, ningon siya nga, padulong naman kumugawas, padulong na unta kumugawas, pero kay unsaon man, nadaghan naman kay mga tao, di paglihay na ko, naigo ko, dumugan ko nila. Dinipinsa lang ko, di ko matumba. Abay ko na, ito ko nung, kato pagsugod yung so, kaning video ka sa mga nis, pagsugod ani, wiko no be? Ah, pagsugod ani nga video, wiko no sa, kana, naman. Ah, dana, sulod na sila. Ah, Senador Rubin. Ah, sulod na. Ah. Ah, Senador Pia.
1: Senpia, any statement ni Senpia?
0: Ah, tanaw ha? Ah, Senador Pia o Rubin Padilla, why? Bakay balong nga nas, Junbik ni sulod. Ah, sulod sila?
2: Pakalaan mo lang ako.
3: Anak. Sige,
1: Sir Rubin.
3: Thank you po.
0: Ah. Ah, naog sila dito ha? Sekreto ni Agi Anana di ang Rubin. Ah, naog sila sagdan. Aha.

0: Wa sila mo agis entrance oi. Oh, kare kare kare na. Aha, to na. Tanaw na to ha, unsay kabot-bot diri mo liya nga wa kuno ni harangi? Ah, sunod sila. Okay pa ang lakaw.
1: Tago pa dito ni Senator Erwin for the Senator Pia Cayetano.
2: Paraanin lang po natin. Paraanin lang po. Paraanin lang po.
0: Paraanin lang po. Nabot na sila.
3: Paraanin lang po.
2: Paraanin lang po.
3: Paraanin
0: lang po. Sorry, sir. Ang mga tao po din na naghanang gaatang.
3: Ngayon, they're asking us. Ang kausap ko kahapon si Director Pardate. Ang parang super management system.
0: Oh, staff ni ni Senate President Alan Cayetano.
3: Nandun lang sila sa guest list. Eh, nasa guest list natin. Oh,
4: yeah, they're my guests. Okay. They're my guests. You have their names. I'm given their names.
3: Yes.
4: Yes.
0: Asan yung
3: guest list?
0: Asan yung guest list? Nandiyan, nandiyan. Sorry, media lang, media. Wala pa sunla si
3: Atty. Baligol, di mo yung
0: nauna. Giharangan, wala din, wala pa sunla. Wana. Sus gubuta, oy. Senador Pia, ipanghalog na niya mga ex-marines, oh.
2: Magkaraan kami.
0: Ah, tanawa, ha?
5: Sir, atras, walang gagawin.
0: Ah, dana. Oh, hala. Uy, hala. Jesus. Kana.
3: Kuya, tahan-tahan.
0: Jesus, murag tarian, oy. Ah, tanaw, ha? Oh. John Vic, nisunod, John Vic. Ah, tanawa, ningon siya, wak kuno siya mubabag. Wak kuno siya mubabag. Kunya, usan man itong pagkakuan ng ano nga tuklod mo to siya kapil. Ah, saka na yun sila, nakalawas yun, wak na pugni. Aso na ka mga ex-marine, dagok kay mga lawas, Rubin Padilla, Baskong, Sagay, yun. Pabitaw na nga si Mariel ba ito asawa ni Rubin Padilla sa mga Alan? Oh, Mariel nga, believe kay action star ko ni Rubin Padilla. Ah, Rabi ha, mura og guan oy, mura og nas buangan. Lah, tubuto na oh. Nasa mga kamera, gipang kalabiunan ang mga kamera. Kuyawa ani oy. Oh, dyan na, mga harang na oh. Pagbulog sa mga tao, padaplin unta sa kasamang alan, kay balungan sa daghang tao nga nagpadulong. Oh, tanawa ha? Oh, kana oh, tanawa oh. Oh, kana oh, naasas tungod oh, nakita siya, nga naa si Nando Ruben o si Nando Rapi, Fia, Kanampia, o nasa Gabarog. So pananglitan o, o kana, o isirkulan ni kasamang name sa si John Vic Rimulya. Nga nung naaman siya dito, kaya doon ako no sila'y meeting ni Wendat Silian. O niya, kung mingon siya nga, wala ni harangi, wala ni alihi, nakakita man siyang daghan tao ang gadulong, padaplin unta siya. Diba? O bakaha nila mano. Senador ko na. Ha? Bisan o kontrapartido sila kay senador, kanang na ang by way of professionalism. Wala mano ka, or mo kwan ka, wa man, na? Dinumugay, mahinoon lang. Tanawa yung tiil. Sa to pa, dumog mga tao, padaplin ka. Tanawa, yahamang, usan yung tiil, mura magi, gitukon niya, gisulay man, usan yung tiil. tanawa ha? No, kini si Mulya, dako umsan tao, o niya medyo, baskugun sa glawas, pero bulog ba, daghan kong mga marin diha. Niya, na yung mga, senador Pia, intaw na, piit intaw, senador Pia, ambot, tagwa, badagoy, ma, siguro to duha ka hintun at tanawa klaro kentiel o tanawa ha klaro kentiel ha o klaro kentiel niya karon ang sadaan ani si Ruben Padilla mo yung sadaan ha klaro mas video muna nga ang mga tao ang nakakita sa video kay dili man na malalis. Kana sa video dili na malalim sa kinsay patanaon ana oh. Og miingon kang wa nimo harangi on action magani kag balik oh. Oo tanawa oh. Imo maganing given imo hang usa nga tiil kay imo yung pugngan ana. Ha nya sang pagkapugong niya nga siya ra man usa kay mga alipores niya nga miingon ah bahala gani. Ah sumona nga kato mga ex-marines kay ganiha nga ni testimonya sinado. Ha? Grabe ang ilahang pagsakrapisyo, pagsuod pa lang. Kay dili gusto, dunay order, matod pa mga sukindig paminaw. Tanawa, kaya lagbayan in taon ang mga ex-marine, Senador Pia Cayetano. Kay dili gusto nga makasulod dito. Kay og musulod mga sukindig paminaw, ang kani mga ex-marines, daghang mga pangalan ang ipangminsyon, mabuking ang mga nakadawat og malita. Onya gipangutan na Senador si John Vic. Nga sa giharangan makuno nimo Senador Ruben og mga ex-marine sa wala oy, ako mangi lang gidumuga. Asa mo to nga nibalik na lang taon si pulahas naong ni John Vic. Ha, pula keng naong ni John Vic onya nibalik na lang sa agi. Ha, nibalik lang sa agi kay kanang tan-aw niya nga, jay. Ha, kanang na ang lakan si Mangkong Ruben o Kusganay. Ha, nakalusot na yun, mga sukindig pa mga Ruben Padilla, oy. Ha, kalusot na yun. Ha, iyaha pong gip. Ha, mura man tok yung giana po dyan siko. Ha, gituklor po niya. Gira po, giduot niya si John Vic Rimulya ba kayo? Atang-atang magkadiha. pero kaning niya, nga no mas John Vic, nakita sa daan nga doon ay mga tao sa padaplin. Ha? Nga no mas sa padaplin, o baka nilamano siya. Di okay. Nakiklaro man kayo na nga, yahagyod nga giduot na nag-iana niya duhan niya kakamot para nga ma, kanandili makasulod na niya, gituyo po niya nga naman ano no, naigawa nga gamay. Ha? Sao nga si Rosa, ila yun nga, kuhan yun nila ani, tinguha yun nga, dili yun pasudlon ang mga ex-marines. Ha? Kaya pasudlon, likado kayo na, tanawa nga nakasulod. Asas Irwin Tulfo na apil na hinoon. Nahibawaan na noon nga si Irwin Tulfo, mangayo day og tulong atos lima kababae, day niya pilian o kinsay guwapa. Para maoy ma, ha? Para maoy mo hagwa-hagwa sa iyang banak. Banak, banak ko. Aso mo nga kaning ni atuning atangan mga sukindig paminaw hakay kay balo naman ta kani mga ex-marines sa ilaha pa nga mga gipang mention ni adtong mga nakalabay no tanaw tiil tanaw John Vic tiil oh. Ang usog yung mayo oy nawa oh. Ha? Mingus John Vic nga wala ni harang eh. Wala siya mo harang. Iyahang explanation, ana, na ningkamot ng pukuno siya dipinsa kay basig mahayang siya. Amatog pan John Vic Remulia. Ha? Pero muna, nga kanang na, nga, Ruben Padilla, kusgan ko na Ruben, na nga, ha? Kusgan ko na, unya, napoy, ex-marines, di asluyo, gitulod ka, ha? Pilare ka, lagpot ni, pero nakakuan, gino, eh, ha? Kanang na, igu, kinakasarang-sarang, yes, John Vic, oy, nga nung apil man siya, harang diha, ha? Dili man siya, taga, sergeant at arms, diya sa, kanang na, ang Senado, gawas lang, og ni-apply sa pagka, sergeant at arms niya. Tuod ni Le John Vic Remulia nga gi-appoint, na basi gi-appoint sa BBM tuod no. Basi gi-appoint sa BBM ba nga ikaw sa duty dito ha. John Vic ha, ikaw sa sergeant at arms dito. Okay, so dali aras-oras na to eh. Dali naman kayong oras. Sinoon, alas 12:06 naman. Awa na tayo igong oras mga sukindig pa man. At wala ning tiwason o mapuhon. Ani atang isanis programa ni Attorney Rufil. Karong kanang naang alas-size no, sa buntag. At alas 10 sa buntag. Salamat kayo ninyong tanan ha, sa mga ni Kuyog na to karong gabi una. Si tanan mga kani mga greetings ug mapuhon na lang nato basahon ha. Dako-dako ta og oras mga kasama daghan tag mabasa. Tangalan na lang sige ganito bukang pwersa sa DYHP Arimen Cebu ato station manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabanderis master kontrol si kasamang Neso Romicilio kasamang Kisos Minya kasamang Nems Quiñones Diris Picas Lawak. Dito sa transmitter side kasamang Oliver Atesa. Og si Rubel Boyser ato nga chief technician. Panala nyo boss nga lagad sa kahanginan yung radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kinu pinagis pagingon. Ang Dios magauban kay natong tanan sa tanang panahon og sa tanan nga higayon. Ana don John Vic kuan lang diha dong kanang pahilot nan sa dong kay murag na lisa na imong piang. Potito kusgana ganeh Rubin ko. Pahilot ano kay basig na bilwa na imuhang abaga. Salamat kay may gabi ka na itong tanan. Tatak RMN.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands.

panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
6: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Philippines at a time, alas 4:34 na.
9: Headlines karon.
8: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kani Speaker Martin Romualdez pipila ka mga senador ug kongresista ginganlan sa 18 ka mga ex-marines nga apil sa gideliveran og kwarta gikan saldo ko.
10: Samtang Senator Alan Peter Cayetano nilabigis Malacanang ato sa 11 ka mga senador nga ipili Senator Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore ug acting Senate President.
8: Sa mga balitang lokal, paghakot sa mga basura gikan sa Kimong Transfer Station diha sa South Group Properties kun SRP. Papaspasan na ni Mayor Nestor Archibald.
10: Samta mga LGU sa Northern Cebu na karuato ka yuda gikan sa Kapitolyo.
8: Balita gawa sa nasod, US President Donald Trump mitawag kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og crazy.
10: Sa Rigoso, Visayas, green na baliknas normal nga estado human sa pipila ka mga simanang ipabuskin ni sa Yellow Alert.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay, Pilipinas.
8: Tungkol ng mga mahinong danon, Ginoo na Radyo.
10: Unang Balita.
11: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Hatod mga impormasyon ng inyong masairan.
10: Ang ayari mo madunggan.
8: Una sa Radyo.
10: Una sa Balita.
11: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
12: Number one. Number one.
11: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
12: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
12: Nationwide. Nationwide.
11: TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
13: Ising na!
11: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: At na namin ganang Biyernes, it's sa 5 na may ganang sa buwan sa Hunyo, tuwiga 2026. Sa ngayon sa kanitabok ang puwara sa Sariwa HP, aram ay sabuk kami ang inyong mga tigbalita.
10: Kinagin ang Radio Man, Kandalinea.
8: Ako sa Mirad Juman, Arnold Bustamante. Hatot kami ka na sa Lesay, Santac, na sabutag. Paghatot ka rin sa mga napas ka mga balita.

0: Magbuntang sugmog kami sa'yo ng Mindanao na napunggadlaw sa atong nga papanaguman sa tulungan ng unang radyo ng balita. Friday edition. Pizza 5 na may galabuan sa Hunyo tuwing 2026. Kumusta inyong kamuntagon? Sa mga kaigsunan tangan ng mata naning oras sa karon sa kamuntagon, kumusta? Nangilat kami nga nakapos kapis kayo kamaya. Nagadlaw ka na may galang ang Biyernes. Kumusta inyong pagmata? Wa may problema. Pasalamatan ta may galatong labaw nga makagagahom. Sa iyang paghatag og laing adlaw, laing kinabuhi. Ihatagan pa ta may galang grasya. Gracias sa kinabuhi. Magbuntag sa itong mga kaigsunan sa Dakbayan sa Sugmo, sa itong mga siningan ng mga Dakbayan, Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Inaga, Karkarog, sa Dakbayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, si Kihor, ang Negros Island Region. Unya, balik din may gala sa Central Visayas, ang Sugmo, o ang Bohol. Mga sanong mga sanana itong mga kaigsunan dihas Bohol, maigbuntag. Labi na sa mga nang mataw sa iyo, labi na itong mga mananagat, mga mag-uuma. Nga mo sa iyo, uglakaw sila balay kay mag-tikad na sila ang mga baol. Nagsige ng 1-1, makapag pamugas na may gala. Makatanom na may galang mais, kumay. Kay petitong kusuga sa uwan siya ng labay ng mga adlaw. O niya, may buntag po sa itong mga kaisunan sa Eastern Visayas. Dito's Leyte, Samar, Biliran. O gamang pahin may gala sa Region 8. May buntag po sa mga kaigsunan tanga ng paminaw sa Mindanao. Kaling orasa, ang di mga HP may ilang himong orasan. Ilang himong taknaan may gala sila ang mga gimbohaton. Nung samtang nagtikatikaw, nanigdigamo niya sa kusina. Nagsigig paminaw may gala sa di mga HP aron na masayra nila kung usan ang orasa. Managbanag na ba? Aron nga madali nila ilang trabaho. Sa mga nag-drive na sa mga sakyanan na ning orasa karon sa kamuntagon, mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, kato mga drivers may galang ikan sa probinsya, pengon nga ni sa syudad sa Sugbo, pasulod na, o samtang kato pumubiya sa syudad, amping mo sa inyo nga pagmaneho sa mga sakyanan. Sabi na sa mga taxi drivers, uban pa nga mga sakyanan, labi na po kini mga motorista, mga higala, kining mag dagan diri sa sunod sa Sugmong at Piting Kusuga. Hinahinay lang ta ha. Huwag bitay nag-apas na ito. Maabot na bitaw ta karong adlawa. Mas may nang maabot ta sa itong destinasyon nga safety. Buhi. Why nahitabo sa itong biyahe. Huwag na ba'y lain mga higala. Huwag na ba'y baligya nga ulo des Mercado. Why baligya nga tiils Mercado? Wala nga amping ta sa itong pagmaneho sa itong mga motorsiklo. Ito na kagahapon ay usa ka motorsiklo may gala nito sa Toledo ang na bangga sa elf truck. Namatay ra magin may galang driver sa motorsiklo. Wala nga amping ta ka na mo overtake ta kinahanglan kay bawat ta may galang taas-taas pa o layo pa ang imuhang kasugat. Ayaw og alanganin og overtake. Ay mga disgrasya tanihan na pita. Ay muntag sa mga nanay, nga nanaroon silang tagsitag sa kamangang kusina. Dari kay sikay na. Nagandam na para pamahaw, uban na. Nagtiinit pa og tubig para makahigop og init ka kapis, tatay. May muntag, mga sano og mga sana. Dito maglangay at i-check, may gala sa kasamang Jesse Samampong. Sa iron tayo may gala mga presyo sa mga nagulang panalito, may gala Mercado Publico na ningura sa karon sa kamuntagon.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasama ang Jesse, karon tataon, ito i-check, may gala si Jesse Samampong. Ay karon tataon po may gala itong i-check ang mga dagkong mga balita sa kauluhan kay si Senator Ping Lacson. Mihimakak may gala sa Pasangil. Nga... Ini-acquisition may gala nga... Apil siya, why noon siya maingon na nahat di sa kwan, malita. Ha? Nagitaan siya nito may gala sa picture sa 18 Marines. Na picture nga gipresentar ang 18 Marines mga igala nga nakita ang naong ni Ping Lacson. Ganit siya kay may gala sa helikopter ni Zaldico. Ato ni pakita karong tao na ang kining picture mga igala nga nasakay si Ping Laksor niya ang ihang explanation, ang ihang tubag mga igala sa gipadas media dito sa kauluhan. Ato ning i-check karong tao. Apa si Pas, ato sang Seron, ang presyo sa mga nagunang panaliton na igala sa karbon karong oras sa karon sa kabuntagon.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasaman Jesse, good morning Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken. O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ni nga itong stasyon DYSP Arimin Simong. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mangumpray diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga prutas ang atong ihatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Papaya, 60 ang kilo. Pinya, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Abukado, 120 ngadto sa 140 ang kilo. Rambutan, 150 ang kilo. Asam to dapat, saudara. Lakatan, 50 ngadto sa 75 ang kilo. Dragon fruit, 280 ang kilo. Apple, cheese ang buhok. Orange, cheese ang buhok. Mangga, 90 ngadto sa 120 ang kilo. Grapes, 260 ang kilo. Sugar cat, usagatos ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Mangustin, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kaubahan nila sa RMN Patrol, Radyoman Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyoman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
3: Ning mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula. I-appel na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhay!
0: Salamat kasamang Jesse Samampong. Oy, aray sa tamay gala sa itong pangutan.

Kung nakakita mo sa Senate hearing kagahapon, sa atong mga kaigsunan nga nagtanaw sa FB Live kanamuntaga, ha? Kung nakakita mo sa Senate hearing kagahapon sa lain nga Blue Ribbon Committee. Eh, duha naman ni Ron, ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ang komitiba nga gihupta ni Erwin Tulfo o kining komitiba nga Blue Ribbon Committee nga gigahuptan sad ni Pia Cayetano. So kagahapon nag-hearing yun dito sa Senado mga kasama sa pagpangulo ni Pia Cayetano, nila ni Marculeta o ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang usa sa mga ex-Marines sa 18 kay ex-Marines mga kasama ningon nga doon ay Senador Dreser nga mo-order ang babae. Kanang human trafficking ko, no? Pero kanang babae hana, kanang babae, kanang ihang ikadog, ikagabi iba. Kanang mubayan og babae ba para ka naasi kadog ini kagabi. Kailan mo aning senatora, senadora, senadora o kinsa ni nga senador? Kinsa ni nga senador ang gingon sa ex-Marines nga mag-hire og babae sila mo igsugoon na kini mga ex-Marines. Nga mo iyang kadog ini kagabi. Nireact na ba iya hanggang magawang si Moon? Moon, ganyan siya nga. Nga mo na di man na kuhan. Di na matawag nga kuhan. Kanang human trafficking kay Byron. Ang iyang magawang nga si Moon. Nga dili, sina doon. Nireact na nga. Iyang dipinsahan ang iyang manghod. Yung manghod kanang naadhiaron nga peti sa baang nga kanhi kanpod kanhi kongresista kanhi reporter. Kinsa ni mga igala nga senador tubag dali rin mailhan ay kay peti sa baana ni mga igala sa Senate. Unya na hibaw ano man apil na es malita. Ayaw nang kanang manghod, ayaw to magwang. Ayaw to magwang, lahim sa to'y lahing isyo ato sad kay malakas mamigay ng pera. Ang katong magwang matod pa, malakas mamigay ng pera sa babae. Malaki ang tip kung may kasamang babae. Gaginipinsan po siyang magawa nga si Moon. Siya nga, oh, normal man na, God. Mamang may problema. Issue na yun. Hala, tubag mo mga kasama. Tubag sa ito ang Answer to Win promo. Tubag, ang inyohang nga pangutana. O, ang inyohang nga tubag, i-comment lang sa ito ang Facebook Live. Sa unang radyo ng balita, o niya i-share may gala itong program o i-follow may gala ang DYHP RMN Cebu o ang page may gala ni Attorney Rofil Fernandez Banyo. Kagahapon, umana ta ning answer to win promo. Aris na may gala kagahapon ang lawa kay Peti Aligrihan dito si Nando. Eh. Kita mo itong tinukmuray nila ni Kwan? Ni John Vic Rimolia o ni Robin Parelia pero nalupig si John Vic. Kaya nga naman sakit naman kayong Juan, sakit naman kayong panuhod o ang ihang mga lutahan ani ni Agon. Angay na ni siya minom o koy herbal capsule o ang banyular. Anay mga arthritis is John Vic ba? Kinahanglan na ni si Minom o Banyolar o Koy Herbal Capsule.
Wah, nako, nako, taas man ni si kuan no? Si John Vic, gwapo sad ba, gwapo. Kita mo ko nas personal aning John Vic dehas Piero 7. Nagkuan ni nag-inspeksyon ni sa mga armas nga nasakpan, nadakpan sa Piero 7 kato si Abirin pa ang Happy Dre. Sa Piero 7 siya ang kuan pinasidunggang dinapit. Onya, kagahapong adlaw, musud na unta may gala padung nang musud ang ex-Marines uban ni Senator Rubin Padilla. Uy, nag babag-babag man mga igala si John Vic Remulia de Esca, kwan, kanang pultahan. Pero yan ang gihimakak, nga ibabag ko na siya. Padong na ko na siya muuli. Kaya dito siya sa opisina ni Sherwin Gatchalian. Pero makita man mo dito mga igala, nga ko ang yun, kanang ni Suway, ginag, kanang bitang pugong. Ha? Kanang, panaplin niya ang taka. Tungod kay wa na may kusog mga natay video na names katong kuan katong pag babag-babag ni John Vic Remulia ni tinukmuray sila dito soon nara ba nara ba ha nara ano, padaan na lang siya sa kwan, sa bulog sa mga tao. At ang ipagsugod, para makita na to kung tinuod ba. Yan ang himakak na yung ibabagan. Kabila, sa kabila. Gara, magsugod. Mga ikala pagsunod. Naman siya stunga. Nga pwede mo ta siya mong padaplin. Sa may rason nga mo babag-babag makabik? Ha? Pwede dipinsa ni mo ane para nga di makasood ni mga ex-marines. Dili ma bulgar ang maletang-maletang kwarta. Pastilan. Babag-babag may galas John Vic Remulia eh. Marin na tabo may gala kay ang NTL din na siya nakapugong saan kay arthritis on man tawana. Para kinahanglan na siya minom lagi o ngil.

0: Erwin Tulfo gani natay mga clip ana kasama ng names nga yako saran si Erwin Tulfo, congressman pa siya ato nga time. Nakadawat sa mega lang malita nga kwarta pero gihimakak sa ning kwan. Mahal gina. Di sila ganahan mega lang salang ning Jotso ka mga Marines kay mga Bulgar man sila tanan. Ilang gi-confirm ang pamahayag ni Orly Gutesa. Gutesa ba to? Lagi, Orly. Onya, kanyang mga ex-maris ingon nga tinuod tong ingon ni Juan?
1: Sa letter 842 na kalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto.
0: Uy, kay Tito Soto sa din eh.
1: I-verify, totoo po to at I kwento yung circumstance.
2: Yes, Sir Honor.
1: Sige, sir.
2: Yung time na yan, Your Honor, advanced team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakya sa parang nagdaanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po niya, si Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po akyat sa taas po.
1: Anong diniliver nyo? Pera?
2: Pera po.
1: Alam mo magkano?
2: Large po, malaki.
1: Large, ang large usually, ang laman ay?
2: 40 to 70 po.
0: Nakita ganyan mo sa naong nila, no? Nagsulting yung tinuod ba?
2: 40 to 70.
1: So isang o isang maleta lang?
2: Lima po, lima.
1: Limang maleta na tigpo 40?
2: Yes, Your Honor. Yeah.
1: So more or less, kailan to?
2: Asyagin, Your Honor.
1: More or less, kailan? Kailan? When?
2: Year 2024 po. Bago mag...
1: Campaign period?
2: Yes po.
1: Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to. Dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson. But everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
2: Dito po si...
1: So babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
3: Ano ako po, magandang maga po, yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
1: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
3: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
1: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
3: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
1: Small. Ano ulit laman ng small?
3: Nasa 20 to 25.
1: Okay, and then medium?
3: Yung medium po.
1: Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
3: Maliit po. Yung small po.
1: Okay, tapos yung medium?
3: Nasa 40 to 50.
1: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
3: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
1: Anim na gano'ng kalaki?
3: Halo-halo po.
1: Halo-halo na.
3: Okay.
1: So, even assuming small lahat po, at least 150, no? At least. Saan ang first at saan yung second delivery?
3: Dito lang sa

0: May bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
1: Green Hills. Paano niyo alam na bahay niya yun?
0: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
1: So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
0: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung susig na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
1: So hanggang saan ka nakapasok?
0: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang.
1: Pero basement?
0: Bababa.
1: Kasama kotse or bababa?
0: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
1: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
0: Sa labas lang po ng bahay.
1: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
0: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon. Yung,
1: okay. Ano so kung halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos masasabi
0: yes,
1: nyo dito yung basement.
0: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Opo.
1: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro.
2: Apil po na Franz Castro.
1: Nandito siya.
2: Saan ginawa ko?
1: Alam nitong kay Franz Castro. Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Ba't biglang nandito mga pangalan nila? Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
3: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
1: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting.
3: Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Rosas, Your Honor.
2: Raul Manuel.
3: Last line lang. Lima po, lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila, Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuhan yan, Your Honor, quad cum hearing.
4: Kailangan natin i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
3: Yan po yung... Siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung nag...
4: Napagkamala niyo siyang congresswoman noong panahon na yon.
3: Congresswoman, noong panahon na yon, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya. Kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
4: Kasi sa kanya, itong tunay na mga congressmen na... Nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante. Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez, sa Forbes Park House. Jojo Ang, townhouse. Julian Baronda, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila De Lima, Townhouse din niya kinuha. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Don Gonzales, Townhouse. Jay Conghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro,
5: okay.
4: Arlene Brosas.
5: Wala to. Wala to, tanan may galang. Nalang si kasamang Jane, kasamang Ken, kay Murago Anate Oras. Wala to may galang ang mga pangalan sa mga nalam, nakadawat o maleta, nakadawat o paper bag. Nga puno sa kwarta, paldo-paldo na. Kang hiyahaya sa mga tunto. Alit na may gala sa itong answer. Answer to win promo. Kinsay atong palaran nga mananaog karong buntaga. Sakto ra ba ilang mga tubag o? Ang tubag, Senator Erwin Tulfo. Isa tong winner kasamang Ken. Atong winner karamutaga magala sa atong answer to win promo. Congratulations sa atong

0: Ay, congratulations sa atong winner karong buntag, mga kasama. Karong buntag, makadawat og 200 pesos paldo-paldo. Si Joji Gomez, congratulations. Joji Gomez, sakto imong tubag, Senator Erwin Tulfo. Ikuan lang, kanang i-message lang atong Facebook page. Unya kining ipaybaw nito ang imuhang cellphone number o ang timong tinuod nga pangalan alang na sa paghatag sa GCash. Mr. Joji Gomez.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:06 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid doro. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay, pagkong iyaha.
9: Pwede lang, makakas. Bilay,
8: boy, ako, 90 na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: This newscast is brought to you by SanMig Light. Live light, drink light, SanMig Light.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Nawan ana baka og gana sa kama?
17: Basin og
16: may diabetes ka?
17: Ang TTX 500 na.
16: Ang TTX 500.
17: Adunay powerful extracts,
16: no phytochemicals,
17: ug antioxidants,
16: nga gigan sa palaya,
17: ug the sugared sugar cane,
16: mga organic compounds,
17: nga effective
16: batok sa sakit nga diabetes.
17: TTX 500
16: sa mga butika.
17: TTX 500
16: ang tubag
17: kontra sa sakit nga diabetes.
16: TTX 500
17: epektibo
16: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
17: TTX 500
16: ibo sa the sugared sugar cane extract,
17: ug anti-diabetic property,
16: gikan sa palaya.
17: TTX 500
16: garantisado.
17: Highly recommended
16: sa mga eksperto.
17: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Said. Health Report.
18: Health Report.
19: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
18: Zed Health Testimonies. Health
20: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
21: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kayo. Gitulong na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na ako sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Nagpopulasyon Hagunoy Davao del Sur. 40.
22: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
23: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
24: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
25: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
26: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
24: Life extension, vitamin D3. For longer life.
27: Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
28: Welcome to our reunion.
29: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
30: Tungod na sa Super Fiber.
28: Unsa?
30: Super Fiber.
24: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
32: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
33: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
34: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
35: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
37: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
38: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Ako si Raimundo Parinyo. Sa una, nagipabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kaya dako ng ilang tumor na daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos na ayaw na nga akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kasisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon, nakabot sa unong kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mauna itinibre ang akong kalipay, kasadya. Karon, nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon, nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala agad siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga mayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Huwag naliko nga ikaruyan sa Ginoo sa karon na may ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
32: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pagkuman ko mangi ko murag di mo gawas sakit kayo ang kumatulog ko murag na imupo ka sa kuha pagkauman kay nya niagto ko sa doktor nya ningon ang doktor sa kuha na day ko prostate cancer ang daghan kay siya giresita nga tambal akong gipalit pero murag ra magya pagwala norot na gid akong kwarta tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak, wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
32: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Oras sa mga kasama na 5:19 na.
32: HP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Mga kani Marines ni Duhig nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Senator Vicente Soto III, Erwin Tulfo, Kongresista Laila De Lima, ubang pang mga kongresista o kani kongresista, nga gingong apil sa gidelibira nila o kwarta. Mga malita-malitang kwarta. Atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kakahapong adlaw, nagipangunuhan ni Senator Pia Cayetano, si Johnny Buduan ni Butyang. Ganito nga tuig 2022, naka-deliver sila og 5 ka mga malita nga to sa Ilocos Norte. Ato ni Buduan siya ang ug ang iyang mga kaobanan ni dala sa mga malita. Ngailang gisakyay sa bulletproof nga Lexus. Ug iyabanan sa Osaka bulletproof nga Toyota Hilux. Ihang gipangutana kung para kang kinsa ang delivery. Ito bag si Buduan nga iyang nadungog nga alang kinik kang Marcos. Giklaro ni Buduan kasi ang iyang mga grupo na dala, ni dala sa mga maleta sa Delta Gate samtang ang mga individual nga nailhan nga sila si Sergeant Bernard Tube o Boss Zaldi. Gigong ni palayon sila ang delivery ngadto sa Ilocos Norte.
4: Samtang sa nga balita gisaway sa Gatchalian Block Cancer Hearing kabay sa flood control project issue nga gipangaluhan ni Senator Pia Cayetano nga gilagway sa senador nga sa kabogo sa official of unauthorized nga hearing. So sa statement ang grupo ni Gatchalian ni ahog sila mga kaubanan nga biyaan ang bogus hearing tapuro na magalagda ang quorum ug ang tinud anay nga liderato sa Senado. Mato ni Gatchalian ang mandato sa Senado ang pagpatigbabaw sa constitution pagbugog sa mga pagpangabuso ingumana mo pasar og mga balaudnon alas kaayuhan sa katawhan ug ang nasod. Dugan ni Gatchalian nga mga senador nga kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano nagdibili pagtambok sa lehitimo nga sesyon apan ni grandstanding pinagi sa saka unofficial nga paragtapok.
3: Samtang sumay sa mga balita, ginambigit ni Senador Alan Peter Cayetano Malacanang ato sa 11 ka mga senador nga kaalyado ni Senator Sherwin Gatchalian. Mato ni Cayetano ang laka nga ang 12 ka mga senador ni pili ni Gatchalian isip Senate pro tempore o gihimong acting Senate President. Coordinated nga lakang si Paras Press Officer Attorney Claire Castro. Diyang ipangutana may kalimutan sa gibutyag ni Cayetano. Igo lang kining ingon nga wala siya impormasyon na may kalabutan ni ini. Ginsister ni Cayetano nga nagpabilin siya nga Senate President. Tud kay ang kaatbang wa pa makatigom og 13 ka mga senador aron hulipan siya sa ihang katungdanan.
4: Samtang sa pikas nga bahin, di pa sidaan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili niya baliwalaon kung ang tensyon karon sa Senado mulanat pa hangtod sa pag-apod niya sa iyahang umaabot nga State of the Nation address kung son na karon sulod buwan. O siya kay ipamutbot ani siyang son
3: na sa Arnold. O siya rapod kay ipang paghambog.
4: Busy man ni kay sila ning ilahang ipagpagpanggukod.
3: Iyang ipanghambog ning niya nga mga ipangdakop ng mga kwan. Katbang sa politika.
4: Ginitaw ni Hang Suna, mahatong si Hang Suna. Pastilan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahayag niini samtang yung giangkon na posibleng makaapekto sa umaabot nga sona sa presidente kung magpadayon pagkasungian liya sa Senado. Hinugibot yung ni Castro nga ang presidente pabilin nga nakatutok sa iya mga programa inuman sa mga balaudon nga gusto nining ipatuman alang sa kaayuhan sa katawhan. Ang sesyon sa Kongreso magpadayon karong Hulyo 27 dungan sa ikalima nga sona ni Marcos.
3: Alas 5.23 na, gibutyag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matimag. Kado rin information nga si kani Kongresista Mike Defensor. Ang gingong nga ni suburno sa mga ex-marines, aramuangkol nga doon ay mga personalidad nga nakadawat o kwarta gikan sa kani Ako Bicol Party List Representative nga si Zaldico. Pero, huwag imong i-recall ang pamahayag ni Zaldico sa iyang video message kasamangken. Iyan mang i-confirmar kini nga mga malita-malitang kwarta.
4: Sabi tayo, ito yung nagpakita sa nagtong
3: mga litrato.
4: Mga malita.
3: Mga litrato ba?
4: Malita. Na, kuta milyones ko na isood
3: ang to. Ang allegation, EI ko na to. EI pero di man. Gangkon man isa yung abogado. Ay, nako. Mato ni Matibag, basis yung informant nga si Defensor, ni Tanya og 5 milyones pesos na suborno nga to sa patag sundao. Nga ni atubang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kagahapon nga dawa. Dugang ni Matibag, nga doon ay usa ka individual, nga nihatag og statement niya itong Abril 28 og Mayo 6, dinalatid ang akusasyon og nibutyag nga usa sa mga Marines iyang karelasyon og ilakining nahisgutan. Mato ni Matibag, nahibaw sila sa mga pakitabo kamahin sa 18 ka mga ex-Marines. Ang doon ay alegasyon kalabot sa gimong bayad o diin kinigikan. Apa na mga ex-Marines kaya tambong sa hiring kaghapong adlaw. Pag tanong ni Himakak sa akusasyon sa NBI.
4: Katapos sa balita gikan sa kauluhan, nagtuag Malacañang ang kasamtangan karon nga tensyonado nga diya sa Senado nakaapekto sa tingo sa Pilipinas nga makakuha og non-permanent seat sa United Nations Security Council. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro tarang kasaba og tensyon sa politika adunay epekto maghatag kini dili maayo nga impresyon dili lang diri sa nasod kundi sa tibuok kalibutan. Ang Pilipinas na pakya sa tingo nga nakakuha og kuranan sa UN Security Council isip ko sa non-permanent member para mga nasod sa Zimbabwe, Austria, Portugal, Trinidad and Tobago, ingon man ang Kyrgyzstan, gilang ang mga bagong miyembro sa UN Security Council.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Kaya itong kapapanagumang giparanta sa ramantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy Herbal Capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mo hatang may kalikaligong sa lawas, kalikon sa atong immune system. Aron nga dita dalang na sakit. Busa ikaw nga na paminaw karon batasan ha. Ang paginom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok sa mga balatian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy ug ang pagbag sa mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa nimi nga pagbatok sa bisan unsa nga matang sa virus, mopadigon sa imong immune system. Aron nga di kadali nga masakit. Busa, batasan ha ang paginom sa original Koi herbal capsule matang adlaw. Aron nga ma-safety ka sa tanan nga mga balatian. Kinigi dawa sa ora kompleto kini sa mga sangkap sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Koi herbal capsule aprobado kini migra sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini migra sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches, sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimo sa ninyo may ganang mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
4: Taas bon presyon si Bungoy, kabadunay hypertension, basan taas yung sugar, nagbasin may diabetes kan, yawara kamay baw, antas ni levels of blood sugar, magkapagay kinis arterial walls, mumpalapot si mundugo sa nakarason, nga na magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagkalaan si kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, ilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa, ayaw nag, pabuta nga mo, grabe pang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang kung taas ang bumubo ang imong blood sugar, control po ang imong BP ni ini. Mao na pag DTX matag adlaw para baka palindot kini sa imong katog, makapugong sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes induced hypertension. O bisitaw sa pangklinika, di alternatibo, medisina and wellness center para sa libre nga consultation. Nagrabi ang computerized kun na gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang din sa may Diha Coastal Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, manami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance sa araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magatabang kayo para mapaligod pa natong atong immune system. Kaya kung taas ang blood, kung D3 diya sa atong blood level, makahimo kini makafunction o maayong atong immune system. Makahatag kini o protection gikan sa mga viruses, nga dili kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawa, ginapag-inom 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3. Kaya recommended usab kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation of number 1 kini natatak ang vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilalan sa kanga magpakonsulta, pwede ka magkabisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay mohatag kini og libre o quality consultation kadadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, na kini mimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diya sa Konsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic kanami mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tumangan ka na sa Jollibee, Dumaguete City. Nani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ka mga hotline ha sa Life Extension Clinic alas sa Indugo Pagutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 dinasa yung tagsatagsa ka mga panimalay. 416-1655 o 0917 318-1161 sa pikas gamay di ko makanunay nga makonstipated. Pag-inuman yung Super Fiber, kay number one yun kini nga pangontra constipation. Sa'yo po kayo nga damo ng Super Fiber, kay sachet man siya powder sulod, kuha lang kag usa ka baso nga tubig, unya imong i-mix dito ang Super Fiber. Pwede kag mainom ani, kunari sa buntag before ka mamahaw, kunari sa gabi, kanang before food ka nga matulog. Para mas nindot pag ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, idungan sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ay! Arita may gala sa sunod ng pangutana. Laing pangutana na to para sa tong Answer to Win promo. Gibot niya ang megala sa National Bureau of Investigation na director nga si Milvin Matimag nga dunay kongresista, kini si Congressman na Mike Defensor ang gingong nga misuborno aning mga 18 ex-marines. O niya, mihatag ko nunig kwarta, pila man ang bayad ko na megala ni Mike Defensor sa matag usa nila ka ex-marines. Million-million man to, pila to, ha? Pila man to, ha? Tubag-tubag, pila ka milyon ang gihatag matag usa ka ex-marines kung atong kwinta-kwintahon kung ano sila kabuok 18 nga tagkuan. Pila man to ka milyon be? Ha? Isa ha? Wala gini. Na ay wakabot 6 million pero sobra po 4 million ang gihatag. Ha? Wa kabot 6 million pero wa mo sobra pod og 4 million. Gamay ra man eh. Gamay ra man eh kasamang ken kung maohon ba kini mangod sila mga Marines kasamang ken kuan sila mga matinud-anon gini sila. Okay, kung di pa rin sila matinud-anon, katong malita-malita, gikwaan na to nila. Pero nagi o sa kamalita nga gikwaan na, giablihan, gikwaan. Gikwaan ng mga binandol. Kita katong nga picture? Naka-uniforme para ba may galang nagkuha? Ah, tumag, pila ka milyon ang ibayan matod pa ni Mike Defensor, aning ex-marines mga kasama matod pa ni NBI Director Melvin Matibag. Aron nga daoton ko na may galaw. No, daot ko. Anya na damay na mga ni former PNP Chief Tori aning kalakiha. Kaya ipugo sila may galag papirma kafidibit pag debunk sa allegation. Karon, sa to pagbalik may gala ang inyong mga tuwag onya hantol sa lasays ha. Kaya to pamaning rapulon mga kasama.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Oras, alas 5.34 na.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
15: Biotrophs Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrophs Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrophs Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.

0: Ahoy, Herbal Capsule! Efektibo og barato!
1: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix, tawag ko kag us ka bulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kani ra akong gimintin seed panyawan coffee mix, rosemary kalumba 61 kalag-kalag ayongon negros oriental.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kogdo. Ah, one night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpamilya now sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi eh. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Balik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayon na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sunay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Ang pala ang iBerry hindi mo hindi dapat gamitin ang gawas sa mga kulang.
6: Mga igala! Maing adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Pagbasa sa 10 ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama na 5:49 na.
3: DYHP.
2: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction na sabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses na pagkini masulod sa atong cell wall. Busa inom kaladlaog duhang ato na sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, og number 1 na tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Hotang sa Smene Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Ug sa Konsolasyon, anani sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakpayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may kanang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utso dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugda ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian og healthy kaing kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mo naging pinakaunang kape nga doon na siya isagol ng vitamin D3. Mo na makakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus doon na kini Rishi Mushroom Extra ka doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karayos yung triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pag-ikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini dili ka pagkadaos sa itong mga cellula gumikan na sa sobrang ga free radical sa itong lawas. Mo na mga pigarita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapinag ka magka vitamin D truly pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Apin na usabdina sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plate Honda Presinto.
4: Niay Pintor, nadakpan kini gumikan sa illegal na drogas. Kasama mo sa balita, Radio and Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, Lintonis de Rama Avenue, Masigpati, sa Barangay Guadalupe, ni atong dakbayan sugbo, kining maong pintor, nga doon na ay pinding warrant of arrest, kalambigitan sa ginadiling nga drogas. Ang akusado nga ni gidakop sa ato mga sakop sa kapulisan mo si Rodmark Caparida Laurente, 28 anyos ulitaw sa kapintor na taga Scario Street, Barangay Kamputaw, ng atong dakbayan sa Sugbo. Ang warrant server sa Police Station 9 ni pabasa ni ining akusado sa iyang warrant sa pagkalambigit o kalambigitan sa ginadiling drogas. Huwag girekomendar nga piyansa alang kaniya sa korte. Itin siya karon sa atong kapulisan sa Guadalupe Police Station 9. Kasama mo sa Guadalupe Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
3: Samta nagpaya sa Sugbo, mo establisar na og usa ka programa pagtabang og pagproteher sa mga cancer patients sa Sudan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Elibulon.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: I-establisar na unya sa Dakbayan Cebu ang usa ka programa pagtabang o pagproteher sa mga cancer patients sa syudad. Nakaipta nini ang mga cancer survivor ingon man ang ilang pamilya. Kinuman ang purbahay sa konseho ang City of Cebu Integrated Cancer Control Ordinance ng kagipalabang ni Konsehal Jose Abellinosa. Alang sa konsehal, ang sakit na cancer usa ka social economic burden sa mga hinungdan o kini ang ngayon lang tabangan sa kagamhanan.
7: Many patients and their families face difficulties in accessing support which is made even harder by financial limitations and lack of coordinated care. This proposed measure recognizes that addressing cancer requires more than medical treatment alone. It calls for a comprehensive, coordinated, and people-centered response involving the city government, the public, and private stakeholders as a whole.
6: Si Konsehal Jose Abellinosa, ubos sa natutang ordinansa, silutan usab ang mo discriminate sa mga cancer patient, lakip na sa mga cancer survivors sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
3: Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pagatiman sa imong panglawas? Ani ang AXL Makabuhay Plus Capsule. Atong mangko ng Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matakapsula maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong,

0: TYHP Tatak RMN Report.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakighimamat si Department of Education kon DepEd Secretary Sani Angara kang Ambassador of Ukraine to the Philippines Lulia Fediv kagahapong adlawa. Kini aron matud pa matuki ang mas lapad nga pagtinabangay sa Pilipinas ug Ukraine sa sektor sa edukasyon. Lakip sa mga naisgutan sa maong panagtigom ang mga school feeding ug child nutrition programs nga adunay importanteng papel sa pagpalambo sa panglawas, pagkat-on ug sa kinatibuk ang paglambo sa mga tinun-an. Hinumduman nga magsugod na ang school year 2026-2027 karong Lunes, Hunyo 8. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak, Aranet. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reshea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
0: Radyo mo nationwide. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. YHP Abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga pa napun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, aminado si US President Donald Trump nga gitawag niya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og crazy sa nitabong phone call tali sa duha ka mga leader, ug naisgutan ang kagubot sa Lebanon taliwa sa suway nga pag-negotiate sa Amerika pagtapos na sa kagubot batok sa Iran. Giangko ni Trump nga nasulti niini ang maong pamong human nakapangutana kini kang Netanyahu kun nganong kanunay kini mangitag gubot tali sa Lebanon. Apan taliwa niini giklaro ni Trump nga managhigala gihapon sila ni Netanyahu. Si Netanyahu sa iyang bahin nagdumili hinoon pagbutyag og dugang detalye bahin sa nitabong conversation tali ni Trump. Apan niklaro usab kini nga ang relasyon niini uban sa leader sa Amerika wala mausab. Kasama mo sa Abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Ang SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay laing pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang nailan na kayong epektibo ng liniment sa masa nga SED Banyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Banyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Radyo mo nationwide.
4: Para sa mga kasama, alas 5:58 na.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Kaya sa Life Extension

0: Extension, Vitamin D3.
1: Thank you so much.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ang Life Extension, Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
3: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix niya na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May Vitamin D3 pa ka!
5: Problema ba ni mo pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinuwalin imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong ka resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika sa tanang Life Extension medical clinics and pharmacies.
6: Oras, alasay, simpunto na. Mga kasama, digin mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato na nga edad na natakay, na natin masinati ang mga sakit sa lawas, nga kaniyan to sa batanon pata, wala nato na mabatsyagi. Masakit na nga itong mga hawak, sakit ang itong likod, dili na ligo na itong panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na di ang itong blood pressure, blood sugar, uguman pa, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang itong mga lutahan. Unya, mapiktuhan na bagyo ng itong mga buluhaton sa balay. Kay naa naman tayo gipamati sa lawas. Dili sama ka niyan to, nga sa batanon pata, dagano na nato maigala ang taas nga hagdanan o ang bukid nga balay kapoy. Maong kinahanglan tag ang ngilngig nga maintenance. Kay, bagwahe pa lang, ako na sinati, maigala ang pagparindo, paminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon na, Jud, siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambi na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mula nga nagamit ko ang maintenance medication, naginom ko sa Vanular, kaya doon na kini 5B vitamins in high level B1, B6 o B12 nga magatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa mayang diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos matang tableta SRP, Unilab quality na. Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samtang duga balita, Cebu City Transportation Office, muingusog pas paghawa ni iskadalanan sa Dakbayan, kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibolono.
8: CYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Hingusgan pa sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang paghawan sa kadalanan sa Dakbayan. Partikular na gikan sa mga ambulance vendor na nakapalda sa mga sakyanan o sa mulabang pedestrian. Ang CCTO na nanihatag o pitagad sa reklamo batok sa mga manindahay nga nibutang sa ilang mga bridya sa eskina sa mga daan Manalili o Bagalyanes. Gipalayag sa labaw sa CCTO ng Sarakel Arce nga kung dili patindahan ang ubang mga sidewalk sa syudad, samot na ang daplin sa kadalanan. Awhag ni Arce sa mga ambulance vendor nga likaya na mga buhat aron di na makatubang o problema ang ilang mga pagpaninda. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pagatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong mayaaw ng Ginoo, pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kinaing inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RM.
8: Radyo mo nationwide. DYHP.
10: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
11: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nabalik na sa normal ang estado sa Visayas Grid uman sa pipila ka semana nga gipaubos kini sa yellow alert. Gipaibaw sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, nga ang available grid capacity gagahap gahapon na naa sa 2,741 megawatts, apan ang peak demand gipanglantawan nga moabot ngadto sa 2,362 megawatts. Dugang sa NGCP ni improve ang kondisyon sa power grid, human ang KSPC2 power plant na balik na online ug gipanglantawan ang ubos nga demand. Sa nasayran ang Visayas grid, gipaubos kini sa yellow alert status sud sa upat ka sunod-sunod nga semana. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong mga umalita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno usab ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitumod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug dasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak said Marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Radyo mo nationwide.
6: Nakatilaw na ba mo og kape nga adunay native purple corn? Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adunay kini antioxidant properties nga makarikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng nga moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon nasab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayabas o groshit. Puno sab sa vitamins, minerals, sa protein o fiber, kamaghatong hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyod. Kapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nabikin kapina ko dali, oh. EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 eh. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order po sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Ay! Narabay ka na itong winner ka na butaga sa itong Answer to Win na promo! Sakto na ba yung tubag, mga kasama? 5 million pesos, paldo-paldo. Ang yung tubag, may gala 5 million pesos. Sa onya, naka-follow siya sa Riwa HP Aramin Cebu o kang Atty. Rufil Fernandez Manyok. Onya, naka-share po siya may gala sa Unang Radyo, Unang Balita. Congratulations! Nganto kang Aldrin na Fabroa. Aldrin Fabroa, congratulations. Ikaw ang palaran na nakadaog. Makadawat kang 200, Roy? Ano ang mali 500? Makanawad kag 200 pesos. O niya, i-chat lang ang page sa DYHP Aramin Cebu. O niya, i-send o i-type imuhang, kuhan, imuhang cellphone number sa GCash. O ang imuhang tinuod nga pangalan. Hey! Ano na punta may gala sa ito ang pagpanghataw, gas, bugas o chorizo. Haskang naghana na itong panghatag, karumutaga. Oy! Paldo-paldo itong mga soking tigpabilaw. At i-check may ganda sa kasamang Julius Dalili kaya nagsuri-suri na sa kinapusurang bahin sa mga syudad diri sa Metro Cebu. Kasamang Julius, good morning, Yos!
1: Good morning, kasamang Yos! Good morning, kasamang Ken! Good morning, Subo!
6: Asa ka na, Petron?
1: Dakbayan lang.
6: Dakbayan, Cebu City.
1: Cebu City.
6: Kaysa ba niya itong winner?
1: Nato ni Sakpan ni Tay, may buntag. Kasi pangalan na to.
12: Alan Nakalan.
6: Alan Nakalan. Pinailan na to, Sir Alan.
12: Tinta.
6: Si Tinta. Wow, sipang si Tinta.
12: Batanon
6: pagkaayos tatay gihapon. Pero naman kabok yung anak, Tay.
12: Sara?
6: O sana kabok? Wadi na rin mo maduha? Pila ba edad ni nanay na eh?
12: May mga 60 na.
6: 60 kapin na saan? Onsa na may imuhang kalingawan ron?
12: Ay, nagsiap lang ko din, nagsikad-sikad. Welding.
6: Welding. Unsa man yung mga kasagaran nga customer, mga sikad?
12: Oo, mga sikad.
6: Dugay na kaan eh.
12: Oo, totoo na. Pag umano ko, construction.
6: Humano mo, construction eh. So, kaaning pagkuhan?
12: Sikad na lang eh. Wala ko eh, trabaho. Di na akong sakit taas. Kuya kong matagat.
6: Sakit na yung tuhod. Unsa man, high blood ka?
12: Oo, high blood. O tuhod.
6: Tuhod sad. O na kay maintenance?
12: Na,
6: kompleto na. Kompleto na. Okay na, basta ay lang kay painit kay kuan, init kay ron. Inom og daghang tubig ha.
12: Oh, kada adlaw.
6: Kada adlaw. Oh. Onya, permi ka mabinog di HP?
12: Permi.
6: Grabe ha. Tungod na gawata mo ginagmay nga pahari-pahay. Congratulations.
13: Yehe.
6: Bugas og chorizo.
13: Yehe.
6: Dali, bre, napamahaw ni.
13: Okay, mo na ba? Kalusan ang balik niyo ko, ano'y bugas yung chorizo?
6: Jose, kasulti din mo, sir!
12: Ha?
6: Jose, kasulti din mo!
12: Dagang salamat sa diwa. Sa overall.
6: Overall number one.
13: Okay, saka mo na kaminaw. Pabot lang ang muna mo. Pasin ka muna sa sinod. Magadawat sa mga pakalipay. Paminaw lang yun. Punta ka to, Zabi! Baba na kadiri sa Manglay Lin, Rabanis Arganas, of course, kuya, kini yung kasamang Julius Balin, DYSP, Tatak, Karamel.
6: Birahe! Bahala na, bahala sakit ang tuhod. Hanaran tatay, oo, may kamsay tatay, oo. Walang sakit tuhod, tay. Harap, tirahe, tay. Apsa naman tatay, isa naman. Malipong, masi malipong yun. Alam, palabi iyo, kaya palabi iyo. Masi malipong, masi malipong. Kaya salamat kasama ang Gandilios Balili, mga kamaran yung sa Research Department. Kinaatong nga po panagoban, may galing ipulang taas sa naman tug ng herbal capsule sa kabisayang anong Mindanao. Ang original koy herbal capsule. Suplemento nga mutabang sa tanan nga mga balatian. Utang-tang sa tanan mo nga mga balatian. Koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa.
7: Okay, hangi ko adunay daghang toksin sa malawas mo dili ka regular kag magawa si mo hugaw di ka bailisa pagbutoni mo tiyan makasinati kag insomnia kadunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan pagit hami sa imong gutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sigwa na pagkaluya sa imong lawas busa wag dangat ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko nag maayo ka panlawas pagino matagad law og G detox plus herbal capsule ang pinaka kusul
6: wala ba teoras begala sa kana lang sa kadito kag pwersa sa Cebu HP Aramen Cebu kami ang inyong mga tigbalita
7: kinagi ni Radio Man Kangalinea.
6: Ako sabi Radio Man Arlo Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtunog ma sa samang taknaw sa samang sibianan at ang imigalas kasama Atty. Rafael Fernandez Panyo kamasunod karunayon sa Straight to the Point ay kalimot patagal ang talan degang Diyos praise the Lord hallelujah sabah kadiri sabah kadiri sabah kadiri sabah kadiri sabah kadiri
14: pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita.
15: Ang finish na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
15: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, mag-ilaw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion, combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
5: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Oras sa DYHP RMN Cebula size 16.
8: This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
10: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
10: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
10: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.
6: This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
8: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
14: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
15: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
7: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
17: Straight to the point.
7: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan, kutob sa babot sa Kusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: Kinigipo niyo po sa kalagad sa kahanginan. Kasamang Rufil Fernandez sa Banyok, may paday makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mga higala nga Biyernes. O gapitsa 5 na. Buwan karon sa Hunyo tuig 2026.
17: Straight to the point.
7: Sa gihapon natin ang tagpagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose. Naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: Nagunas to may sgutanan karong abuntaga mga higala. Ang tropical depression makaigalaan na nga unang gimonitor sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility nakasulod na gyud sa PAR kaganinang alas 3 sa kadlawon. O ginganla na kini o gabagyong ginganla na kining tropical depression o Easter.
17: Straight to the point.
7: Nahimutang kini sa 225 kilometers kasadpan sa Itbayat, Batanes.
17: Straight to the point.
7: Kadalig pagtagad rubutag sa panuman sa mga higala nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin pag-asa ni deklarar na usab o gapagasugod na sa rainy season nining ting-uwa na dinhi sa nasod.
17: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin mga kanhi marines nga nitambong sa Senate Blue Ribbon Committee kagahapong adlaw ni akusar ni Presidente Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Senador Tito Soto o Erwin Tulfo o ubang mga kongresista o kani kongresista o usa ka pare nga giingong apil sa gidelibiran o kwarta gikan ni Saldico.
17: Straight to the point.
7: Natalig pagtagad rubutaga sa mahigala sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: Samtang sa pikas bahin na kay nadayon gyud ang ilang hiling kaghapon, gipangaluhan kini ni Senador Pia Cayetano nga walay Senate Secretary o stenographers kay gipa-work from home mga higala ni Senador Win Gatchalian.
17: Straight to the point.
7: Og ang ubang ni trabaho on-site gipapauli og sayo.
17: Straight to the point.
7: Wala akong giingon may gala medyo dunay brasuhay dito sa Senado kay si Senador Alan Peter Cayetano mga kaigala ato pa ng dugangan o gisgot mga sukit ni Paminaw mao mga higalay legitimate nga Senate President kay kana magong atong constitution may gala na amang guna mga kaigalaan yun no? Sa Article 6 Section 16 Paragraph 1 mga higala nga diin na ang Senado mo investigar amo hatag mga higala og mo elect og ilang kaugalingong president, ang house mo elect og ilang kaugalingong speaker sa all members mga kaigalaan nila, no? So kanang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kay naduha naman nilon dunay Senate Blue Ribbon Committee mahigala ni Sirwin Gatchalian og ni Peter Cayetano.
17: Straight to the point.
7: Kung gingon nga asa man ang legitimate ani asa may bugos ani duha. Pariha man nagclaim mga kaigalaan. Pulos dunay arguments ha. Pero ato nang i-discuss karong buntaga mga kaigsunan.
17: Straight to the point.
7: Ato gyapon ni ang angkol ani mga higala katong nahitabo gyapon sa June 3 unsa man tong ilang gibuhat ang pag-elect nila may gilag Senate pro tempore nga mao may higala sa Senate pro temp Win Gatchalian valid ba o dili?
17: Straight to the point.
7: Dako nang questionable mga sukit ni Paminaw tagantarik pagtagad rubutaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: So duha ang muhatag o kamanduan dito sa Senate nalibog ang mga personnel sa Senado. Unya ang sergeant at arms nalibog sad. Nya ato ning hatagag pagtagad mahigala kay nganong na ingon ani naman nilon, ha? Unsa man mosunod patag balaod ani or di na?
17: Straight to the point.
7: Kada ning pagtagad rubutaga mahigala sa atong pamanuban usab dinhi atong tulumanon inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: In fairness mga higala sa uban nga mga lain-lain mahigala nga mga organizations, mga abogado ana no unsa ilang opinion ato lang sang respetaran. Kay ila nang opinion mahigala pero at atong i-discuss ug maayo mga sukit ni Paminaw kay lain-lain ang opinion wa man ang pasabot mga kaigalaan nga amo na kinahanglan like intervention ni Supreme Court. Wa man pasabot nga daghan naman kayo ang niingon mo ni mo na. Dili man lahi man ang akong baruganan. Kay kadaghan mo ko ng kasuway may galabalag ako raw usang mahabilin mupadayon tas nubaruganan kay atong gituuhan nga mo isakto.
17: Straight to the point.
7: Isod mo na kayo musunod na lang sa kadaghanan mapalihan na may gala nga kinsay ilansang sa cross si Kristo ba o si Barabas ha? May daghan na may niingon nga si Kristo may ilansang sa cross alam niyo uban na sa kadaghanan. Doon na kita ito kagalingon mahigalang baruganan labot ani. Dili ta magpadaa mahigalang usap ang baruganan sa bone ang Malacanang ni Moona ni okay na mo na speakers po mahigala ang house. Dili ato nang analisaron o mayong isyo mga kahigalaan base sa balaod, base sa mga jurisprudence atong barugan mahigala bala o ga siyempre, daghan man mo, daghan magining ka na nahibaw mahigalas balaod ato sa respetala na like opinion, pero ang uban mahigala pagkahilom lang, ha? Daghan oi, may ka mga bugado dai daghan mga bugado kahilom-hilom na lang uban kay di pud lali ang bayag ikaw may mutingog. Kanang mutingog ka mahigalag budapig kas Malacanang wa man gunay problema. Hayahay mo guna kayo. O magkay kontra sa hangin god, ha? Pero mutingog ka against, mo na nga medyo daghan diha mahigalag pagkahilom lang. Pagkahilom lang ng uban, mga sugid ng Paminaw. Kaya mutingog ka against, medyo na may risk. Ha? Mga muna, klaro-klarong istorya.
17: Straight to the point.
7: Sa tagantaning pagtagad, rumutaga sa atong pabanuban, mahigalan nining atong tulumanon, o inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: Ano bang klaro-klaro yun niya pag-analisa, base mga higalas balaod, base sa jurisprudence, ha? Kung sa manining kaso ni Avelino versus Quinco, ato sa nang isgutag apil mga sukit ni Paminaw, kaya mamaning yung quote yung higala. Pero ang klaro-klaro yun ini, pagsugod pa lang mga kagalaan, mubila yun ta to ang grupo mahigalan Tito Soto, karon kang Wingat Chaliana, mubila sa duha ka mga senador dahi, at least duha para magkakuha sa lag-trisi ka mga buto.
17: Straight to the point.
7: Kung na kay number 13, ha? Wala na ilalis. So ang hangman, karon sa may atong denominator gamiton, muna kong ingon, ang 24 ba may gamiton itong denominator o ang 22? Ang 24, wala na ilalis. Kung nakakuha pa sila duha mga higala, nakabira pag duha, sa ito pa 11 na silandaan, makabilag duha, 13. Wala na ilalis. Mo't yung ipanin kay butang, yung duha yung mabira, wala magiging makabilag duha. O salam mo yung nabira. Ah, sige lang. Balag lang isunon, basta ito rin ipanayan. Kaya ang argument mahigala nila, miwan, wala na mas baton, tago-tago. Nga si Jingo ito ama na priso man. Ha? So, 22 na lang itong himuong denominator. Mao ba na? So, asa may pili ka? Asa man, ang 24 may itong himuong denominator, ano yun, or 22? Ha? So, medyo, ang 24 mga higala, kung nakakuha pagduha, nakabunlot pagduha, sa 24, wala na ilalis daghan. Ha? Kay 13 magyod mga higala ang kinini ang simple majority. Nga, waman ka birag duha. O sala mag yung nabira, ay, ipahaom na lang. Ang kalisod na mamura bag sapatos, mga katog yung imong sapatos, hindi kanya sakto ni mo. Pamili ka na sakto, may lain yun. Di pugos mo higala ang paltang sakto ni mo, number 8, na sapatos. Wa may lain, di, ka na lang number 5. Wala, sige ko lang. May naluthan kahino. Ayaw ipugos, ayaw ipugos, kaya maluthan ka. Pagtagad rumutaga mga kaigsunan sa atong pabanuban nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: Mahimo mga higala nga kuan, pilar bagay maningog mga kaigalan, kadaghan mo kasuway, anak oray, ha? Sa kanyang panahong gloria dahi, kanumdum ka sa panahong gloria, mo naging yun na, ingon tong yung mga amigo, nga mo naging ikaw naman siguro usa diha sa... Ganun na ikakura. Pero nakabantay ko nga duha dahi, dahi katong itong amigo, tapos bikas. At ang panahon na mahigala agis gloria, kadaghan ako kasuway na balag ako lang usang mahabilin sa magtikaw-tikaw sa kahanginan. Basta kay mo akong gituuhan nga sakto mahigala natay itong kagalingong baruganan, natay atong kagalingong mahigala nga itanaw, natay itong kagalingong pagsabot mga sukin di Paminaw. Muna nga kumbatir yun, ha? Natay pagtagad rubutaga mga kahigalaan sa uban-uban karon ning atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point!
7: Kay matod pa ni tingog na mahigalang IBP. Ang IBP, of course, atong respetaran, no? Kay mga officers man na dito, mga Manila. Ba't kadaghang abogado, mga kaigsunan? Waman ang konsulta talang abogado. So, okay lang. Atong respetaran, mahigalaon sa ilang opinion. Ba't kita doon natin itong kaugalingong explanation, no? Natin kaugalingong opinion, mga sukit di Paminaw. Labot in mong kaso. Kay, masako na naging yun, nibira on tas nagduha. Kung nakabira pagduha, wa na ilalis. Nausara may nabira. Lalis, kay ang saan taman nga ipugos man yun niya, ang Avelino case, maugi i-apply. Ha? Unsa man mag-apply sa Avelino case, basahon ni Avelino case, ang facts lahi man yun. Bisag unsaon pa manghila, di man parallel case yun. Ipugos, muna kong ingon, murag, ang sapatos di yun igo, wala ipugos, di naluthan. Alam mo taga, tagan tarik pagtagan sa ato buwan uban usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: Samtang sa pikas bahin, wapaganit magkasugod, mahigalang hearing, kagahapon bida. Kaganang tao des gawas, dahil, Doon yung mga naglali no, yung mga pulis, yung pagsuod sa mga marines, may galab, gi, pagkaglabiha, pagpadung suod, may kailan, si Pia kay Tano, kay galaan mo, mo na nakaingon si Pia, karong pagkukasuway, nga di ko pasudlon sa sinit. Pero ilang giingon mo, niya, pwede naman senador masuod, ang mga resource persons may dili, di naman nalibo god mga kay galaan, nga pasudlon ba ang mga 18 marines o dili ba? Ha? Kung wak kay angay gikahadukan, nga nung pag-imbestigar, ha? Medyo gibabagan pag maayo mga higala nga di gid unta madayon ang investigation nga naman ngon sa may gikadlokan kung wa maka mo anomalya nya ngano mga higala nga malahi gid ang atong opinion dinhi mahigala sa CBN ang DYHP ako mismo tungod kay kita mismo sa Sugbo gusto ta sa grupo mga higala aside sa legal aspect unya ako i-discuss kita sa Sugbo ang mga namino na kulong Sugboanon ang mga taga Bisayas nga namino na kulon taga Mindanao, katong na igubas bagyong Tino. Malahi yun ang atong baruganan. Natay, gitanaw mahigala nga asa nga grupo ang mo serious og imbisigar ining flood control.
17: Straight to the point.
7: Ha? Ano mingon, lahi kong baruganan sa uban dito sa Manila. Of course, kay kita may naigo sa bagyong Tino. Daghang patay sa bagyong Tino. Unya, sa kadaghang patay mga sukid ng Pabinaw, mupiyong lang tas to mga mata, unya way imbisigasyon sa flood control.
17: Straight to the point.
7: Mahimo bagod na mga sukit ng Paminaw? Mahimo bagod na? Ang mga Sugboanon nga naminaw na kukaron, kinsa nga grupo ni ini, ang kang Win Gatsalian group ba or kining kang Kaitano group, ang mo investigate, labot sa flood control. Kay bauta sa ilang grupo may galang lakson, wala na may planong imbisigar day. Ang tanan na hibaw eh, dili seryoso may galang kanabang likoy kayang investigation. Hay naman ang giingon nga naay mga senador nga na-involves, Jinggoy Depreso na, asa man mga congressmen, nga no si Martin Romualdez o man gumatandog. Hain man ang ubang mga congressmen, sa Cebu palang daan, pila ka billions ang gibukbo dito sa flood control. Ano nahanaw man daw aso, ha? So concern may mga Suboanon, kaya din sa Subo ni Igo ang bagyong Tino, o daghang namatay, ha? Kinsa man nga grupo ang mo-investigate. Ang grupo may galang Tito Soto, di naman mo-investigar yun. Huma naman kang lakson, submit naman sa mga higala o partial report. Ang grupo ni Kaitano hatagan to higayon kay mo imbisigar. So gusto nila mga higala ang pagkanaugon sa Kaitano kay nabalaka sila sa Blue Ribbon Committee madayon yun. Nadayon yun kagahapon.
17: Straight to the point.
7: So, ilang mga higalang ato ning isgutaga, dugang robotaga ha. Ang mga taga-Sugbo, expected na mga sukit ng Paminaw. O na may ingom ng utana, natural kami Sugbo, kami may naigo des bagyong tinugod. Muna, kami din sa Sugbo ang namatyan. O mahingon nga nun, lahi man og opinion sa Atty. Rufil Banyok, tungod kay kining inyong ubos nga alagad, pagbagyong Tino, kami sa DYHP, bisag linog pa, 4.3 million, inday 4.1 million to, ato nakuha no? Kanya sa linog, sa bagyo, 3.8 million, nga ato mahigalang gi, mga relief goods, mga kwartang ato natigom, atong gihatag dito mahigala sa mga nabiktima. Nga numingon nga lahi man og opinion ko, kaya nakakita ko sa mga biktima, I cannot afford to close my eyes, ana.
17: Straight to the point.
7: 4.3 million tong atong sa linog, ang sa bagyo, 3.8 million. Nitaak kita dito, kita. Nang hatag tas kwarta may gala, ang tulala in town ng atong hitagag kwarta. Dito sa liluan, doon ay bay na banlas may gala, tanan niyang pamilya na anod sa baha. Unya paghuman, murag naghatag may kwarta, ako sa buiki si Inday Aida, murag naglutaw in town tong babae may gala, namatay ang bana, namatay ang anak, ang tibok pamilya, namatay. Muna'y biktima sa flood control, mga sukit ng Paminaw, biktima sa bagyong Tino. O di yun na ito malintan nga naan hindi problema sa flood control.
17: Straight to the point.
7: Nga okay lang ta nga wanay mo imbisigar, ana.
17: Straight to the point. Kadari
7: pagtagad rubutaga sa atong pabanubar usap din atong tulumanon, inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
7: Samtang sa pikas nga bahin mga kaigsunan na din sa Sugbo, dugang mga hisgutanan, mga higala. Kaya doon na lalaki, gipusil patay sa may banawa, nakalitok pa sa pangan sa naghimo sa krimen.
17: Straight to the point.
7: Okay, more dying declaration din ni kumaahon mga sukit ng Paminaw. Ha? Nakalitok pa sa ngan sa naghimo sa krimen ngadto sa mga pulis nga niresponde.
17: Straight to the point.
7: Hinungdan nga nadakpan kini sa hot pursuit operation sa kapulisan.
17: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Mando nga paspasan ang paghakot sa mga basura gikan sa transfer station diha sa South Road Properties kun SRP.
17: Straight to the
7: point. Kini kuman pang may sutanan niyo mabati exclusive over DYHP RM Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM.
18: Yeah!

0: Seven. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na. Maayo gani, kaya dunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
5: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
6: Unilab yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB254286 series of 2026.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Apron Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na la 6:41 na sa Banuban, kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Unya, na nakamata ko kagabi, eh, akong dipo sa daan, eh. Kamata mo ko. Si Demaris mo nagdugay ni tuog sa da. Sa itong group chat ba? Unya, ako na kamata ko gabi, eh. Pagkamata na ko, akong dipos na yun. Kung ikaw ang masultion, gibabagan ni John Vick sila si Senator Pia, Ruben, o 18 Marines, or wala niya babagi kay Igo na siyang mugawas apan nadala na siya stukmod. Una ako gipos sa itong FB page, ha? Attorney Rufiel Fernandez Banyok, ng FB page ka na na-check. Ha? Kung ikaw pasultion, gibabagan ni John Vick, sila si Senator Pia, Ruben, o 18 Marines, or wala niya babagi kay Igo na siyang mugawas apan nadala siya sa tukmod. At is guta na kanoon taon, mahigala ha. Standby, apas dilipat to sa i-check sa kasamang pulau ro, kanay plastic barrier sa SRP, gidaro sa Osaka SUV, nga gimaniho galangyaw. Paminaw tang report, umani Radyo Man Pulau ro. Paul?
15: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
16: Radyo Man, Attorney Rufiel, pasado ala stress, takta sa iyo sa kabuntagon, sa may Cebu South Coastal Road sa northbound sa barangay Mambaling ning area na sakop na hurot og kadaro kining plastic barrier nining usa ka SUV nga gibaniyo sa usa ka senior citizen nga langyaw. Ang langyaw nga si John Donald Allard sa 68 anyos samtang nagtuyo sa usa ka apartment diha sa barangay Apat sa Pensugo para noon maunsa atol sa maong gitabo apan na lumting yun ang doon nga bahin sa iyang gimaniho nga SUV. Si Police Chief Master Sergeant Hakalan wala noon muhatag og detalye o bugba o nakatugba kining maong langyaw nganong ang mga plastic barrier naman diya sa SRP ang iyang girumbo sa iyang pag maniho ang rason kay ato na ta maghimo og pangayong update sa ilang EPE o sa PIO sa CCPO. Mauna atong unang report kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
13: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Now, atong balikan, mahigalan itong mga hisgutanan rumbutaga. Sa ako nang giingon, sagdi na lang ng tuas Manila o kanang uban, mga higala, ilang opinion malahi tong uban. But kita din mahigala labi na sa Sugbo. Ah? O ato lang sa mahigalang ihikling ang pamulitika ba? At objective lang sa taba. Gusto kita nga maimbisigalan ang flood control? Ah? Objective lang tarikin ba? Gusto tayo maimbisigalan ang flood control? Kaya kita may naigugod. Kita maoy... Imagine, ang Sugbo, pila ka billions ang kwarta mahigala sa flood control project nga naa dire. Unya, natarong ba mga kaigalaan? Pag bagyong tino mga kaigalaan, sus Ginoo ko. Puti naghanang patay. Di ay kut-kut river nga dito gyud mi. Nanghatag ta sa mga biktima dito. Dire sa Manang River, dire mga higalas Butuanon River. Kadto mga naigo gyud sa bagyong tino. Namo nang moingon nganong lahi opinion si Attorney Rufel Banyok because frontliner mi. Kita mi sa aktual nga panghitabo. Kita ta ka experience ta sa aktual nga bagyo ug sa diha mga higalang ako ipa-prepare nimo nya tupohon nimo sa inidugan ako discussion kadtong ato mga pagpanghatag tao kwarta ba nga dito. Naglinyang mga patay diha sa gymnasium mga higala sa may Bakayan. Ah, may nganong unique mag-opinion, nganong lahi ko opinion. Of course, kita kami may dito. Wa ma'am gun mo dito. Ha? Bag-o pagunta na ngayon og hinabang pala sa linog at the time. 4 million kapin na itong nakuan. Balik-balik tas norte. Kita na ito, aktual ba? Muna mo ingon, malahi akong opinion because kita ako sa aktual. Dili ta ka-afford nga mupiyong lang ta sa itong mga mata ana. Ang bagyong tino kita ta. Naglinyang mapatay o. Bagyong tino. Napay missing hangtod galon. Ni anhi sa itong sibianan ito nagpatabang mga higala. Muna yung lahi si Rupil Banyok. Of course, lahi ko. Niya ako marugan. O lahi ang akong opinion. Muna nga, gusto ta, kini tibok pamilya o. Na, kini, dito man sa, kato sa gymnasium sa kwan, names, gabiha o eh. Sa may Bakayan, kato among giagto mga higala sa liluan. Lahi, nganong lahi mang, lahi man ang opinion ni Rufil Banyok. Even pa ang IBP, ingon IBP, na himo sa stand dito sa Manila, okay lang, atong hospitalan. Atong hospitalan. But ako, wa man sa ka-experience sa tino. Kita nga naka-experience sa tino, kita nga dito yun sa aktual nga panghitabo, mahigalas pag mga biktima nga nakamit kita, we cannot afford to just close our eyes. Wa na imbestigasyon nga himoon. Giduduaan lang ta mahigala sa imbestigasyon ni Lacson?
12: Straight to the point.
13: Ang ato, klaro-klaro ba? Ang kay tano mahigala nga grupo mo imbestigal man, ilang siguro gito mga kaigsunan nga giilog ang leadership bisag lalisunon aron nga dili mga higala madayon ang Blue Ribbon Committee hearing.
12: Straight to the point.
13: Na gusto man tang madayon ang mga Subuanon ha nga naminaw na kukaroon muhatag mo respect lang gyapon ko sa opinion tong uban. Pero kitang Subuanon, do na type interest nga dako. Nganong gusto tang madayon ang flood control investigation? Dili isulat kay puyo ko na lang wala na hitabo sa flood control investigation? Hamay, asaman mga congressmen nga involved, katong dunay daghan nga mga flood control projects, garbo pa mga congressmen nga mauna ilang projects flood control. Nganong wala sa matandog bisag gamay? Sumuna nga lahi, kay nakikita ta sa aktual mga higalang hitabo, kita ta sa mga biktima ng ligdas diha. Nitaak kita dito sa field mga higala. Muna nga, lili ko mo, kwan, lahi na akong opinion. Respital ta sa opinion sa uban mga sukit ng paminaw, pero lahi nga to. Natay interest nga, imbisigara, kining flood control project.
14: straight to the point.
13: Nya, ngano man og mingon ka mga higala nga wa kay ang kadukan nganong babagan man nimo ang 18 Marines pagsuod. Tigubuta hinon kagahapon mga sugid ni Paminaw. Dito sa gawasa, sinit tidakhanang mga tao dito kay ni support ba nga bisigaran. Tidakhanang pulis ang ipakatap. Unya karon ang 18 Marines pagsuod na mahigala sa Senado. Sus gabihang gulong-gulong eh. Nga, babag mahigala aton tagay pagtagadha kay si Pia kay Tano makigalaan. Medyo ingon si Pia wa ko pasudla asa tong 18 Marines. Nagtinukmura ito si Junvik Rimulya mahigala. At nisgutan na itong taon na man lamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alasais 49 na.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
18: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galalasay, 52 na sa atong baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Now, atong balikan, mga kaigala. Muna kita, interesado kita sa flood control investigation. Kay kita sa Sugbo mo ay naigo sa Bagyong Tino, niya ang daghang patay na to. Hangtod ka nun, doon na pa yung mga missing indikin. Hangtod nun. Ang mga na-injured, putin daghana. So muna nga, konsenta, nga madayon, mga higala, doon na investigation, kay kaibaw ta. Di niya nagtamo piyong-piyong sa itong matagod, ditso-ditso lang doon ba ka nang, klaro-klaro bang istorya ba? Okay na itong investigation ni Lacson? Okay ba na ito? Ha? Pautanay niyo kagalingon ko noriya. Ang naminaw sa programa, okay ba na ito yung investigasyon? Nga wagyo dyan mapatawag sa Amina Pangandaman. Sila si Trygib Ulaybar. Sila si Lucas Bersamin. Ah, sila si Adrian Bersamin. Juju Cadiz. Nga taga Malacanang. Igo na rin sila ipang tangtang. Okay na. Itangtang sila, yes. Nga okay na. Asa man to mga congressmen? Asa man ang mga contractors nga na-involve mahigala sa flood control project.
2: Straight to the point.
3: So, medyo maklaro ba lapsaw ba? O magisgot ka mga higala ni talawa, i-compare good. Ramil Madriaga, initisimunya ang Ramil Madriaga, why picture nga support. Pag-ingon ni Ramil Madriaga, naghatod ko kwarta dito sa ombudsman, muna. Paghatod niya kwarta, why picture? Nga mo substantiate sa iya mahigala ng allegation. Ba't kining 18 Marines, inigingon na'y naghatod may kwarta nga to ni Moni. Naghatod may kwarta nga to. Doon ay picture. Now, sayon mga higala nga ma-check ninyong picture, nagod na nanggaho mga higala sa administration. Naadiha mahigala ang NBI. Naadiha mahigala ang Cybercrime Unit. I-check ninyo kung AI-generated bang picture.
2: Straight to the point. Ha?
3: Dili AI generated, no? Kaya kung AI generated pa, mga higala, duga na ng taga-utaw sa daya, wala, piki ang picture. Dili pwede ni mong, dili. Talawa, AI generated ba ang picture o dili? So, asa may mas tuuhan ni mo? Yan ano nga man ipatawag ni? Kining 18 Marines sa investigation ni Lacson.
2: Straight to the point.
3: Wala mga tao nga, gusto sila mahigala nga ma, kay ba, o gusto ta nga doon ang investigation, dapat video ang 18 Marines. Na ay kwarta magila malitang kwarta gipicturan gibidyuhan ha kana nga video mga malita malita nga video unsa man ni AI generated ba ni so

0: Ja, niet in ook mooi nou. Ah. Misschien ook. Bay, ang bayan ni Tia kay tanong iya mga guest ko ay. Alam makasun. Oh, kani ko ano? Okay, so dito pa lang daan sa gate, mga kaigalan, dito sa pasudlon. Motong yung yagto ni Pia, giagbayan ni Pia mahigala ang katong mga 18 Marines. Giagbayan niya nga pa rin, alam, magkasood na. Nga ni anak man kalisod, inana ni kalisod ang pag-sood o bisita ka sa sinit. Human mahigala, kapkapan ka niya, on sa mga kuan, follows protocol, nga ni anak man. Nga ni anak man sila ka-hadlock yun sa flood control investigation.
1: Straight to the point.
0: Mananda ko kayong question, mga sugid di Paminaw. Unya, karon, ingon John Wick mahigalas dahil gi-interview nga, wamang kuno sa mo, ingon niya, nanukmod. Ang iya kuno, wamang siya mababag, ang iya kuno nga, padong na sa gawas. Unya, kinini ang, pagpadong kuno niya ang gawas, ni sugat, mong kuno sila, ni na, dadalang kuno sa tinukmong rice. Siya man kuno i-gipus, oy, atong pan John Wick, mga higala. Unsaon nga naduhaman mga higala ang kuan? Naduhaman ang order. Si Kaitano mahigala nga maoy Senate President ingon madayon ang atong Blue Ribbon Investigation. Si Win Gatsalian ingon nga dili na. Kang ila mahigalang Blue Ribbon Chairman si Erwin Tulfo naman. So asa man ang legitimate leader sa Senate? Dako pa ng questionable mga sukit di Paminaw, pero ang nagian mahigala nga brasuhay, grabe kayo. So sa liyang interview John Wick, ingon John Wick mahigala nga, wak man ko no, padong ko no siyang gawas, niya siya ko no igitukmod. Tanawan niyo maayo ang video ha, kaya ito nang tiwaso gisgot, mahigala, niya ito Paminaw, ang interview ni John Wick sa itong analisa ron, o maayo mahigala ito taon sa, kaya ito sa ipadangat ang Element 558 Manila, nga musunod na karunda yun. Alas 7:05 na, standby.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: So nakapasok pala yo?
4: Yes po.
3: I see. Nakita ba niyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
4: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Bong Sandro, then nanik po si President, din si First Lady po yung dumating. Dinner po sila ni Kong Sandy.
5: Bukod dyan, pinangalanan din ng mga dating sundalo ang ilan pang mga dati at kasalukuyang mambabatas na tumanggap din ng pera. Habang nadawit, ang paring si Reverend Father Flaviano Antonio Villanueva sa pagtanggap naman ng envelope na naglalaman ng pera. Gayun din ang mga investigador ng International Criminal Court. Sinabi ng abogado ng mga sundalo, si Attorney Levito Baligod, nakabuang 805 billion pesos ang halaga ng perang ipinadala sa mga politiko at iginit na posible ito sa kabila ng pagdududa noon ni Senador Ping Lacson.
6: Bogus hearing umano ng paksyon ni Senate President Cayetano, tinawag na insulto sa institusyon ng Senado. Kasama natin sa balita sa Senado si Rajuman Conde Batak.
7: Tinawag ng bagong mayorya na insulto sa institusyon ang idinaos na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects sa ilalim ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa joint statement ng Solid Block 12, hinimok ng grupo ang mga kasamahan na abandonahin ang anilay bogus hearing at igalang ang rules, ang quorum at ang kabubuo pa lamang na bagong liderato ng Senado. Iginit sa statement na nararapat para sa mga Pilipino ang mga senador na pumapasok sa trabaho at hindi para sa drama. Gate ng grupo, hindi sila dumadalo ng mga sesyon at ngayon naman ay nag-grandstanding sila ng isang hindi opisyal at hindi otorisadong pagtitipon.

0: siyang diintan ng bagong majority block na ang ginawang bogus hearing ay insulto sa institusyon at sa mga Pilipinong nagbabayad ng kanilang pinaghirapang buwis. Sa kada minutong sirkus na ito, ang nasaksihan niya isang pagnanakaw ng kapangyarihan na nagkukubli bilang isang inquiry at oversight. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Kwan de Batak, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Bago pa man magsimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano ay nagkatensyon sa loob ng Senado. Nagkatulakan sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nang dumating ang 18 ex-Marines na tetestigo sa pagdinig. Sa video, makikitang nagkaroon ng komprontasyon sina Remulla at Padilla kasama ang umano'y dating sundalo at si Senador Pia Cayetano nang tangkaing pigilang makapasok sa session hall ng Senado. Kinalaunan ay nakalusot din ang grupo ni Padilla at Cayetano at sinabing sapilitan umanong hinarangan ni Remulla ang daan patungo ng session hall.
3: Nagulat lang ako kasi maayos man. Sabi ko doon sa ating resource person, salikan na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office.
2: Ang tinig po ni Senador Pia Cayetano. Paliwanag naman ni Secretary Remulla, wala siyang balak na harangin ang grupo ni Padilla na nakasalubong daw niya habang papalabas ng Senate building. Gate ng kalihim, pinrotektahan niya lang ang kanyang sarili sa 50 individual na pilit siyang itinulak. Nilinaw pa ni Remulla na nasa Senado siya para tumulong sa kaayusan at seguridad sa labas ng Senado na pinagdausan ng mga rally. Samantala, sinabi naman ni Padilla na wala siyang sama ng loob kay Remulla na may tuturing niyang kaibigan at nandoon daw siya para sa crowd control.
1: RMN Network News.
4: Maglabas ng ebidensya. Ito po ang hamon naman ang palasyo ng Malacañang matapos ngang madawit o idawit ng mga miyembro ng 18 Marines, dating Marines, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatanggap din umano ng maletang may pera na kickback mula sa flood control projects. Sa pagdinig nga po ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ng Cayetano Block kahapon, sinabi ng ex-Marine na si John Butuan na naghatid umano sila ng maletang naglalaman ng pera sa bahay ng Pangulo sa Paway, Ilocos Norte. Pero kinwestiyon po ni Undersecretary Claire Castro, tagapagsalita ng palasyo, kung may ebidensya ang mga ito sa kanilang mga aligasyon dahil madali lamang daw naman magturo kung ang balak lamang ay manggulo.
5: Anong ebidensya? Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or miscabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
4: Bukod po kay Pangulo Marcos Jr., sinabi rin ang mga dating Marine na naghatid din daw sila ng maletang pera kay Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at ilan pang mga kongresista.
2: Dating House Speaker Martin Romualdez, 18 ex-Marines, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at 20 iba pa pinaharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes. Kasama natin, nagbabalik, Radyo Mancon de Batak.
0: Ipapatawag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes si dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at higit 20 iba pang personalidad. Ito'y matapos na magtakda ng pagdinig sa susunod na linggo si Senator Erwin Tulfo na siyang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ng bagong majority block. Sa direktiba ni Tulfo, pinadalhan na ng imbitasyon ng mga sumusunod, later representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, NBI Director Attorney Melvin Matibag. Gayun din kasama sa pinaharap sa pagdinig ang mga opisyal na mga ahensya, ang DPWH, Department of Justice, Department of Budget and Management. At pinaharap muli ang 18 ex-Marines sa mga dati umanong bagmen at bodyguard ni dating Congressman Zaldico at si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaan naman kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at inihingi ng permiso sa Sandigan Bayan ng pagpapaharap kay Hernandez na kapwa akusado ni dating Senator Ramon Bongbevilla Jr. sa kasong plunder. Sa pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng subcommittee ni Senator Rodante Marcoleta ay humarap ang 18 dating sundalo na dating tauhan ni Ko at idiniin ang mga ito si Romualdez at maging si Pangulong Bongbong. Bongbong Marcos. Pinangalanan din ang mga ito sina Representatives Laila De Lima, Sandro Marcos, Terry Ridon, Jervil Luistro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, JJ Suarez, Benny Abante, Zia Adyong, Jose Alvarez, Joel Chua, Janet Garin, gayon din sina former Representatives Franz Castro, Raul Manuel, Stella Kimbo, Arlene Brosas, at Dan Fernandez. Ang mga dati at kasalukuyang mababatas ay tinuturo ring tumanggap ng kickback mula kay Zaldico. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
4: RMN Weather Report. Dito po sa San Juan, medyo umuulan-ulan. Inanunsyo po ng baga sa DOST ang opisyal ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Kasabay na rin ito ng naobserbahang madalas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o hanging habagat sa nagdaang limang araw. Kaugnay nito, asahan pa rin daw ang mga pagkakataon na hindi naman gaanong maulan o ang tinatawag po dyan ay monsoon breaks na nagtatagal ng ilang araw o linggo. Ang kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando, ngayong may nagbabadyang El Nino ay mas palalakasin ang habagat yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Hinimok din naman po ni Servando ang publiko, tayo lahat, gayon din ang ibang ahensya ng gobyerno na paghandaan ng epekto ng tag-ulan sa ating bansa.
1: RMN Tuto Bagyo!
2: May bagyo! Isang ganap na pong bagyo ang binabantayang LPA, low pressure area, sa Batanes at ito'y pinangalan ng Esther. Muli itong namataan sa layong 225 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito, ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour, pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, inaasahang magla-landfall naman ito sa timog kanlurang baybayin ng Taiwan ngayong araw. Matapos nito ay kikilos ito pahilagang silangan at lalabas mo ng Philippine Area of Responsibility bukas din.
4: O eto pa, kasabay ng pagsisimula po ng panahon ng tag-ulan, bay posibleng tumama na rin daw ngayong buwang ito sa ating bansa ang El Nino phenomenon. Batay po sa El Nino Alert ng DOST PAGASA, inaasahan ng pagsisimula ng tagtuyot ngayong Hunyo kung saan posibleng tumama ang very strong El Nino sa huling quarter ng taon. Bunsod nito ay nagsimula na Department of Agriculture sa implementasyon ng mga hakbang para maibsa naman ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sa panayam ng DZXL, RMN Manila, sinabi ni DA o Agriculture Deputy Spokesperson ASEC Joycel Pandillo, nakapreposisyon na sa mga kagamitan, mga drought variant seeds, livestock materials at irrigation system na kailangan ng ating mga magsasaka.
6: Nagkaroon na rin po kami ng prepositioning ng mga seeds, yung mga kailangan pong intervention, inihahanda po namin yung mga irrigation system na nabanggit nyo nga po kanina.
4: Opo.
6: At kung may tag-ulan po, isa pong ginagawa po doon ay yung meron po tayong rain harvester na pag-iipon po ito ng tubig na para kung sakali mang kailangan po ito pagka nagkaroon na po ng tagtuyot ay magamit po ito ng ating mga magsasaka. At isa pa nga rin po dito, yung paggamit po ng drought resistant na mga seed, yung mga gagamitin din po para po sa ating livestock, yung pagkain ng kanilang mga forage, ganoon din po na dapat din po sana ay drought resistant din po ito.
4: Sabi rin po ni ASEC Panlilio, may nakaantabay ng Quick Response Fund ang Agriculture Department habang activated na rin ang El Nino Task Force na siyang tututok sa mga lugar na tatamaan ng matinding tagtuyot.
1: RMN Network News.
2: Report ng ating mga radyoman sa lalawigan, mga tubuhan sa Visayas muli pong sinalakay ng peste. Kasama natin sa balita radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: Muling sinalakay ng red stripe soft-scale insect ang mga tubuhan sa Visayas. Sa talaan ng Sugar Regulatory Administration o SRA, umabot na sa halos 1,800 hectares sa buong Visayas ang napinsala ng peste kung saan may 1,645 hectares ang nasa lalawigan ng Negros Occidental. Sa naturang report, nasa 880 hectares ang apektado sa Central at Northern Negros Occidental habang nasa 765 hectares ang apektado sa Southern Negros Occidental kung saan may mahigit 8,000 na magsasaka ang apektado ng peste mula sa 143 barangay. Tinatayang nasa mahigit 75 hektaros ang apektado sa Oriental Negros, 45.80 hektaros ang apektado sa Iloilo at 22 hektaros sa probinsya ng Capiz. Abiso ni DANIR Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barugo sa mga apektado na mga magsasaka na makipagugnayan sa mga mill district office ng SRA para magkaroon ng access sa mga chemical kontra RSSI. Kasama mo sa RMNDYH B. Bacolod, Radyo Man Albert Tener, Tatak Ramen.
4: Makararanas naman po ng power interruption ng ilang bahagi ng Iloilo at saka Negros Occidental sa darating na weekend bunsod ng scheduled maintenance ng transmission lines ng kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, mawawala ng kuryente bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ang mga customer ng Iloilo Electric Cooperative Inc. dahil po yan sa maintenance sa Santa Barbara Miagao, San Joaquin Line at isang transformer ng Santa Barbara Substation. Diyan po sa Negros Occidental ay isang oras mawawalan kayo ng kuryente bukas mula naman alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga na Negros Occidental Electric Cooperative dahil sa maintenance ng nag-overflow line section. Pagsapit po ng Linggo, may power interruption mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga mga customer ng NOSECO na sineserbisyohan ng mga substation. Pero sa mga sineserbisyohan ng Kawayan at Mambaroto substation, asahan ang 13 oras, mahaba ito, mahaba, na power interruption mula po alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa Lunes, merong isang oras na power interruption mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa mga customer ng NOSECO, particular yung mga siniservisyohan ng Naga and Overflow Substations. Ayon sa NGCP, susubukan naman ng mga electric cooperative na mapaga ang pagbabalik ng supply ng kuryente dyan po sa mga apektadong customer.
2: Matapos ang malaking rollback nitong Martes, nakaumang naman ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo next week huyan. Batay sa unang tatlong araw na trading sa Mean of Plats, Singapore, posibleng sumipa ng hanggang 4 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang aabot naman sa 4 na piso at 60 sentimo ang posibleng taas sa kada litro ng kerosene. Posible namang may katiting na rollback na 70 sentimo sa gasolina, pero maaari pa ho itong magbago sa huling dalawang araw ng trading. Ayon sa oil industry sources, ang inaasahang panibagong oil price hike ay bunsod ng muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan.
4: Mga estudyante, tatlong araw bago ang pagbabalik eskwela, inilabas na po ng Department of Trade and Industry yung gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026-2027. Sa advisory ng kagawaran, ang mga notebook na may 80 libs ay naglalaro, ito yung pahina, no, 80 libs, naglalaro sa 13 hanggang 52 pesos, depende po kung ito ay writing, spiral, o yarn. Yarn.
8: Yung ano? Tinahi.
4: Ah, tinahi. Oh. Tahi yarn. Ang grade
8: yarn.
4: Ang grade pad paper naman po ay nasa 13 pesos hanggang 37 pesos, ba? Habang yung intermediate pad ay 22 pesos hanggang halos 70 pesos ang kada pakete. Para po doon sa mga panulat, ang lapis, pumapataks, ang mahal na ng lapis, oh. 12 pesos hanggang 18 pesos kada piraso. Nag-aaral tayo, 5 piso lang ang lapis ko.
8: May mga pumuno pa kasi nung time na yun.
4: Ngayon, pinutol na eh. Habang yung ballpen naman po ay mabibili sa halagang 3 pesos hanggang 21 pesos kada piraso. Yung mga Crayola, yan, ay nasa 12 pesos hanggang 114 pesos kada kahon, depende sa bilang ng kulay. Oh, kasi ito merong mga
8: parang 12, 15, 18.
4: Oh, na parang status symbol pag makapal yung Crayola mo.
8: Meron pa nga yung may pantas sa gilid.
4: Oh, iba yung mahal pa yun. Kaya po aabot minsan ng 114. Habang yung eraser, sharpener at ruler ay may presyong 8 pesos hanggang 69 pesos. Paalala po sa atin ng DTI ha, na laging suriin ang mga product label at specifications para matiyak na dekalidad at ligtas ang mga binibili na gamit po para sa mga pag-aral.
2: Balitang kaugnay pa rin ang pagbubukas ng klase. Nasa 1,000 classrooms po sa Dagupan City, Pangasinan, ang handang-handa na sa nalalapit na opening of classes. At naroon si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
9: Handang-handa handa na sa pagbubukas ng pasukan ng nasa 1,000 classroom sa mga pampublikong paaralan sa Dagupan City matapos na mabigyan ng mga donasyon at suporta mula sa pamahalaang lokal at mga private sectors. Bagamat aminadong may kakulangan pa rin sa mga classrooms, bahagi ng layuning ito na makapagbigay pa rin ng malinis, ligtas at maayos na learning environment para sa mga mag-aaral. Kasabay nito, isinagawa rin ang pagpaparefresh ng mga pedestrian lanes sa iba't ibang bahagi ng lungsod, lalo na sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at iba pang pedestrian sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Inaasahan naman ang magiging daloy ng trapiko sa araw mismo ng pasukan, lalo at libu-libong mga estudyante kasama ang kanilang mga magulang ang magbabalik sa kanilang mga pampublikong paaralan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, The Talk RMN.
2: Abangan sa aming pagbabalik, good news po ito, 100 punlang nara ang naitanim sa tree planting activity ng DXDC RMN Davao.
4: At pamosang simbahan at dambana ni St. Padre Pio dyan sa Santo Tomas, Batangas, ala, idiniklara ng Vatican bilang International Shrine.
1: RMN Network News.
10: Budag Pilipinas sa Idupos.
2: Ilong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections. Nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
13: Apat ang arestado sa paihi mo.
14: Impeachment complaint.
15: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
12: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News. RMN News Exclusive.
2: 100 punlang nara ang naitanim po sa tree planting activity ng DXDC RMN Davao. Kasama natin sa balita, si Radyoman Leo Batulayan ng RMN Davao.
16: Umabot sa 100 punlang nara ang naitanim sa isinagawang tree planting activity ng DXDC 621 RMN Davao sa Barangay Tamugan, Marilog District bilang bahagi ng paggunita sa World Environment Day. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pangangalaga sa kalikasan at isulong ang reforestation sa pamamagitan ng pagtatanim ng nara, isa sa mga katutubong puno sa bansa. Nakiisa sa programa ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 11, Community Environment and Natural Resources Office o Centro 11, Barangay Tamugan at ang Tamugan Integrated Farmers and Farm Workers Association o TIFAFAWA. Bago ang pagtatanim, nagsagawa ng orientation si Centro 11 Forest Technician 2, Rene Valenzuela, hinggil sa wastong paraan ng pagtatanim at binigyang din niya ang kahalagahan ng tree planting sa gitna ng posibleng epekto ng inaasahang matinding El Nino phenomenon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Leo Batulayan. Tataak RMN!
4: Pagsisilbi ng War de Bares sa Suyo, Ilocos Sur, humantong sa engkwentro. Ako, yung subject ng insidente ay patay. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
17: Sa inkwentro, humantong ang simple sanang pagsisilbi ng warrant of arrest na nagresulta sa pagkasawi ng isang individual sa Sityo Lipay, Barangay Orsadan, Suyo, Ilocosor. Ang mga personnel ng Suyo Municipal Police Station ang magsisilbi sana ng warrant of arrest sa isang individual na residente ng Sityo Lipay, Barangay Orsadan, Suyo, Ilocosor na may kasong theft nang bigla na lang pinutukan ng 2 beses ng subject person ang mga operatiba. Dahil dito, gumanti ang mga otoridad bilang depensa at dito na tinamaan ang suspect. Agad na natumba ang subject person at dinala ito sa Ilocosor District Hospital Tagudin, ngunit idineklarang dead on arrival. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
18: RMN Network News.
2: Kasong graft at malversation ang isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa ilang mga opisyal ng DPWH Bulacan at kontratistang sina Curly at Sara Discaya. Kaugnay ito sa kontrata para sa rehabilitasyon ng river protection structure sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng 54 million pesos. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi dumaan sa tamang proseso ang pagbabayad sa St. Timothy Construction Corporation na siyang humawak sa proyekto.
19: Investigators discovered that payments for the project's first billing were released despite an unapproved disbursement voucher. Furthermore, full payments for dredging and embankment items were made without any basis for computation or the necessary supporting documents required to prove project accomplishment.
2: Bukod pa sa mag-asawang Discaya, kinasuhan din si Maria Angeline Discaya Rimando ng St. Timothy Construction at 8 opisyal ng DPWH Bulacan, 1st District Engineering Office. Inirekomenda ng Ombudsman ng 90,000 pesos na piyansa sa bawat akusado ng graft, habang walang bail recommendation naman walang piyansa sa mga kinasuhan ng malversation. Hindi naman kinasuhan si dating District Engineer Henry Alcantara at Project Engineer Paul Jason Duya matapos makasecure ng immunity arrangement o agreement sa Ombudsman.
4: Samantala, hindi po pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ni Senador Jinggo Estrada na maibasura ang kinakaharap niyang kasong graft kaugnay ng flood control anomaly sa kawalan ng merito. Ikinatwiran ng anti-graft court na hindi nalabag ang karapatan sa due process ng senador dahil ito'y binigyan ng pagkakataong maipagtanggol ang sarili sa pamagitan ng counter-affidavit sa Department of Justice. Dahil dito'y agad na isinagawa ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Estrada sa pamagitan ng video conferencing mula sa kanyang piitan sa New Quezon City Jail. Ngunit dahil sa pagkabigo ng kanyang motion, tumanggi ang senador na magpasok ng anumang plea at ang korte na mismo ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Samantala, ikinukonsidera rin ang kampo ng senador na hilingin sa Sandigan Bayan na maisailalim ito sa hospital arrest. Ayon kay Attorney Noel Ostrella, ang legal counsel na Estrada, bukod sa osteoarthritis, may joint effusion o pinapasukan ng tubig ang tuhod ng senador na dahilan kung bakit pati pag-upo ay nahihirapan si Estrada. Sa pagkakaalam pa raw ni Attorney Ostrella, hindi kakayanin ng ordinaryong procedure ang problema sa tuhod ng senador.
2: Custodial Center sa PNP sa Camp Crame, Quezon City, hindi raw angkop para gawing detention facility sa mga high-profile individuals. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Radyoman Marjo Domingo.
20: Nanindigan ng Philippine National Police na hindi na maaaring magsilbing detention facility para sa mga high-profile na personalidad ang custodial facility nito sa Camp Crame sa Quezon City. Nabatid na humiling ang legal team ni Sen. Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na ilipat ang kanyang detention sa PNP. Dahil dito, inatasan ni PNP Chief General Jose Meneche Tartatis Jr. ang legal service na maghanda na ng tugon at paliwanag sa Sandigan Bayan kaugnay na nasabing usapin. Dagdag pa ni Tartatis, may iba pang custodial facilities na ligtas at mahigpit na nababantayan at mas komportable para sa mga detainee kumpara sa custodial center. Malatanda ang sa PNP Custodial Center pansamantalang iditinin noon sina ex-senator at ngayon Congressman Leila De Lima, KOJC Leader Apollo Kibuloy, dating Mabantal Lock Mayor Alice Guo, at iba pa. Kasama mo sa BZEC Cell Ormond, Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Ormond.
4: Samantala, yung kumakalat na larawan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siya'y nakasakay sa yate ay iniimbestigahan na raw ngayon ng National Bureau of Investigation. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Gerald Ulep.
18: RMN Network.
3: Network News.
21: Inimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kumakalat na larawan ni Ronald Bato de la Rosa na nakasakaya sa isang yate. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, biniberipikaran nila kung saan na galing itong impormasyon na kumakalat sa social media. Pero naniniwala naman si Matibag na baka nililigaw lamang sila para hindi tuloy mahanap at maaresto ang senadora. Naniniwala rin ang NBI na nasa bansa pa ang senadora at hindi para kakalabas ng Pilipinas. Sinabi ni Matibag na mas mahihirapan ang mababatas kapag lalabas ito ng bansa at sa ibayong dagat magtago.
22: Maali siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for him.
23: Saan siya? Luzon, Visayas, Mindanao po sir?
22: Kung alam ko yan, nahuli ko na sana. No?
21: Maalala, Mayo 14 ang lumabas si Senator Bato mula sa kustodiya ng Senado dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC kaya sa pagkakasangkot nito sa marigong drug war ng Duterte Administration. Kasama mo, Arimen Manila, Radyo Mandaraw, Papa, Arimen.
2: Pinalagaan ng ilang media organizations ang paglalarawan ni Senador Rodante Marcoleta sa ilang mga miyembro ng media na mga bayaran. Sa kasagsagan niya ng pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kahapon. Ayon sa Photojournalists Center of the Philippines, bahagi ng demokrasya ang kritisismo. Pero, dapat ay nakabatay pa rin ang katotohanan. Dapat ay nakabatay pa rin sa katotohanan at may maipepresentang ebidensya. Para naman sa National Union of Journalists of the Philippines, ang mga pahayag ni Marcoleta sa media ay malino na pagtatangkang sirain ang tiwala ng publiko sa mga mamamahayag na nagko-cover sa tensyon sa dalawang kampo ng politika. Tinawag naman na irresponsable at reckless ng Senate media ang pahayag ni Marcoleta. Giit ng grupo, sineserbisyuan ng media bilang fourth estate ang interes ng publiko na maghahanap ng katotohanan. Bineberipika ang mga impormasyon at kinukwestiyon ang mga nasa kapangyarihan ng walang takot o pabor. Nanawagan naman ang Presidential Task Force on Media Security na respetuhin ang mga mamamahayag. Ayon sa PT Forms, kung hindi susuportahan ni Marcoleta ng konkretong ebidensya ang kanyang mga paratang, dapat ay bawiin na lamang nito ang kanyang komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag. Matapos naman sabihin na bayaran ang ilang miyembro ng media sa Senate hearing, ipinaliwanag ni Marcoleta na frustrated lamang daw siya kaya nabitawan ang mga nasabing pahayag.
24: Isa lang po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan, ang katotohanan lang po importante rito.
2: Si Senador Rodante Marcoleta.
4: Samantala, dadalhin po sa Korte Suprema ng Grupong Partido Demokratiko Pilipino PDP ang issue ng liderato sa Senado. Ito'y kasunod ng pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagpapalit ng liderato sa pamamagitan ng 12 boto ng senador noong Miyerkules. Ayon kay PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, hindi umano sapat ang 12 boto para palitan ang liderato dahil kailangan ng 13 o 13 para ituring na mayorya sa Senado. Hindi aniya maaaring gamiting batayan ang ruling ng Supreme Court sa Avelino versus Cuenco noong 1949 dahil batay ito sa 1935 Constitution at may mga provision ng nagbago sa ilalim ng 1987 Constitution para tiyakin na majority ang maghahalal sa Senate President. Pero para naman sa isang political analyst, posibleng dumistansya ang Supreme Court sa usapin ng Senate leadership sa Senado. Paliwanag po ni UP College of Law Associate Dean Professor Attorney Paulo Tomase, bagamat may kapangyarihan ang SC sa saligang batas, maaaring hindi nila ito gamitin sa usapin sa paghalal ng Pangulo ng Senado, lalo't political na ang usapin.
25: In general, ang postura ng Korte Suprema dyan ay, sinasabihin naman nila usually ay may kapangyarihan sila, kinikilala nila na may otoridad sila sa saligang batas, na linawin yung pagbabasa noong provision na involved dito, lalo na sa quorum at doon sa paghalal ng Pangulo ng Senado. Ngunit, no, hindi ibig sabihin na may kapangyarihan sila ay gagawin or gagamitin nila sa instance na ito. Lalo na kapag ang usapin kasi ay yung highly political na character ng composition at ng liderato ng Senado. At ganoon yun kasi, yung parang self-preservation din yan para sa korte.
4: Sa korte, oh.
25: Baka kasi pag pumasok sila doon sa gulo ng politika, bumaba yung kumpiyansa ng mamamayan na, oh, yung korte hindi neutral, namili kami ng kampo. Napapaniga namin sa instance na ito.
4: Si UP College of Law Associate Dean Professor Attorney Paolo Tamase sa interview po ng DZXL RMN Manila.
2: Alamin naman natin ang pulso ng ating mga kababayan dyan po sa Ilocos. Ilan po mga Ilocano nagbigay po ng magkakahalong reaksyon sa mga isyu ngayon sa Senado. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
0: Halo-halo ang naging reaksyon ng mga ordinaryong mga Ilocano dito sa Ilocos Norte sa mainit na usapin sa Senado. Sa ating paglilibot dito sa Ilocos Norte ay halos ayaw nilang magpa-interview dahil sa kadahilan ng baka balikan sila ng gobyerno kung magsasalita sila. Ayon naman sa mga na-interview ng aming Kim ay wala talaga silang pake sa usaping politika lalo na sa mga usaping Senado.
3: Dapat kumamot masukatan si Senate President naman. No, para kanyak lang mampit pa. Awang namin tihili ko kadita na issue di sekitar pul politiko. So, dead back, kada kita nga mapaspasamat. So, nga, butra lang lang na nga, ka, nagbibiyag.
0: Samantala, ay wala pa namang binitawang mga salita ang mga politiko dito sa Ilocos Norte sa napakainit na isyu ito sa Senado. Kasama mo, mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
4: Hoy, mga Batanggenyo, may natanggap na po ng pamunuan ng National Shrine and Parish of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas ang deklarasyon mula sa Vatican sa pagkakahirang sa simbahan bilang isang international shrine. Ini-issue po ang decree ng the Dicastery for Evangelization noong May 25 kasabay ng 139 na kapanganakan ni St. Padre Pio. Ito na po ang ikalawang international shrine sa Pilipinas kasunod ng formal declaration sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City sa naturang status noon namang 2024. Dahil dito, puspuso na ang paghanda sa formal declaration of the shrine sa September 23 na feast day rin ni St. Padre Pio. So, ibig sabihin nito, mas dudumugin ito as international na, pati yung mga foreigner. No?
2: Yes, parang sa Antipolo.
4: Congratulations po!
2: Sa iba pang mga balita, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi mapipigilan ng kasinungalingang kwento tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta. Kasama natin sa balita Radyo Man Grace Mariano.
5: Mariing iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro, party list Representative Terry Ridon na walang maleta na idiniliver sa kanya sa kahit anumang panahon o sa kahit saan mang lugar. Ayon kay Ridon, kasinungalingan ang inihayag ng ex-Marines sa hindi otorisadong Senate Blue Ribbon Committee hearing na tumanggap siya ng maletang naglalaman ng salapi. Di ni Ridon tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Ridon na walang kasinungalingan o gawagawang testimonya ang makakapigil sa House Prosecution Panel na magtuloy sa paglalahad ng katotohanan sa paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Sports balita muna tayo. Nagpakita po ng tibay ng loob si Alex Ayala matapos pigilan si Russian netter Alina Charaiva sa score na 6-2-7-5 para makausad sa quarterfinals ng WTA 125 Birmingham Open sa England. Kontrolado ni Ayala ang unang set dahil sa baseline attacks at mahusay na service game para makuha ang 6-2 na panalo. Gayun man ay naging dikit na ikalawang set nang makalamang si Charaiva sa score na 5-2 at nagbantang itulak ang laban sa deciding set. Hindi natinag ang top-seeded Filipina ace at sunod-sunod na inangkin ng limang laro para kumpletuhin ang magandang rally at selyuhan ng panalo. Samantala, sa quarterfinals, makakatapat ni Ayala ang Thailander Mananchaya Sawangkyaw sa pagpapatuloy ng kanyang kampanya sa grass court tournament bilang paghahanda para sa Wimbledon Championships.
2: Pagiging national artist ni Comedy King Dolphy, pinupush daw ulit. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
6: Ni-reveal ng anak ni Comedy King Dolphin na si Vandolph Kison na pinupush ulit ang usapin tungkol sa paghirang sa komedyante bilang national artist. Ayon kay Vandolph, dalawang mayors na raw sa Metro Manila ang active na nakikipag-ugnayan sa kanila para tumulong tungkol dito. Say ng aktor, bago pa man daw pumanaw ang kanyang ama noong 2012, pinag-uusapan na sa Kongreso ang pagiging national artist ni Dolphy. Kaya naman kung ibibigay raw ito sa kanila ngayon, ay talaga namang napakalaking bagay na nito. Samantala, sinabi rin ni Vandolph na national artist man o hindi, mananatili pa rin the best ang nag-iisang Dolphy. Ang pagiging national artist ay isang highest recognition sa mga Pilipinong may malaking ambag sa kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang legasiya sa piniling industriya. Ilan sa mga kilalang palabas ni Dolphy ay ang pelikulang John and Marcia 86, Dario Baby O, Markova Comfort Gay, maging ang 90s hit sitcom na Home Along the Reels. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander kaya Biab.
4: Happy weekend! Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosal.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
9: sa itong mga balita, paghakot sa mga basura, gikan sa gimo nga transfer station sa South Road Properties, papaspasan ni Mayor Nestor Archival. Samtang nga gisugda na sa CCPO ang proficiency firing program para mabansay pagyud og mahanas sa paggamit silang armas ang tanang personnel sa kapulisan dinhi sa Dakbayan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
8: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
26: Bye!

0: Fresh Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Magprotect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
3: ACS.
5: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: At oras karon, alas 7:49 na.

0: Tanginin nyo karong taon-taon ang atong answer to win na promo kay maghatag ni Nimo Gahigayunan. Nga magkaroon kong 200 pesos ka GCash kung limong matubag ang atong mga pangutana. Simple lang kaya kang pangutana, ginihan, diharali na itong ikuha sa atong mga balita. Busa ko na minaw ka sa atong mga balita, gikas buntag, udto, hapon, naris gabi, makatubag, ragyo ganiini. O niyang mahinungdanon ani, mausab ang uban nga mga pamaagi sa atong pag-apil sa promo kasi nga ma-follow yun nimo. Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. DYHP Arvin Cebu plus ang Facebook page ni Attorney Rufil. Katong dun ay Attorney Rufil Fernandez Banyok with blue mark check din sa kilid sa iyang pangan. Matoy ninyo i-follow, i-like, o i-share, ha? O niya, i-share po ninyo ang programa karon nga nag-live ni Attorney Rufil ang Straight to the Point para dali na itong matanaw. Kinsa itong mga ni-appeal sa itong promo o posible makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Comply lang na din na ang mga pamaagi sa itong promo mechanics kay para o niyang taon-taon. Dali na lang, kato na lang pagtubag niya ni mo sa atong ipasupot nga simple kaayo nga question. Kaya ito ning balikan karong taon-taon ang atong answer to win na promo. At oras karon alas 7:51 na sa Dipas Detalyes mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Central Advance at sabayin ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Central Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ang buong katawan. Araw-araw ang kayon mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Alas 7:52 na okres detalye na sa atong mga balita. Paghakot sa mga basura gikan sa imhighimo nga transfer station diha sa South Road Properties. Papaspasan ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Papaspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paghakot sa mga basura sa Gibong Transfer Station diha sa South Road Properties kun SRP. Kini suka di balik paglabay ang kagamhanan sa kuyang sa mga basura sa syudad gadto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Dili gusto ang mayor ng karawat pa og mga reklamo labot sa kabaho nini diha sa reclaimed property. Ipadayag kini ni Archival nga mas gamay ra karon ang pundo ng mga basura diha sa SRP itandi sa tipon og kanadto diha sa maong transfer station.
4: Gamay ra ba na lady man pareha sa una mga 120,000 kana karon makaabot na nag 18 gamay ra kay na siya.
3: Si Mayor Nestor Archival una na hinuna ngayo sa Mayor Kinsey ngadto sa Taytag adlaw ang Department of Public Services kun DPS sa City Hall paghawan sa mga basura diha sa SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyo Radyo Man Eli Balones DYHP Tatak RNN.
2: Radyo mo nationwide.
1: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment.

0: podcast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Magkasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, Tusilan 40 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Para padayon ang focus sa trabaho, bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa Tusilan 40, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri, tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Atong oras karon alas 7:57 na. Rereta sa atong answer to win na promo ha sa dili patamo padayon para pagpaminaw sa atong balita sa sports. E muhatag na ta og question. Ah, sports na lang di ay ang atong ikuan, no? Ah, atong ipatubag. Sa NBA Finals karon. Ah, labi na to mga fans sa NBA. Kamaog yun, ani. Ah, kinsa na may nag-una sa serie karon. Nakadaog sa Game 1 gahapon. Alay, butang din ang tubag. Sa atong comment section sa nag-live na programa karon ni Attorney Rufiel. Okay, ha? Kaysa rin nag-una sa serye karon ang unang midaog sa Game 1 kagahapon sa NBA Finals. Ang saktong tubag, ibutang sa tong comment section.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
3: Arita sa atong mga balita sa sports. Uban ang atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama kay Edward Liga sa atong linya na karon. Kasama kay Edward, bayang buntag.
5: Mayong buntag kasamang Ken. Kini atong balita sa sports. Gatod kanyo sa DTX 500. Kumpiyansa ang Team Casimiro nga makuha niini ang iyang timbang no nga 124 pounds. Karong adlaw sa ipahigayon nga weekend. Alas 12 sa udto dere sa Pilipinas, alauna dito sa Japan. Matud pa sa igsuon ni kwadro alas nga si Jason Casimiro nga mausay trainer niya, kumpiyansa sila nga makuha ni Junrel ang timbang tungod kaya kagahapon 125 pounds lang kini o gilang isiguro nga makakuha gyud kini sa timbang. Maglikay sila nga kung di makuha ang timbang o maban na pod, no? Maban na pod si Casimiro dito sa Japan. Si naglaom usab sila nga makakuha og timbang si Luis Pantera Nire sa 124 pounds. Aron nindot kaayo ang maong away, matod pa ni Jason Casimiro, mas nindot kung pareha og timbang aron wala nay dagang pasangil kung mapildi si Neri sa maong away. Si Neri na ban usab kani adto sa Japan tungod kay nag-overweight kini. Ang Neri og ang Casimiro mahitabo ni sila og mang adlawa, medyo inilog si Neri sa maong away no nga kanhi 2-time division world champion. Samtang si Casimiro 3-time division world champion. Matud pa ni Neri kagahapon sa presscon nga dako siya ga respeto og di siya mo kumpiyansa ni Casimiro tungod sa experience niini og kusog pagyud ang kumo. Apan bisan pa ni ana, kumpiyansa usab siya nga muda og tungod kay gusto niya makakuha pa og world title fight og kung mahimo maka-rematch niya si Naoya Inoue diin gipildi siya sa miaging tuig og siya ang unang boksidor na nakapanakdown o nakapatumba ni Inoue sa mga boksidor nga nakontra ini sa maong undefeated world champion. Si Casimiro malaumon nga iya usang mapildi si Neri ugmang adlawa dito sa Aichi sa Japan. Ang maong away at nga na sa mga fans no, labi na sa mga Pinoy o sa mga Mexicano. Tungod kay kini mga boksidor, adunay ni mga gitawag na to o